0: Wherever Filipinos are, home is never far. Modern Bayanihan lives on through the stories we share, the culture we carry, and the voices that connect us. Now, the Bilyonario News Channel brings the Philippines closer to Filipinos worldwide through the Global Filipino Network. One digital home, one Filipino voice, for every kapitbahay beyond borders. In a time when every issue has two sides.
1: If there's anyone that most guilty, ito mga politiko natin.
2: Natakot ba kayo? Sabi ko kagad, hindi ako natakot.
3: It will depend on how the prosecution presents.
4: It's really your commitment to the truth.
0: But here, every voice gets heard.
5: They look better to foreign investors. They see that we have potential.
6: They have to know how to deal with politicians.
0: Different views, one conversation. The Spokes on the Bilyonario News Channel.
7: Mga politiko na na-appoint sa justice system?
8: Meron pala.
7: Oo, sino?
8: Kasi halimbawa, current justice ng Supreme Court, Joseph Lopez, naging konsel namin sa Maynila. Current justice. Tapos before, Arroyo years, Dante Tinga ng Taguig. Politiko. Pero na-appoint.
7: Oo nga eh, alam ko talaga may mga nakakasingit na mga politiko. Hmm. Pero kasi they're not constitutionally disqualified from being part of the judiciary. Uh-oh. Pero yun nga daw ang wish list, kumbaga, na wag politiko. Anyway, maiba po tayo ng usapan. Kailangan nga naman nating maghanda sa posibleng epekto ng El Nino, kasi grabe daw talaga ang magiging hagupit nito sa ating lahat. Baka hindi po tayo handa. Inaasahan na lalong titindi ang dry spell season mula December 2026 hanggang first half ng 2027.
8: Nauna nang nagbabala ang gobyerno sa matinding pagbaba ng ani ng palay at limitadong supply ng kuryente. Kaya napakahalagang paigtingin ang paghahanda para maprotektahan ang ating mga kabuhayan sa darating na tagtuyot.
7: Nang tanungin namin ang ating mga manonood online, alam nyo ba kung ano ang mga epekto ng El Nino? Handa na ba kayo dito? Ang sabi nila, Ronnie Bautista, hindi ako handa, ayuda lang ang bigay. Takit ba ng pagkukulang ng gobyerno?
8: Sabi ni Emerson De Jesus, hindi, wala naman kaming aircon.
7: Ay, Raymond Diola, paano makakapaghanda? Ang daming problema ng bansa.
8: Sabi ni Jav Kuchi, wala tayong magagawa, El Nino yan, dahil nga hindi nasusunod sa schedule yung tag-init, so dapat magpagawa tayo ng malaking payong para sa bubong natin, para rin di gaano mainitan ang bahay natin.
7: Alam mo, in so many ways pwede yun. I mean, lalagyan mo ng insulation. Wala bang infrastructure ang pamahalaan? Sa libreng patubig ng mga magsasaka, sa Middle East, libre ang patubig using desalination. Sayang yung tubig. Nga naman. Desalination is from rainwater? Mm. Is it rainwater? Or baka galing sa dagat?
8: Oo,
7: kasi may asin.
8: Asin. Darwin Samonte, magtampisaw, samantalahin habang baha pa.
7: Okay, para talakayin ang isyong ito, makakasama natin ngayon sa kabilang linya, Assistant Secretary Arnel De Mesa ng Department of Agriculture. Magandang araw po, ASEC De Mesa.
9: Magandang umaga, Corina and Willard. Magandang umaga po at lahat ng taga-subaybay.
7: Ang sabi po kasi ng mga reports, haabot po ng hanggang 30% ba yung pwedeng ibagsak ng ating agricultural production dahil sa very strong El Nino. Yon. Gaano po ba kalala ang banta na ito? At kailangan na ba na talaga natin maghanda para sa worst case scenario?
9: Corina, itong ayon na rin sa PAGASA, isa ito sa pinakamalakas na El Nino.

0: sa kasaysayan natin dahil talagang mataas yung init na nakikita ngayon sa Equatorial Pacific. At ito ay pinaghahandaan talaga ng ating kagawaran sa utos na rin ng ating Pangulo at saka ni Secretary Kiko. So naka-implace na yung ating El Nino Task Force. At pinaghahandaan natin yung timing nga, kagaya na sa report nyo, last quarter of 2026 hanggang early 2027. At ang pwedeng maapektuhan talaga yung mga crop base natin, kagaya ng palay at mais. Ganun din ang fishery dahil sa fish kill at yung atin namang livestock, lalo na yung poultry, ay sensitive sa sobrang init. Pwede silang maapektuhan dahil dito. Sa palay, inaasahan natin na ayon sa unang pagtaya, ay pwedeng mabawasan up to 700,000 metric tons yung ani natin ngayong taon. At mas mababa naman ito kumpara doon sa 2024 na nagkaroon tayo ng huling El Nino na almost 1 million metric tons yung nawala dahil sa El Nino rin. Ang isang magandang pangyari dahil doon sa mga patuloy na pag-ulan itong habagat at mga nakalipas na bagyo, nagkaroon ng major recovery yung mga dams natin, yung Magat, Pantabangan at saka Angat. At almost nasa near high water level sila ngayon. At maganda rin yung timing dahil yung pinakamalaking requirement ng ating palayan for water ay nasa land soaking preparation niya, which normally happen October, November, na kung saan marami pang tubig yung ating mga dams. So pagkatapos naman nito, during vegetative hanggang harvest, hindi na ganun kalaki yung requirements sa tubig. So hopefully, kaya nating malampasan itong malakas na El Nino na ito sa sektor ng agrikultura.
1: So you're saying, sa sektor ng agrikultura, mas handa tayo kaysa noong El Nino ng 2024. Tama po ba yun?
0: Yes po.
1: Ito po ba'y sinadya o dahil lamang po sa nagkataon ang dami pong rainfall itong mga nakaraang buwan dahil po sa habagat?
0: I would say, Corina, na both yun sa paghahanda at saka siguro divine providence na marami tayong ulan itong habagat. At the same time, yung timing din ng pagdating ng El Nino na kung saan na maapektuhan na niya yung ating dry season crop at hindi na maapektuhan itong ating ongoing kasi nasa harvest season na tayo ngayon ng ating wet season crop. Matatapos yan hanggang November.
1: Sa mga malalaking palayan sa Negros, sir, ang kanila pong panukala ay mag-cloud seeding ngayon pa lang na may mga ulap bago po dumating yung El Nino. Para pagdating po ng El Nino, may mga ulap that we can continue to seed. Ito po ba'y bahagi ng plano sa lahat po ng mga area ng tubuhan, ng mga palay at iba't iba pang mga produktong agrikultura?
0: Tama rin, Corina. Actually, last request na natin ng cloud seeding. At tama rin yung kanilang recommendation dahil ang cloud seeding is very dependent sa cloud formation. Kailangan kasi meron tayong tinatawag na sea double cloud na pagmumulan nung nag-cloud seeding na using yung sodium iodide o yung asin, ay talaga mabubuo yung ulan. Ang magiging issue na lang dyan kung saan papatak dahil pwedeng ma-sweep ng hangin. But cloud seeding is really part of our interventions through our Bureau of Soils and Water Management.
1: Okay, but is there a special preparation for cloud seeding to be more systematic and widespread and scheduled?
0: Tama yan. Sa ngayon ay inaayos na yan ng ating Bureau of Soils in coordination with our Air Force at saka DND dahil doon sa air assets na kakailanganin para rito, including our budget of course.
2: ASEC Arnel, nabanggit niyo ho yung inaasahang pagbaba ng agriculture production pati na rin sa fisheries. Ano ho bali ang magiging tugon ng gobyerno? Anong plano?
0: Una rito, Willard, hindi lahat ng areas ng ating bansa will be affected by El Nino. So ang first priority natin is to maximize yung potential ng productivity ng mga areas na hindi apektado ng El Nino, lalo na rito sa part ng Mindanao at other parts ng Luzon. Ganon din yung mga areas na maapektuhan ng El Niño na

0: man na may sapat na patubig kagaya ng nabanggit ko kanina. So bibigyan din natin sila ng mga additional inputs. At doon sa mga talagang halos wala ng tubig ulan at walang patubig, so i-discourage natin sila na magtanim ng mga halaman na matakaw sa tubig kagaya ng palay at bibigyan ng alternative livelihood. Ang maganda rito, naglabas na yung ating national government sa ating kagawaran ng additional 6.2 billion under the uplift program para sa panimulang pagbili natin ng additional fertilizers dun nga sa mga areas na nabanggit ko kanina, plus fuel assistance and of course yung ating presidential assistance for farmers and fisher folks dun sa mga lubang maapektuhan, on top of the insurance indemnifications na ibibigay natin para dun sa maapektuhan din para makarecover din sila agad.
1: May nabuo na ho bang task force, ASEC Arnel, para sa El Nino?
0: Yes, Willard. Bago pa doon pa lang sa nagsimula ng announcement ang pag-asa na magkakaroon ng potential na strong El Nino, ay nagkaroon na agad sa utos ng ating Pangulo ng El Nino Task Force ang DA. Again, ngayon very active na rin ang DNR and of course, ang pag-asa is palaging nakatulong sa amin.
2: Ano po yung mga nakapaloob doon sa Sagip Saka na binabanggit po ni Pangulong BBM? Kasi nakausap po namin yung mga organisasyon.

0: Miss Corina, medyo magkaiba yung ano, yung sa gipsaka at saka doon sa mga drying natin. Yung ating tinatawag natin doon ay yung drying facility natin na ginagawa under the rice processing system ng Philmec. Marami na tayong naibigay niyan, o almost 500 nationwide. Doon naman sa gipsaka, ito yung binibigyan ng pagkakataon yung ating mga local governments na mamili ng mga produkto directly sa ating mga farmer associations and cooperatives without yung the usual tedious procurement process. Pwede na lang gawin through negotiated procurement. So, mas madali ngayon yung pagbebenta ng ating mga magsasaka at pagbili ng local at national governments sa mga produkto ng ating mga magsasaka at mga isda.
1: Well, that didn't happen dahil binaon po nila sa lupa yung napakaraming mga carrots, napakaraming mga, ano pa bang mga produkto yon? Parang ano, sibuyas?
0: Pechay. Chinese cabbage, yung sa Benguet. Yung nangyari, Miss Corina, dun sa Benguet naman ay dahil sa sobrang ulan. Actually, nasa La Trinidad trading post na yung carrot saka Chinese cabbage. Nabasa ng ulan, so hindi na kayang ibenta, nasira. Kaya ang focus talaga ng government ngayon, aside dito sa mga post-harvest facilities natin, yung mga cold storages at saka agri-food hub na makakatulong para tumagal yung shelf life ng ating mga agricultural products.
1: Yung bang nangyari doon? Parang iba yung dumating po sa aming kwento na hindi naman siya inanod ng ulan o sumobra yung pagkabasa ng mga gulay. But anyway, dito po sa parating na El Nino, ang sinasabi po ninyo, mas pinaghahandaan ng gobyerno. Meron po bang dagdag na pondo na ilalaan ang gobyerno para sa pagdating po ng El Nino? Para sa mga magsasaka?
0: Tama po yan, Ms. Corina. Bukod dun sa unang na-release na 6.2 billion. Nagpapasalamat din po kami sa Kongreso at napag-usapan during the House Budget Deliberation namin na madadagdagan ng pondo ng ating kagawaran under dito rin po sa PAFF na possibly up to 10 billion at additional funds po para sa ating mga irrigation projects, lalong-lalo na po dun sa ating solar-powered irrigation system.
2: Mm-hmm. Asek Arnel, dahil sa posibleng pagbaba ng produksyon din ng palay dahil sa El Nino, ibig ko ba sabihin ay mas aasa po tayo sa rice imports at ano ang magiging epekto nito sa presyuhan sa merkado?
0: Willard, yung imports naman ay sumusunod yan doon sa production natin. Again, noong 2024 na nagkaroon tayo ng El Nino and we lost up to 1 million metric tons ng palay, lumaki yung ating imports up to 4.8 million metric tons ng bigas. Noong 2025, maganda ang local production natin, walang El Nino, yung ating imports bumaba ng 3.6 million metric tons dahil pinagbawal yung importation noong September hanggang December last year. Ngayon, wala tayong pagbabawal sa importation dahil posible nga tumagal yung El Nino. So importante yung timing na makapasok yung bigas sa ngayon dahil hindi lang naman Pilipinas yung maapektuhan ng El Nino, other ASEAN countries na nagpo-produce ng palay maapektuhan din. So kung ngayon papasok yung ating mga imported na bigas, makakapag-imbak tayo dahil tumatagal naman ito, 1 year or 2 years, na handa tayo, may sapat na volume hanggang matapos ang El Nino ng February, March next year.
2: At sapat ho ba sa ngayon, sir, ang buffer stock?
0: Ang maganda rin dito, Willard, ay patuloy din na namimili ang National Food Authority. They are required by law na mag-stock up to 15 days. So yung stock ng NFA plus yung import as of early September, nasa 3.8 million metric tons na yung pumasok, plus yung local production natin. So we have enough volume hanggang susunod na anihan natin ng next year para sa requirements natin ng ating bansa.
1: Maraming salamat po, Asek De Mesa, sa inyong oras para sa amin ngayong umaga.
2: Thank you, sir.
0: Maraming salamat din po. Good morning.
1: Pag pinag-usapan natin ang El Nino, hindi lang agrikultura, no? Although maraming pwedeng himayin sa mga binanggit ng Department of Agriculture, syempre, asahan naman po natin na parang, oo, pinaghahandaan namin maglalaan ng dagdag na pondo, ang hihintayin po natin ano ang sasabihin ng mga magsasaka.
2: Oo.
1: Kasi parang iba yung naririnig

0: natin mula sa mga magsasaka naman, ano?
1: Saka Department of Health din, kailangan din na makausap din tungkol sa issue, di ba? Paano maghahandaan ito? Pagdating naman sa kalusugan natin.
0: Oo, kalusugan ng tao, paano yung mga heat stroke, paano na yung mga alaga nating hayop dahil sobra pong init daw talaga. Samantala, kasunod ng usaping ito, alamin natin ang komento ng ating mga manonood online. Alam nyo ba kung anong mga epekto ng El Nino? Handa na ba kayo dito? Ano sabi nila, Ryan Martizano? Hindi, sa 2028 pa may gagawin ang mga yan.
1: Sabi naman ni Marvin Magboo, kapag tag-ulan, iipunin ang baha. Kapag tag-init, iipunin ang init.
0: Okay, Wilson Eduardo, tataas ang demand sa supply para maiwasan ang mga brownout. Kung kailan tag-araw, saka nila isasabay periodic maintenance. Ano yan, mga brownout?
1: Oo.
0: Ngayon pa lang, ikondisyon na nila ang power generating sets.
1: Sabi ni Kaloy, wag na pong umasa sa gobyerno. Tayo na po ang maghanda para sa pamilya at sarili natin. Kung meron mang paghanda ang gobyerno natin, sigurado band-aid solution na naman yan.
0: Ako, I agree na dapat, you know, don't wait for government. Kailangan talaga, lalo na yung mga anak po natin, mga alaga natin, sa mga tahanan natin, tayo po ay magsikap na para dyan. Roy Bongzi, Bongzki, PBBM said, ipunin ang tubig tuwing tagulan at gamitin ito tuwing tagtuyot. Ang galing. Parang, ang simple naman ng ating solusyon.
1: Sana laging ganun, manatiling nakatutok, magbabalik ang memo.

0: Ayon sa bagong policy note ng EDCOM 2, ang isang karaniwang public elementary school ay nawawala ng humigit-kumulang 20 teaching days dahil sa hazard-related suspension sa isang school year.
1: At mas malaki raw ang posibleng epekto nito sa mga batang nasa early grades, lalo na sa pagbasa. Sa initial estimate ng study, katumbas ng humigit-kumulang 24 teaching days of learning progress ang reading setback sa typical exposure sa suspensions.
0: Tinanong po namin ang aming mga manonood online, nag-aalala ba kayo sa dami ng bakasyon at suspension ng klase? At ang epekto nito sa edukasyon ng mga bata? Ang sabi nila, Azer Cha, hindi. Updated naman ang mga teacher sa pagbibigay ng mga activities. Siyempre, pag nagbigay ang teacher ng activity bilang magulang, tulungang umunawa ang mga bata para makasagot sila. Hindi sila maiiwan dahil sa dami ng bakasyon at suspension. Kung hindi tamad ang magulang, tutukan ang anak.
1: Sabi ni Rolly Sikat, yup, sa dami ng walang pasok, inuna pa ang celebration ng intramurals. At wala ulit pasok kaysa sa magkaroon ng makeup classes para makabawi.
0: Bong Malyabo, para na mas maraming bakasyon pa kaysa
1: pasok
0: sa school. Konting ulan lang, suspension agad. Noon kami, basta ulan lang, pumapasok kami. Ako rin, naalala ko yun. May kapote naman.
1: Ngayon, suspended na rin kahit sobrang init.
0: Oo, oh, diba, oh, no? Correct.

0: Sabi ni RJ Gabriel Yap, sobrang dami na nang nawawala sa school days ng mga bata. Kaya sana yung mga unnecessary holiday, i-cancel na muna. Katulad last Monday, family meal day. Dapat sana ngayon, nasa one-thirds na ang mga bata sa term 2. Ang nangyayari, nagiging self-study ang mga bata.
1: Talagang ganun eh. Kasi, okay, anyway, Rosella Come, wala nang masyadong natututunan ang mga bata. Sa katotohanan lang, Willard, gusto nating tutukan yung ating mga anak. Pero hindi talaga, I mean, it's different if it's in class and the teacher is the one teaching. Hindi ba? No. Kasi, I mean, okay, magaling ako sa broadcasting pero bobo ako sa mathematics. You know what I mean? I mean, iba pa rin yung talagang natuturuan ng guro ang isang bata.
0: Pero ayaw ng mga magulang yung tipid sila sa baon.
1: Alin?
0: Kapag walang paso.
1: Hindi, the whole point is the child. Hindi ba? Anong klaseng tutoring ang nangyayari sa ano?
0: Yun naman ang kapalit
1: sa bahay. So, kasi look, it's not just the small children, even high school students. Hindi ba? Okay, para talakayan ang isyong ito, makakasama natin ngayon Carl Kendrick Chua, Managing Director for Data Science and AI ng Ayala Corporation. Magandang araw po, Sir Chua. Maraming salamat sa oras.
2: Magandang umaga po, Corina, Willard, at sa mga nanonood sa atin.
1: Okay. Sir, when you say that about 1.4 days of reading progress ang nawawala sa bawat isang araw na suspended ang klase, what do you mean by this?
2: Well, Corina at Willard, una po sa lahat, yung nasa NEDA po ako dati, panahon po yan ng COVID. 2 years po kasi tayo hindi nag-open ng physical learning. At nakita ko po, malaki po yung pinsala sa education ng ating mga kabataan. Ngayon naman, pagtapos ng COVID, sana dapat ay nag-catch up tayo. Hindi po yan nangyayari dahil marami pong class cancellation. Marami po dito ay dahil sa weather-related event. So yung 1.4 days learning loss for every day na na-cancel yung class, ito po ay isang pag-aaral ng aking co-author na si Tristan Piosang na nag-aaral ng kanyang PhD. Ang ibig sabihin nito ay hindi lamang isang araw yung nawawala pag nag-class cancellation. Dahil cumulative ang learning, ay mas malaki po ang damage sa ating learning loss. Yan po yung ibig sabihin ng 1.4. Kaya for instance, kung 20 days po yung class cancellation, ay almost 30 days na po yung nawala sa learning. At siguro napansin nyo kung dati yung nag-aaral tayo, pagbalik natin mula summer vacation, ay nakakalimutan natin yung inaral natin sa previous school year. Yan po yung ibig sabihin yan, na nagko-compound or nag-accumulate yung learning loss for every day na nawala ng pasok.
1: Okay, so some are saying that it is now the responsibility of the parents napunan yung mga araw na iyon. What do you think about that?
2: Okay, sa tingin ko ay may malaking role ang parents. Yung nasa COVID tayo, my son was in kinder and grade 1. At I had to personally skip work so that I can help my son do the online and asynchronous. Pero alam mo, yung mga magulang, may trabaho din sila. Mm-hmm. Kaya yung epekto hindi lamang sa learning loss ng anak, pati sa magulang. Kaya,
1: income loss naman ang mangyayari po doon. Income loss.
2: Income loss. Actually, when I was in NEDA, we calculated the whole 2 years na hindi pumasok ang mga bata at yung epekto sa magulang nila. Halos 11 trillion pesos yung mawawala sa current and future income. So malaki talaga yung epekto ng mga no class. Kahit sabihin natin na mag-online class, ayon sa mga studies, less than 50% yung ma-absorb ng estudyante, lalo na kung grade 1 to grade 3. Pag asynchronous, yung mga modular learning, nako, mas mababa pa yan.
1: Okay. Nakikita mo ba ito, Willard? Okay, can we take a look at that again? 43% ang 43% of class days canceled.
2: So ito po ang datos this year, no? Kasi binilang ko talaga yan eh. Dahil sa habagat at sa mga blanket cancellation in the NCR and Region 4 area. Out of the 28 days from August 1 until early September, no? Halos 43% yung nawala sa ating schooling. Tinanong ko ngayon, yung nakita ng anak ko na

0: 12 days yung na-cancel. Sabi niya, Daddy, I'm 12% dumber. So malaki talaga yung epekto nito. At may maraming lugar kasi maaraw at hindi naman apektado ng habagat. When PAGASA releases the forecast ng rain, may red, may orange, may yellow, may dark blue, may light blue. Pero minsan kasi kahit pwedeng granular or bawat munisipyo yung cancellation, yung buong probinsya o yung buong rehiyon ang nakakancel. Yan po yung pinsala na nakikita natin.
1: So siguro dapat talagang very localized ang desisyon whether a school should be suspended or not. I mean, classes should be suspended or not.
0: Yan po ay ang suhestiyon namin sa pag-aaral namin. Ito po ay aking personal advocacy din. At yan po yung sabi ng EDCOM din, na dapat kung kaya talaga, granular. Kasi hindi naman yung buong rehiyon o probinsya yung apektado. Minsan, yung Karatig, yung mga nasa tabing dagat lamang o nasa tabi ng lawa ang mas nababaha. Pero yung iba naman, mas matataas, maayos yung kalsada, maayos yung flood control. Yan po dapat ay tutuloy na.
2: Yeah. Tingin nyo, Carl, bakit po reading ang pinili ninyong sukatin? At bakit particularly mahalagang protektahan ang learning time ng mga bata sa early grades?
0: Okay. Magandang tanong yan, Willard. Una po, may study na kasi sa math and science. Kaya ang ginawa namin ay reading lang ang gawin muna namin. Pero mas mahalaga po ay fundamental ang reading. Kung hindi marunong magbasa ang isang grade 3, ay paano niya babasahin yung ibang textbook niya? In fact, sabi ng World Bank sa isang study nila recently, our learning poverty at grade 4 is 90%. Ibig sabihin, nababasa ng estudyante na grade 4 ang libro pero hindi nila alam or naiintindihan kung ano ang binabasa nila. Kumpara natin yan sa learning poverty na only 18% sa Vietnam. You know, the Philippines and Vietnam are almost equal in income per capita. Pero malayo yung agwat ng learning potential ng dalawang bansa. At sabi pa rin ng EDCOM, kasi binabasa natin ito sa mga datos ng EDCOM, the learning gap is actually up to 5.5 years. Ibig sabihin, kung grade 12 ka, yung competency mo ay hindi grade 12. Mas malapit yan sa grade 7. So yan po ang dapat natin iwasan. Sayang kasi yung mga reforma ng DepEd kung hindi pumapasok ang mga bata sa school.
2: Mm-hmm. Kung hindi ho maiiwasan ang class suspension, Carl, ano ang dapat gawin para makabawi sa capacity ng mga bata?
0: Okay, may mga suspension kasi may basehan talaga. Red rainfall warning, yung orange pwede na siguro, typhoon signal number 2 and up pwede na. Pero kung yellow ang warning, kung signal number 1, dapat pag-isipan talaga. Kasi minsan, hindi natin binibilang magde-declare ng no class, tapos bukas no class, tapos sa susunod na araw no class. Pero kung hindi natin binibilang, hindi natin alam na marami na pala yung class cancellation. Kaya ang suggestion ko, dalawa. Una, dapat i-review natin lahat ng forecast ng PAGASA. Dapat may ex-post evaluation. Kung ito ang forecast, nangyari ba ito? At ipaalam sa publiko para makita natin kung ano talaga yung basehan ng no class. Alam mo yung weather, especially now we have climate change, is more unpredictable. Kaya kailangan talaga i-review ang accuracy. Pangalawa, cost-benefit analysis. Kasi ang no class or class suspension, dapat inaalam natin ano ba ang nawawala dahil sa no class. Halimbawa, sa school ng anak ko, dahil 12 days yung no class sa August at September, na-cancel na yung term 1 exam. Tapos yung pagpasok ng term 2, hindi pa tapos yung term 1. Tapos yung syllabus ng anak ko, halos 10 to 15% hindi na napag-aralan. So yan po yung dapat i-account natin, cost-benefit.
1: Oh, wow! Ang pag-aaral po ninyo ay sumakop ng 37,000 public elementary schools. Tama po ba?
0: Tama po yan.
1: And you did this on purpose because ito po yung parang kumakatawan sa student population natin sa elementary.
0: Opo. May mga schools kasi na kulang pa yung data, pero sa tingin ko yung 37,000, malaki na yung share of the school population na basehan ng study namin. Ang ginawa po namin ay school on school comparison. Ibig sabihin, same school on same school. So wala ibang epekto na iba yung learning modality ng ibang school, iba yung level ng ulan. So if you do same school to same school comparison over time, ang difference lang yan ay kung nag-cancel ba o hindi nag-cancel. So yan po yung ginawa namin.
1: You mentioned a comparison to Vietnam. Ano po ba ang ginagawa ng Vietnam kumpara sa Pilipinas?
0: Sa tingin ko, malaki yung difference ng education standard ng Pilipinas at Vietnam. For instance, very well-regarded ang education sa Vietnam. Very meritocratic. More meritocratic ang kanilang economic and government system. They value really science and technology. In fact, in Vietnam, malaki yung kanilang potential sa AI. Mamaya pwede ko pag-usapan yung epekto ng AI. So sa Philippines naman, we are starting serious reform with EDCOM 2, with Secretary Angara sa DepEd. Marami nang nagagawa. In fact, binilang ko yung batas na pinasa. Halos 10 na yung napasang batas na for education reform. Pero yung punto ko lang, hindi epektibo yan kung wala sa school ang mag-aaral. Paano ba matuturuan at magiging effective itong mga batas kung nasa bahay sila?
1: Ayun, okay. So, kung ito, may bago na naman yung safety, pangunahing dahilan ng suspension. So, sa lahat po ng mga panukalang ito, are we looking forward to better times for the children or are we stuck dito okay. po sa polisiyang pangkasalukuyan ng gobyerno?
0: Okay, salamat Corina. Una po, yung safety mahalaga talaga yan. Pero kailangan ibalansa yan. Kasi ang nangyari sa COVID when I was NEDA Secretary, we just shut down the entire school and economy for almost 2 years. So, yes, while we protected the people from the COVID virus, we did not help them much in their education, their income needs, and so on. Kaya kailangan alamin natin, we have to manage this on a risk-based approach. Kung malala talaga, halimbawa, orange warning, red, signal number 2, then perhaps we can cancel the physical classes. Pero dapat automatic na may gagawin na online or asynchronous. Pero kung hindi naman malawak yung epekto ng ulan, ng typhoon, let's say malayo pa yung typhoon, 48 hours pa bago dumating yung typhoon, siguro dapat itutuloy natin to the extent possible. So safety is not going to be sacrificed. However, we have to manage this more risk-based approach.
1: Ayun. Okay. So before we go, you wanted to mention something about AI.
0: Okay. So, you know, we are now in the AI world. Everything around us is AI. Everything in our phone, in what we do, are embedded with AI. Now, there are 2 things that can happen. One is AI will replace jobs. The other is AI will complement the work we're doing. The problem is, kung hindi pa natin na-solve yung basic literacy, functional literacy ng mga bata, it's very hard to imagine how they can live in an AI world wherein they will use AI tools, where they will be upskilled and so on. So mahalaga na dapat bago tayo sumabak sa isang AI world, ready tayo in our basic education. So, for instance, BPO workers, meron kasi mga AI tools that can help them become more effective. In fact, may isang AI product na kita po to help neutralize the Filipino accent para pag nagsalita ang isang BPO call center ay mas tugma sa gusto ng client, let's say sa US or sa ibang bansa. Pero kung hindi pa marunong o sapat yung English ng isang BPO worker or student or anyone for instance, hindi natin magagamit properly yung AI tool. So dapat ayusin talaga natin yung basic literacy, functional literacy, at makakatulong kung nasa school sila.
2: Baka later on, Corina, Carl, pwedeng AI na ang mag-decide kung suspended ang classes, baka mas accurate pa, no? Posible ba yun?
0: Sa tingin ko, yung mga models ng pag-asa, kasi kausap ko si Dr. Nat, si Secretary Solidum, marami ng AI inputs. pero

0: Pero nagkakamali rin lalo na sa climate change, more unpredictable. Naiintindihan natin yan. Pero hindi naman pwede na kunting ulan o malayo yung ulan o sa isang lugar lamang yung apektado, ay buong probinsya o rehiyon na yung ika-cancel. Sayang kasi yung learning potential. Ako may anak ako, kayo may anak kayo. Nakikita niyo naman na sila ang ating kinabukasan. At ayaw natin na yung kinabukasan natin ay kulang yung paghahanda.
1: Who has to make that decision? Last question na po. Whether you know classes should be suspended or not. And localizing it.
0: Okay, may isang panukala yung DepEd na i-revise yung executive order on class cancellation. So sa tingin ko dapat kung talagang may super typhoon o red rainfall warning, siguro pwede na yung national government para lahat ay makapaghanda. Kung mas mababa dyan, siguro yung local government. Pero in most cases, dapat ibigay sa school heads ang decision for class cancellation and also resumption of classes. Kasi sila yung mas nakakaalam kung may baha ba talaga, sino yung estudyante nila, paano sila pumapasok, public transport ba or private, and so on. So yan po yung panukala namin. We give the decision making power to the one who knows the best about the situation, not someone who knows only broadly but not the local situation.
1: Who knows about the weather forecast? Okay, marami pong salamat sa inyong oras at impormasyon, Sir Carl Kendrick Chua, Managing Director for Data Science and AI ng Ayala Corporation. Thank
0: Maraming
1: you po.
0: Salamat din.
2: Thank you.
1: Yan ang kailangan ni Memo na. Hindi ba?
2: I-revise
1: daw yung ano, yung pulisiya na yon. Na alam mo, tama rin eh. Actually, hindi mo nga masasabing mayor eh. Because sometimes, there are parts of the city that are flooded, inundated. Pero may mga bahagi naman na hindi
2: all
1: naman...
2: All clear.
1: All clear naman. So dapat siguro talaga yung mga school administrators ang may call kung may pasok o wala.
2: Oo. Ang nagiging biruan na nga, Corina, kapag nagsuspend ang pamahalaan ng klase, kinabukasan, sigurado maganda ang panahon.
1: Ah,
2: kasi napaghandaan na. Ganun kadalas ang mintis ng class suspensions.
1: Kasi kung minsan naman, isang oras lang matindi yung ulan.
2: Oo.
1: Pagkatapos, huhupa na. Pero tama yun, medyo nakakagulat yung mga estadistika na binanggit sa atin ni Sir Carl, na yung grade 12, sa katunayan, ang kanyang comprehension ay pang grade 7 pa lamang.
2: Oo.
1: Yung nawawala po na...
2: 5 years.
1: Oo, 5 years. And 43%, halos kalahati ng sustansya na dapat na-absorb ng bata ay nawawala dahil po sa putol-putol-putol na pag-aaral sa loob ng eskwelahan. At aminin na natin, hindi natin kakayanin yung ginagawa ng guro. Kasi yun talaga ang trabaho nila eh. At karamihan sa mga public school students sa ito, ang mga magulang ay mga manggagawa.
2: May trabaho,
1: hindi ba? So, paano naman nila matuturuan yung mga bata?
2: Buti sana kung may discount sa tuition, wala eh, di ba?
1: Wala rin.
2: Kapag walang pasok at magulang ang gumagawa, anong trabaho ng teacher?
1: Totoo yan. So, I think tama siya. In an AI world, saan pupulutin ang batang Pilipino? Hindi ba na ngayon pa lamang ay huling-huli na sa pag-develop ng kanyang utak at comprehension. Ayan po mga kababayan, sana'y nakadagdag po kami sa paglilinaw ng mga issue. Tandaan, ano man ang ating pinagdadaanan, tayo din na ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang magiging mangmang, ayan, kung hindi tayo magpapakamangmang.
2: At walang mga api, kundi tayo magpapaapi.
1: Live po tayo sa Mellow 947 BFM at naka-simulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio, 1494, Lunes hanggang Biyernes mula 7:30 ng umaga hanggang alas 9. Ako po si Corina Sanchez Rojas.
2: At ako si Willard Cheng.
1: Hanggang bukas, ito po ang Memo.

0: ako yung insecure.
1: Marami pa tayong pag-uusapan. Isunod mo na yung next topic natin.
2: So, gaano kalakas ang ebidensya na almost 7 billion projects na tinitingnan niyo po sa Davao ngayon?
0: Again, ito po muna ha. When we investigate, ang nasa unahan po lagi, lahat ng personalities na nasasangkot o pinagbibintangan na may kinalaman sa allegedly criminal act or corruption act, hindi po akusado palang, hindi pa nga sila akusado at hindi po guilty until we prove na may nangyari talaga.
2: But you're looking into all of those names that were mentioned.
0: Yes.
2: My apologies, you have to ask this. Your wife was also mentioned.
0: Yes, opo.
2: So, ano pong sitwasyon ni ate ngayon?
0: Ayoko po.
2: Tingnan ko nga tapang mo ngayon, Manong.
0: Ang sabi ko nga, kaya na magsagutin ng asawa ko yan. But since you asked that question, may investigation po ang ano dyan.
2: May
0: ang DPWH at ang ombudsman.
2: Okay.
0: Kaya sabi ko, yung asawa ko kaya sagutin. Mahirap naman po yung argumentation ng whataboutism eh. Na ako yung iimbestigahan. Sabihin ko, bakit naman si Sec Nani? Ba't hindi naman siya ano? Eh, halimbawa, nahuli si Sec Edwin na merong kadate. Sasabihin ni Sec Edwin, pwede bang si Sec Nani kasi siya rin naman, nakita ko na may ganun.
2: Pareho na po kayo hanggang gate lang kayo ng mga bahay niyo mamaya.
0: Sir, yun naman eh. And I'm sure my wife can answer for that. Alam po naman natin.
2: Okay, any update sa ginagawa pong kamalian sa pangalang ni Secretary Recto ni ES?
0: Ay, nakapile na po yung qualified human trafficking dun po sa apat na lawyers, lima, including former Congressman Jing Paras and Congressman Yander Libiste.
2: Nakapile na po.
0: Nakapile na po. At sa totoo, salamat sa show nyo. Nakatulong po yung show nyo dito. yung interview
2: by
0: nyo po.
2: By the way, for the record,
1: magpatigilan mo yung pinupuri tayo.
2: By the way, for the record, si mismong Attorney Jing Paras ang nagsabing, I'm willing to be interviewed.
0: Yeah. Pero salamat po. Nakatulong po yung show nyo.
2: Ang galing magtanong na Edwin nun eh.
0: Yung mga tanong kasi. Hindi, parang leading questions allowed eh. Kaya nakapagtanong siya ng leading questions. At meron pong isang napaka-material doon na yun yung nag-link. Isa sa nag-link.
2: Really?
0: Isa sa nag-link kay Congressman Leandro Libiste. There was a posting sa social media ni Cong Leandro Libiste May 17. Sabi niya doon sa May 17, may isang mataas na official dyan sa Rockwell na parang bababae, ganyan, gumagawa ng illegal, bla bla bla. Nung tinanong po ninyo si former Congressman Jing Paras na kailan ba nagsimula yung usap? July 22, parang ganyan-ganyan. Something. No. Sabi niya, May 17 pa lang nag-uusap na kami. Nung si alias Ken.
1: Right.
0: So sabi ko, teka muna, may posting na May 17 ha, for the same issue. That's too much of a coincidence. So doon po na ganun.
2: Alias Ken is yung
0: pong nahuli natin na provider of happiness ng mga honeytops.
2: I'm trying to recall. Okay.
0: Tapos, nag-guest din po yung... Kaya actually, hindi lang pala spokes. Yung buong Billionaire Channel. Salamat po sa mga interviews nyo. Dahil yun po yung nagbukas doon sa ibang ebidensya namin. Nabuo yung kwento. Doon sa kay Pinky Web, nag-guest naman yung isang lawyer. Yung lawyer ni...
1: Si Rui Ondain.
0: Hindi po yun. Yung lawyer si ni si Attorney Mark.
1: Ah,
0: Tolentino.
1: Okay.
0: Lawyer siya noon.
1: Ah, yes, yes.
0: Lawyer
1: yes,
0: siya noon ni Jing Paras na eventually nag-withdraw as lawyer. Sabi niya, there are affidavits na nakita ko, ganyan-ganyan, repairing dun sa mga babae na involved. Tapos nag-guest naman si Leroy Rudy kay Pinky Web din yata. Sinasabi nila, there's no such affidavit. At inamin pa na nagbigay ng pera for gas money and for food.
2: Ang dami niyo pong iniimbestiga ngayon.
0: Yes, opo.
2: Mga malaking pangalan, malaking tao, at medyo hindi yung current, including in the past.
0: Opo.
2: Ito namang may kinalaman po sa Southeast Asian Games.
0: Ah.
2: Okay. So, may kaso na bang naisampa?
0: We're supposed to file a case weeks ago. Pero nung kami kinuha namin yung material witness, mas dumami pa yung ebidensya. So, I put up new units po ngayon, yung Financial Investigation Unit na tinatawag. Ang dinireview pong documents talagang napakarami. And just yesterday, I signed a letter sa mga malalaking kumpanya po ito, ha? Who happens to donate money sa PISGOC. Okay. So, are you talking about hundreds of millions?
1: Director Melvin, are you looking at specific big personalities?

0: mga balitang nag-uugnay sa ating lahat.
1: So let everybody know what happens in the Philippines.
0: Ako po si Henny Espinosa at ito ang Agenda North America.

Magandang umaga mga kababayan! Live tayo sa Mellow 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel, DWAR, Abante Radio, 1494. Good morning sa inyong lahat! Ako po si Corina Sanchez Rojas. Dito na po tayo sa Usapang Totoo, may konting talino at puso para

0: Happy Thursday morning sa lahat po ng nakikinig sa Abante at syempre sa lahat ng nanonood dito po sa Billionaire News Channel. Syempre, bago ang lahat, good news muna tayo. Ito ang good news lalo na sa mga taxpayers. Mas madali na nating mababantayan online kung saan eksaktong napupunta ang pondo ng bayan. Totoo ba ito?
1: Parang hindi ako naniniwala.
0: Dahil institutionalized na daw ang Compass Portal o ang Centralized Open Monitoring Platform for Appropriations and Spending Statistics. Parang ano ba yon? Sa Tagalog, ano yon? Kung saan nakalaan at saan mapupunta at napunta.
1: This is where your taxes go, sabi nga ng mga billboard kapag may ginagawa sa kalsada.
0: Hindi, pero totoo ba yun? Ano yun? Kailangan talagang ang titingin doon yung nakakaalam kung ano yung katotohanan. Hindi ba? Nagsasubmit nga sila ng mga litrato ng mga ghost projects. Paano lilitratuhan yung wala doon?
1: Hindi na rin prueba yung mga resibo kasi pwede rin doktorin.
0: Pero sa ilalim ng Executive Order Number 126, required na po ang lahat ng national government agencies, pati na ang mga GOCCs, na ilathala sa platform na ito ang kanilang mga budget, gastos, at status ng mga proyekto.
1: Ang Department of Budget and Management ang tututok sa operasyon ng digital platform na ito. Ibig sabihin, pwede na raw i-search ng publiko kung magkano ang inilaang pondo para sa isang programa, mga detalye ng procurement at kung umuusad o tapos na ba ang pinopondohang proyekto ng gobyerno. Ililink din ang DBM Compass sa iba pang government systems tulad ng PhilGEPS at sa eGovPH app.
0: Ayun, maganda sana nakita natin yung app, ano? So, pero yan ba'y naka-install na?
1: Ito ay web-based eh. Ito chineck ko nga DBM Compass. Tapos ito siya.
0: Department of Budget and Management. Department of Budget and Management na ayaw magpa-interview.
1: Tapos may search feature.
0: Dapat. Kailangan siguro makausap natin sila para may magpaliwanag naman sa atin. Hindi ba kung paano gagamitin yung portal na yan. Ayun, ipakita nyo kasi. Ayan. DBM Compass. So ito ay makikita rin sa mga phone ninyo. Kung kayo po'y talagang interesado, halimbawa, sa mga local government, at gusto nyong batayan ng mayor ninyo, saan ba napupunta yan? So kahit na yan po ay pagsinungalingan, sabihin na natin, kung merong isang grupo o tao na gustong mangilatis, may basehan na siya. Hindi ba? May basehan na siya kung totoo bang natapos na yung project, kung pupuntahan, etc.
1: Saka magandang tingnan sino kaya ang mga ahensya na late mag-submit ng kanilang mga expenses, ng kanilang mga budget allotment.
0: Okay. Diba? Ngayon na nga lang eh. Hindi ba nga ang balita natin, may iba pang mga personalidad ang na-issuehan ng notices of disallowance ng COA. Pero yung COA, sinulatan na po namin ang Commission on Audit para ilabas po nila yung kanilang listahan ng mga notices of disallowance. Ang ibig sabihin, may budget sila, ginastos na nila, tapos hindi malinaw ang liquidation. Hindi sapat o kaya po ay
1: kulang-kulang.
0: Kaya, notice of disallowance. Pero bagamat nabigyan na ng notices of disallowance, binigyan pa rin ng allowance. Diba? Binigyan pa rin ng budget.
1: Diba dapat madala na sila?
0: Dapat bawal.
1: Dyan, bawal bigyan.
0: Di ba, if you're not able to liquidate, walang i-disburse dapat sa'yo.
1: Sa mga opisina, ganyan eh, di ba?
0: Yes.
1: Kasi kakaltas pa sa sweldo kung hindi mo na ibalik ang pera ng maayos.
0: Correct. Kaya nga, hinihingi po namin yung listahan kasi bakit nga naman si Inday Sara Duterte lang ang kanilang ipinalabas ang notice of disallowance. So,

0: Isipin mo tuloy, sino pa yung iba? Meron daw, sabi ni former
1: Commissioner
0: Heidi Mendoza. Pero good luck daw kung ibibigay sa amin. Tingnan po natin ha. Basta sinulatan na po namin ang Commission on Audit. Samantala, eto na ang ating word of the day sa ating Memo Speak. Edukanselasyon.
1: Yun.
0: Ang galing.
1: Ang ibig sabihin nito sa ating diksyonaryo ay ang sistema ng edukasyon ng mga estudyanteng naiwan na sa ere at nakalimutan na ang mga lessons dahil mas madalas pa ang kanselasyon ng klase kaysa may pasok.
0: Edukanselasyon. Bagay. Anyway, pag-uusapan po natin ang lahat ng mga ito. Dito po, lahat bubusisiin, lahat aalamin, lahat babalansihin dito sa Memo.

0: Magandang gabi, ako si Raya Capullo.
1: Ako naman si Dexter Canino. Basura na naman. Hindi pa rin titigil ang MNDA sa paglilinis ng garbage truck redemptorist channel sa Paranaque City.
0: Sinusulong ang 20% discount sa internet load para sa mga estudyanteng sumasailalim sa online learning.
1: Sa masama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino.
2: Politico Nightly. Every peso tells a story, where it goes, and why it matters. We break down the way you spend, save, and decide. From rising prices to everyday choices, connect the headlines to your wallet.
3: I'm Robert San. Join us as we follow the money, where we find the money angle in every story.
2: Follow the money, Monday to Friday, only on Billionario News Channel.

0: Base, ganyan.
1: May duplicate yan, may duplicate
0: yan. Naalala ko po lahat yan. So tapos yung kay Alan naman, how, pangalawa na nalabanan yun because naalala nyo po, yung Magellan,
2: yes,
0: yung 1821, na, ano, 1621.
2: 1521.
0: Yeah, 1521. So parang 1521 na ayaw nang umalis naman no ni former Senate President Alan. Pumasok naman si ano si Lord Alan na for the first time yung election sa celebrity not inside the compound of House. At meron siyang picture nakasama siya ron.
2: At you know, you mentioned kanina na si he was brought by Father Flavi.
0: Yes po.
2: What would you know, what was the reason why he gracioso approached Father Flavi?
0: The story of Father Flavi is this, yung isang pare na kaibigan niya, ninong ni gracioso.
1: Okay.
0: So, nag-confide doon. Tapos, parang ang payo, you have to have absolution, nag-kumpisal naman kay Father Flavi. No, sabi yung sinasabi ni Father Flavi, kung gusto mo nang complete talaga, you have to do something.
2: Ah.
0: So
1: hindi naging confidential yung confession ngayon.
2: Hindi, hindi. Naging kasalanan.
0: Kinumpisal niya na sa buong bayan.
1: Naging affidavit.
0: Well, first up po, Spock, ano po, sir, ha? Sec, and sec. Ito lang sa akin, ha? Ako po, from law enforcement, I'm not saying, no hook line ni Singer, hindi. Hindi natin sinasabi na lahat ng sinasabi nitong pulis na to, tinatanggap natin. At hindi rin naman natin sinasabing hindi natin tatanggapin.
2: Yes.
0: Precisely the reason why we are sending invitation po ha, not subpoena, to the personalities mentioned.
2: Okay.
0: Unang-unang reason, binanggit po ni, si lahat sila gusto nilang magkaso against this person.
2: Okay.
0: And tama po yun. And NBI will assist them kung talagang nagpapatunayan
1: when
0: natin.
1: When you say lahat, sino po yung lahat na yun?
0: Yung mga binanggit.
1: Ah, yung mga binanggit. Okay,
0: so
1: okay,
0: kung,
1: okay.
0: Kung talagang nagsisinungaling ito, or on the portion regarding to that particular person, let's say for to BP Sara, nagsisinungaling, tulungan natin si BP na i-prosecute yung taong to. Mm. Di po ba? So that's why we send an invitation because kung gustong magkaso, di ba, hindi ka naman makapile sa korte, sec, di ba, kung hindi mo hawak yung original document or at the very least certified true copy of the document that you're accusing that is perjured.
2: Yeah.
0: So sino po ang magse-certified true copy noon?
1: Curious lang po, di ba po, why did Gracioso turn against Speaker Velasco?
0: Inamin po niya. Doon sa kwento, okay. Doon sa sinabi niya, masama loob niya talaga kasi nung humingi siya ng tulong, pampagamot sa tatay niya, pampagamot sa kanila, hirap na hirap siya, pinahirapan siya.
1: Are you expecting other security personnel of Velasco to do the same? Kasi baka hindi siya napagbigyan. Therefore, parang 18 Marines po ulit.
0: Well, we don't know.
1: We don't know. Okay, okay.
2: Exactly. anong klaseng sakit, if you know, anong klaseng sakit such that it required him to approach?
0: Hospitalization. Hindi ko pa po validate dyan, pero it requires them parang hospitalization. Parang sinasabi pa nga, ang lumalabas sa parang cancer or something.
2: Pero before he left, obviously he left the employ of former Speaker, yes, Velasco. Did he live in good standing?
0: Lumalabas po kasi kinikwento pa niya na pinapabalik siya.
2: Ah. So parang, magandang relasyon
0: nila. May pinadala pa nga siya, may nilabas pa siya na video greeting on his birthday ni former speaker.
2: Okay.
0: At the nickname basis pa yung tawag sa kanya. Oh, tigil mo na yung pambabae mo. Oh, nami-miss ka na namin.
1: Close in ba siya?
0: O close in po.
1: Close in.
0: Pero he admitted also na nag-secure din siya sa mga anak.
1: Yes.
0: Ganun po.
1: So, family talaga.
0: Family talaga. Okay.
2: Close ang relationship,
0: yes,
2: nila.
0: Yes, yun so, po yung sinasabi.
2: So, bakit? So, he left in good standing. Tapos, bumalik siya to ask for help. And he was not reciprocated by former Speaker
0: Velasco. Yun yung sinabi. After daw yung long-term service niya, bakit tinituluan? And this guy, ha, alam naman natin, ako na magbabanggit, hindi niya tinago na meron siyang mga cases.
2: Okay.
0: He served suspensions, ganyan. Ano po?
2: He was a PNP. Yeah.
0: PNP siya.
1: Was he a police officer during the time of Speaker Velasco?
0: Police officer siya na detailed sa doon. At itong taong ito, galing to sa Marawi. Kasama siya doon sa ano sa Marawi, sa siege, no? Nag-serve siya ron. Pero hindi niya rin tinago. Meron siyang mga case, mga altercation with his neighbors na nakasuhan siya.
2: Okay.
0: So sinabi niya lahat siya. Nang nangyari lang, pagkalabas niya ron sa GMA, yung pagpunta niya, actually, yung pagpunta niya sa GMA, doon na rin lang namin nakita na yung affidavit na kinuha namin sa kanya, pinobay niya doon sa...
2: Oh, sa dami
0: sorry, nabanggit ko yung network. Kalaban niyo yan.

0: God meets us in our disappointments. Be blessed tuwing Webes. Ako po si Father Fiel Pareha. Tara po at magkapit pandasal na tayo. Naranasan mo na ba ang pakiramdam na ginawa mo naman ang lahat pero hindi pa rin naging sapat? Aray ko po. Nagpursigi ka, naghintay, nagdasal, pero sa huli ang resulta ay pagkadismaya. At minsan sa sobrang pagod at pagkabigo po natin, napapatanong na lamang tayo, nasaan ang Diyos sa lahat ng ito? Ito ay karanasan din ni Pedro. Buong gabi siyang nangingisda, ngunit wala siyang mahuli. Pagod sila, disappointed sila, wala silang maipagmalaki kundi isang lambat na walang laman. Ngunit nagwika si Jesus, pumalaot kayo at ihulog ninyo ang inyong mga lambat para makahuli. Maaring sinabi ni Pedro sa sarili niya, sinubukan na po namin, wala talaga, pero pinili niyang magtiwala. At nang muli niyang ihulog ang lambat, napakarami nilang nahuling isda. Minsan iniisip natin na kapag dismayado tayo, malayo ang Diyos sa atin. Pero ipinapaalala sa atin na God meets us in our disappointments. Sa mga panahong pakiramdam po natin ay walang nangyayari, naroon ang Diyos. Sa ating mga pagod, naroon siya. Sa ating mga tanong at luha, naroon siya. Ito ay maaring maging lugar kung saan mas makikilala natin ang Diyos dahil doon natuklasan nating hindi niya tayo iniwan sa gitna nito. Kaya kung ang lambat mo ngayon ay walang laman, huwag mawalan ng pag-asa. Maaring hindi pa tapos ang Diyos sa kwento mo. Manalangin tayo. Panginoon, salamat dahil hindi mo kami iniwan sa aming mga disappointments. Turuan mo kaming magtiwala sa iyo. Amen.
1: From the field to the fabric, cotton is woven into our everyday lives. Behind every thread are the farmers, communities, and workers who bring this natural fiber to the clothes we wear. World Cotton Day.
2: This box is back still with NBI Manong Melvin Matibag na mas bata sa akin. But before we go to our hanging question, basa-basa muna tayo ng mga comments galing sa ating mga live viewers. Boss Edwin!
3: Comment from JV Masca. Confession na naging affidavit. Very funny. But siya very funny? I don't understand that.
2: Nakumpisa ka sa pari, in-announce dapat.
3: Ah, okay. Diba?
2: Comment from Purples and Roses. I think more than 150,000 ang hinihingi ni Gracioso kay Velasco.
3: Mm-mm.
2: For medical aid.
4: Paano niya nalaman?
2: Oo nga, no? It cannot be just about money that turned Gracioso against Velasco.
3: Comment from Armando Abelia. Parang si Madriaga humingi ng tulong kay VP Sara pero hindi pinagbigyan. So anyway, sandali. May side comment ka. Paano nalaman?
2: Oga.
4: Paano nalaman? So baka probably
3: they can
4: go to NBI and provide information.
2: They don't get aid that. Hindi niyo yung figure na 150,000.
4: Yeah, di ba? So,
2: talagin natin mamaya sa likod.
3: So, but anyway, let's go back to the hanging question, okay. Director Melvin. So, this is a same pattern of cash deliveries.
4: Yeah.
3: How is this allegation any different from the 18 Maleta boys?
4: Well, Maleta rin. Except that dito kay Glorioso, may boxes. Sabi niya, it's Maleta and boxes combination. Ano? Ang sa akin dito, that's why I want to invite personalities who can shed light. Because baka dito magkaroon ng kasagutan. Saan ba talaga nagsimula itong ganitong practice na dyan sa office ng speaker, mayroong mga... Hindi delivery na ganyan.
2: Hindi supot, hindi bang maleta.
4: Yes, di ba? I'm looking at it, parang baka dapat mag-trace back tayo, every administration, every speaker of the house, bakit may ganun na doon nagpo-point back yung practice? Ano ba to? Talaga bang may ganito ba? Or ito ba naglalabasan na ganitong coincidence ba? Or meron ba isa nagsusulat lang ng...
3: Can he do it on his own or may mga kasama siya? Did he identify?
4: Well, may kasama siya. And he's saying that
2: eventually,
4: yung mga kasama niya, he will bring it. So, yun na po yung sinasabi niyo. Yeah, na baka maglabasan, di ba? But at the end of the day, hindi naman kasi lang yung salita nila. Alam naman natin, you're also a lawyer. We belong to... We came from the...
3: Same school.
2: Magkabacho kayo?
4: Hindi naman po.
2: Ano, so sino mas bata?
3: For the record, we are the best school in Rockwell.
4: Yeah. In Makati. So anyway. So, ang titingnan po natin dito, other documentary and testament, evidence, tsaka yung mga pwedeng ipakita sa atin and we validate it.
3: Mm-hmm.
4: But we need help from the personalities that mentioned. Kasi unang-una, kung hindi totoo yun, ako magagalit talaga ako, I'll come out.
3: Right.
4: And I'll confront him.
3: Yes.
4: And I'll submit to, somehow, alam ko naman po sasabihin na ang NBA is highly political ngayon, ganyan. But we have a process that we are following. Yeah. Hindi naman po namin sinasabi nga na tinatanggap na natin lahat ng sinabi nito. Hindi rin naman natin pwede sabihin, huwag natin pansinin yan. Because that is our obligation to the people. We owe to the people to have answers. And going back to your question kanina, baka nandirito yung link na makikita natin.
3: Kasi
4: isa po, blood control, galing po lahat sa ganun.
3: Director Melvin, before we leave this topic, you already knew this sometime in June or August. I mean, September, no? So why did you decide to come out with this information?
4: Yung point nga,

0: natin, hindi siya umabalik. So, until such time that you're ready to say everything that
1: yes.
0: you know,
1: yes.
0: sige, andirito lang kami.
1: Oh,
0: pero we will not be the one to pursue. Halika na, magsalita.
1: Hindi kayo po active.
0: Hindi po kami active na.
1: Okay, that's what you're saying.
0: Pumunta rito. So, when he's ready and he issued his full statement,
1: magmubo ka namimilso na loko kayo dun eh.
0: At siya rin po ang naglabas na pumunta dun sa isang istasyon na nilabas yan.
1: Hindi nyo nababanggitin yung station.
0: Hindi ko na. Pero hindi naman kayo insecure.
2: Marami pa tayong pag-usapan. Isunod mo na yung next topic natin.
1: So, gaano kalakas ang ebidensya na almost 7 billion projects na tinitingnan nyo po sa Davao ngayon?
0: Again, ito po muna ha. When we investigate, ang nasa unahan po lagi, lahat ng personalities na nasasangkot o pinagbibintangan na may kinalaman sa allegedly criminal act or corruption act, hindi po akusado pa lang, hindi pa pa nga sila akusado at hindi po guilty until we prove na may nangyari talaga.
1: But you're looking into all of those yes. names that were mentioned.
0: Yes.
1: My apologies, I have to ask this. Your wife was also mentioned.
0: Yes, opo.
1: So, ano pong sitwasyon ni ate?
0: Ayoko po.
1: Tingnan ko nga, tapang mo ngayon, Manong.
0: Ang sabi ko nga, kaya namang sagutin ang asawa ko yan. But since you asked that question, may investigation po ang ano dyan.
1: May
0: ang DPWH at ang Ombudsman. Kaya sabi ko, yung asawa ko kaya sagutin. Mahirap naman po yung argumentation ng whataboutism eh. Na ako yung iimbestigahan. Sabi ko, bakit naman si Sec Nani? Ba't hindi naman siya ano? Eh, halimbawa, nahuli si Sec Edwin na merong kadate. Sasabihin ni Sec Edwin, pwede bang, si Sec Nani kasi, siya rin naman, nakita ko na may ganun.
1: Pareho na po kayo hanggang gate lang kayo ng mga bahay niyo mamaya.
0: Sir, yun naman eh. And I'm sure my wife can answer for that. Alam po naman natin.
1: Okay, any update sa ginagawa pong kamalian sa pangalang ni Secretary Recto ni ES?
0: Ay, nakapile na po yung qualified human trafficking dun po sa apat na lawyers, lima, including former Congressman Jing Paras and Congressman Yander Libiste.
1: Nakapile na po.
0: Nakapile na po. At sa totoo, salamat sa show nyo. Nakatulong po yung show nyo dito. yung interview nyo po.
1: By the way, for the record,
2: magpatigilan mo yung pinupuri tayo.
1: Hindi, by the way, for the record, si mismong Attorney Jing Paras ang nagsabing, I'm willing to be interviewed.
0: Yeah. Pero salamat po. Nakatulong po yung show nyo.
1: Ang galing magtanong ni Edwin nun eh.
0: Yung mga tanong, kasi. Hindi, parang leading questions allowed eh. Kaya nakapagtanong siya ng leading questions. At meron pong isang napaka-material doon na yun yung nag-link. Isa sa nag-link.
1: Really?
0: Isa sa nag-link kay Congressman Leandro Libiste. There was a posting sa social media ni Cong Leandro Libiste May 17. Sabi niya doon sa May 17, may isang mataas na official dyan sa Rockwell na parang bababae, ganyan, gumagawa ng illegal, bla bla bla. Nung tinanong po ninyo si former Congressman Jing Paras na kailan ba nagsimula yung usap? July 22, parang ganyan-ganyan. Something. No. Sabi niya, May 17 pa lang nag-uusap na kami. Nung si alias Ken.
2: Right.
0: So sabi ko, teka muna, may posting na May 17 ha, for the same issue. That's too much of a coincidence. So doon po na
1: ganun. Alias Ken is yung...
0: Yung pong nahuli natin na provider of happiness ng mga honey chops.
1: I'm trying to recall. Okay.
0: Tapos, nag-guess din po yung... Kaya actually, hindi lang pala spokes. Yung buong Billionaire Channel. Salamat po sa mga interviews nyo. Dahil yun po yung nagbukas doon sa ibang ebidensya namin. Nabuo yung kwento. Doon sa kay Pinky Web, nag-guess naman yung isang lawyer. Yung lawyer ni...
2: Si Rui Undain.
0: Hindi po yun. Yung lawyer si ni si Attorney Mark Tolentino.
2: Okay.
0: Lawyer siya noon.
2: Yes, lawyer.
0: Siya noon ni Jing Paras na eventually nag-withdraw as lawyer. Sabi niya, there are affidavits na nakita ko, ganyan-ganyan, repairing dun sa mga babae na involved. Tapos nag-guess naman si Leroy Rudy. Kay Pinky Web din yata. Sinasabi nila, there's no such affidavit. At inamin pa na nagbigay ng pera for gas money and for food.
1: Ang dami niyo pong iniimbestiga ngayon.
0: Yes, opo.
1: Mga malaking pangalan, malaking tao, at medyo hindi yung current, including in the past.
0: Opo.
1: Ito naman may kinalaman po sa Southeast Asian Games.
0: Ah.
1: Okay. So, may kaso na bang naisampa?
0: We are supposed to file a case weeks ago. Pero nung kami kinuha namin

0: Magandang araw, fellow Filipinos. I'm retired Brigadier General Jean Fajardo, former spokesperson of the Philippine National Police.
1: At ako naman po si retired Police Lieutenant General Rodel Sermonia, former Deputy Chief of the Philippine National Police.
0: Sa ngalan ng serbisyo publiko, handa kaming maglingkod. Kami ang inyong The Commanders. Samantala, patuloy na binabantayan ng ating kasundaluhan ang sitwasyon sa Ayungan Shoal sa West Philippine Sea, lalo na matapos ma-reschedule ang isang rotation and resupply mission dahil sa presensya at pagmamaneobra ng mga Chinese vessels.
1: At sa kabila nito, tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na nananatiling sufficient ang supplies ng tropa na nakatalaga sa BRP Sierra Madre at mataas ang moral ng ating kasundaluhan.
0: Alamin natin ang kabuuang detalye. In command, Lade Cabacani.
2: Sa kabila ng pagka-delay ng rotation and resupply o RORI mission sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea, sinabi ng Armed Forces of the Philippines na sapat pa rin ang supplies ng mga sundalong nakabantay mula sa BRP Sierra Madre. Mataas din anila ang moral ng tropa kahit pa na-reschedule ang resupply mission dahil sa interference ng Chinese vessels. Habang papalapit ang Philippine supply vessels sa BRP Sierra Madre para sa RORI mission noong September 24, namataan ng kasundaluhan ang China Coast Guard at Chinese Navy vessels na tila ba nakabantay sa lugar.
3: Previously, nakakadikit tayo up to 15 nautical miles before yung presence ng China Coast Guard and the PLA Navy. This time, 60 nautical miles pa lang. Kakabitaw pa lang natin sa mainland Palawan, lampas pa lang sa kalagitnaan, nakikita na yung mga PLA Navy and China Coast Guard. And they started closing in from a distance of 15 nautical miles to 10 nautical miles, to 8, to 2, until they were less than a nautical mile from the ships.
2: Dahil sa taas ng alon, nagkaaberya ang barko ng Pilipinas.
3: There were reports of the engine of Lapu-Lapu not performing well. Hindi naman siya bumigay. Maalon, padikit yung mga barko ng PLA at ng China Coast Guard. It was a judgment call of the Commander Western Command to reschedule the RORE.
2: Patuloy namang minomonitor ng AFP ang sitwasyon sa Ayungin Shoal habang inaayos ang susunod na resupply mission. Para sa The Commanders, Lade Cabacani, Billionaire News Channel.
0: Maraming salamat. Yan po ang report ni Lade Cabacani. Commander Jen Ross, no, we all know this is not the first time na napopospone o hindi natutuloy yung resupply and yung ginagawa ng ating mga kasundaluhan. At nakakalungkot dahil merong umaasa na mga sundalo natin na for the longest time ay nandoon sa BRP Sierra Madre. And kapag kaganitong

0: hindi natutuloy ay medyo nakokompromiso yung welfare ng mga sundalo natin nandoon sa BRP Sierra Madre.
1: At ano na naman kaya ang alibay ng ating mga kaibigan, ng mga Chinese forces na yan? Kasi kabago-bago lang, nung nagkaroon ng rampahan na naman, yung ating BFAR na vessels naman. Yes, ngayon, yes. Panibago na lang to. So wala nang katapusan at parang paulit-ulit na lang ang mga pangyayaring ito na ginagawa ng ating mga kaibigan, di ba? So, dapat talaga ma-enforce na natin yung UNCLOS na arbitral award na yan.
0: Award
1: na yan. At nang sa ganun ay sana respetuhin nila kung ano man ang nakapaloob sa UNCLOS arbitral award na yan.
0: So, mahaba yung usapan na yan, sir. Samantala ngayong araw na ito, sir, ay interesting din, sir, uli yung ating topic ngayon dahil alam natin, sir, na yung scam ay patuloy. Kung matatandaan mo, sir, nung nakaraang linggo ay na-discuss natin yung cybersecurity at na-touch natin na nung mga kasagsagan ng POGO, sir, ay napakataas nung insidente ng scam. So ngayon ay ang bisita naman natin, ang tatanungin natin, kasi sila, sir, yung nagtatake cognizance ng mga kaso relative to scam. So malalaman natin mamaya, sumubaybay po yung ating mga kababayan na manonood na ano-ano pa ba yung mga scams na ika nga ay rampant ngayon. Kung matatandaan mo, Sir Genros, nung tayo ay aktibo pa sa PNP, ang mataas na insidente ng scam ay yung tinatawag na love scams.
1: Love scams.
0: So may mga nakikita pa tayo dun sa mga na-raid na mga illegal pogo hub na mga sex toys na ginagamit sa love scams. So mamaya malalaman natin, sir, kung ito pa rin ba yung kasama pa rin itong love scams dun sa mga rampant na mga scam cases dito sa Pilipinas.
1: At hindi lamang yan, Commander Gina, ano? Maalala mo nung kasagsagan ng pandemic, talagang laganap ang cyber crimes na nangyari.
0: Yes, yes.
1: Mga insidente nung ikaw ay provincial director ng Pampanga, marami na bibiktima at tayo naman, sir, ay regional director ng Central Luzon at talagang ginamit talaga ng mga criminals yung cyber na yan, cyber medium para malinlang, maloko at mabiktima ang ating mga kababayan.
0: So, iba-iba man ang anyo ng scam, pero iisa lamang ang layunin. Mapaniwala ka at makuha ang iyong pera o personal na impormasyon.
1: At mula sa isang peking text message at link hanggang sa peking investment offer at pangarap na pagpapanggap ng mga kaibigan, kamag-anak o kasintahan, paano na nga ba gumagana ang mga modus na ito?
0: At ano naman ang mga warning signs na dapat nating abangan bago pa tayo mahuli sa bitag?
1: Alamin natin kung paano kumikilos ang mga scammer at paano natin sila maiiwasan. Magbabalik po ang The Commanders.
2: A brave new partnership is here, taking another bold step to bring real stories and trusted journalism closer to more Filipinos. Going beyond limits, Bilyonario News Channel is now on CLTV 36, expanding reach across Central Luzon. Because the stories that matter should be everywhere. BNC, the Bilyonario News Channel.

0: Iba't ibang uri ng scam ang patuloy na kumakalat mula sa peking mensahe, online investment hanggang sa love scam at impersonation.
1: Pero paano nga ba nila nakukuha ang tiwala ng mga biktima? Ano nga ba ang karaniwang modus at ano nga ba ang senyales na dapat nating pag-ingatan?
0: Bago tayo tumungo sa ating talakayan, panoorin natin ito.
2: Kasabay ng pag-unlad ng teknolohiya, umuunlad din ang paraan ng mga scammer. Isa sa mga mas personal at mapanlinlang na modus ay ang love scam o romance scam. Dito, gumagawa ng peking relasyon ng scammer para makuha ang tiwala at emosyon ng biktima. Sa simula, pagmamahal at atensyon ang ibinibigay. Pero kapag nabuo ng tiwala, susunod na ang hiling. Pera para sa emergency, pera para sa biyahe, pera para sa medical expenses, o pera para sa isang investment para sa kanilang future. At kapag nakapagbigay na ang biktima, bigla na lang mawawala ang tao sa likod ng screen. Sa ganitong mga modus, isang bagay ang magkakapareho, tiwala ang pinagsasamantalahan. Kaya mahalaga ang pagiging mapanuri. Huwag agad mag-click sa suspicious links. Huwag magbigay ng password, OTP, bank details, o personal information. I-verify ang identity ng kausap. At higit sa lahat, huwag magpadala ng pera sa taong hindi mapatunay ang lehitimo. Sa laban contra scams, patuloy ang pagkilos ng PNP Anti-Cybercrime Group sa pag-iimbestiga, pagtukoy sa mga suspect at pagkapanagot sa mga nasa likod ng online fraud. Pero hindi lang authorities ang may papel sa laban na ito. Responsibilidad din natin ang maging mapanuri, maingat at hindi basta-bastang mapagtiwala. Dahil ang scammer ay hindi lang nagpapakita ng kanyang totoong pagkatao. Minsan, nasa likod ito ng isang link, minsan isang peking offer, at minsan isang taong nagsasabing, "I love you." Kaya bago mag-click, magbayad o magtiwala, mag-verify muna. Sa laban contra scams, ang pinakamalakas na depensa ay kaalaman, pag-iingat at pagiging mapanuri.
0: Para mas malimaw nating maunawaan kung paano kumikilos ang mga scammer, kung paano sila tinutugis ng ating mga authorities at kung ano ang dapat gawin ng mga biktima, makakasama natin ngayon ang isang opisyal ng Philippine National Police na may malawak na kakanasan sa pag-iimbestiga ng cybercrime.
1: Siya ang namumuno sa Investigation Division ng PNP Anti-Crime Group at aktibong kasama sa pagdugon at pag-iimbestiga sa iba't ibang uri ng online fraud at scams.
0: Let us welcome Police Colonel Jay Guillermo, Chief of the Investigation Division ng PNP Anti-Cybercrime Group. Welcome to the Commander, Jay, and thank you for gracing our show.
3: Magandang hapon, ma'am. Magandang hapon,
1: sir. Magandang araw, Jay. Tama-tama. Ito yung expert natin talaga. At lagi kong napapanood to At lagi siyang ini-interview. Pag ang pinag-uusapan ay anti-cybercrime. Yes.
0: Malawak ang naging kakanasan at ika nga training nitong si Colonel Jay, sir. Kaya talaga namang mapalad tayo na nandito siya ngayon. So ang una kong, ako na ang una magtatanong, Commander Genros, no? Commander Jay, sa iyong malawak na kakanasan sa PNP ACG, kanina, minimension namin na yung, na-mention ko din sa ito before na dati, yung number one sa listahan, yung love scam. Ngayon ba, sa halos sa papatapos na 2026, nasa fourth quarter na tayo, ano-ano ba yung mga prevalent na mga scams ngayon na namomonitor at naiimbestigahan ng PNP ACG?
3: Yes, ma'am. Ang laging nangunguna kasi sa ano natin, ma'am, yung online selling. Dahil katulad ngayon, papasok na naman po ang bare months na nga. Ito yung mahilig ang Pilipino bumili ng mga bagay na nakikita nila. Pag nakita nila na mura, ina-engage ka agad nila. So doon po nagiging scam ang isang bagay. Kasi nga, sobrang pagtitiwala ng Pilipino at lalong-lalo na nakakita ng murang item o kung ano man yan, doon po sila nabibiktima. So marami pang iba, katulad nung pagkuha ng mga identity sa kanilang Facebook account, na kunwaring manghihingi ng code, tapos iti-take over ang kanilang Facebook account, yan din ang ginagamit minsan, yung pangalawa na yan, ang tinatawag nating illegal access or hijacking of social media accounts. Yan yung pangalawang ano natin. Kasunod na yung isa, ma'am, yung pinapaliwanag nyo po kanina, yung love scam. So isa yan sa pangatlong aspeto ng mga scam na nararanasan na ating mga kababayan sa online.
1: Alam mo, nabanggit mo, Colonel Jay, ano, yung online selling, yung mga mura, Kasi ako, kitang-kita ko yan sa mga kasama ko sa bahay eh. Sa mga staff ko rin, sa kasamahan ko sa trabaho. Parang halos araw-araw talaga, yun ang naging medium nila or kanilang pinagkakatiwalaan na halos doon na nagsha-shopping.
3: Yes, sir.
1: Ano ba yung mga murang-mura na laging na may nabibiktima tayong mga kababayan?
3: Depende, sir, sa pangangailangan ng tao eh. Kaya mahirap sabihin eh. Kasi sobrang daming item sa internet. Depende kasi, sir, kung anong hilig mong pindutin.
1: Okay, kung sakaling talagang depende, ano ang dapat nilang gawin?
3: Ay, sir, ang pinaka,
1: para
3: ano po
1: maging
3: dun,
1: secured talaga.
3: Ang pinaka the best na gagawin po natin dyan, ayon din sa DTI, kasi mayroon ng policy ang DTI regarding sa internet protection on online selling, eh, kahit sabihin mong cash on delivery dyan, magiging ano din tayo na pag kailangan buksan mo yung item.
1: Buksan mo sa harap-harap mismo.
3: Oo, kasi pag hindi yan ang in-order ko, mayroon karapatan kang hindi dapat kukunin. Hindi yung puporkit dinala sa'yo at maaawa ka dun sa nagbibigay, eh, wag, dahil mas malaki yung mawawala sa'yo.
1: Pero yan ang pinaka number one siguro ng safety measure natin.
3: Yes, sir.
1: Cash on delivery, buksan mo mismo sa harap. Pagka na budol tawag doon eh.
3: Yes, sir.
1: Na-scam ka, ibalik mo. Pwede naman yun, di ba?
3: Yes, sir. Huwag mong tanggapin.
1: Na-experience na yan ang mga kasama ko sa bahay.
0: Maliban na Commander Jay dyan sa sinasabi mo mga online scam, nakikinig din natin yung phishing, ano ba yung difference niyan at saka yung identity theft.
3: Yes,
0: ngayon ba ay may mga na i-intercept ba kayo ng mga ganitong klaseng kaso o talagang ang numero uno talaga ngayon ang online selling because nga sir ang bilis nang magano ngayon
1: at
0: eh.
1: Very convenient.
0: Ang bilis na.
1: At just, sabi nga mura din.
0: Marami diba? Pumunta ka sa iba-ibang platform ang mumura.
3: Yes,
0: kaya ang tendency mas nag-click ka, dinala sa iyo. Pero maganda sir yung punto ni Commander Jay na pwede naman palang buksan kasi yung iba
1: yes,
0: sir
1: yes.
0: May experience ako dun sa kasama namin sa bahay, hindi naman siya umorder. Pero sabi niya, hindi naman ako umorder. Eh, sa inyo po nakapangalan, pwede ko bang buksan? Ayaw, buksan.
1: Okay.
0: So ngayon, malinaw, sir, na may karapatan sila na buksan yon at makita nila na hindi naman nila in-order, lalo pat hindi naman talaga sila umorder, huwag tanggapin.
3: Huwag tanggapin, yes ma'am. So napakarami, kahit nga po sa bahay, sa palaging umorder ka, ngayon, kung minsan, yung mga tao na nakikita sa online, bigla ka nilang papadalhan eh. Eh ngayon, kung ayaw mo talagang tanggapin, huwag mo tanggapin. Kaya kung minsan kasi talaga, naawa yung mga tao. Inano nila, kinukuha, babayaran nila kahit hindi talaga in order. So katulad din sinasabi yung phishing, ma'am, tsaka different kinds of phishing. Itong phishing, kaya siya tinawag na phishing, ito yung mga traditional voice. So tatawagan ka niya, kukuha ng information mo, or meron silang information na laban, kumbaga alam nila yung detalye ng pagkatao mo, pangalan, bank account, at kung ano-ano man. Kumbaga lilituhin ka niya para bang kukunin niya yung loob mo hanggang sa maibigay mo yung personal information or it's either yung one-time password na kunwaring papadalan ka namin ma'am ng code, sir ng code, kailangan ibalik mo sa amin yan para maayos namin na yung bank account, ang inyong credit card or any online financial accounts. Kasi ang purpose talaga nila is to access your bank account.
1: Alam ko, Colonel Jay, paulit-ulit mo na lang sinasabi yan.
3: Yes.
1: Paulit-ulit sa mga information drive, sa mga guesting mo sa iba't ibang mga stations. Pero bakit ang dami pa rin nabibiktima nating mga kababayan? Di ba?
3: Hindi na dadala. Kung minsan kasi, kahit nakarinig ang isang tao, isang, alam mo yung gumagamit ng gadget nila, para bang, hindi naman ako mabibiktima. So even kasi yung katulad na ako kung minsan, para bang makukuha niya yung loob mo eh. Para, kasi because of curiosity ng isang tao, kaya minsan nagiging biktima siya. So kahit anong sabihin natin paliwanag o sinasabi natin sa kanila kung minsan, para bang pag pumupunta sa ating opisina at magre-reklamo, para bang parang kulang pa yata yung effort ng PNP. But ang realities nito, dun din sa mga tao, sir.
1: Ito, Commander Gina, no? Colonel Jay. Ito mga nakarang linggo na ito, marami akong nare-receive na text, nagsasabi sa akin na easy job, easy money, like 7,000 to 10,000 a week. Hindi ko naman sinasagot. Hindi ko sinasagot eh. Pero ano naman ang klaseng scam na naman ito? Scam ba ito?
3: Yes, sir. Ang tawag dyan, sir, ay task scam eh.
1: Task scam naman.
3: O job scam. Okay. Kasi kung minsan, pagka in-engage mo yan, papupuntayin ka niya, i-click mo itong platform, kikita ka ng 100, kikita ka ng 200, so or 3,000, yung mga ganun ba. Tapos bibigyan niya for, para bang pakakagating ka niya.
1: At na, ang sinasabi niya dito sa nare-receive ko, wala lang akong gagawin ko, i-follow, i-click, i-share.
3: Yes, sir.
1: Tama ba yun?
3: Ganyan ang pangkagat nila eh. So pagkatapos dun, sir, pagka, kasi by level yan, by stage, First stage, bibigyan ka ng pera, like 100 or 200 pesos. So pag tinuloy-tuloy mo niya, kunwari, oh, meron ka ng 10,000 pesos. So ngayon, mangingi siya, ah, okay, kailangan ko magpadala ka ng 2,000 para maibigay ko yung 10,000. No, ikaw naman, siyempre, tuwan-tuwa ka. Hindi mo alam, pinapangagat ka pa lang niya. Tapos susunod niya, hindi, meron pa kasi that third stage, may gagawin ka na naman. Tapos manghingi na naman siya ng pera hanggang ikaw na lang yung naloko. Wala siyang nakuha sa iyo. Siya ang kukuha ng pera mo, pero ikaw, wala kang natatanggap doon sa sinasabi niyang pera na makukuha mo dapat.
0: So isang sample yon na Commander Jen Ross, nung yun nga, yung may bibigay sa yung link, ihingang ka ng pera.
4: Pag-click mo,
0: yun na yun, makukuha na.
4: Pasok sa bitag.
0: Yeah. So pamaliban doon na Commander Jay, ano-ano pa ba yung mga warning signs na dapat tandaan ng ating mga kababayan para malaman nila na yung simpleng text, simpleng email, ay yun na pala ay posibleng scam na minsan nga nag-o-offer ng trabaho, nag-o-offer ng, meron pa nga kang nare-receive na nanalo ka sa ganitong raffle, hindi ka naman sumali, at meron nga pag-iinganyo na i-click mo lang ito, ay papadalan ka ng a token, ay gift certificate. So, yan yung mga iba-ibang sample na modus operandi. But maliban dito sa mga nasabi natin, ano-ano pa ba yung mga na-encounter nyo na nai-report na sa PNP ACG?
3: Oh, katulad nung gusto ko lang bigyan din naman yung love scam. Dati-dati kasi ang love scam, so they will build a relationship. And then suddenly, may nadisgrasya, ganto-ganto. So nahuli ako sa custom, ako magpadala ng item, ganun. Pero ngayon po, ang love scam, ang ginagawa naman na nila ngayon is, kasunod nun, pag nakuha yung loob mo, dahil naramdaman mo na mahal mo yung tao, kaya nga siya tinawag na love scam, romance scam. So ang sasabihin niya doon, magre-retire na ako. Gusto ko na pag mag-retire tayo, meron tayong pera. So, ayun, nakapag-invest ako sa ganitong portal or website like crypto or anything, papakitaan ka niya na, oh, meron akong $10,000. Nag-invest ako sa crypto, ganito. Sabi niya, kung gusto mo, mag-invest ka rin.
4: Pero hindi yan personal, magkakilala pa.
3: Ha? Yes, sir. So, they build relationships.
4: Communicate lang sila.
3: Walang personal lang ito. Puro online ito. So, papakitaan ka niya. Oh, so, ako gagawa ng account mo para makikita mo rin. So,
4: ipapakita niya yung care, kunwari.
3: Yes, sir. Yeah. So, pag nagpadala ka ng pera, papakitaan ka niya. Oh, kumikita na yung pera mo. In the long run, kukunin na uli niyang pera mo. Pagkatapos nun, after wala ka nang makukuha ang pera. Hanggang sa naibigay mo na sa kanya, napatala sa kanya lahat ng pera kunwaring in-invest mo.
4: At maraming ganyan na nabibiktima ng mga kababayan.
3: Yes, sir. Marami yan.
0: At mahirap dito sa mga ganitong klaseng mga kaso, sir, ay walang mukha. Ang perpetrators, ang hirap. Kung ako ay nabiktima, pupunta ako sa ACG, ay po pwede ko ipakita ito yung conversation, pero hindi tayo sigurado na kung yun talaga yung kausap. So, paano yun? Ito yung isa na sinasabi natin na itong cybercrime ay transnational crimes kasi it transcends boundaries . Na hindi mo alam na yung mga kausap mo ba ay nasa ibang bansa, nandito lang sa Pilipinas. So, paano natin yun na sa side ng sa PNP ACG, alam natin after the fact kayo palagi . Kapag may complainant, ano-ano yung mga klaseng mga ebidensya ang kakailanganin nyo to run after doon sa mga scammers?
3: So, ang lagi naming tinitignan dyan, ma'am, kung for example, na meron siyang IP addresses, we can check the IP address kung saan yung location. So, yung IP address, it's not necessarily na si Jay Guillermo yan. Mm-hmm. It is only an address, but sometimes very generic yan na hindi sa very specific location. So, kasunod na itatanong namin, napadalan mo ba ng pera? What is the account or bank account or any financial transactions? Katulad ng bank information. So, kung crypto investment naman yan, we will be asking for the crypto wallet. Kasi the possibility is pwede namin matrace kung saan yung galaw ng pera. However, for the identification, that will be very, very challenging. Kung within the Philippines yung kanilang mga informations, we can get through cyber warrant. However, if it's outside of the country, may very, very challenging na naman, ma'am.
0: At hindi basta-basta sa makakuha ng cyber warrant, Commander Jay, because I had experience working with Colonel Jay. Mahirap talaga na talagang bumuo ng isang kaso involving yung ika nga ito, yung mga faceless na mga kriminal, at kapag dumulog sa kanila yung mga nabiktima ng love scam, investment scams, it's quite difficult on the part of ACG to run after the perpetrators. But ang sa atin naman is para nga maiwasan, nabanggit mo yung investment scam, nabanggit mo nga yung love scam. Ako, sir, may experience ako, sir, sa isang service provider, gamit yung pangalan ng isang chief PNP asking me to send money. Good thing ako, sir. Medyo nagduda ako.
4: Parang nung mga commander ka at kayo dyan. Maraming ganun.
0: Sir, pinadala niya sa ako ng ano. Nag-appear yung pangalan ni GPNP asking me na padalahan ng pera, 50,000.
4: Siyempre, kayo naman ng mga commander sa baba, sir, natatakot kayong magtanong kung
0: sir,
4: totoo nga
0: ako, sir, hindi ako diba? Sir, nagpadala. Nagtanong ako direkta doon sa aide ni GPNP. May isa akong classmate, sir, nagpadala.
4: Pero alam mo yan, maalala ko yan eh. Nangyari yan panahon pa about 3 years ago or 5 years ago. Panahon natin nila General Eliazar, General Sinas, yan mga yan. Maraming mga commanders natin mga napadalhan ng mensahe. Pero ang ginawa namin ay nagkaroon kaagad kami ng advisory informing our commanders that our GPNP at that time ay hindi po nanghihingi o nagpapapadala ng pera. Nabanggit mo kanina, Commander Gina, no, yung paano to walang mukha. Tatanungin ko lang sa ating anti-cybercrime unit sa Philippine National Police kung ano naman ang ating crime solution efficiency at mga nakakapagsampa ba tayo ng kaso sa dinami-dami ng mga kasong na-involved sa cybercrimes.
3: Yes, sir. Ang ano lang kasi dyan, kunwari, we have a 1,000 complaints na natatanggap mo namin, sir.
4: Actually, daan-daan naman yan every day, di ba? Baka nga 1,000 isang araw yan eh.
3: So, ang challenge lang kasi sa law enforcement, sir, even sa ang ano namin sa mga biktima, pag sinasabi namin, very challenging yung pagbalik ng pera, hindi na sila... Hindi na tumutuloy. So, kasi ang laging tanong ng
4: hindi
3: biktima...
4: Hindi na sila
3: nagiging interesado.
4: Interesado.
3: Oo, sir. Kasi ang laging tanong...
0: Mababawi.
3: Mababawi ba namin yung pera? So, sabi namin, very challenging na. Kasi online yung transaction, mabilis yan. So, hindi natin mahabol lang ganun-ganun ayon sa gusto nyo. It will take time. Kaya kung minsan, in because of the procedures that we have, yung how to apply a cyber warrant, it will take months bago magkakuha ng ganung ano, sir. And then even the preservations, very, very challenging. To tell you frankly, na medyo mababa
4: so
3: ang
4: ating... So anong gusto mong iparating sa ating mga televiewers? Kasi paulit-ulit na lang to.
3: Yes, sir. So ang pinaka-the best solution, sir, to prevent yung ano yung cybercrime, ay talagang kailangan yung we have additional knowledge dun sa mga modus operandi. Na kailangan makinig sa mga sinasabi ng law enforcement na huwag nating gawin ito. At kung naka-experience man tayo, we have to share it na ito ay nangyari sa akin na huwag dapat mabigiging biktima. Kasi mas magandang maraming nakakaalam para kukunti na lang ang magiging biktima. Kasi pagdating sa paghahabol po sa kanila, very, very challenging.
4: And let's be honest to our viewers, ilang percentage ba ang nasosolve natin? Halos siguro, wala pang 10%. Para alam nila, para they will not involve themselves sa mga ganitong klaseng transaksyon.
3: Pagdating, sir, sa immediate solution, very kasi katulad nung merong isang case, it took us 8 months bago namin sila mahanap.
4: At totoo yung sinabi mo, walang mahirap makarecover yung pera.
3: Yes, sir. Yan ang very, very challenging.
4: At to the real identity ng mga scammers, ang hirap din.
3: Very IP, challenging.
4: Pwede mo makuha. Sinabi mo kanina, yung kanyang personal account, kung nag-deposit ka man, pwede rin hindi siya yung totoong tao na yon.
3: Yes,
4: at challenging din kung ibang bansa pa yan.
3: Yes,
4: diba?
3: So, ang isa pang paalala namin, sir, kasi ngayon, ang modus po nila ngayon is yung pumupunta sila sa mga Islam areas, yung mga taong mahilig mang scam, ang sinasakyan nila yung ayuda eh. Dito pumupunta sila sa mga barangay. May mga tao na pumupunta. Kunwari, galing kay Senator J. Guillermo ito. Magbibigay kami ng 3,000. Ganito lang po gagawin nyo. Magsusulat nyo yung pangalan nyo. Pipicturan ko yung ID nyo. Kukunan ko kayo ng video. Kasi
4: at
3: yung video nyo,
4: live din na siya. Biktima yon.
3: Yes, sir. So yung information
4: na yan. Sino pa yung mga nanghihingi ng ayuda, yung pa yung bibiktimahin?
3: Ang information
4: kawawa.
3: Nila

0: gamitin yung ID, pwede nilang gamitin yung nakuha nilang personal data by merely spending 3,000, pero ang kapalit nun
1: ay millions.
0: So sa mga ganitong sitwasyon na Colonel Jay, paano natin sisiguro, at least on the part of the PNP, na talagang tumaas yung awareness ng mga kababayan natin na yung mga ganitong modus operandi, iwasan nila, lalo-lalo na ngayon, Sir Gen Ross, na hindi lang yung mga, pati mga kabataan, alam natin yung mga elementary ngayon, may hawak ng mga cellphone, meron silang access doon sa iba-ibang platform, ang daling mabiktima, and worse, minsan yung mga picture ng mga bata natin ay nagagamit na rin. So, paano natin masisiguro na on the part of the PNP, sino-sinong mga ahensya yung ating nakikipag-ugnayan ng PNP-ACG para masiguro na talagang itong mga kabataan, lalong-lalo na after tayo sa welfare sa mga kabataan, masiguro na at an early age ay na-educate sila dito sa mga iba-ibang klaseng modus operandi.
1: Number one, ma'am, ang anin ko muna is yung, kasi sa lahat kasi ng fraud sa online, ito yung paggamit ng ating identity online. So, paano ba tayo mag-register ng SIM card is through online. So, paano nila kinukuha yung information is through online din po yan. So, ano yung mga IDs na ginagamit nila? Lagi namin sinasabi na we should use one ID in registering our SIM card. Kasi dyan po nagsisimula yan eh. So, when we open a social media account, we use SIM number. Mm-hmm. So, anong registration natin sa SIM? We have a lot of IDs. But if the national government will say na, oh, one ID lang ang gagamitin natin. So, that, parang hindi siya mapeke. So, we should use the national ID in anything that we use in opening an online account or any kinds of account para hindi tayo magkakaproblema. Kasi katulad ng sinasabi ko example kanina, ginagamit nila yung national ID, kinukuha ng mga tao na ito para gamitin to register. So, big sabihin, even the providers, the cyber service providers, should connect to the Philippine Statistics Authority, siguro may ari ng national ID system, na pagka ito ba eh, legitimate, siya ba talaga ang gumawa? Ganun na dapat ang gagawin nila, na pag ginamit ng service providers, it should be connected doon sa PSA to verify if siya ba talaga.
0: Pero hindi nangyayari. Hindi naman ganun yes. Kakabilis ang aksyon.
1: So,
0: eh.
1: Ang isa pa, ma'am, katulad nung marami pumunta sa barangay na nanghihingi ng ayuda, they make sure na itong mga barangay officials, eh, totoo ba yan? Mm-hmm. Na sila ba talaga yan? Anong authority nila to sinasabi mo, we are giving ayuda, support, na ano, but they are gathering information from these people na wala namang magagawa. So, ang problema talaga natin sa krimen is pag tayo lang as law enforcement ang gagawa, hindi po natin kakayanin. So, magsimula tayo dun sa barangay na yan ang kuhanan ng information. Kasi, like, we go to schools, we go to different institutions, but kung yung mga nandun sa ilalim, hindi natin napupuntahan. Ito yung target nila.
0: Mahaba pa yung diskusyon natin dito at puputulin natin at babalikan natin yan. Alam na natin ang iba't ibang uri ng scam at napag-usapan natin yan. Ang tanong ay kung paano nilalapitan at niloloko ng mga scammer ang kanilang mga biktima. Pero kapag nakapagbigay na ng pera, personal information o bank details ang biktima, ano ang dapat gawin?
2: At paano kumikilos ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group para matuntun ang mga nasa likod ng mga scam na to? At paano sila napananagot? At sa dami ng bagong modus na lumalabas, paano natin mapapalakas ang ating depensa bilang isang komunidad?
0: Alamin natin kung paano natin mapipigilan, maiimbestigahan at mapapanagot ang mga nasa likod ng scams. Magbabalik ang The Commanders.
3: The way we move is evolving.
4: Shifted na sa personal mobility.
3: Faster, smarter, and more efficient.
5: That means access and that means inclusion.
3: From the technology we build to the future of mobility.
6: Providing alternate mode of mobility.
3: Some call it change. We call it a shift.
7: I'm Paolo Del Rosario. This is Shift Habits.

At nagbabalik po ang inyong The Commanders. Para po sa mga nakakami sa unang bahagi ng ating programa, pwede pa kayong humabol sa pagpapatuloy ng talakayan sa pagsugpo ng iba't ibang uri ng scams. Balikan natin yun, Commander Jay, yung usapan natin kanina. At during the break ay natanong ko

0: talaga kung gaano talaga yung challenges at gaps na hinaharap ng hindi lang siguro yung PNPACG, pati yung ibang law enforcement agencies to really pinpoint accountability at makapag-file ng kaso. Kasi nga, faceless eh, ang enemy natin dito. And he mentioned nga na it's really, really very, very difficult on the part of law enforcement agencies to file cases. But hindi natin pwedeng sabihin na ganun na lang eh. Kung ako ang pupunta sa inyo, nasabihin natin na mahirap pong mag-file ng cases na ganyan. Pero ang tanong nga, kapag naging biktima na ng scam, ano ba yung proseso na kung ako ay nabiktima, whether it's an investment scam, lab scam, phishing, vishing, ano yung proseso at ano yung mga kailangan kong dalhin para i-report sa inyo na ako ay nabiktima ng scam?
1: Yes, ma'am. So, meron akong isang case which is very personal to me, kaya nagiging interesado po ako sa kanya. Hindi ko lang sasabihin, baka magalit sa akin eh. So it took me 8 months. The team took us 8 months to identify the person itself. So nabiktima ito, yung vishing, ma'am, na tinatanong nyo kanina, na somebody contacted her and then sinabi niya, you have a 20,000 points in your credit card and we know that your credit card was about to expire and ibibigay namin yung bago mong credit card. So all we have to do is i-convert natin into cash at ipa-transfer namin sa bank account mo. So sabi niya, magpapadala ng code ang bank and then sabihin mo sa amin yung code. So, siyempre, ang curiosity ng biktima is, so magiging cash. So, naniwala siya.
0: Nainganyo.
1: Nainganyo siya.

0: can only be used once. Isang beses.
1: Yeah, so every time siya nagpapadala nga, na binibigay din. Binibigay. So para bang nakuha ng yung tinuyo yung
0: pardon unang panahon. Pardon my words na gagamitin. Kasi budul, sa nagpapauto-uto tayo, di ba? Mm. Yung iba naman, greed talaga ang nagiging motivation, di ba? So in that connection, paano mapapalakas? Alam ko na ang Philippine National Police or in general, ang ating iba't ibang ahensya ng ating gobyerno ay nandyan na lahat ng mga pamamaraan, nandyan na yung mga advisories, at lahat ng mga dapat malaman ng ating mga kababayan. Ano nga, ano ba dapat ang gagawin ng komunidad or yung depensa na gagawin ng ating mga kababayan? Kasi hindi tayo nagkulang eh, sa tingin ko lang.
1: So pinaka the best talaga dun sir is basta merong transaction sa mong kumbaga nakahinahinala, nahihingan ka ng ganitong bagay, yung impormasyon mo, i-deny mo yan kung nakatanggap ka. Kasi kung minsan, papadalang ka, magugulot ko. May parang you have transactions in your bank account like 10,000 blah blah blah. Tapos i-click mo to. Siyempre ilalagay niya 1, 2, 3 bank. Akala mo yun yung legal na banko eh. So ni-engage nila. So kaya sila minsan nabibiktima na unconsciously, kahit alam nila, marami ako nakakausap na biktima, alam ko eh, pero napindot ko pa din.
0: bakit napindot pa rin nila?
1: Eh, yung sagot mo, dahil, sir, anong
2: naingganyo, sir, eh. Naingganyo na yung...
0: Buti na lang, Commander Jim, isa ako sa mga ignorante. Never na gumawa ako ng transaction online.
2: Naintay, sir, eh, dun sa meron kang mag-receive na ganito. So, ang tendency, kahit ayaw mo sa sobrang excitement mo, yes, ay napindot mo. Yeah, kumbaga, so, sa mga ganong sitwasyon na, Commander Jay, kung ay na-mention mo nga yung isang insidente na yan, gaano ba dapat kabilis kong ma-report yan? Kailangan ko ba dapat tawagan ka agad yung banko, tawagan yes, ka agad yung credit card provider, pumunta ka agad sa nearest police station? But I understand, ewan ko ngayon ha, kung lahat ba ngayon ng ating mga municipal police station ay natuloy ba na nagkaroon tayo ng mga anti-cybercrime desk or talagang pagdating sa mga cyber-related cases, talagang ang PNPACG, I understand, meron na kayong nasa region na kayo, yes, nasa district na kayo, provincia. Nasa probinsya na kayo. Na. But curious lang ako, Commander Genros, no, doon ba sa ating mga municipal station ay natuloy ba yung plano noon ng PNP na maglagay ng mga cybercrime desk?
1: Actually, meron tayong existing, ma'am, nung panahon pa nga nung dating chief PNP na meron tayong procedures ng ganyan. However, very, very challenging sa ating local police stations. Kasi pag kahit paulit-ulit namin, siyempre, laging sinasabi ng ating national headquarters, educate the police regarding cybercrime investigations. Ang challenge kasi sa kanila, pag nakakita ng number at saka cellphone at kung ano-ano pa, sasabihin nila ka agad sa ACG kayo tumatakbo. Yun ang very, very challenging. Kasi akala nila, sir, very technical lang investigation, which is not. Ang proseso niya is the same investigation. Ang problema mo lang kasi dyan, yung the process on how to get that information is through cyber warrant.
2: At yun doon papasok ang ACG. Pero in terms of yung pagkuha ng salaysay, pagkuha ng mga documentary evidence, ay pwede namang gawin yes, doon ma'am. Sa mga local PNP station natin.
0: As first responders, then eventually they need the technical help of the anti-cybercrime unit doon
1: yes,
0: papasok
1: kayo. So mabuti ngayon, sir, because of may bagong batas, yung Anti-Financial Accounts Coming Act, na pag nabiktima ka, kaya automatically, kung saan bumagsak yung pera mo, pwede mong tawagan yung financial institution na yan, or e-wallet, or any digital online. Eh, mapifreeze nila yon. Kasi ayon sa batas, they have 30 days.
2: However, kung ako ang nabiktima, yes, immediately, makakatawag ako doon. Let's say, sa isang service provider, sabihin na natin, yung marami ngayon, GCash. Pwede kong tawagan ng GCash o meron akong nakapadalan ng 50,000, pwede bang i-freeze mo ito?
1: Yes. Ang challenge lang kasi
2: ano ang kailangan kong i-produce? Eh, ako naman, kung...
1: Kaya makikita nila yung transaction nun, ma'am. Kasi makikita. For example, your number and then na-send mo doon. Ang problema lang kasi yan kung minsan, it took minutes or 10 minutes or kasi bago mo ma-realize na biktima ka.
2: So dapat mabilis.
1: Dapat mabilis. Kasi syempre, ang galaw ng online, oras na transfer yan, mabilis, sir. Yun ang challenge nung, although we have the law, kaso nga lang, syempre, alam ng criminal yan, na pag nireport ako, hindi ko na mahahabol. Kaya ang gagawin niya, pag send niya, isi-send niya, i-re-send.
0: At ito pa yung isang challenge ulit, Commander Jin, ano? Kapag ang scammer ay nasa ibang bansa, paano nakikipag-ugnayan ang PNP sa mga iba't ibang law enforcement agencies sa ibang bansa?
1: Yes, sir. So, yun yung challenge natin, sir. Nung when went to, nung kasama tayo nung isang, nung meron tayong pinuntan dun siya, sir.
0: Malala ko, hindi ka pa nakasapatos nun eh. Then may pilay siya nun.
1: So, yung ang challenge ng ating mga kababayan is, paano sila mag-report? So, ang procedure kasi natin is personal.

0: lah.
1: Yes.
0: Hindi siya pwedeng online. So, ibig sabihin, even yung, kailan yung complaint, ma'am, di ba? Kailan verified
2: yes.
0: eh.
2: Yes.
0: So, yun ang challenge namin doon na hindi namin magawa ng solusyon. So, although we have attaches in different countries, yun din ang isang problema natin. Pero, merong solusyon yan, however, through special power of attorney.
2: So, alam natin, sir, na itong laban nga sa mga scam, hindi lang po pwedeng ang PNP ACG lang, sir, ang mag-a-address nito. Eh. So, maraming mga ahensya. So, ang tanong ko, paano natin napapalakas yung ugnayan natin sa mga law enforcement agencies? At ano yung proseso? Alam natin na pag lumapit sa inyo, hindi naman kayo, contrary doon sa paniwala ng iba na kapag lumapit sa inyo, ay kaagad ay nate-takedown ng isang site, nate-takedown yung napifreeze ang account at nauutusan natin ang mga telcos na i-block ito mga numbers. Alam natin na hindi ganun kadali. So, paano yung proseso? Commander Jade, para at least alam ng mga manonood natin na much as we wanted na sa isang click ay ma-take down itong site na ito, ma-freeze itong mga accounts na ito, ay hindi ganun kadali ang proseso.
0: Yes, ma'am. So, ang ginagawa natin, siyempre pag mga service providers like telcos, we are requesting through the NTC para merong makukuhang information and then isasubmit nila dun sa mga telcos. But sometimes, pag may mga scams naman, we ask the telcos through preservations na ipipreserve yung data. Kasi alam naman natin, mabilis ang pagbubura niyan pag hindi natin nasabihan na baka biglang nabura. Kaya immediately, pag yung biktima nag-report sa atin, nagsisend tayo kagad ng preservation request. Kasunod na po nun yung cyber warrant. Para kahit papano, meron tayong makukuhang detalye.
2: But this will take time.
0: This will take
2: yeah.
0: time.
2: This will take time.
1: At ito pa, ano, Colonel Jay, paano maiwasan ng publiko ang pagiging biktima muli? Lalo na kung ang scammer ay nakakuha na ng mga kanilang mga personal na mga informasyon.
0: Yeah, so ang ginagawa namin dyan, sir, pag gaganyan...
1: Eh, nakuha na lahat.
0: Nagpapaano lang kami, sir, ng affidavit of denial. Kung in case na ginamit yung information niya, siyempre, pag kunwari, nabiktima siya dito sa ano na to, kasi online yung pag-transfer niya. Mami, may transaction sa kunwari, Region 1. Ginamit yung identity niya doon. It's better na oras na sinabing... Nakapagbigay siya ng information, dapat immediately i-report niya kagad sa ating police station. Para kahit paano, kung meron mang investigation dun sa ibang lugar na ginamit yung pangalan niya, meron siyang reference. Kasi kakasuhan din siya eh. Kasi yun ang kukunin ng mga police natin sa ibang lugar.
2: Bitin na naman tayo.
1: Baka may gusto siyang... Yung parting words, mensahe.
2: Bitin na naman tayo sa oras.
1: O yung para hindi makalimutan ng ating mga
2: kababayan. O baka may mga hotline kayo, Colonel Jay, na po pwede nating i-share sa ating mga kababayan para in case na mabiktima sila o may mga tanong sila para sa ilang mga kakilala nila, we will give you the floor.
0: Yes, ma'am. So sa ating mga kababayan, yung aming FB page po na PNP Anti-Cybercrime Group, yun lang po tignan nyo, napakarami pong information kayong makukuha doon. Yung contact number, pati ng aming opisina, nandoon po lang lahat yun. So para hindi po tayo maging biktima, maging ano po tayo mapanuri kung hangga't kahit papaano basahin natin ang aming mga advice or mga information na ina-upload po namin sa aming social media account. Ano po, maging mapagmatsyag, mapanuri para hindi po tayo maging biktima.
2: Police Colonel J. Guillermo, maraming salamat sa iyo, brother, sa iyong oras at mahalagang impormasyon na ibinahagi sa ating mga manonood.
1: At maraming salamat po sa inyong serbisyo sa pagpatuloy ninyong paglaban sa cybercrime at pagproprotekta laban sa mga ito. Ano mang uri ng ating scam ay may isang bagay na dapat nating tandaan. Huwag basta-basta magtiwala, mag-verify bago mag-click at bago magbigay ng impormasyon. At lalo na bago magpadala ng pera. Mapanood kami mula Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. Live na live po kami sa Avante News at naka-simulcast ang airing sa Billionaire News Channel.
2: At kung sakaling maging biktima, huwag matakot o mahiya na magsumbong. I-report agad at itago ang mga ebidensyang maaaring makatulong sa investigasyon. Sa digital world, ang ating kaalaman, pag-iingat at ang pagiging mapanuri ang unang depensa natin laban sa mga scammer. Susunod na po ang agenda. Ako po si Retired Brigadier General Jean Fajardo, former PNP spokesperson.
1: At ako naman po si Retired Police Lieutenant General Del Sermonia, former Deputy Chief of the Philippine National Police. Sa ngalan ng serbisyo, handa kaming maglingkod. Kami ang inyong commanders.
3: The The way we move is evolving.
4: Shifted na sa personal mobility.
3: Faster, smarter, and more efficient.

0: real home.
1: Perfect.
0: A real routine.
2: Let me be the judge.
0: A shared discipline.
3: I told her we should wake Moon up.
2: Doesn't matter. Like, I want to try. Like,
0: a life that doesn't stay in one place.
3: As soon as I met Gwen, I was like, this is the one.
0: A circle that never gets smaller and a home still being built.
3: So we go all in.
2: Yeah.
0: The Samarods, half eat together, Sunday, 7 p.m. on BNC.
4: We give you a few political situations. Ano ang punchline mo? Mauna ka na.
5: So, campaign promises during election season.
6: Mangungurakot pero mag-share.
4: From the impeachment personalities, who among them, defense, prosecution, or senator judge, ang nakikita mo na funny?
6: Eto ah, pagka medyo suspense thriller, parang si Senator Pilla. Kasi laging hinihi.
5: Pati
6: ako nararamdaman ako yung tensyon, di ba? Kahit na wala naman siyang gusto sabihin, pero yung tensyon, yan. Once and for all, gusto ko lang may magsalita ng tuloy-tuloy na walang may mag-o-object. Oo, nakakabitin kasi. Pagka, di ba, parang sapaw eh.
4: Win ka siya yan, Senator President.
6: Ngayon ko lang nalaman, naiintindihan ko na ngayon yung feeling ng, di ba, may driver sa conductor. Di ba, kaya pala yung conductor, hindi siya umuupo doon sa may tabi ng driver. Kasi, ano yan, attention yun, ha? Kasi, pakiramdam ng driver na, gusto mo mag-drive din? Parang ganun, eh. At, yun, tapos, dahil sa, siyempre, inain ngayon si Robin. Naisip mo yun, yung Batman and Robin.
4: Okay.
6: Ngayon ko na realize, sa Batman and Robin, nakakaawa si Robin.
4: Dahil?
6: Kasi pag nagpunta si Batman, hindi naman hinahanap si Robin eh. Di ba? Pero pag si Robin nagpunta sa crime scene, Robin, saan sa atin ng mga kriminal? Asan si Batman? Wala, ako lang.
5: Sino ang paboritong character mo sa impeachment?
6: Yung last na witness.
5: Si Lodo?
6: Oh, si Lodo. Oh, tama, hindi ko natandaan yung pangalan. Pero natandaan ko, di ba, nakaganon siya oh. Tapos pag tumingin, ganon. Pero ang lakas sa social media. Ang lakas sa mga, sa gay community.
5: Ah, talaga?
6: Oo, pogi. Pogi lang. Oo, pinagtabi na sa akin ni Joshua Garcia, ni John Lloyd. So, ganon sila.
5: Ay, malungkot.
6: Tanungin mo kung ano sinabi ni Lontok. Wala silang matandaan.
5: Eh, yung mga abogado, si Attorney Sheila Season.
6: Para kasi sa ngayon, ano namin eh. Yung guidance counselor ko elementary. Problema ka, pero yung malapitan kasi papagalitan ka lang.
4: Kong Luis to.
6: Wala pa siyang kaibigan na nagsabi sa kanya na may, di ba? Hindi mo simula, dapat pala may, kasi sabi ko masyadong takot sa kanya yung mga staff niya, di ba? Para, di mo lang sa sinunod, Kong, kinabuyaan siya ng ano, di ba? Dapat siya pagalitan niya yung mga yun. Pagalitan, yung meeting ko yun, ha?
5: Hindi ko napansin yun, meron pala.
6: Meron, di ba? Yung nagkumalat sa kanya, yung dito na muyog na to yung ano, ayun na napansin ng Pinoy, oh. Doon siya dinali ng mga...
5: Ay, si Lorna Kapunan.
6: Ay, kaibigong si Attorney Lorna. Oo, at matapang talaga yun eh. Nakasama ko yun sa face-to-face eh. Kaya sanay talaga sa gulo yun. Ang tindi ng range ni Attorney Lorna Kapunan. Ngayon, impeachment siya. Dati sinusolve niya lang yung nagtapo ng dumi ng aso sa tapat ng bahay, nag-aaway magkapit bahay. Pinapatulan ni Attorney Lorna Kapunan yun.
7: The hot takes are back. The opinions unfiltered. Ready to disagree again? Unpopular opinion. Soon. What if there's more to the story than what you see?
8: I think the Philippines can empathize.
9: We don't give up. We're fighters.
7: Beyond the achievements.
10: We get to showcase what we are able to do and what we know.
7: Beyond the success.
11: I've always been, you know, proud of my Filipino heritage and what that means.
7: We sit down with the people who've been there.
12: It's about time.
7: And get to know the person behind the journey.
13: So I'm just pursuing my dream.
12: So focus on that.
14: Come join me and let's take a look.
7: Chat VIP.

0: maleta.
1: Yes, di ba? I'm looking at it, parang baka dapat mag-trace back tayo, every administration, every Speaker of the House, bakit may ganun na doon nagpo-point back yung practice? Ano ba to? Talaga bang may ganito ba? Or ito ba naglalabasan na ganitong ano, coincidence ba?
2: Coincidence nga lang ba o may tradisyon sa Kamara? Dalawang former speaker na ang dinalot ng kontrobersiya kaugnay sa umano'y mali-maletang pera.
3: Matapos ni Martin Romualdez, si Lord Alan Velasco naman ang pinaratangan. Kaya tingin ng NBI, dapat na itong imbestigahan.
4: Lumitaw naman ang dating staff ni VP Sara at tinawag na sinungaling si Rodolfo Gracioso. Pero sino nga ba ang nagsasabi ng totoo? Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
3: Ako naman si Willard Cheng.
2: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang Agenda. Exclusive, Jeffrey Tupas, tinawag na sinungaling si self-confessed bagman Rodolfo Gracioso. Umano'y katiwalian o katiwala ni VP Sara naglabas ng resibo. Milyon-milyong pisong ari-arian ng asawa wala umano sa sal-en ni VP Sara. Pero prosekusyon pumapalpak ayon sa isang senator judge. Tuloy ang malpractice, Senador Rafi Tulfo, nanggigil sa operasyon ng beauty clinic, PRC, tinawag na inutil. Isa pang exclusive, top flood control contractors ng DPWH, kasosyo rin umano sa dredging sa Zambales. Eroplanong pa-Israel, tinangkang i-hijack at ibagsak ng piloto, kapwa piloto, sinaksak habang nasa himpapawid. At bronze for Alex, Asian Games campaign ni Alex Ayala natapos sa semifinals.

0: Sinungaling si Rodolfo Gracioso. Ito'y ayon kay Jeffrey Tupas ang tinukoy ni Gracioso na katiwala ni VP Sara na siya umanong tumatanggap sa mga dinadala niyang pera sa utos ni former Speaker Lord Alan Velasco. Sinabina ng NBI si Tupas pero hindi ito sumipot at nagsumiti lang ng kanyang sworn affidavit. Narito ang exclusive agenda report ni Andrea Salve.
1: Nakakuha ang Binulari News Channel ng kopya ng isinumiteng sworn statement ni Jeffrey Tupas, ang tinukoy ni dismissed Police Corporal Rodolfo Gracioso na katiwala umano ni VP Sara na siyang tumatanggap sa cash deliveries na iniutos ng kanyang dating boss na si former House Speaker Lord Alan Velasco. Hindi kasi siya personal na nakasipot sa NBI matapos isampina kaya't nagsumite na lang ng sinumpaang salaysay. Pagdidiin niya, pawang kasinungalingan lang ang mga pahayag at paratang ni Gracioso at madali lang daw maipakita na nagsisinungaling ito. Ilang insidente raw kasi ang tinukoy ni Gracioso ang anyay gawa-gawa dahil wala raw siya sa mga sinasabing lugar noong tinanggap niya hindi umano ang mga maletang naglalaman ng pera. Gaya raw ng sinabi nitong ibinigay sa kanya ang dalawang maletang naglalaman ng 50 million pesos each sa Marinduque noong April 2019 sa kasagsagan ng mahal na araw. Nagpakita si Tupas ng kopya ng kanyang two-way ticket ng kanyang Holy Week travel sa Korea noong April 19 hanggang 22. Talakip din dito ang passport niyang natatakan bilang patunay ng kanyang biyahe. Nagpost pa nga raw siya noon sa social media ng litrato niya sa Korea. Isa pa raw hindi makatotohanan sa sinabi ni Gracioso ang umano'y paghahatid nito ng

0: dalawang maletang may tig 15 million pesos sa isang hotel sa Maynila noong September 21, 2019, gabi bago ang binyag daw ng anak ng mag-asawang Velasco. Hindi anya yun nangyari dahil nasa Japan daw siya mula September 19 at gabi na ng September 22 nang makabalik ng Pilipinas. Muli kalakip nito ay ang kanyang tiket at natatakang passport, pati na rin ang kanyang social media posts. Hindi rin daw totoo na tumanggap siya ng tatlong maletang may pera noong summer 2020 sa Busay, Cebu. Sobrang higpit daw kasi ng lockdown sa Davao City noon at ipinagbawal ng Noe Mayor Sara ang lahat ng domestic travels papunta o palabas ng lungsod. Patunay daw dito ang Executive Order No. 13 na nilagdaan ng dating alkalde. Giit pa nito pa sa kanyang affidavit, mahirap magbigay ng detalyadong sagot sa iba pang mga paratang ni Gracioso dahil marami ang walang petsa. Anya pa hindi siya kailanman nakapunta sa bahay ng mga Velasco at hindi niya raw kakilala si Gracioso. Sinungaling din kung tawagin ng kampo ng bise si Gracioso.
1: Meron po siyang sinabing date doon na mahal na araw noong 2019. Nasa Korea po si Jeff Tupas nung mga panahon na yon. Tapos meron pong isa pang petsa na 2021 naman po, si Jeff Tupas nasa Japan naman nung mga panahon na yon. Kaya malas itong si Gracioso eh. Pag nag-iimbento siya, natatapatan siya ng araw na wala po si Jeff Tupas na sinasabi niyang pinag-abutan niya ng maleta.
0: Wala raw pinagkaiba si Gracioso sa nagpakilalang bagman umano ni VP Sara na si Ramil Madriaga. Para sa Agenda, Andrea Salve, BillionR News Channel.
2: Posibleng imbestigahan ng NBI ang mga dating House Speaker para alamin kung kailan nagsimula ang sinasabing tradisyon ng male-maletang cash deliveries. Sa The Spokes ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na kaugnay pa rin ito sa imbestigasyon kay Rodolfo Gracioso, ang dating bodyguard ni former Speaker Lord Alan Velasco. Si Gracioso ang nag-akusang naghatid umano ng bilyong-bilyong piso sa mga Duterte sa utos daw ni Velasco.
3: Maleta.
4: Yes, di ba? I'm looking at it. Parang baka dapat mag-trace back tayo, every administration, every Speaker of the House, bakit may gano'n na doon nagpo-point back yung practice? Ano ba to? Talaga bang may ganito ba? Or ito ba naglalabasan na ganitong coincidence ba?
2: Dagdag ni Matibag, sumailalim na si Gracioso sa second lie detector test na tumagal ng halos 4 oras. Wala pa itong resulta pero 99% truthful daw ang unang test ng alleged bagman.
5: Tila Malagrama Anthology ang naging buhay ng self-confessed bagman na si Rodolfo Gracioso bago siya lumapit kay Father Flavie Villanueva. Ano nga ba ang kwento sa paglantad ni Gracioso?
6: Bago sa NBI kay Father Flavie Villanueva muna lumapit si alleged bagman Rodolfo Gracioso Jr. Kwento ni Villanueva sa On Point ng Bilyonaryo News Channel na kilala siya ni Gracioso sa pamamagitan ng social media.
7: Meron siyang tiwala sa aking ginagawa at sa pangangalaga ng mga tinokhang nung nagdaan na Duterte administration, and sa ganitong gawain ay naramdaman niya raw na maaari siya magbahagi sa akin.
6: Lumapit anya si Gracioso noong Marso matapos mamatay ang ama nito. May sakit din daw ang dating pulis at problemang pinansyal. Lumutang kamakailan lang si Gracioso at sinabing nagdala siya ng male-maletang pera para kay VP Sara sa utos umano ng kanyang dating boss na si former Speaker Lord Alan Velasco. Ayon kay Villanueva, unang meeting pa lang nila ay gusto nang magsiwalat ni Gracioso pero pinayuhan niya raw ito.
7: Kung ito ay bunsod ng iyong galit, paghihigante, ay baka hindi tayo lubos ang mabasbasan ng langit. So, nadiskubre niya po yon, kaya maaari kong sabihin na namulat po siya. There is this angle of spiritual conversion na hindi ito tungkol sa akin. But there is a greater good that is at stake po dito.
6: Inamin ni Villanueva na nagkaroon din siya ng mga katanungan kay Gracioso.
7: Ang una kong tanong at klinaro naman namin

0: actor test din, tulad ng dati niyang bodyguard at umano'y bagman na si Rodolfo Gracioso.
1: Kung I was into that, pero has he been in the past?
2: Not
1: yet, but it's his. But even a broken clock is correct twice an egg.
2: You've heard that.
1: So yung siya sabi niya, kahapon, nag-polygraph test siya isang araw, nag-polygraph siya test sa NBI. 98% he was telling the truth. When asked about the nag-deliver siya ng bags, the polygraph said he was telling the truth. When asked about relationship niya, the polygraph said he was telling the truth. But ibig sabihin din matibag, nakuha niya yung words, polygraph niya. But the polygraph is not admissible in court. But I dare na Velasco pa pong takamo and take the same polygraph para makita natin kasi what rin at sabi.
0: Isang charitable group daw ang True Brown Style o TBS, pero iba ang pananaw ng mga otoridad. Kaya ang DILG desididong buwagin ang grupo. Narito ang agenda report ni Lade Cabagani.
3: Hindi raw sapat ang umanay good deeds ng True Brown Style o TBS para tigilan ng mga otoridad ang pagsawata sa mga miyembro nito. Ayon kay DILG Secretary John Vicrimulya, patuloy ang crackdown laban sa kriminalidad na iniuugnay sa TBS sa kabila ng umano'y community outreach at charitable activities ng grupo.
4: That's their version of the truth. But they have no other truth. Alam mo yung cosmetic attempts na doesn't lie the truth. They are really behind a lot of the original notes sa mga alokan sa kapatangin. But we appreciate what they're doing. But we're still not stopping. It's not stopping us from getting there.
3: Inakusahan ni Rimulya ang TBS ng umano'y pag-groom at pag-radicalize sa mga minor de edad para masangkot sa krimena.
4: Because the laws permit na yung 16 years old, yung magkaroon ng kaso, pwede silang ma-absolve na lang sila, pwede wala. So, ano nila yun? Ginagawa nilang parang pinapakain sa pati ng mga bata. Ginagawa nila, radicalize sila, initiate. Ang umpisa niyan, papatay muna sila ng hayop sa harap ng mga master nila. Pagkatapos nun, mag-hold up ng mga convenience store. Pagkatapos nun, drugs naman. So natin yung agree niya. Hindi ba kailangan pigil na yan? Pigil na natin natin.
3: Bukas naman daw si Rimulya sa pakikipag-usap sa TBS. Pero may kondisyon. Itigil daw muna nila ang kriminalidad. Para sa Agenda, Lade Cabagani, Billionaire News Channel.
0: May property worth 6 million pesos daw sa Davao City ang asawa ni VP Sara na wala sa kanyang sal-in. Pero nasalag naman ito ng depensa, kaya naman tila nasita ng isang senator judge ang prosekusyon. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe live mula sa Senado. Dexter, so ano na ang update sa day 32 ng impeachment trial?
5: Kuwi na dalawang opisyal ng Land Registration Authority ang iniharap ng prosekusyon kanina bilang kanilang testigo sa day 32 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa direct examination, lumabas na hindi nakadeklara sa sal-in ni VP Sara ang dalawang natukoy na ari-arian nila ng kanyang mister. Sa cross-examination naman, taliwas na detalye ang lumabas.
6: Na nagpaligoy-ligoy pa si Senator Judge Rafi Tulfo sa pag-uumpisa ng Day 32 ng impeachment trial ni VP Sara. Matapos kasing ihayag ng mga opisyal ng Land Registration Authority sa Davao Region at taga-anti-money laundering council ang ihaharap, iginiit niyang dapat unahin si dating Senator Antonio Trillanes IV. Dahil ang magiging testimonyaan niya ni Trillanes ay maaring ipakumpirma sa mga susunod na testigo. Sinitaray ni Tulfo ang prosecution team sa umano'y palpak na pagpipresenta ng mga testigo sa paglilitis. Dahil may mga pagkakataong naglalagay umano ng testigo na walang kinalaman sa impeachment at nasasayang lamang ang oras ng impeachment court. Pinunari ni Tulfo ang viral na questioning ni Congresswoman Bel Zamora habang kinakausap ang testigong pulis.
7: Yung prosecution, pumapagpalpak kayo. There are times na naglalagay kayo ng mga witnesses dito na hindi naman kailangan talaga. Nagsasayanan tayo ng oras. So kukuha kayo ng witness, make sure na talaga yung witness na yun ay merong masasabing bagay na makatulong sa ginagawang investigations dito sa impeachment.
6: Pinag-iingat ng Senator Judge ang prosekusyon sa pagkuha ng mga witnesses at pagsalang ng kanilang mga abogado.

0: Harap ng prosecution si Attorney Cathy Baldonado, Register of Deeds ng Davao City, at si Attorney Marco Pineda, na Register of Deeds ng Island Garden City of Samal. Sa testimonya ni Baldonado, inilahad ng prosekusyon na ang real property na nabili ni Attorney Manscarpio sa Batina, Davao City noong 2024 sa halagang 6 million pesos ay wala sa 2025 sal-en ni VP Sara. Pero sa cross-examination ng defense, pinakita ang tax declaration na nagsasaad na ang property sa Batina ay nasa Barangay 74A na nakadeklara sa 2025 sal-en. Sa testimonya naman ni Attorney Pineda, 2018 nabili ni Attorney Manscarpio ang ari-arian sa Matanos, Samal Island. Lumabas din sa direct examination na wala ito sa 2019 declared sal-en ni VP Sara. Pero hirit ng depensa, ang property sa Samal Island ay siyang deklarado na property ni VP na may bagong address na nakalagay sa Barangay San Isidro, Kaputian District sa Samal Island at nakadeklara ito sa sal-en ni VP Sara. Sa kanyang interjection, sinabi ni Presiding Officer Chisi Escudero na isa sa mga dapat matutukan ng Civil Service Commission ang mga address ng ari-arian na inilalagay sa sal-en dahil may mga pagkakataonan niya sa mga real property na lumang address pa rin ang nakalagay sa titulo ng lupa at ang nakasaad sa tax declaration.
1: Perhaps one thing for the civil service to look at, dahil ang dinideklara po sa sal-en ay general description lamang ng real property at hindi po ganun kadali, para din sa kaalaman ng ating mga manonood at viewing public, hindi po ganun kasimpleng ipagtugma yung aktwal na lupain o lugar dun sa dineklara sa sal-en at dun sa nasa titulo, dahil magkakaiba po ang nilalaman po nun.
0: Corina, kanina sa open court nagmanifest itong si Lead Prosecutor Jervil Luistro at sinabi niyang inaalis na nila sa listahan ng kanilang mga testigo itong si dating Senator Antonio Trillanes IV. Samantala, nagbabala naman si Impeachment Court Spokesperson Attorney Reggie Tonggol sa mga kapwa niya abogado na maaring masuspend o madisbar dahil sa pagpapakalat ng mga untruthful o mga mali at misleading na mga statements. Corina.
2: Dexter, ano raw ang dahilan kung bakit nilaglag si former Senator Trillanes bilang witness? Pumapaloob ba siya doon sa sinasabing wala Corina, daw kinalaman sa impeachment?
0: Corina, kanina sa press con ng prosecution matapos itong day 32, pinaliwanag ni Congresswoman Jervil Luistro yung dahilan. Ang sabi niya, si Senator Trillanes mismo ang nag-inform sa kanya at nag-decide na hindi na siya tutuloy na testigo. At sa kanya namang social media post ngayong hapon, sinabi din naman ni Senator Trillanes na inimpormahan nga niya si Congresswoman Jervil Luistro na alisin na lamang siya sa listahan ng kanilang mga testigo para naman daw sa ganung paraan ay mabawasan yung pressure na dinadaranas o dinadanas ngayon o pinagdadaanan ngayon ng prosekusyon. Corina.
2: So, Dexter, wala tayong impormasyon tungkol sa maaaring sabihin ni Senator Trillanes?
0: Sa ngayon, Corina, wala pa siyang binibigay na hint kung ano man yung kanyang sasabihin dahil inanunsyo rin niya sa kanyang social media na magkakaroon siya ng press con bukas at doon niya ilalahad isa-isahin lahat ng mga detalye na sana ay kanyang babanggitin dito dapat sa impeachment court. Corina.
2: Ah, okay. So hanggang bukas, no? Isa na namang pasabog. Maraming salamat. Dexter Ganibe, nag-ulat ang live mula sa Senado.
3: Tinatuloy ang pagsalang ng AMLAC sa witness stand sa day 32 ng impeachment trial ni VP Sara. Alamin natin kung bakit sa agenda report ni Hannah T. Live mula sa Senado. Hannah.
4: Pinky, naudlot ang pagpapasilip sa financial records ni VP Sara matapos payagan ng Senate Impeachment Court na bigyan ng sapat na panahon ang defense team na i-review ang mga dokumento ng Anti-Money Laundering Council. Hininatuloy ngayon ang pagsalang sa witness stand ng AMLAC witness at inaasahan pa natin ito sa Lunes. Meron kasing naunang concern itong si Lead Defense Counsel Attorney Sheila Season na ngayong araw lang nila natanggap ang summaries ng AMLAC records at kailangan pa nilang i-review ang nasa 23 hanggang 24 na kahon ng mga dokumento. Tinukoy din ni Siso na may markang strictly confidential ang summaries at nilinaw mismo ng AMLAC na hindi nito isinusuko ang confidentiality ng mga record. Pero sabi ni Representative Chel Jocno, September 2 pa raw na ibigay ang AMLAC documents sa defense, kaya sapat na raw ang panahon para pag-aralan ang mga ito. Una na ring nagpa siya ang impeachment court noong Hulyo na hindi hadlang ang confidentiality rules para sumunod ang AMLAC sa sabpina ng korte. Nag-express dito ng strong reservations si Senator Judge Tito Soto dahil speaking for the public, tingin niya ay hindi papabor ang publiko rito.
5: I've thought that the prosecution and the defense have been ready with this since July, since the time we took an oath. At alam na nila kung ano yung mga parating eh. Diba? So I don't think many would enjoy a postponement only because they were not given proper time.
4: Bagamat umuorito si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, dapat daw ikonsidera rin ng impeachment court ang fairness. Hindi naman daw humihingi ang defense ng isang linggo o isang buwan.
6: If I can use the word main event, one of the, if not the main event of this trial, the same as the Corona trial, is actually the questions about financial impropriety or graft and corruption and about the actual finances of the respondent accused.
4: Sabi naman ni Senator Judge Risa Ontiveros, hindi sakop ng confidentiality rules ang pagsunod ng AMLAC sa sabpina ng impeachment court. Ang ipinagbabawal lang daw ng batas ay ang basta-bastang paglabas o pag-leak ng AMLAC information. Sa ruling ni Presiding Officer Chiza Escudero, pag-uusapan pa ng impeachment court sa Lunes kung paano haharapin ang confidentiality ng AMLAC records. Pero pinagbigyan na niya ang defense na humingi ng dagdag na panahon para maghanda. Ginawa niya ito bilang courtesy and equity o para maging patas sa defense. Kaya sa Lunes na lang haharap ang AMLAC witness. Lumutang daw sa diskusyon ng Senator Judges kung posible bang idaan sa executive session ang magiging proceedings kaugnay ng financial records ng BISE. Pero paglilinaw ng impeachment court, wala nang kailangang idebate pagdating sa confidentiality ng bank records dahil nga sa naging ruling ni Escudero para masabpina ang mga ito. Pinky, sa gitna ng mga ito, ibinasura ng Korte Suprema ang isang petisyon questioning the June 3 session of the Senate. Ayon yan sa isang social media advisory ni Senator Kiko Pangilinan. Kung matatandaan natin, Pinky, ito yung sesyong nagdeklarang ang presensya ng 12 senador ay quorum matapos ang ilang araw na hindi pagsulpot ng kampo ni Noy Senate President Alan Peter Cayetano. Sumipot noon si Escudero para makapagsesyon ang Noy Minoria. Sa parehong araw din na yan, Pinky, na pagdesisyonan sa sesyon na pwedeng pagbotohan kung sino ang magiging presiding officer ng impeachment court sa halip na otomatikong Senate President ang mauupo sa posisyon. Sabi ng SC, pumalya ang petitioners na patunayang nag-commit ang mga senador ng grave abuse of discretion nang ideklara nilang quorum ang presensya nga ng 12 senators sa session hall. Balik sa iyo, Pinky.
3: Hana, ano-ano ba yung mga dokumentong dapat ipapakita ng AMLAC witness na hindi natuloy ngayong araw?
4: Pinky, yung dapat sanang ipepresenta nitong si AMLAC witness na si Secretariat Executive Director Ronel Buenaventura ay yung mga record ng financial transactions ni VP Sara way back 2017 pa hanggang nitong nakaraang taon. Ayon yan kay Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reggie Tonggol, kasama dyan yung bank transactions at iba pang galaw ng pera na gagamitin ng PROSEC para tukuyin kung saan nang galing or saan napunta yung mga pondo na meron ngang kaugnayan doon sa unexplained wealth allegations ng prosecution laban sa BISE. At merong about 11-page na summary yung AMLAC, pero ayon sa defense, nasa 23 to 24 boxes pa raw yung mga dokumentong kailangan nilang i-review. Pinky?
3: Maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat ng live mula sa Senado.
7: Bukod kay VP Sara, isang dosenang iba pang personalidad ang idinawit ng naging security chief ni former House Speaker Lord Alan Velasco na si Rodolfo Gracioso sa umano'y porsyentuhan at delivery ng mali-maletang pera. Pangunahing nabanggit sa affidavit ni Gracioso ang asawa ni Velasco na si Rowena Amara Velasco o kilala bilang Wen, na siya umanong pinanggalingan ng mga regalong maleta ng cash, tsokolate at

mahaling bag para kay Mayor Sara. Ayon kay Gracioso, ang mga regalo maging ang susi ng mga sasakyan. Laman ng mga ito at cash ay pinaabot ni Mayor Sara kay Jeffrey Tupas o Jepoy na miyembro ng kanyang staff at nagsilbi bilang Davao City Information Officer. November 2021 nang terminate ni Mayor Sara sa pwesto si Tupas matapos dumalo sa isang party kung saan nagkaroon ng drug raid. Sa mga Duterte, dalawang beses na banggit si Davao Congressman Paolo Duterte. Sa utos umano ng boss niya na si Speaker Velasco, naghatid din umano si Gracioso ng pera para kay Congressman Pulong sa isang bar sa Davao at iba-ibang lugar sa Metro Manila. Ilang beses namang nabanggit si Marikina Congressman Miro Kimbo na noong panahon yon ay wala sa pwesto. Isa umano si Kimbo sa mga nagdala ng pera para kay Velasco. Kay Kimbo rin umano galing ang impormasyon na galing ang pera mula kina Curly at Sara Discaya at iba pang mga DPWH contractor. May pagkakataon ding kasama pa ni Kimbo si late DPWH.

Rizal Dico. May isa umanong cash house na pinag-imbakan ng pera si Velasco sa Valle Verde 6 sa parehong kalye na may bahay umano si Co. At ilang beses daw umano siyang tumanggap ng pera galing sa kanya at iniimbak sa iba't ibang cash house ni Velasco. Bago pa ang May 2019 midterm elections, nagde-deliver din umano ng pera ang mga security aid ni Co. sa bahay

na naging Chief of Staff ni Velasco at Secretary General ng House of Representatives. Gayon din dumalas umano ang delivery ng pera kay VP Sara ayon kay Gracioso. Sina Velasco at Sipin ang pinagalingan ng impormasyon na nakakakuha si Velasco ng porsyento o kickback sa lahat ng mga proyekto sa buong bansa at kasama raw sa porsyento ni Velasco ang para na rin sa mga Duterte. 2021 naman anya nang makita niya si DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa DPWH main office. Kasama niya noon ang isang General Pipino para magpa-approve ng project sa Region 8 sa utos ni Velasco. Mula DPWH office, nagtungo sila sa opisina ni Budget Secretary Wendell Avisado para sa project approval. Si Pipino anya ang nagtanong kung magkano ang SOP o porsyento ni Velasco. 25% umano ang sagot ni Velasco kay Gracioso na babayaran anya in advance. August 2021, nang mag-resign si Avisado sa pwesto due to health reasons. Sa lumutang na web of personalities na mga pangalang idinawit ni Gracioso, nadawit kalaunan sa flood control scandal si Nazaldi Co, Curly at Sara Discaya, DPWH Engineer Alcantara, Yumaong Yusek Cabral at Yusek Bernardo na naging state witness laban sa ilang akusado. Aabangan kung may maghihintay ding kaso sa iba pang mga pangalan na nabanggit. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain. Exclusive! Ilang top flood control contractors ng DPWH kasosyo rin umano sa dredging sa Zambales. At Alex Ayala, bakit kaya sinita ang fan? Susunod yan sa agenda.

0: Bahagi ng taya mo ay para sa bayan.
1: Panalo! Yes!
2: Makakauwi ka na!
0: Kung para sa iba, ang Lotto ay game of chance, para sa kanila, ito ay fighting chance. Dahil sa PCSO, bawat taya may kawang gawa.
3: Remember that everyone deserves a place to call home. May we continue to build a world where everyone lives with dignity, hope, and purpose. World Habitat Day. Bilyonaryo News Channel.
4: Traffic check muna tayo ngayong Webes sa Marcos Highway, SM Marikina. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa east and westbound lane. Hindi lang sa flood control contracts, pumaldo umano ang ilang top DPWH contractors sa Bulacan. Magkakasosyo rin pala daw kasi ang ilan sa kanila sa dredging sa Zambales. Ang detalye sa part 4 ng exclusive agenda report ni Joash Malimban.
5: Hindi lang sa flood control projects, may kontrata ang ilan sa mga iniimbestigang DPWH contractors. Sa nagpapatuloy na Bilyonaryo News Channel investigation, natuklasan naming kabilang din ang ilang flagged contractors sa 7 kumpanya na may permit na magsagawa ng dredging operations sa Zambales. Yan ang 7 West Incorporated na inirehistro lang noong November 2019, isang buwan

0: tapos ipatupad ang DNR Order No. 13 o ang Zambales River Restoration Program. Kabilang sa biggest shareholders ng kumpanya, ang M3 Construct Incorporated, Jacon Build Construction Corporation, F316 Construction Corporation at Flordes Construction and Trading Corporation, pagmamayari ni Luis Rafael de Guzman Tiki, ang M3 Construct. Kabilang din siya sa mismong shareholders ng 7 West. Matatanda ang si Tiki ang isa sa key officers ng LR Tiki Builders na kabilang sa top 15 flood control contractors sa ilalim ng Marcos Jr. Administration na nakasungkit ng bilyon-bilyong pisong halaga ng kontrata mula sa DPWH. Parehong nahaharap ang LR Tiki Builders at ang M3 Construct sa investigasyon kaugnay ng potential ghost flood control projects sa Bulacan. Ang Jagon Build Construction ni Jay Gonzales naman kasama sa mga unang inimbestigahan sa Senate Blue Ribbon Committee hearings kaugnay rin ng possible ghost flood control projects. Ang Flordes Construction and Trading kasama sa naging investigasyon ng Anti-Money Laundering Council matapos magkaroon ng joint venture projects kasama ang Global Crete Builders na pagmamayari naman ng under investigation ngayon na si Candaba Pampanga Mayor Rene Maglangke. Ang F316 Construction naman na pagmamayari ng Fabian family ng Bukawi, Bulacan, kasama rin sa top flood control contractors sa lalawigan. Represented ng F316 Construction ni Heriberto Fabian na siya rin nakatalang presidente ng 7 West. Ayon sa DNR, parte ang River Restoration Program ng malawakang flood control program sa Zambales. Layon kasi nitong hukayin ng lahar at buhanging dumadaloy patungo sa West Philippine Sea na base sa monitoring ng provincial government ay nagkakaroon ng build-up sa ilang bahagi ng mga ilog. Dahil anila sa build-up, umaapaw ang tubig sa mga karating lugar.
1: Para mag-flow yung tubig, dapat i-dredge mo yung bukana niya, yung delta, yung mouth. Pag dinredge mo yon, ganitong baha, mapupuno na naman yon, then yun na naman ang kukolektahin nila hanggang maubos yung lahar dun sa taas.
0: Patuloy naman ang pagkondena ng ilang environmental group at San Felipe Resort Owners sa programa. Bukod ako sa pagiging komersyalisado, ito ang itinuturo nilang sanhi ng malawakang coastal erosion sa mga beach ng Liuliwa at iba pang parte ng Zambales na ilan sa main tourist attractions ng lalawigan. Ang mga buhanging hinuhukay, ibinabiyahe patungo Bulacan at Manila Bay para maging pantambak sa mga isinasagawang reclamation project.
2: We'd like to call on Governor Abdane to stop the dredging activities in all the rivers of Zambales. We, the Zambaleños, are not feeling the positive impacts of this dredging. Puro negative impacts lang nararamdaman namin.
0: Aminado ang provincial government of Zambales na isang dredging operations sa main sources of income ng kanilang lalawigan. Sa pagtatala ng Commission on Audit, daan-daang milyong pisong nakukuha rito ng lokal na pamahalaan mula pa lang sa extraction fee sa taxes. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinori News Channel.
3: Iginiit naman ng kumpanyang 7 West na hindi nila shareholder ang LR Tiki Builders. Wala rin daw criminal o administrative charges ang mga kontraktor na nabanggit. Limited lang ang partisipasyon ng mga kumpanya bilang investors at shareholders sa 7 West. Pero kinumpirma ng 7 West na binibili ng ilang private entities ang dredged materials, bagamat hindi nila tinukoy kung saan ito dinala.
4: Sumagot na rin ang Z2K Resources Incorporated na majority-owned ng bilyonaryo Tieng family sa aming balita na nagsasagawa sila ng dredging operations sa Bukaw River sa Zambales. Ayon sa kumpanya, hindi sila kailanman nagsupply ng buhangin o anumang film material sa anumang reclamation project sa bansa. Kabilang narito ang suspended Manila Solar City Reclamation Project. Pero kay Region 3 Mines and Geosciences Bureau Chief Glenn Noble nang galing sa isang congressional hearing noong Agosto na sangkot ang Z2K sa dredging sa Zambales. Dinadala raw ang mga buhanging nahuhukay rito patungo sa reclamation project sa Bulacan at Manila Bay. Una na rin iniulat ng BNC ang common ownership ng Z2K Resources at ng Manila Gold Coast Development Corporation, ang kumpanya ng Tieng family na isa sa mga nagsasagawa ng reclamation sa Manila Bay bago ito masuspindi noong 2023.
5: Sambak dyan sa Manila Bay.
6: Bulacan Airport.
5: Bantay kayo dahil na si Kongresuman, marami pong kasagutan niya. Sagutin niyo mabuti.
6: Yeah.
5: Sige pa.
6: Lala. So, Magna Corp po is another one that's operating in Bukaw River. 7 West Incorporated, Say2K Resources Incorporated

0: and Chosen One Land Development Corporation po.
1: Ilang pasyente pa ang dapat mamatay? Ito ang tanong ni Senador Rafi Tulfo nang sabunin niya ang Professional Regulation Commission o PRC. Hindi pa kasi nasususpindi ang lisensya ng isang sikat na doktor na iniuugnay sa umano'y medical malpractice. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T.
2: Dalawa na mapatay eh. Ano ka ba? Look into it. Dalawa na. Ilan pa gusto mo? Isang mamatay muna. Gusto mo, kamag-anak mo muna bago ka mag-act.
3: Tumatakbo pa rin ang operasyon ng isang beauty clinic at cosmetic surgeon sa kabila ng dalawang kaso ng pagkamatay ng mga pasyenteng iniuugnay sa umano'y malpractice. Sinermona ni Senator Rafi Tulfo ang Professional Regulation Commission o PRC at kinwestiyon kung bakit hindi pa nasususpindi o nababawi ang lisensya ng doktor.
2: Si Dr. Eric Yap Huangco, si Icon Clinic Dr. Yapi, dalawa na napatay nito. Actually, tatlo pa eh. Yung isa, biniverify ko pa.
3: Noong 2017, isang 29-year-old na babae ang nasawi matapos umanong sumailalim sa tatlong cosmetic procedures sa naturang clinic, breast at buttock augmentation at liposuction. Tinulungan pa raw ni Tulfo ang pamilya ng biktima na maghain ng reklamo sa PRC at hiniling ang pagbawi sa lisensya ng surgeon. Pero ayon mismo sa PRC, 2021 lang nahain ang kaso sa Board of Medicine.
2: 3 years? No. So ibig sabihin, ganun kainutil kayo sa PRC? 3 years after? Sorry, Mr. Chair.
3: Ngayong taon, isa na namang pasyente ang nasawi matapos umanong sumailalim sa cosmetic procedures sa naturang clinic. Kaya para kay Tulfo, kung kumilos lang agad ang PRC sa unang kaso, posibleng naiwasan ang panibagong pagkamatay.
2: Ano kaya lahat kayo dyan sa PRC? Mula sa iyo, commissioner, yung assistant commissioner, lahat kayo pumunta kay Dr. Yapi. Magpa-procedure kayo lahat. Ako na ako mag-sponsor. Hindi, seryoso.
4: Same procedure.
2: Ako, gamitin yung credit card ko. Oh.
4: Same
2: procedure. Credit card ko, libre. Pati hotel pa. O, tingnan natin kung kayanin niyo yan. Of course, hindi kayo papayag dahil alam nyo, posibleng mamatay kayo.
5: Perhaps if we can do something to immediately, kahit preventive suspension, di ba? Na we do something about it.
3: Cease and desist order ang hiniling ni Tulfo. Sang-ayon si Labor Secretary Francis Tolentino na dapat bawiin ang lisensya ng surgeon. I-inspeksyonin ng DOLE ang clinic ngayong Webes habang magsasagawa rin ng fact-finding investigation kasama ang PRC at Medical Board.
6: We can do an immediate inspection tomorrow of the clinic and we'll submit a report to this committee. Baka po yung kanyang clinic mga kutsilyo lang yun nandoon, unsanitary, di ba? So we'll immediately submit a clinic and if found violative of Article 128 of the Labor Code, kami na po magsasara.
3: Hiwalay naman dito ang imbestigasyon ng PRC sa pinakabagong kaso na sinabing sisimula nito sa sarili nitong initiative. Hininga na rin ng komento ang clinic sa mga alegasyon pero wala pa itong opisyal na pahayag kaugnay ng Senate hearing. Para sa Agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel.
1: Pinasalamatan ng NBI ang Bilyonaryo News Channel sa tulong sa pangangalap ng ebidensya sa honey trap scandal o yung umano'y character assassination plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Sa programang The Spoke, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na nakatulong ang mga interview ng BNC sa pag-uugnay sa mga akusado kaya naisampa ang qualified human trafficking case laban sa kanila. Kabilang sa mga nakasuhan, sina Batangas Representative Leandro Leviste at former Congressman Jing Paras.
7: Tapos, nag-guess din po yung... Kaya, actually, hindi lang pala spokes. Yung buong Bilyonaryo Channel. Salamat po sa mga interviews nyo. Dahil yun po yung nagano. Nagbukas dun sa ibang ebidensya namin. Nabuo yung kwento. Dun sa kay Pinky Web, nag-guess naman yung isang lawyer. Yung lawyer ni...
8: Si Rui.
7: Hindi po yun. Yung lawyer si ni si Attorney Mark. Tolentino.
8: Okay.
7: Lawyer siya noon.
8: Lawyer siya noon.
7: Ni Jing Paras. Na eventually, nag-withdraw as lawyer. Sabi niya, there are affidavits na nakita ko, ganyan-ganyan, referring dun sa mga babae no, na involved. Tapos nag-gress naman si Leroy Rudy kay Pinky Webb.
4: Timbog ang dalawang miyembro ng robbery group sa Zambales. Sa ginabang operasyon, na-recover din sa kanila ang mga armas at granada. Yan ang agenda report ni Leib Cabagani.
8: Kita sa CCTV ang pagsugod ng mga tauhan ng Police Regional Office 3 sa isa umanong criminal hideout sa Castillejos, Zambales. Dito raw nagtatago ang mga sospek sa sunod-sunod na robbery at snatching sa Bataan, Olongapo at Zambales. Target ng operasyon ang grupong nang hold up sa isang gasolinahan sa Pilar, Bataan.
9: During the implementation of the search warrant, nahuli tayong dalawang tao, nakakuha tayo ng tatlong firearms at isang granada. Doon sa follow-up operation natin, may nakuha tayong apat na baril at naka-aresto pa tayo ng dalawang tao. All in all, pitong firearms ang nakuha natin, isang hand grenade, apat na tao ang na-aresto natin.
8: Ayon sa PNP, nagsimula ang grupo sa petty crimes at snatching bago nag-level up sa armed robberies. Hindi lang daw establishments ang pinupuntirya ng grupo. Pati mga taong naglalakad lang sa kalsada, kanilang binibiktima. Naaresto ang apat na miyembro ng grupo sa tatlong magkakahiwalay na operasyon.
9: This group are emerging, no? Papalaki ng papalaki. It's good thing na profile natin sila ng maayos and eventually na-aresto natin yung mga members.
8: Nasa kustodiya na ng Pro 3 ang mga nahuling sospek at haharap sa patong-patong na kaso ng pagnanakaw. Pinalalakas na raw ng PNP ang intelligence gathering at police visibility sa Central Luzon para masawata ang mga kaparehong grupo. Para sa Agenda, Leid Cabagani, Billionaire News Channel.
1: Winasak ng Bureau of Customs ang higit 3,000 kahon ng illegal vape products mula China na nakumpiska sa nabotas. Ayon sa ahensya, isang big fish smuggler ang nasa likod ng kontrabando na nagkakahalaga ng 1.4 billion pesos. Narito ang agenda report ni Gio Robles.
10: Ating natutunghayan ngayon ang pagwasak sa kabuuan 3,174 boxes ng smuggled electronic vape.
11: Gumamit na ng pison ang Bureau of Customs para wasakin ang mga vape product na ito kaninang umaga. Ayon sa BOC, smuggled o ilegal na pinasok sa bansa ang mga produkto na walang kaukulang dokumento. Nitong Marso, nadiskubre sa isang warehouse sa Navotas ang mga pinuslit na kontrabando na 2024 pa pinasok sa bansa. Sa dami ng nakumpiska, tila nabalahaw pa nga ang heavy equipment sa dagat ng mga vape product. May naka-standby din na fire truck para basain ng tubig ang mga smuggled na produkto. Layo nito na hindi na maibenta sa merkado ang mga vape product na abot sa 1.4 billion pesos ang halaga. Ayon kay Commissioner Ariel Nepomuceno, maituturing na big fish smuggler ang consignee sa likod ng mga smuggled vape product. Ito na ang pinakamalaking single operation seizure ng mga smuggled vape product sa kasaysayan ng Bureau of Customs. Tukoy na ng BOC ang consignee, dawit din ang mga Chinese national na may-ari at opisyal ng warehouse kung saan nadiskubre ang mga smuggled vape. Hindi na muna sila pinangalanan ni Nepomuceno habang patuloy ang investigasyon.
12: So napakalaking puhunan nito, hindi ito ordinaryong negosyante. Yung talagang may-ari nito or consignee. Kasi kadalasan yung mga criminal syndicates, kadalasan gumagamit ng mga ibang pangalan or mga fake na pangalan.
11: Mula China, ang mahigit 3,000 kahon ng mga vape product. Bagaman mas mahigpit na raw ngayon ang BOC sa mga pantalan. Tila nakakagawa pa rin daw ng diskarte ang mga smuggler. Hinala pa ni Nepomuceno.
12: Sa dagat nila ginagawa, may didikit na mas maliit na local ships, ipapasok nila at magla-landing sa either private wharves o doon sa mga pampang.
11: Ayon kay Nepomuceno, nasa 380 million pesos ang tinatayang buwis na sanay na kolekta ng gobyerno kung legal na naipasok sa bansa ang mga produkto. Nakatakdang kasuhan ng BOC ang mga sangkot dahil sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Inaalam din ng ahensya kung may iba pa silang kasabwat. Balak din suriin ng BOC kung may

0: na nagutan ang mga endorser ng mga ilegal na produkto para mapigilan ang marketing ng mga kontrabando. Para sa Agenda, Gio Robles, Bilyonaryo News Channel.
1: Nagbabala ang Malacanang laban sa hoarding ng bottled water dahil maaari itong magdulot ng kakulangan sa supply at pagtaas ng presyo habang naghahanda ang bansa sa Super El Nino. Giit ng palasyo, walang rason para magpanik ang mga Pilipino. Narito ang Agenda Report ni Ivy Reyes.
2: Walang dahilan para magpanik sa nakaambang Super El Nino sa Pilipinas sa kabila ng advisory ng State Weather Bureau na papalakas ng papalakas ang banta nito. Ito ang paalala ng Malacanang sa publiko kaugnay ng kahandaan daw ng gobyerno sa pagresponde rito. Mula Setyembre ngayong taon hanggang first half ng 2027, tinatansya ng DOST Pag-asa ang pagtagal ng Super El Nino.
3: So, makakaasa po kayo na ang gobyerno ay tumatalima sa kanilang tungkulin. Pero of course, kailangan din po natin ngayon ang tulong din ng ating mga kababayan. Kung paano kayo makakapagtipid ng inyong tubig sa inyong kabahayan, yan po ay malaking tulong.
2: Pangungunahan daw ni Pangulong Bongbong Marcos ang Task Force El Nino na kinabibilangan ng Departments of Agriculture at Social Welfare and Development. Nandyan din ang DOST Pag-asa, National Irrigation Administration at National Water Resource Board. For the remainder of 2026, may nakalaan na 6.2 billion pesos ang DA para sa mga magsasaka at mangingisda na apektado ng tagtuyot at kasalukuyang energy crisis. Mayroon ding 39.82 billion pesos ni National Risk Reduction and Management Fund na pwedeng gamitin ang pamahalaan. At for 2027, ibinumungkahi ang pagtaas ng pondo ito to 45.67 billion pesos. Mataas ito ng 5 bilyong piso kumpara sa pondo ngayong taon. Para sa frontline agencies naman, 9.8 billion pesos ang gustong ilaan ng gobyerno. Nananawagan ng Climate Change Commission na maging mas predictive ang gobyerno at hindi lang daw basta reactive. Naway gamitin daw ang siyensya, datos at risk information mula sa mga eksperto para ma-anticipate ang impact ng El Nino bago pa man mag-escalate. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Bilyonaryo News Channel.
1: Sumagsad na naman ang Philippine Stocks Exchange Index sa ika-apat na sunod na araw. Nagsara ang PSCI sa 56.49, mas mababa ng almost 0.9% kumpara kahapon. Dahil dito higit 10-month low pa rin ang merkado. Para kay PCCI Vice President for Trade and Industry Brian Ang, hihilahin pababa ng Bangko Sentral report na lalala ang September inflation, ang market sentiment. Kaugnay nito, sinabi ni CRISP Chief Economist Emmanuel Leco sa memo na dapat na sa crisis mode na ang economic managers ng bansa sa gitna ng lumulobong inflation at mataas na presyo ng bilihin. Dapat na raw tapyasan muna ang mga gastos sa 2027 budget at palakasin ang efficiency at productivity ng gobyerno.
4: Kung yung dati, sabi nila, magbawas tayo ng trabaho, magbawas tayo ng sweldo, gastos. Unang-una na dyan, yung kanilang mga services, yung transport, kanya-kanyang sasakyan, kanya-kanyang yan. So siguro dapat
1: gobyerno. Lahat yung pag pinagsama-sama, malaking pagtitipid na.
5: Nasa 6 pesos and 60 centavos per share umano ang initial public offering ng Mint na parent company ng GCash. Batayan sa dalawang source na nakausap ng international news site na Reuters. Plano raw ng kumpanya na magbenta ng higit 8 billion shares na inaasahang makakalikom ng 53 billion pesos. Wala pang komento ang Mint sa balita na tinawag nitong market speculation. Naniniwala naman ang isang analyst na nakausap ng Bilyonaryo News Channel na posibleng sundin ng Mint ang final offer price ng cornerstone investors tulad ng nangyari sa Maynila Water. Kaya naman maaaring 6 pesos and 60 centavos nga ang final offer price ng IPO.
6: Aabot lamang sa 2,500 pesos kada buwan ang hulog sa bagong condo units ng 4PH housing project sa Cavite. Paano nga ba makakamit ng mga Pag-ibig member ang abot-kayang pabahay? Narito ang agenda report ni Remus Macasero.
7: Sa private development, for this type of housing, typically you'll spend more than 12 to 15,000. Yung pinakamura, yung ganito kaganda and ganitong size, 12 to 15,000. Dito, 2,000 lang, 2,500. But graduated. Ibig sabihin, 2005, first 4 years, then yung 5 to 10 years, mga 3,006, 3,007.
8: Yan ang ibinida ni Engineer Saavedra sa naganap na topping off ceremony para sa Tower C and D ng Job Residences sa Dasmariñas, Cavite. Pinangunahan ng Megawide Group ang ceremony in partnership with the Department of Human Settlements and Urban Development, Pag-ibig at Dasmariñas LGU. Naabot ng dalawang tower ang kanilang topping off stage just 7 months after nung unang concrete pouring ceremony. Pero paano nga ba ito makakabenefit sa mga interesadong buyers at mga Pag-ibig members?
9: Pag-ibig Fund invested 10 billion in Megawide preferred shares to support the development of over 7,000 condo housing units here in Dasmariñas. In that 10 billion, that 10 billion is your money to all the Pag-ibig members here. It is your money, not the money of the national government. This investment earns 9% annually.
8: Tinatarget ng proyektong makapag-produce ng over 4,000 na housing units. Parte ito ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program ng gobyerno. Magbibigay ng bagong pag-asa ang proyektong ito para sa libo-libong pamilya na matagal nang nangangarap magkasariling bahay. Dahil at the end of the day, deserve ng bawat Pilipino ang isang komportable, ligtas at abot-kayang tirahan na matatawag nilang tahanan. Para sa Agenda, Remus Macasero, Billionaire News Channel.
10: Two Filipinos make it to Time Magazine's list of the world's most influential rising stars. Kabilang dito si world number 18 Alex Ayala, who landed in the innovators category. Tennis legend Rafael Nadal wrote her profile describing her as a true phenomenon. Pinuri rin ni Nadal ang humility ni Ayala amid her rapid rise in tennis. Kwento pa ni Nadal, si Ayala ang first player he shared the court with after retiring. Pasok din sa list si Isa Briones, who stars in the Emmy-winning medical series The Pitt. Ayon sa kanyang co-star na si Catherine Lanasa, Isa is the coolest kid that she knows. Lanasa adds, inspirasyon ang anya'y fierce dedication ni Isa to accurate portrayals of Filipino women on screen. A fan gets quite a scolding from Alex Ayala. Binato niya kasi ng cap ang Pinay tennis star in an attempt to get an autograph. Ginawa niya pa ito not just once, but twice. Sa viral videos, kita si Ayala na kinonfront ang fan as she was leaving the arena.
11: Okay, sir, hindi ka dapat magtatakpan ng mga
12: plans
11: sa mga...
12: Sorry.
11: If you say it nice, yeah, I will sign for you. Pero huwag ka magtatakpan.
10: Agad naman nag-sorry ang fan and Ayala eventually agreed to sign the cap. Back to work na next year, si Sara Jeronimo ayon kay Viva Films producer Vic Del Rosario. Buntis nga ba ngayon ang pop star royalty? Ang sagot ni Boss Vic sa Agenda Report ni Tin Matro.
13: Muling umingay ang usapin tungkol sa personal life ni Sara Jeronimo kasunod ng makahulugang pahayag ni Viva Films producer Vic Del Rosario Jr. sa panayam sa media matapos tumanggap ng Lifetime Achievement Award mula sa Film Development Council of the Philippines. Tinanong si Boss Vic tungkol sa matagal ng pregnancy rumors na kinasasangkutan ng popstar royalty. Hindi man niya direktang kinumpirma ang naturang balita, sinabi niyang next year na babalik sa trabaho si Sara. Dagdag pa niya, hindi pa muna pwedeng magtrabaho si Sara sa ngayon at mas binipili muna nitong i-enjoy ang kanyang happy life. Nagsalita rin siya tungkol sa relasyon ni Sara sa kanyang inang si Divine Jeronimo. Ayon kay Boss Vic, hindi naman nag-away ang mag-ina at matagal na silang nag-uusap. 2020 nang ikasal si Sara sa aktor at host na si Matteo Guidicelli. At sa ngayon, wala pang kumpirmasyon mula sa kanilang kampo tungkol sa pregnancy rumors. Para sa Agenda, Tin Matro, Billionaire News Channel.
5: eroplanong pa-Israel tinangkang i-hijack at ibagbag.

0: pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
1: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
2: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
1: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
3: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang below grade level, ini-enroll natin sa aral.
4: Ampalaya!
5: Ampalaya!
4: Kumakain kayo, ampalaya!
1: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
0: Gayon din mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
4: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan. Okay.
6: Traffic check ulit tayo sa Commonwealth Tandansora. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan papuntang Fairview. Mabilis naman ang kabilang lane. Mala 9-11 ang muntik mangyari sa isang passenger plane mula Dubai na patungong Israel. Sinubukan kasi itong i-hijack. Ang detalye sa agenda report ni Francis Fove.
7: Kareg, istalat mo ng kamlim, anak mulikat nakita.
8: Isang kagimbal-gimbal na eksena sa himpapawid. Sinaksak ng co-pilot ang piloto ng Fly Dubai flight patungong Tel Aviv. Isa umanong attempted hijacking para ibagsak ang eroplano sa Israel. Buti na lang at napigilan siya ng ilang pasahero.
9: Someone screamed. We knew there was an attack because a woman screamed stabbing and the plane shook hard. At that moment, I ran to the cockpit and the plane dived. We all ran, we pulled the assailant out. I pulled him out.
8: Umalis sa Dubai ang aeroplano, 3:05 ng madaling araw, Dubai time. Nagdeklara ang flight ng general emergency, 5:31. At pagpatak ng 5:38, nagdeklara na ng hijacking. Na-divert ang aeroplano sa Saudi Arabia, kung saan isinakay pa uwi sa ibang flight ang mga pasahero. Sa Israel, sinalubong ni Prime Minister Benjamin Netanyahu ang tinatawag na ngayong Big Hero. Ang salarin naman, nasa kustodiya na ng Saudi authorities.
10: The attacking pilot is now being investigated in Saudi Arabia. I think he'll be taken to the Emirates where he comes from, or at least where he flew off from. And we'll be

0: going and possibly also participating in this investigation. So we'll find out.
1: Isang himala para sa mga pasahero na nakauwi sila ng ligtas. Hinirang din na bayani ang piloto na sa kabila ng kanyang malubhang sugat ay nabuksan niya ang cockpit door. Buhay ngayon ang 174 passengers and crew dahil sa Heroes of Flight FZ1703. Para sa Agenda, Francis Polbe, Bilyonaryo News Channel.
2: Binulabog ng shooting threat ang tatlong paaralan sa Pilipinas. Kabilang dito ang Mapua Malayan Colleges sa Laguna, De La Salle University College of St. Benilde at De La Salle University sa Dasmariñas, Cavite. Naalarma ang mga magulang at estudyante matapos kumalat online ang mass shooting threat. Pero ayon sa mga otoridad, walang factual basis ang mga banta. Nanawagan din sila sa publiko na iwasang magpakalat na unverified information. Dahil sa banta, kinansela ang klase sa tatlong universidad.
3: Kinilala na raw ng Indonesian government ang absolute pardon na binigay ni PBBM kay Mary Jane Veloso. May panawagan naman ang dating OFW sa mga Pilipinong gustong makipagsapalaran sa ibang bansa. Ang detalye sa agenda report ni Chet Gatchalian.
4: Sa lahat din po na sumusuporta, sa buong mundo po, na naniniwala po na wala akong kasalanan, nakipaglaban po kayo para sa akin para makauwi na po ako.
5: Muling naluha si Mary Jane Veloso nang humarap ito sa media kasamang Justice Department. Nagpasalamat siya sa lahat ng mga nasa likod ng kanyang tuluyang paglaya. Pero pinaka-importante raw sa kanya na malinis sa kanyang pangalan, kaya may panawagan siya sa kanyang mga recruiter.
4: Siguro po mensahe ko lang sa kanila na sana ay manggaling po sa kanila mismo na wala akong kasalanan. Kasi importante po kasi ni, kaya nga po ako naipaglaban, kaya ako nga po sila kinasuhan para po lumabas yung katotohanan.
5: Ayon kay DOJ Secretary Frederick Vida, pending pa rin sa Nueva Ecija RTC ang kasong human trafficking, estafa at illegal recruitment sa mga recruiter ni Veloso. Kapwa may mensahe si Veloso at Vida sa mga Pilipinong nagnanais magtrabaho sa ibang bansa.
6: Paalala po sa ating mga migrant workers at yung gustong makipagsapalaran, meron na pong tamang pamamaraan. Ang pamalan po ang layunin ay huwag po kayong maging vulnerable pag kayo babiyahe.
4: Wala pong masama na mangarap. Wala pong masama na gusto natin maiyaw ng ating mga pamilya sa hirap. Pero kung ako po, mabuti pong dumaan tayo sa legal na paraan. Huwag po natin hayaan na mainganyo po tayo dahil po merong pre-visa. Nakaisyo pag pre-visa, madali lang mahanap ng trabaho.
5: Ayon sa DOJ, madali sa Pilipinas kilalanin ang non-punishment principle kung saan hindi dapat managot ang mga biktima ng human trafficking sa mga kaso o krimeng ipinagawa sa kanila. Pero nagiging mahirap daw yan kapag may international element. Kaya 2015 pa lang, kinailangan ng patunayan ng bansa sa Indonesian government na may active human trafficking cases sa Pilipinas.
7: Hindi kasi gano'ng kasimple ang application ng non-punishment principle. Depende yan dun sa bansa kung tinuturing niyang biktima ng human trafficking ang isang tao upang maibigay sa kanya ang benepisyo ng non-punishment principle.
5: Sabi ng DOJ, recognized na rin daw ng Indonesia ang balitang nabigyan na ng absolute pardon si Veloso. Nasa Pilipinas na kasi ang buong otoridad sa pagpapasya sa kaso nito nang iuwi sa bansa si Mary Jane. Para sa Agenda, Chet Gatchalian, Bilyonaryo News Channel.
2: Sa sunod-sunod na class suspensions, isinisisi ng TESDA ang kanilang mababang budget utilization. Sa kabila nito, nanawagan ang ahensya ng karagdagang pondo at tauhan. Yan ang agenda report ni Che Sulit.
8: Nanganganib muling madelay ang disbursement o paglalabas ng pondo ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ngayong taon. Dahil yan sa sunod-sunod na class suspensions nitong mga nakaraang buwan na karaniwa'y dulot ng weather-related disturbances. Ayon kay TESDA Chief Secretary Kiko Benitez, nakaangkla kasi ang budget ng ahensya sa academic calendar na sinusunod ng mga paaralan.
9: At hindi po namin na-disburse hanggang hindi po natatapos ang training. No? Kasi sinisigurado po namin na halimbawa, number one, wala pong ghost students.
8: Pagdating sa alternative modes of learning, limitado anya ang hybrid classes para sa TechVox students dahil kailangan ng hands-on practice.

0: area of responsibility. Ayon sa PAGASA, hindi ito papasok ng PAR at sa halip ay kikilos patungong North Pacific Ocean hanggang early next week. Hindi rin po ito magpapalakas ng southwest monsoon or habagat sa bansa na ayon sa ahensya ay posible nang magtapos sa susunod na linggo. Kaya ka-weather, magantabay lamang sa mga susunod na anunsyo. Bukas, October 2, araw ng Biyernes, patuloy ang pagpapaulan ng trough o buntot nitong si Bagyong Choy Wan sa May Visayas at Mindanao. Mula umaga, posible na mga light rains or mahihinang ulan sa May Iloilo, Guimaras, maging dito rin sa May Negros Island Region, Central Visayas at Southern Leyte. At sa Mindanao naman, dito sa May Zamboanga del Norte, Northern Mindanao at hilagang bahagi ng Caraga Region. Habang may chance na rin ng ulan at thunderstorms simula sa hapon over the rest of Visayas and Mindanao. Kaya sa mga ka-weather natin dyan, ugaliin pa rin po ang pagbaon ng payong. Bukas, piling mga lugar lamang ang uulanin sa Luzon sa umaga, gaya ng Palawan, southern portion ng Mindoro Provinces at sa mga probinsya ng Romblon at Masbate dahil din sa trough o buntot ng bagyo. Habang sa natitirang parte ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, maaraw at mainit muli ang panahon mula umaga hanggang tanghali. Sa hapon at sa gabi naman, may daraan ng malalakas na ulan or thunderstorms, lalo na sa May Ilocos Region, Cordillera Region, Nueva Vizcaya, halos buong Central Luzon, Calabarzon and Mindoro Provinces, as well as Palawan pa rin. Kaya sa mga ka-weather natin na may pasok pa bukas, magdala rin po ng payong. At dito naman sa Kamaynilaan, halos katulad na weather po ngayong Webes, ang mararamdaman sa araw ng Biyernes. Kung saan maaraw sa umaga, mainit pero medyo makulimlim na sa tanghali at may aasahan muling isolated na ulan at thunderstorms sa dakong hapon o gabi. At yan muna napapanong balita ngayong Webes. Ako po yung ka-weather Benison Estareja na nagsasabing, ang swerte darating sa tamang panahon.
1: World number 18 Alex Ayala settles for bronze sa 2026 Asian Games sa Japan. Tinalo siya sa semis ni world number 85 at Chinese player Wang Siyi sa score na 6-3, 3-6 at 2-6. Sa kabila ng pagkatalo, no regrets daw ang Pinay tennis sensation.
2: It meant a lot to me to be here and to compete and you know, at the end of the day, I gave my all. I prepped the best I could prep. I fought the best I could fight. So, yeah, you know, happy that I was able to have this experience.
1: Bronze medal din ang nasungkit ni Ayala sa Hangzhou Games sa China noong 2023. Pinili niyang sumali muli at i-represent ang Pilipinas sa Asian Games ngayong taon sa kabila ng posibleng multa at penalty mula sa WTA.
3: Talk about a career makeover. After more than 7 years, Roger Lynch is stepping down as Condé Nast CEO to run Mattel instead. He succeeds Ynon Kreitz, who is leaving the toy giant for a role at another public company. Kreitz is credited for pushing Mattel into entertainment, kabilang ang blockbuster film na Barbie. Lynch, meanwhile, has led Condé Nast since 2019, overseeing brands like Vogue, The New Yorker, and Vanity Fair. Hindi man CEO, mananatili siya as board member ng kumpanya. Ramdam na ramdam ang Pokemon fever dito sa Pilipinas. Dagsak kasi ang fans sa pagbubukas ng pop-up store nito sa SM Mall of Asia. Silipin natin yan sa Agenda Report ni Mike Carazon.
4: Feels like a Pokemon world ang SM Mall of Asia as the beloved franchise celebrates its 30th anniversary. Bata man o adult, enjoy na enjoy sa immersive event sa bagong pop-up store. Isa na rito ang collector slash trainer na si Bianca.
5: I've been collecting Pokemon cards since I lived in it. So I'm fun, of course, now that I just adult money, I'm here supporting my kids at first.
4: Ang friends in pink naman na si Arman and Asanoria, na heal ang inner child, memorize pa nila ang powers ng kanilang favorites.
6: I fell in love with this Pokemon nung pinaglaro ko yung last Aureum Papers mainline game na Scarlet and Violet, which doon siya introduce. And yung powers niya mainly, it's maliit siya na Pokemon but meron siyang malaking weapons.
7: Kaya ko siya nagustuhan kasi dahil sa mega evolution niya noong unang nirelease ang unang nireveal yung sa Omega Ruby and Alpha Sapphire at least 10 years ago. And then nagustuhan ko siya kasi mukha siya rabid.
4: Gotta catch them all, ik.

0: the award goes to.
1: May nanalo
2: na. Congratulations! Hindi man lang nanalo si Alex ng gold, may award naman ang ating Corina.
1: Ano ba? Billionaire News Channel ito.
2: Ay! Yes. Ano ba? Iba pa ba yung...
1: Iba pa yun. Ayun. So, ayan, oh. Billionaire News Channel, what does it say?
3: Fourth Philippine Finest Business Awards and Outstanding Achievers is presented to Billionario News Channel, Yay! Excellence in Business News and Current Affairs Broadcasting.
1: Thank you so much
3: to the Philippine Finest Business Awards. Thank you po.
1: Thank you po. Thank you. Thank you. Ayan.
0: Sakto.
1: Same.
2: Oo, pareho.
1: Feeling mo, dalawa.
2: Anong uuwi mo?
1: Anong iuwi ko? Hindi natin pwede uwi. Pag-aari to ng mga boss.
3: Baka kasi may ginto dyan, no?
1: Oo, eh. Oo.
3: Kahalang gold ngayon.
1: Oo, sabi nila, tunay daw ito. Maisang langa.
0: Sakto kasi gutom na ako.
1: Oo, bakit?
0: May magpapakain ba?
1: Ay!
0: May award din.
2: Magpapanig na.
1: Dapat meron.
2: Boss. Yes.
1: Congratulations.
3: Oo, tsaka na yun.
1: Uy, ano kaya ang sasabihin ni Senator Trillanes? May mga kwento-kwento, ha? Marites lang po ito na may humaharang.
3: Sa pag-testify niya.
1: So, ngayon, malalaman natin bukas, abangan ninyo, 10 a.m. tomorrow.
3: May press conference.
1: Mayroon siyang press conference. Kung ano ba yung sasabihin niya.
2: Hindi ba he's releasing some documents sa press con bukas?
1: Well, that's the way to go para talagang credible kung ano man ang kanyang sasabihin.
3: Pero siguro papakita niya yung AMLAC din, di ba?
1: Probably, oo. Posible. Oo, why not? Maraming paraan ngayon para ilabas ang feeling nila katotohanan. Oh. Abangan! Samantala!
3: And it's 85 days to go before Christmas. Ba't ganun boses ko?
1: Oo nga. Pag sinasabi natin Pasko.
0: Malamig ang simoy.
1: Malamig, oo.
3: Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb.
0: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
2: Ako naman si Erica Christensen.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may angulo. At ang balita, may agenda.

0: first, mga last month, ma'am?
1: Last month lang po. Mga
0: yes.
1: September or August, sir?
0: Mga August, sir, ma'am. August po.
1: August. Yun po yung 99%.
0: Yes, ma'am. Opo, ma'am.
1: Pero tama ho ba, Sir Ping, na sa pagkabasa ko, yung unang polygraph test ay parang nagtatanong lamang sa mga information about you. For example, pangalan, pamilya, etc. Wala pa po bang kinalaman yung unang polygraph test nyo doon sa inyong naging allegation sa inyong affidavit?
0: Yung una, ma'am, kasama yung pangalan, tapos yung ano, ma'am, yung may sinulat din ako, ma'am, na ano, ma'am, yung parang draft, ma'am, yung para sa affidavit ko. Yun yung mga tanong nila, ma'am. Yun yung pinakauna.
1: Okay. Ano po yun nasa draft? Kumbaga, hindi pa siya masyadong kompleto compared to the second one. Tama ho ba yun?
0: Yes, ma'am. Opo, ma'am. Yun yung una, ma'am, yung delivery ng cash, ma'am, papunta kay Vice President kay Ma'am Sara, na galing kay ano, ma'am, kay Sir Alan Velasco. Yun yung una ko, ma'am, na ano, ma'am, na nakasulat doon, ma'am, sa ano ko, ma'am, polygraph, yung pinakauna po.
1: Okay. And then kinailangan ng pangalawang polygraph test. Bakit po?
0: Yes, ma'am. Yun na yun, ma'am, yung may affidavit na ko siya, ma'am, na nakasulat na doon, ma'am. Doon na sila, ma'am, nagbase yung sa statement ko, ma'am, na nakasulat sa polygraph, ma'am. Affidavit ko po, affidavit.
1: Kumbaga dito sa pangalawang lie detector or polygraph test ay tinesting, kumbaga, kung anong magiging iyong sagot doon sa mga isinulat mo na bahagi ng iyong affidavit na isinumite sa NBI.
0: Opo, ma'am. Tama po, ma'am.
1: At lumabas ho ba ilang percent din? Dahil yung una, sabi nga daw, 99%. Ito pong pangalawa.
0: Same pa rin, ma'am, yung result, ma'am. Pumasa pa rin, ma'am, sa polygraph. Tapos, yung average niya, ma'am, same din, ma'am, nung una, ma'am.
1: Which is what, sir?
0: 99% pa rin, ma'am.
1: Pareho po. In other words, Sir Ping, yung first polygraph and second polygraph test niyo po ay 99% ang kinalabasan ng iyong pagsasabi ng katotohanan. Tama ho ba yun?
0: Opo. Tama okay. Po, ma'am. Yes, ma'am.
1: Is it also correct, sir, that pati po si yung mga iyong inaakusa ay iyong china-challenge na sumailalim din sa isang polygraph or lie detector test?
0: Yes, opo, ma'am. Yun yung challenge ko sa kanila, ma'am, na mag-undergo din sila, ma'am, ng polygraph, ma'am, or lie detector test. Hindi lang doon, ma'am, sa NBI. Pwede din, ma'am, sa ibang ano, ma'am, ibang ahensya, ma'am, na may lie detector test, ma'am. Pwede kami doon, ma'am, kahit saan po.
1: So very yes, confident ho kayo to even raise that challenge or that dare. Kumbaga, pwede po nating tawaging dare. Sino ho ang inyong gustong sumailalim sa lie detector test, Sir Ping?
0: Unang-una, ma'am, si Sir Alan Velasco, ma'am, kasi siya yung may auto sa akin, ma'am, at si Ma'am Wen, at si Ma'am Sara, ma'am. Si Sir Paulo, ma'am.
1: Si Duterte. Congressman Pulong.
0: Kasi si Pangulo, ma'am, si Pangulo, ma'am, kasi nasa ano, ma'am, eh. Si ibang bansa na siya, eh.
1: Opo. Si FBRRD.
0: Yes, ma'am. Yes, ma'am. Tama, ma'am.
1: Okay. Pero alam naman po natin na ang lie detector test or polygraph test ay hindi naman po ito tinatanggap. Hindi ho ba? Hindi siya admissible in court.
0: Yes, ma'am. Tama po, ma'am.
1: All right.
0: Hindi siya tinatanggap.
1: Okay. Ano hong iyong pakiramdam ngayon na nakadalawang lie detector test na po kayo at sabi mo nga 99% ang kinalabasan ng dalawang test you went through, sir?
0: Ano pa rin, ma'am? Normal pa rin, ma'am, yung ano, ma'am, same pa rin kasi kahit sa ano, ma'am, paulit-ulit, ma'am, yun pa rin yung siguro yung result, ma'am, kasi yun naman yung totoo talaga, ma'am, at nangyari, ma'am.
1: Sir Ping, yun po ang totoo, sabi niyo, at yun po ang laman ng inyong affidavit, hindi ho ba? Puntahan ko na po yung affidavit,
0: yes, ma'am,
1: nitong si Jeffrey Tupas. Meron po siyang isinumite ngayong araw sa NBI. Siya po yung dating Davao Information Officer ni Mayor Sara noong mga panahon na yon na sinasabi mong tumanggap ng pera on behalf of Mayor Sara. Unahin ko na po, sir, para po kayo'y makasagot. Unang-una,

0: tinawag po niya kayong sinungaling dahil gaya raw po nang sinabi niyong nagbigay ka sa kanya ng dalawang maletang naglalaman ng 50 million pesos each sa Marinduque noong April 2019 sa kasagsagan ng mahal na araw. Siya po ay nagpakita doon sa kanyang affidavit na isinumite ng kopya ng kanyang two-way ticket na kanyang Holy Week travel. Nandun daw po siya sa Korea mula April 19 hanggang April 22 at kalakip din dito yung kanyang pasaporte na natatakan bilang patunay ng kanyang biyahe. At gayon din po, meron din daw siyang mga post sa social media ng litrato niya sa Korea. What do you say to that, Sir Ping?
1: Ma'am, si Jeff, ma'am, claims niya yun, ma'am eh. Claims niya, ma'am. Siguro, di niya, ma'am, sasabihin, ma'am, parang sila siralan. Di niya sasabihin, ma'am, yung ano, ma'am, yung totoo. Kasi, ano yun, ma'am eh. Sarili niya yun, ma'am. Di niya sasabihin yung katotohanan. Kasi alam naman natin, ma'am, kung gano'ng sila kaklos nila, ano, ma'am, nila, ma'am, Sarah.
0: Hmm. Mm-hmm.
1: Yes, ma'am.
0: Okay.
1: Pero, ma'am, ano ahead, din, ma'am? Sir. Yes, ma'am. Same din siguro, ma'am, sa sasabihin niya dati, ma'am, yung na-involve siya, ma'am, sa ano, ma'am, sa nahuli siya, ma'am, sa ano, ma'am, yung raid dati, ma'am, sa ano, ma'am, sa Mindanao.
0: Mm. Pero ang kailangan po nating tukuyin dito ay yung nakasaad sa inyong affidavit. Hindi ho ba,
1: yes,
0: Sir Ping?
1: Ma'am.
0: Ang sinabi niyo, sinabi niyong nagbigay kayo sa kanya ng dalawang maletang naglalaman ng 50 million pesos each noong April 29, ang sabi niyo po, sa kasagsagan ng Holy Week. Kaya po siya nagpakita nitong mga pruweba na papaano siya makakatanggap, kumbaga, excuse me sir, ng dalawang maleta as you claim na 50 million kung siya po ay wala dito sa Pilipinas at siya nga po ay nasa Korea ng mga panahon na iyon.
1: Yes, ma'am. Yung claim niya, ma'am. Tapos, yung claim ko din, ma'am, mayroon din ako, ma'am. May mga evidence din ako, ma'am, na ano, ma'am, nag-abot ako sa kanya, ma'am.
0: Hindi ho kaya, Sir Ping, kasi ito, ano eh, pasaporte po ito, may tatak ito, may two-way ticket. Siguro yung two-way ticket, pwede namang makabili, pwedeng hindi ka pumunta. Kaya lang, may tatak sa passport at meron po siyang social media post. Kumbaga, meron po siyang ebidensya. Papaano niyo po makakounter itong ganitong klaseng ebidensya?
1: Tingnan muna namin, ma'am, kung anong date siya, ma'am, nag-travel at yung claim ko, ma'am. Tapos ibangga na lang namin, ma'am, yung ano namin, ma'am, yung evidence, ma'am, ni Sir Jeff.
0: Do you remember, sir, itong sinasabi niyong nagbigay kayo ng 50 million noong April 2019? Kasi sabi niyo po sa kasagsaga ng Holy Weekend, ng mahal na araw.
1: Yes, ma'am.
0: Ano pong date yon? Yung inyong allegedly nagbigay ka, nag-abot ka ng dalawang 50 million pesos sa maleta.
1: Check ko, ma'am, sa ano, ma'am. Check ko, ma'am, doon, ma'am, sa pinasa kong ano, ma'am. Pinasa kong ano, ma'am, mga evidence, ma'am. Kasi may ano doon, ma'am, may date doon, ma'am, na naka-indicate din, ma'am.
0: Okay. Ito pa po, meron pa po. Tatlo po yung kanyang claim. Isa pa po, sir.
1: Yes,
0: hindi din daw po totoo yung sinasabi ni Gracioso ang paghahatid nito ng dalawang maletang tig. Ganun din po, 50 million peso sa isang hotel sa Maynila noong September, ito po, mas precise, 21, 2019. Dahil
1: yes,
0: po, yan po ay gabi bago ang binyag ng anak ng mag-asawang Velasco. Yun po ang nakasulat dito. Hindi anya iyon pwede daw mangyari dahil siya naman ay nasa Japan noong September 19. Kumbaga nung sinabi niyo nagbigay kayo ng pera noong September 19, ang kanya pong sinasabi, September 19 at hanggang September 22 ay nandun daw po siya sa Japan. Ayun din po, meron din pong ticket at meron din pong tatak sa passport, sir.
1: Oh, ma'am, yung ulitin ko din, ma'am. Claims niya, ma'am. Claims niya yan, ma'am. Iba din yung claims ko sa kanya, ma'am. Bali, magbabase na lang kami, ma'am, sa ano, ma'am, sa mga evidence, ma'am.
0: Mm-hmm. Sir Ping, you still stand by doon po sa inyong sinasabi at hindi lang po 'yon, pati doon sa mga dates na iyong inilagay doon sa affidavit.
1: Yes, ma'am.
0: Hindi ho kaya posibleng napapaisip ho ba kayo na posibleng baka nagkamali kayo sa date?
1: Hindi ako, ma'am, magkamali, ma'am, kasi may ano din ako, may record din ako, ma'am.
0: Okay. Ano po yung record ninyo? Sabihin lang po natin dito sa dalawang kanyang isinumite sa kanyang affidavit. Ito pong si...
1: Yung ano ma'am, yung

0: Yung ano ma'am, yung time na yun ma'am, naka may ano ko ma'am, may logbook din ako ma'am. Tapos at the same time may mga ano ko niyan, may mga photos.
1: Yung
0: Yes ma'am. Yung may evidence din ako diyan ma'am, pero under investigation na siya ma'am na naipasa ko sa NBI ma'am.
1: Okay. Hindi ba kayo nangangamba na, are you concerned, sir, that siya po ay nagpapakita ng pruweba na may passport? Bayaan na po natin yung ticket na may tatak
0: Yes,
1: sa
0: ma'am.
1: passport at may social media post na talagang makikita mo po yung date doon po sa inyong claim.
0: Hindi po ako ma'am nangangamba kasi ano ma'am eh. Alam ko din sa sarili ko ma'am na nagsasabi ako ng totoo.
1: All right.
0: Yes, ma'am.
1: We're gonna have to take a very short break. We'll continue our discussion with former Police Corporal Rodulfo Gracioso Jr. when we return. Stay tuned. This is On Point.

0: Welcome back. Still with us, self-confessed bagman Rodolfo Gracioso Jr., who served as security officer of then-House Speaker Lord Alan Velasco. Sir Ping, welcome back. Okay, pag-usapan po natin yung inyong nakalahad sa affidavit at sa inyong mga previous interviews sa iba pong mga istasyon. Ganon din po, hindi ho ba? Mali-mali at ang pinag-uusapan natin, pera, 50 million, 200 million, etc. At yung sinasabi ay ang mga pinagdalhan po ninyo, si FPRRD, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Mayor Sara Duterte, mayor po siya noon, si Congressman Pulong Duterte, at sino pa po, sir?
1: Yun lang, ma'am, yung ano ko, ma'am, linagay mo sa affidavit ko, ma'am, kasi under pa sa ano, ma'am, investigation yung iba, ma'am.
0: Sir Ping, exactly what was your role? Ano ho ang inyong talagang, gaano kayo kalapit kay dating Speaker Lord Alan? Ilan ho kayong mga bodyguard nyo? At ilan ho kayong sinasabi nyo umiikot at allegedly nagdadala po ng pera? Maaari nyo ho bang ikwento sa amin?
1: Yung una yun, ma'am, nag-umpisa, ma'am, sa dalawang security lang kami hanggang dumami siya, ma'am, naging 16. So, ako, ma'am, yung role ko kay Sir Alan, ma'am, or kay Boss Alan, ma'am, ako yung ano, ma'am, ako yung inuutosan niya, ma'am, sa regarding sa mga delivery. Yun yung role ko sa kanya, ma'am.
0: Bakit ho ikaw ang na-assign para po dito sa sinasabi ninyong nagtagadala ng pera?
1: Siguro, ma'am, nakuha din ni Sir Alan, ma'am, at ni Ma'am Win yung tiwala ko, ma'am, kasi mula nung 2017, ma'am, after ko ng ano, ma'am, nag-ano na sa kanila, nag-security, nauna ko sa mga bata at saka yung Ma'am Win, ma'am. Parang yung tiwala nila, nakuha na din siguro, ma'am. Kasi never naman ako sa kanila, ma'am, nagkaroon ng problema, ma'am, sa pera. Doon nag-umpisa siya, ma'am.
0: We don't have a lot of time, sir. Paano ho ninyo nade-determine yung cost ng bawat maleta? Paano nyo ho nalalaman ito 50, ito ay 200, etc., sir?
1: Yes, ma'am. Halimbawa, ma'am, pag-utusan ako ni Sir Alan, ma'am, sa bahay, ma'am, sa 1-4 sa Pagita, ma'am, kinakamada ko doon, ma'am, halimbawa, 50M. Kumuha ako ng 50M. Ikakamada ko yan, ma'am, sa maleta. Ilalagay ko siya. Tapos, ikakarga sa van, ma'am. Tapos, kung saan ang dala, ma'am. Halimbawa, kung kay Ma'am Sarang dala, alam ko na ang laman kung magkano kasi ako ang nagkakamada mismo, ma'am.
0: Saan mo nakukuha yung pera? Saan parte ng bahay? May safe sa, ba? O naka-display lang doon?
1: Sa second floor, ma'am, yung isang kwarto doon, ma'am, puno ng cash, ma'am. Tapos, doon, ma'am, kukuha ka lang, kakamada mo, kung magkano, halimbawa, 50 o 100, yun ang dadalhin mo, ma'am, kung saan.
0: Sir Ping, ano exactly ang utos sa inyo? Can you give us an example, halimbawa po, at paano ka inuutusan, sir?
1: Halimbawa, ma'am, Ping, dala ka doon ng ano, dala ka sa... Depende, ma'am, kung anong lugar, ma'am, eh. Dala ka, ma'am, ng ano, dala ka doon sa Mindanao. Tatanungin ko yan, anong sasakyan, sir? Tapos sabi niya, mag-pick up ka doon ng sasakyan bago yun, ma'am, eh. Tapos, yun, pagdating ng sasakyan, ma'am, lalagyan ko na yan, ma'am, ng cash. Depende, ma'am, eh, kung saan nilalagay, may maleta. Minsan naman, ma'am, sa mga box or sa mga... Si iba-ibang box, ma'am, eh. May mga balikbayan box, may yung mga sa ano lang ordinaryong box para maano namin, ma'am, ma-cover up yung ano yung laman ng ano, ma'am, ng sasakyan.
0: On an average, siguro sa iyong estimate, gaano kadami at ano po ang total amount na inyong personally na deliver, sir? Ilang beses at magkano?
1: Yes, ma'am. Yung kay Ma'am Sara, ma'am, siguro mga 20 times, ma'am. Tapos, kay, ano, ma'am, kay Sir Pulong, ma'am, dalawang beses ako sa kanya naghatid mismo, sa kanya personally. Tapos, kay Pangulo naman, ma'am, mas marami kay, ano, ma'am, kay Ma'am Inday kaysa sa kay Pangulo po.
0: Ilang beses kay FPRRD, sir?
1: Maraming beses din yan, ma'am, sa, ano, ma'am, sa bahay Pangulo, ma'am.
0: Oh, okay. Doon mismo?
1: Yes, ma'am, dati.
0: So,

0: kay Congressman Pulong ang sinasabi niyo? At sabi niyo po ba dalawang beses at personal po kayong nagbigay sa kanya?
1: Yes, ma'am. Opo, ma'am.
0: Paano ho? Saan ho?
1: Sa ano yan, ma'am? Nung time, ma'am, na nagiinom sila dito, ma'am, sa ano, ma'am, sa Makati, may bar dyan, ma'am. Yung utos ni Sir Alan na magdala ko doon, ma'am, ng ano, ma'am, ng isang kahon, ma'am, yung 50. Tapos ako yung nagkamada doon, ako yung nagkamada, ma'am, ako naglagay sa maleta, dinala ko lang doon sa bar, ma'am. Tapos hinatid ko doon, pagdating doon, ma'am, nandoon Sir Pulong, may security siya. Yun na ang ano, ma'am, yun na yung kukuha. Tapos bibigyan. Yes, ma'am, bibigyan din kami, ma'am, ng 20, ganyan, 50K.
0: Bibigyan po kayo?
1: Opo, ma'am.
0: Ano yun, for the boys?
1: Oh, ma'am, sa naghatid, ano ba, kami ang naghatid. No, bibigyan, driver, ma'am, yung kasama ko.
0: Pero, Sir Ping, hindi po kayo, ang sinasabi nyo, hindi kayo dumediretso kay Congressman Pulong. Sa kanyang security mo ibinibigay itong...
1: Diretso, ma'am, kasi si Sir Pulong, ma'am, di naman siya magbuhat. Di ba, ma'am, ng maleta. Yung security niya yung magbuhat, pero sa kanya naka, ano, ma'am, sir, nandito yung maleta. Siyempre, bubuhatin, ma'am, ng security.
0: Opo. Yan kumbaga, yung, ano, dinediretso mo sa kanya. Nakakadiretso po kayo sa kanya?
1: Yes, ma'am. Diretso po.
0: Okay. What about kay FBRRD, sir?
1: Yung sa kay FBRRD na, ma'am, diretso din doon sa kanila, ma'am, pero may sasalubong lang, ma'am. Ang sasalubong yan, ma'am, si Sir Bong, ma'am. Tapos yung mga security niya.
0: Sino po si Sir Bong?
1: Si Senator Bongo po.
0: Siya po ang sumasalubong sa inyo?
1: Opo.
0: Okay. And then kay VP Sara po?
1: Siya mismo,
0: kay Mayor Sara, nung mga panahon na yon.
1: Yes, ma'am. Si Ma'am Inday mismo, ma'am, nagsasalubong, ma'am.
0: At diretso mo ding inaabot, kumbaga. Pero paminsan nga dito kay, ano, kay, yung sinabi niyo po sa
1: yung kay Jeff, ma'am, yung susi lang yung inaabot ko sa kanya. Tapos minsan yung, may ano din siya, ma'am, may regalo din yan minsan, ma'am, padala sa kanya, yung sarili niya, kay Jeff.
0: Tulad ng?
1: Minsan, ma'am, bags, tapos watch. Iba-iba, ma'am.
0: Galing po kay?
1: Kay Ma'am Win, ma'am, kay Ma'am Rowena, asawa ni Speaker Alan.
0: Okay. Sir Ping, and ano po ang involvement ni dating Congressman Miro Kimbo dito? Dahil lumabas din po ang kanyang pangalan.
1: Doon lang kami, ma'am, ano, ma'am. Doon ako kumukuha sa kanya, ma'am, ng ano, ma'am, ng yung mga SOP na galing, ma'am, sa DP. Sa kanya galing.
0: Hindi ho ba lumabas din ang mga, please correct me if I'm wrong, sir, sa inyong affidavit, ang pangalan ng mag-asawang Discaya?
1: Yes, ma'am, po, ma'am.
0: Okay. Maaari ho bang kayo magkwento anong relationship from the Discaya allegedly to doon sa mga taong inyong minention, sir? Please go ahead.
1: Nakwento lang yan, ma'am, doon, ma'am, dati ni Sir Miro doon sa Starbucks, ma'am, na yung SOP nga, ma'am, galing sa DPWH, tapos yung mga contractor, ma'am, sila, ano, ma'am, sila Discaya po. Hanggang doon lang sila, ma'am. Hanggang...
0: Okay. And yung SOP, magkano daw?
1: Yung SOP, ma'am, yung pangkalahatan dyan, ma'am, 25%, ma'am.
0: 25%. Alright. Yes. Balikan ko po yung tanong ko kanina. So, many times, sabi niyo po allegedly kay FBRRD, dalawang beses allegedly kay Kong Pulong at 20 times allegedly kay Mayor Sara, nag-deliver po kayo. Meron ho ba kayong estimate na total kung dahil sa, kayo nga daw po ang sabi niyo nga, nag-aayos ito, nag-organize ito. Yes, in all those times, sir, estimate magkano po ang inyo na-deliver?
1: Yung naalala ko lang, ma'am, kay Pangulo, ma'am, mga, siguro, ma'am, mga 1 billion. Tapos kay, ano, ma'am, kay Ma'am Inday, mga 2, ma'am. Kay Sir Pulong, ma'am, 100 lang.
0: Kompletuhin po natin, kay dating Pangulo, isang ano po?
1: 1 billion, ma'am.
0: 1 billion.
1: Yes, ma'am.
0: Kay Mayor Sara?
1: Mga 2 billion siya, ma'am. Yung naalala ko pa lang yan, ma'am, maliban pa, ma'am, sa di ko siya na, ano, naalala yung iba.
0: At kay Congressman Pulong?
1: 100M, ma'am.
0: 100M. All right.
1: Yes, sir.
0: Meron pa ho ba kayong magiging supplemental affidavit, kumbaga additional affidavit, para po madagdagan, mabigyan linaw, or just to add more sa inyong mga nalalaman dito sa NBI, meron pa po kayong planong isumite na supplemental affidavit?
1: Opo, ma'am, mayroon pa po. Tapos yung mga kasama ko, ma'am, inano ko sila, ma'am, inayos ko lang na sumama sa akin din, ma'am.
0: Yun po ang gusto ko ngang susunod na tanong. Meron ho ba kayong kasamang magpapatunay sa inyong sinasabi? Dahil sabi mo kanina, nag-umpisa ka, allegedly, kay Speaker Lord Alan na dalawa lang kayo, tapos naging 16 na po kayo.
1: Opo, ma'am. Meron po. Meron po, ma'am.
0: Nakumbinsi mo na ba?
1: Yes, ma'am. Pero medyo kinakabahan pa sila, ma'am. Kasi nga, yung ano nito, ma'am, yung parang inano namin nito, ma'am, malaking mga tao, di basta-basta, ma'am. Alam mo naman, ma'am, kung gaano kaano yan sila influensya, ma'am.
0: At ikaw, kamusta ka? Nangangamba ka ba? Panatag pa ba ang loob mo? Nasaan ka? Ano ang pakiramdam mo ngayon?
1: Normal pa rin, ma'am. Di naman ako natatakot. Yung sa akin lang, ma'am, pahayag ko yung katotohanan talaga, ma'am. Na yung korupsyon talaga, ma'am, nagmula sa kanila. Yun lang, ma'am, yung ano ko, ma'am. Yun yung gusto kong ipaano na message ko din, ma'am, sa mga ano, ma'am, yung mga tao na may kasalanan din ako, ma'am, kung bakit naging bagman ako dyan sa kanila. Pero magalit man sila sa akin, ma'am, i-bash man ako nila. Pero dapat mas magalit sila, ma'am, sa mga nag-utos lang sa akin kasi inutusan din lang ako, ma'am, eh.
0: Mm-hmm.
1: Yes, ma'am.
0: Lumapit ka kay Father Flavie, hindi ho ba nakausap namin siya kagabi, yung aking kasamahan, si Willard, ay na-interview siya kagabi. Ang sabi ni Father Flavie ay lumapit ka sa kanya March nitong taon na ito. Tama ho ba, Sir Ping?
1: Opo, ma'am.
0: Okay. Yes, ma'am. At paano kayo napunta kay Father Flavie?
1: Yung ano, ma'am, kay Father Flavie, ma'am, background ko muna, ma'am, kasi laking ano ako, ma'am, laking simbahan din ako, ma'am. Sa Christ the King ako tumira, ma'am, ng 2 taon. Yung mother and father ko, ma'am, tumira sila, ma'am, ng 25 years sa simbahan. So, yung ninong ko, ma'am, mga pare din. Nung umuwi ako sa amin, ma'am, nagbakasyon ako, nangingi ako ng advice sa mga ninong ko, ma'am. Tapos, yun nga, ma'am, na sabi niya, kung totoo yung sinasabi mo, tulungan kitang makakunik doon sa, ano, ma'am, sa pari, ma'am, na yun nga, ma'am, na tumutulong para maipaabot yung ano, ma'am, yung mensahe ko.
0: Mm-hmm.
1: Yun ma'am, na nung pumunta na ako dito sa Manila, tinulungan ako nila makalapit kay Father Flavie. Tapos yun, nag-usap kami ni Father Flavie, mga 3 times siguro yun. Puro mo na, ano ma'am, puro prayer, tapos yung parang tanong, dami siya tanong. Tapos, kung may mga ano ko ma'am, may mga pictures, doon nag-umpisa hanggang na ano siguro nila ma'am na totoo naman yung sinasabi ko. Tinulungan niya na ako ma'am na samahan para sa NBI ma'am. Doon nag-umpisa kami ma'am ni Father Flavie po.
0: And doon sa inyong pag-uusap, lumabas hindi ho ba na masama ang loob mo kay dating Speaker Lord Alan?
1: Opo, ma'am.
0: Kayo na po magkwento dahil?
1: Dahil ma'am, si Sir Alan ma'am, sa 7 taon ko sa kanya ma'am, naging mabuti akong tao ma'am sa kanya. Yung anak niya, inalagaan ko. Lahat ng mga utos niya, sinunod ko. Kahit ano naman yun ma'am, bawal, sinunod ko pa rin. Doon lang ako sa kanya nagtampo ma'am, nung oras na nangangailangan ako ma'am. Yung ako na nagkasakit ma'am, humingi ako ng tulong sa kanya. Parang wala lang siya pakialam. Si ma'am, yung asawa niya, sumunod. Nung nagkasakit ma'am yung father ko, isang buwan siya ma'am sa, ano ma'am, sa ospital sa amin sa probinsya. So, naputulan siya doon ma'am ng paa. Tapos, dinala ko siya dito ma'am sa, ano, sa Manila. Pagdala ko dito sa Manila ma'am, pinutulan na naman siya ma'am ng paa, yung pataas ng pataas.
0: Mm-hmm.
1: So humingi ako sa kanya ma'am ng tulong. Sabi ko, boss, baka pwede makahingi ako ng tulong sa iyo.
0: Mm-hmm.
1: Kasi yung father ko nga, sabi ko na ano na ospital matagal na dito sa ano sa Estab Medical Center. Tapos sabi niya, sige, sabihin ko kay Wen, kay Ma'am Ruina. Tapos a week noon ma'am, nagpaloob ako kay Sir Benji na yung staff niya. Sir, baka pwede makahingi ng tulong kasi si Papa, yun nga, naputulan ng pa, malaki na yung bill ko. Sabi ko sa kanya, kahit ano na lang, guaranteed letter na lang yung hingiin ko. Sabi niya, walang advice si Ma'am Wen at si Sir Alan. Sabi niya, Sir Benji, sabi niya, mayroon ako dito, Ping, 5,000. Ito lang talaga yung maibigay namin sa iyo, sabi ko. Di, sabi ko sa kanya, Sir Benji, baka pwede mo kulitin si ma'am kasi emergency. Sabi niya sa akin na di talaga nag-ano si ano si ma'am pati si Sir Alan. Doon nag-umpisa ma'am yung ano ma'am, yung ano ko sa kanya, yung parang sama ng loob ma'am. Tapos nung ano ma'am, tumawag pa ako ulit sa kanya ma'am nung September na. Sabi ko sa kanya, Sir, baka pwede sir na ano sir, pangdagdag sa ano na lang, sa namatay yung father ko, eh, dalawa lang kami ma'am, may isang anak lang ako. Sabi ko sa kanya, Sir, baka pwede sir, makahingi pang ano sir, pangdagdag sa kabaong, pati pang gastos. Eh, parang baliwala lang din siya ma'am. Tapos si Sir Binje, yun nga, naawa daw siya sa akin. Tapos, eh, di daw niyan pwede makulit sila ma'am, kasi nga, wala daw advice sa kanya. Doon nag-umpisa ma'am yung
0: okay.
1: ano ko sa
0: Sir
1: kanya.
0: Ping, ano po ito? September 2025 nang
1: yes,
0: mamatay po ang iyong father?
1: Opo ma'am.
0: Okay. Tapos pati kayo, sabi niyo nagkasakit, hindi ho ba?
1: Opo ma'am.
0: Okay.
1: Na-underlive nga ako niyan ma'am. Eh. Nag-live ako ma'am sa ano ma'am sa PNP. May records yan ma'am kasi kasama kami ma'am sa ano, yung may mga sakit ma'am ng mga police. Kasi for operation ako ma'am sa ano ma'am sa bato ma'am sa bato. Yun.
0: So, kailan ang huling ano text mo sa kanila or communication kay dating speaker?
1: Ano ma'am, yung bago ako lumabas, tinawagan ko siya. Sabi ko, Sir, nagpaalam din ako sa kanya. Sir, sabi ko, wala akong magawa kasi ano eh, magsasabi din ako ng ano ng katotohanan. Sabi, nandito na ako. Tapos di siya nagreply. Sabi niya sa akin, tumawag yung kapatid ni Ma'am Wen, si Sir Junior. Si Chan, yung police din, ma'am. Sabi sa akin, huwag ka na lumabas dyan. Huwag kang makipag-cooperate dyan sa iba. Yung Ma'am Wen mo, may pinaabot kay Benji na pera. Di binigay sa'yo. Galit na galit si Ma'am Wen mo. Pero wala na, ma'am. Ano na eh. Yung buo na yung desisyon ko na magsabi din ng katotohanan. Kasi ano din yun, ma'am eh. Parang ano din sa sarili ko.
0: And kailan ito, sir?
1: Ano, ma'am, yung August, mga August, ma'am. Yung August lang.
0: Ah, ito lang? Itong
1: yes,
0: August ma'am. Lang. Okay. Kasi, di ba meron ka nakalakip sa affidavit mo na parang text message na kasulat, Sir Alan Velasco? Yung nakakalakip sa affidavit mo, may Happy New Year pa kayo noong December 31, 2025?
1: Yes, ma'am.
0: Tapos, ito na yung susunod, yung May, yung humingi kayo ng tulong. Ito lang May na to, no?
1: Yes, ma'am. Tama, ma'am.
0: So, June, July, August, September, about four months ago, humingi kayo ulit ng tulong.
1: Abo,
0: so,
1: ma'am.
0: Kinausap mo na si Father Flavie nung March, tama ba ang timeline natin?
1: Abo.
0: Kinausap
1: yes,
0: na
1: ma'am.
0: Si Father Flavie, magsasabi ka na ng totoo, pero 2 months later ay nag-text pa rin po kayo kay
1: Abo.
0: Speaker para humingi ng tulong?
1: Opo ma'am, sinubukan ko pa rin siya ma'am na ano ma'am na hingin ng tulong ma'am kasi nga may ano pa ako ma'am, may maintenance din ako ma'am, may sakit pa.
0: Oh.
1: Pero wala talaga siya ma'am, parang no comment, parang wala lang, walang pakialam sa mga sa ano niya.
0: Hindi na po siya sumagot diyan kaya wala pong kalakip yan eh.
1: Opo ma'am, hindi siya sumagot ma'am.
0: Ito ho ba text message sir o may gamit ho ba kayong app dito?
1: Text yan ma'am kasi kami pag kami ni Sir Allen ma'am, Viber lang sa text message talaga.
0: All right. So ito ho ba isang tanong na lang Sir Ping kasi nakasulat po yung pangalan ni Sir Alan Velasco nakasulat po doon sa pinadala ninyong screenshot no. One question na lang. Nandun din po yung kanyang number sa ilalim?
1: Yes ma'am, tama ma'am, number niya. Number niya yan ma'am at GCash account niya yan ma'am.
0: Gusto ko lang humupong malaman na please educate me. Kapag nandiyan ho ba yung pangalan, lumalabas din ho ba yung number nung yung tao? O, hindi ba dapat pangalan lang yun o number lang?
1: Ano siya ma'am, naka-phonebook kasi ma'am sa ano ma'am, naka-phonebook siya sa phone ko. Naka sinulat ko kay Sir Alan yung pangalan niya. Apo ma'am.
0: Okay.
1: Pero pag kinik mo yan na number ma'am, lalabas yan ma'am sa GCash at register yan kay Sir Alan na number na yan.
0: Opo, opo. Actually, chinek ko na nga kahit yung kasamahan ko, ito din yung nakasulat na number kay dating speaker dahil we were always also trying to get a hold of him in the past nung siya ay speaker pa. All right. So sir, maraming salamat po sa inyong oras. Nag-overtime na po ako. Pasensya na po. Thank you for your time, sir. And I hope to speak to you again.
1: Yes, ma'am.
0: Maraming salamat. That's On Point. Join us again tomorrow, 7:30 p.m. here on BNC, the Billionario News Channel. I'm Pinky Webb. Thank you for watching.

0: Magandang gabi, ako si Raya Capulo.
1: At ako naman si Dexter Ganive. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly.
0: BNC exclusive, grasyoso, minaliit ang pahayag ng ex-staff ni VP Sara kahit pa tinawag siyang sinungaling. Sa labanan ng ebidensya, sino nga ba ang mas matimbang?
1: DILG Secretary John Vic Remulla desididong buwagin ang grupong True Brown Style.
0: Pilipinas laglag sa top 10 destinations sa Asia-Pacific ranking, pero pang-anim sa Southeast Asia.
1: Tangkang hijacking sa Israel-bound plane na pigilan ng ilang pasahero.
0: Alex at Vice Mayor Mikey nag-share ng sweet moment kasama si Baby Isa.
1: Kinumpirma ni DILG Secretary John Vic Remulla na nasa Japan na nga ngayon si former House Speaker Lord Alan Velasco kasama ang kanyang misis. Sinasabing mayroon na umanong bahay ang mag-asawa sa Niseko, Hokkaido. Hinahamon ngayon ni Remulla si Velasco na umuwi at magpalaman.

0: But the polygraph said he's telling the truth. When asked about relationship niya, the polygraph said he was telling the truth. But I mean, sila din matibag, nakawan niya yung words, polygraph niya. But the polygraph is not a musical point. But I dare, na Velasco po akong takamo and take the same polygraph para makita natin kasi sino talaga yung nagsabi.
1: Tahas ang sinabi ni Jeffrey Tupas na sinungaling si Rodolfo Gracioso. Ang tinukoy ni Gracioso na katiwala ni BP Sara na siya umanong tumatanggap sa mga dinadala niyang pera sa utos ni former Speaker Lord Alan Velasco. Sinabi na ng NBI si Tupas pero hindi ito sumipot at nagsumiti lang ng kanyang sworn affidavit. Ang detalye sa exclusive Politico update ni Andrea Salve.
2: Nakakuha ang Bilyonaryo News Channel ng kopya ng isinumiting sworn statement ni Jeffrey Tupas. Ang tinukoy ni dismissed Police Corporal Rodolfo Gracioso na katiwala umano ni VP Sara na siyang tumatanggap sa cash deliveries na iniutos ng kanyang dating boss na si former House Speaker Lord Alan Velasco. Hindi kasi siya personal na nakasipot sa NBI matapos isampina kaya't nagsumite na lang ng sinumpaang salaysay. Pagdidiin niya pawang kasinungalingan lang ang mga pahayag at paratang ni Gracioso at madali lang daw maipakita na nagsisinungaling ito. Ilang insidente raw kasi ang tinukoy ni Gracioso ang anya ay gawa-gawa dahil wala raw siya sa mga sinasabing lugar noong tinanggap niya hindi umano ang mga maletang naglalaman ng pera. Gaya raw ng sinabi nitong ibinigay sa kanya ang dalawang maletang naglalaman ng 50 million pesos each sa Marinduque noong April 2019 sa kasagsagan ng mahal na araw. Nagpakita si Tupas ng kopya ng kanyang two-way ticket ng kanyang Holy Week travel sa Korea noong April 19 hanggang 22. Talakip din dito ang passport niyang natatakan bilang patunay ng kanyang biyahe. Nag-post pa nga raw siya noon sa social media ng litrato niya sa Korea. Isa pa raw hindi makatotohanan sa sinabi ni Gracioso ang umano'y paghahatid nito ng dalawang maletang may tig 50 million pesos sa isang hotel sa Maynila noong September 21, 2019, gabi bago ang binyag daw ng anak ng mag-asawang Velasco. Hindi anya yon nangyari dahil nasa Japan daw siya mula September 19 at gabi na ng September 22 nang makabalik ng Pilipinas. Muli kalakip nito ay ang kanyang tiket at natatakang passport, pati na rin ang kanyang social media posts. Hindi rin daw totoo na tumanggap siya ng tatlong maletang may pera noong summer 2020 sa Busay, Cebu. Sobrang higpit daw kasi ng lockdown sa Davao City noon at ipinagbawal ng Noe Mayor Sara ang lahat ng domestic travels papunta o palabas ng lungsod. Patunay daw dito ang Executive Order No. 13 na nilagdaan ng dating alkalde. Giit pa ni Tupas sa kanyang affidavit, mahirap magbigay ng detalyadong sagot sa iba pang mga paratang ni Gracioso dahil marami ang walang petsa. Anya pa hindi siya kailanman nakapunta sa bahay ng mga Velasco at hindi niya raw kakilala si Gracioso. Sinungaling din kung tawagin ng kampo ng bise si Gracioso.
3: Meron po siyang sinabing date doon na mahal na araw noong 2019. Nasa Korea po si Jeff Tupas nung mga panahon na yon. Tapos meron pong isa pang petsa na 2021 naman po. Si Jeff Tupas nasa Japan naman nung mga panahon na yon. Kaya malas itong si Gracioso eh. Pag nag-iimbento siya, natatapatan siya ng araw na wala po si Jeff Tupas na sinasabi niyang pinag-abutan niya ng maleta.
2: Wala raw pinagkaiba si Gracioso sa nagpakilalang bagman umano ni VP Sara na si Ramil Madriaga.
4: Para sa Politico Nightly, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
1: Nagpasalamat ang NBI sa Billionaire News Channel sa tulong sa pangangalap ng ebidensya sa honey trap scandal o yung umano'y character assassination plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Sa programang The Spoke, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na nakatulong ang mga interview ng BNC sa pag-uugnay sa mga akusado kaya naisampa ang qualified human trafficking case laban sa kanila. Kasama sa mga nakasuhan, sina Batangas Representative Leandro Leviste at former Congressman Jean Paras.
5: Tapos, nag-guest din po yung... Kaya, actually, hindi lang pala Spokes. Yung buong Billionaryo Channel. Salamat po sa mga interviews nyo. Dahil yun po yung nagbukas doon sa ibang ebidensya namin. Nabuo yung kwento. Doon sa kay Pinky Web, nag-guest naman yung isang lawyer. Yung lawyer ni...
6: Si Rui.
5: Hindi po yun. Yung lawyer si ni si Attorney Mark.
6: Ah,
5: Tolentino.
6: Okay.
5: Lawyer siya noon.
6: Ah, yes, yes,
5: lawyer
6: yes,
5: siya noon ni Jing Paras na eventually yes. Nag-withdraw as lawyer. Sabi niya, there are affidavits na nakita ko, ganyan-ganyan. Repairing doon sa mga... babae, no, na

0: Ball. Tapos nag-dress naman si Leroy Rudy kay Pinky Web.
1: Ilang pasyente pa ba ang dapat mamatay? Ganito sinabon ni Senador Rapi Tulfo ang Professional Regulation Commission o PRC. Hindi pa kasi nasususpende ang lisensya ng isang sikat na doktor na iniuugnay sa umano'y medical malpractice. May politiko update si Hannah T.
2: Dalawa na mapatay eh. Ano ka ba? Look into it. Dalawa na. Ilan pa gusto mo? Isang mamatay muna. Gusto mo, kamag-anak mo muna bago ka mag-act.
3: Tumatakbo pa rin ang operasyon ng isang beauty clinic at cosmetic surgeon sa kabila ng dalawang kaso ng pagkamatay ng mga pasyenteng iniuugnay sa umano'y malpractice. Sinermona ni Senator Rafi Tulfo ang Professional Regulation Commission o PRC at kinwestiyon kung bakit hindi pa nasususpindi o nababawi ang lisensya ng doktor.
2: Si Dr. Eric Yap Huangpo, si Icon Clinic Dr. Yapi, dalawa na napatay nito. Actually, tatlo pa eh. Yung isa, biniverify ko pa.
3: Noong 2017, isang 29-year-old na babae ang nasawi matapos umanong sumailalim sa tatlong cosmetic procedures sa naturang clinic, breast at buttock augmentation at liposuction. Tinulungan pa raw ni Tulfo ang pamilya ng biktima na maghain ng reklamo sa PRC at hiniling ang pagbawi sa lisensya ng surgeon. Pero ayon mismo sa PRC, 2021 lang nahain ang kaso sa Board of Medicine.
2: 3 years? No. So ibig sabihin, ganun kainutil kayo sa PRC? 3 years after? Sorry, Mr. Chair.
3: Ngayong taon, isa na namang pasyente ang nasawi matapos umanong sumailalim sa cosmetic procedures sa naturang clinic. Kaya para kay Tulfo, kung kumilos lang agad ang PRC sa unang kaso, posibleng naiwasan ang panibagong pagkamatay.
2: Ano kaya lahat kayo dyan sa PRC? Mula sa iyo, commissioner, yung assistant commissioner, lahat kayo pumunta kay Dr. Yapi. Magpa-procedure kayo lahat. Ako na ako mag-sponsor. Hindi, seryoso.
4: Same procedure.
2: Ako, gamitin yung credit card ko. Oh.
4: Same
2: procedure. Credit card ko, libre. Pati hotel pa. Oh, tingnan natin kung kayanin nyo yan. Of course, hindi kayo papayag dahil alam nyo, posibleng mamatay kayo.
5: Perhaps if we can do something to immediately, kahit preventive suspension, di ba? Na we do something about it.
3: Cease and desist order ang hiniling ni Tulfo. Sang-ayon si Labor Secretary Francis Tolentino na dapat bawiin ang lisensya ng surgeon. I-inspeksyonin ng DOLE ang clinic ngayong Webes habang magsasagawa rin ng fact-finding investigation kasama ang PRC at Medical Board.
6: We can do an immediate inspection tomorrow of the clinic and we'll submit a report to this committee. Baka po yung kanyang clinic mga kutsilyo lang yun nandoon, unsanitary, di ba? So we'll immediately submit a clinic and if found violative of Article 128 of the Labor Code, kami na po magsasara.
3: Hiwalay naman dito ang imbestigasyon ng PRC sa pinakabagong kaso na sinabing sisimula nito sa sarili nitong initiative. Hininga na rin ng komento ang clinic sa mga allegasyon pero wala pa itong opisyal na pahayag kaugnay ng Senate hearing. Para sa Politico Nightly, Hannah T., Billionaire News Channel.
1: Social media star Alex Gonzaga at Lipa Batangas Vice Mayor Mike Morada nag-share ng isang sweet family moment kasama ang baby nilang si Aisa. Sa isang photo, simple lang ang family portrait. Pero sa isa pang kuha, si Baby Isaac naman ang center of attention kasama ang sandamakmak na injections. Paliwanag ni Alex, ito raw ang all the injections na kinailangan niya para maging mommy si Isaac. At may sweet promise pa si Mommy Alex. Kung kailangan, gagawin niya ulit raw ang lahat para sa kanyang baby. From our little family, talagang may sariling love story ang journey na Alex, Mikey at Isaac.
7: First day of October, pero para kay Quezon City 5th District Councilor at actor Alfred Vargas, may special reason para mag-celebrate. Birth month na ni Alfred, pero imbis na siya ang bigyan ng surprise, parang siya pa ang may dalang regalo para sa kanyang mga kadistrito. Sa kanyang birthday message, binahagi ni Alfred na ang Oktubre ay muling ilalaan niya sa mga Q-citizens.
4: Tayo na po. Dahil sa bawat kaarawan natin, ang tunay na kasiyahan ay mula sa pagsiservisyo at pagbibigay alaga sa inyong lahat. Kaya abangan po ninyo dahil may mga inihanda po tayong special na lineup ng mga activities, surprise visits, at mas pinatinding mga serbisyo at programa para sa inyo ngayong buwan ng Oktubre.
7: At may request din si Alfred, kung may mga October birthday celebrants sa inyong pamilya, pwede raw ipaabot ang details para personal yang mabati. Birthday month man ni Alfred, mukhang ang mga kadistrito pa rin ang may pa-birthday treat. Pilipinas, laglag sa top 10 destination sa Asia-Pacific ranking. At 7 bangko at 7 financial companies pinayagang isyuhan ng sabina ng impeachment court. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Politico Nightly.

0: more digital, more connected, but with controversies piling up.
1: Bilang lang pagtaas ng online scams, fake news, at negatibong epekto ng online platforms sa kabataan.
0: Are we really ready for what comes next? Join Kong Migs Villafuerte and Sec Henry Aguda as we ask, what's the point of going digital in the Philippines? With Ronnie Puno and Alex Caleja. What's the point?
2: BNC exclusive. Pinanindigan ng self-confessed bagman at dating polis na si Rodolfo Gracioso Jr. ang kanyang alegasyon na nagsilbing tagapagtanggap ng kanyang idinideliver na mali-maletang pera para kay VP Sara Duterte, ang dating public information officer ng Davao na si Jeffrey Tupaz. Una nang nagsumite ng kanyang counter-affidavit sa NBI si Tupaz para pamulaanan ang pagkaladkad sa kanya ni Gracioso. Batay sa bersyon ni Tupaz, ang mga ilang insidente raw kasi na tinukoy ni Gracioso ay gawa-gawa lang dahil wala raw siya sa mga sinasabing lugar noong tinanggap niya umano ang mga maletang naglalaman ng pera. Tulad na lamang ng dalawang maletang naglalaman ng 50 million pesos each sa Marinduque noong April 2019 sa kasagsagan ng Mahal na Araw. Nagpakita pa si Tupaz ng kopya ng kanyang two-way ticket ng kanyang Holy Week travel sa Korea noong April 19 hanggang 22. Kalakip din dito ang passport niyang natatakan bilang patunay ng kanyang umanong biyahe. Nag-post pa nga raw siya noon sa social media ng litrato niya sa Korea. Sa exclusive interview ng programang On Point ng Billionaire News Channel, bumuwelta si Gracioso. Maari namang ibangga ang hawak niyang mga ebidensya sa mga claims ni Tupaz. Hindi rin nangangamba si Gracioso sa denial ni Tupaz sa kanyang mga aligasyon. Samantala, si Gracioso ay katatapos lamang dumaan sa dalawang beses na pagsasailalim sa kanya ng polygraph test ng NBI at 99% umano ang lumabas na resulta na nagpapakita ng indikasyon na nagsasabi siya ng totoo. Samantala, binanggit din ni Gracioso ang papel naman ni Senator Bongo sa tuwing siya ay nagdi-deliver ng mali-maletang pera para kay dating Pangulong Duterte.
3: Ulitin ko din, ma'am. Claims niya yan, ma'am. Iba din yung claims ko sa kanya, ma'am. Bali, magbabase na lang kami, ma'am, sa mga evidence, ma'am.
4: Mm-hmm. Sir Ping, you still stand by doon po sa inyong sinasabi. At hindi lang po yon, pati doon sa mga dates na iyong inilagay doon sa affidavit.
3: Yes, ma'am.
4: Hindi ho kaya posibleng, napapaisip ho ba kayo na posibleng baka nagkamali kayo sa date?
3: Hindi ako ma'am magkamali, ma'am, kasi may record din ako, ma'am. Yung sa kay PRRD na, ma'am, diretso din doon sa kanila, ma'am, pero may sasalubong lang, ma'am. Ang sasalubong yan, ma'am, si Sir Bong, ma'am.

0: Sa impeachment trial ni VP Sara Duterte, muling napunta sa mga ari-arian at salen ang usapan matapos busisiin ang records ng dalawang lupain na nakarehistro sa pangalan ng kanyang asawang si Mance Carpio. Ang detalye sa aking Politico Update. Tinutukan sa day 32 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang mga umano'y ari-arian niya at ng asawang si Manases Carpio bilang bahagi ng Article 2 na tumatalakay sa umano'y unexplained wealth. Humarap bilang mga testigo ang Register of Deeds officials ng Davao City at Samal na nagpresenta at nagpatunay sa mga record ng mga ari-ari ang nakarehistro sa pangalan ni Carpio. Kabilang dito ang 379 square meter property sa Matina, Davao City at ang isa sa Matanos, Samal Island. Sa direct examination ng prosekusyon, lumabas na hindi nakadeklara sa SALN ni VP Sara ang dalawang natukoy na lupain. Pero ang depensa, naglabas ng kopya ng tax declaration ng dalawang ari-arian at tinukoy na nasa SALN naman ito ni VP, gamit ang mas bagong address ng mga ari-arian.
1: Perhaps one thing for the civil service to look at, dahil hindi nadeklara po sa SALN ay general description lamang ng real property at hindi po ganun kadali, para din sa kaalaman ng ating mga manonood at viewing public, hindi po ganun kasimpleng ipagtugma yung aktwal na lupain o lugar dun sa dineklara sa SALN at dun sa nasa titulo, dahil magkakaiba po ang nilalaman po nun.
0: Samantala, hindi na itutuloy ng prosekusyon ang paghaharap kay dating Senador Antonio Trillanes IV bilang testigo. Sinabi ng lead prosecutor na final na ang desisyon nila, habang sinabi naman ni Trillanes na siya mismo ang humiling na bawiin ang kanyang pagiging testigo. Naantala rin ang pagharap ng Executive Director ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC na si Ronel Buenaventura. Ipinagpaliban ito hanggang sa Lunes para mabigyan ng panahon ang depensa na pag-aralan ng mga AMLAC record na may kaugnayan sa umano'y 6.77 billion pesos na transaksyon na sakop ng prosecution's evidence, dahil kaninang umaga lang nila natanggap ang summary mula sa prosecution. Bagay na kinatigan ni Senator Judge Alan Peter Cayetano.
2: But if I can use the word main event, one of the, if not the main event of this trial, the same as the Corona trial, is actually the questions about financial impropriety or graft and corruption, and about the actual finances of the respondent accused.
0: Inaprobahan din ng impeachment court ang supina sa mga opisyal at records mula sa 7 bangko at 7 financial institutions, kabilang ang Land Bank, BDO, BPI, PNB, Metrobank at PS Bank. Inaasahang magsisimula ang presentasyon ng mga testigong ito sa Martes. Samantala, binanatan ni Senator Judge Rapi Tulfo ang prosecution sa pagpili at pagkakasunod-sunod ng mga testigo at sinabing may mga pagkakataong hindi naman kailangan ang ilang isinasalang sa witness stand.
3: Yung prosecution, pumapagpalpak kayo. There are times na naglalagay kayo ng mga witnesses dito na hindi naman kailangan talaga. Nagsasayanan tayo ng oras. Kukuha kayo ng witness, make sure na talaga yung witness na yun ay merong masasabing bagay na makatulong sa ginagawang investigations dito sa impeachment.
4: Pinagbigyan ng Senate Impeachment Court ang kahilingin ng House Prosecution na mag-issue ng subpoena sa mga kinatawan ng 7 bangko at 7 insurance at financial companies bilang paghahanda sa paglalahad ng mga financial records sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nakatakdang humarap bilang mga testigo ang mga kinatawan ng mga bangko sa Martes, October 6, matapos iharap ng prosecution ang isang testigo mula sa Bureau of Internal Revenue sa October 5. Ayon kay House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervy Luistro, iharap ang mga kinatawan ng mga bangko ayon sa pagkakasunod-sunod na nakasaad sa subpoena request ng prosecution. Pinagbigyan ni Presiding Officer Cheese Escudero ang kahilingan ng prosecution para sa subpoena duces tecum et ad testificandum na sumasaklaw sa BIR at sa mga nabanggit na bangko, insurance companies at financial institutions. Bahagi ng ebidensya sa ilalim ng Article 2 ang mga testigo mula sa mga financial institutions. Inaakusahan dito si Duterte ng culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust, kaugnay ng aligasyong nagkamal siya ng yaman na hindi umano na ayon sa kanyang legal na kita habang nagsisilbi bilang public official.
0: Makakasama natin sa ngayong gabi ang isang political analyst at professor para talakayin ang mga pinakahuling usapin dito sa ating binabantayan na impeachment. Pag-uusapan natin yung latest development nga sa impeachment proceedings, pati na rin yung mga bagong isyong kinasangkutan ng ilang personalidad sa politika. Kasama natin sa ngayong gabi, Dr. Ferlan Kalilong, at welcome po dito sa Politico Nightly, Professor.
5: Well, thank you so much, and thank you for having me again here in the show, and good evening po sa ating mga tagasubaybay.
0: Professor, yung isang development kaninang umaga ay yung pag-amin po ng prosekusyon na hindi na nila ihaharap bilang testigo si dating Senator Antonio Trillanes bilang isa sa kanilang mga witness matapos siyang ihanda at isama dun sa lineup mismo. Sa inyong pananaw, sa political at strategic standpoint, ano po yung maaring maging implikasyon nito, yung mga ganitong last-minute changes sa direksyon ng prosekusyon?
5: Well, actually, from the very beginning, from the very start, I think they were really banking on him to actually present himself as a very ready and credible witness, no? And in fact, the day na nag-testify nga itong si Mayor Baste Duterte, he was already there. So we were expecting that after Mayor Baste, he will be countering it, no, by his very presence. Unfortunately for us, no, mukhang hindi na natin ito maririnig. And I don't know if it is part of a legal strategy, but if it is indeed a legal strategy on the part of the prosecution, medyo mukhang magba-backfire ito sa kanila, no? Number one, kung magpapatawag na lamang si Senator Trillanes ng isang press con, we know for a fact that it will not be delivered under oath at wala rin kakayahan, no, na makita at ma-cross-examine for validity, and at the same time, yung sabi-sabi natin, yung mga veracity yung kanyang mga sasabihin, eh hindi na rin natin malalaman kung ito ba talaga, eh meron talagang katotohanan. Ano? So basically, a press con does not carry a legal weight as compared to the impeachment trial. No? So if it was his decision not to include himself, maaaring people will be taking it as an act of him being intimidated by the defense when Attorney Sheila said that they will be willing and they're gonna be ready for him, no? But on the flip side, maaring nag-decision sila na wag na siyang isama dahil nga maaring hindi pa rin sapat yung kanyang nalalaman o yung kahandaan niya para dito sa isang high-stakes trial kagaya ng impeachment.
0: So dahil siya ang nag-decide mismo, na inamin din naman niya na siya ang nag-inform sa prosecution na hindi na siya haharap, ano po ang magiging perception nito, makikreate na perception sa publiko doon sa kanyang pag-atras na dapat humarap at panumpaan yung kanyang sasabihin, ikumpara doon sinasabi niyang magpipress ko na lang at ito isisiwalat niya lahat bukas?
5: Well, number one, it will not carry any legal weight at all, aside from the fact na maaring meron itong political gravitas, no, kung titingnan natin, but then again, this could be a part of a nothing more but a propaganda against the vice president. So kasi kung meron talagang weight, no, kung meron talagang laman at sustansya yung kanyang gustong ipahayag, ang pinaka-epektibong paraan para maitawid ito, no, lalong-lalo na sa isang paglilitis kagaya nito, is really to the trial, no, para talaga magkaroon at makita yung merito ng kanyang mga sasabihin. Ngayon, kung hindi niya to kayang panindigan dito sa isang trial, again, it gives the impression, especially sa mga nagmamasid nating kababayan, na maaaring isa na naman to sa mga marami nang naging ploy, no, ni Senator Trillanes just to discredit the person being impeached at the moment. Pero hindi niya kayang panindigan at hindi niya kaya talagang bigyan ng legal weight yung kanyang mga sasabihin. And again, it does not really paint a good impression on the part of the prosecution, no? Para bang naglatag ka ng eto, ready na, sasabak na, tapos last minute bigla mong i-withdraw. So again, parang lumalabas yung kahandaan, medyo questionable.
0: Oo. Hindi ba, Professor, na yung isa sa mga pag-atras niya, kasi nakita natin sa proseso ng impeachment, yung pagsalang sa direct examination, maging sa cross-examination, eh pili lang. Kung ano lang yung itatanong ng abogado, eh yun lang yung sasagutin mo. At kapag minsan nga, pag nag-i-explain yung isang testigo, sinasabi na siya to stop dahil nasagot na niya yung tanong. Hindi ba ito isa sa mga dahilan?

0: So ng mm-hmm. pagkilapis doon sa mga dokumento dito talaga mangyayari. So I think this is, to quote Senator Alan Peter Cayetano, the highlight of this impeachment trial. And I think we should really be very much aware of how this will lead the prosecution and the defense, particularly dito sa mga dokumento na to, no? Kasi masusing pagbusisi ang kinakailangan natin tingnan dito. And I hope that our countrymen will actually be very much interested, especially in this particular article. No? This is Article 2. Kung maalala natin yung dating Chief Justice Renato Corona, ito mm-hmm. yung talagang masasabi natin na nag-pin down sa kanya that led to his conviction during the time that he was impeached.
1: Well said. Maraming salamat po, Dr. Froilan Kalilong, sa inyong oras. Magandang gabi po.
0: Magandang gabi po at mabuhay po kayo.
1: Lumagda noong 28 ng Setyembre ang DA Mimaropa at DPWH ng Memorandum of Agreement para sa pagpapatupad ng mga proyekto sa Oriental at Occidental Mindoro, Marinduque, Palawan at Romblon. Layunin ng proyekto na mapabilis ang biyahe ng mga ani mula sa farm patungo sa pamilihan. May politiko update si Romy Luzares.
2: Mababawasan na ang problema sa mga mahihirap na kalsada sa mga lugar sa Mimaropa matapos na paglaanan ito ng pondo. Nasa 430 million ang nakalaan na para sa 29 na Farm to Market Road o FMR projects sa Mimaropa. Lumagda noong Setyembre 28 ang DA Mimaropa at DPWH ng Memorandum of Agreement para sa pagpapatupad ng mga proyekto sa Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque, Palawan at Romblon. Layunin ng mga FMR na mapabilis ang biyahe ng mga ani mula production areas patungo sa mga pamilihan at pangunahing lansangan. Pinunduhan ang mga proyekto sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act ng Department of Agriculture. Ilalabas ang pondo sa hindi bababa sa 3 tranche depende sa accomplishment ng proyekto at validation ng mga kinakailangang technical, physical at financial reports. Para sa Politico Nightly, Romy Luzares, Billionaire News Channel.
3: Hindi umano sapat ang umano'y good deeds ng True Brown Style o TBS para tigilan ng mga otoridad ang pagsawata sa mga miyembro nito. Ayon kay DILG Secretary John Vicrimulya, patuloy ang crackdown laban sa kriminalidad na iniuugnay sa TBS sa kabila ng umano'y community outreach at charitable activities ng grupo. Inakusahan ni Rimulya ang TBS ng umano'y pag-groom at pag-radicalize sa mga minor de edad para masangkot sa krimen. Bukas naman daw si Rimulya sa pakikipag-usap sa TBS, pero may kondisyon. Itigil daw muna nila ang kriminalidad.
4: That's their version of the truth. But it's not true. Alam mo yung cosmetic attempts na doesn't lie the truth. They are really behind a lot of the original nuts and mga alokan sa katatabi. But we appreciate what they're doing. But we're still not stopping. It's not stopping us from getting there.
1: Graft ang isinampa ng isang anti-corruption watchdog laban kay magalang Pampanga Mayor Malu Paras Lacson. Dawit daw kasi ang manpower agency ng kanyang pamilya sa steel plant na gumagamit umano ng hazardous chemicals. Ang detalye sa political update ni John Rees Calata.
5: Nahaharap sa reklamong graft dahil sa umano'y conflict of interest si Magalang Pampanga Mayor Malu Paras Lacson at iba pang municipal officials sa Office of the Ombudsman. Inihain ng reklamo ng grupong United Filipino Against Crime and Corruption o UPAC kaugnay ng sinaradong steel plant na Chuangxing Steel Incorporated sa bayan. Ayon sa founder ng grupo na si Pyra Lucas, ang manpower agency na may kaugnayan umano kay Paras Lacson kasi ang nagsusupply ng mga tauhan sa naturang steel company.
6: Na Mayor Malu Lacson at kanyang buong pamilya ang nagsusupply ng manpower doon sa Zhuanxing Steel Corporation na ang kanilang manpower ay nagngangalang Kingsman Manpower Agency, which is conflict of interest dahil siya ang sitting mayor.
5: Ayon sa UPAC, gumagamit din umano ng hazardous chemicals ang Chuangxing Steel

0: Incorporated na bantas sa kalusugan ng mga residenteng nakatira malapit sa planta at gumagamit din daw ito ng mga tinunaw na barya bilang panghalo sa bakal na mahigpit na ipinagbabawal sa batas. Wala rin umanong lisensya ang kumpanya na mag-recruit at wala rin certification mula sa Department of Labor and Employment Central Luzon. Illegally reclassified din daw ang lupang kinatatayuan ng planta na nakalaan daw dapat para sa agrarian use. Wala rin umano itong clearance to transfer at conversion order mula sa Department of Agrarian Reform. Dagdag ni Lucas, lumobo ang salen ni Paras Lacson mula 2022 hanggang 2025, mga taon kung kailan nag-ooperate ang kumpanya. Ipinunto rin ng complainants ang umano'y kakulangan ng safety measures para sa mga empleyado.
1: Naano sa kamay na nasusugatan, nahahati, meron nasusugatan dito na may mga bakal na ngayon, pero walang binigay na compensation.
0: Sa ngayon, ayon kay Lucas, hindi na nag-ooperate ang steel company. Noong July 2026, niraid ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang Chuangxing Steel Incorporated kung saan nasamsam ang radioactive bearing at structurally substandard finished steel products contaminated production equipment at iba pang radioactive industrial materials. Pumalag naman si Paras Lacson sa mga paratang at sinabing nag-divest na siya at kanyang asawa sa Kingsmen Manpower and General Services Corporation noong May 2022 bago pa ito maging alkalde.
2: Para sa Politico Nightly, John Riz Galata, Bilyonaryo News Channel.
3: Hindi pasok sa top 10 ng Asia-Pacific destinations ang Pilipinas sa 2026 hanggang 2028 forecast ng Pacific Asia Travel Association o PATA. Pero sa Southeast Asia, nakapasok naman ang Pilipinas sa top destinations at napang-anim sa ranking kasunod ng Thailand, Malaysia, Vietnam, Singapore at Indonesia. Ayon sa PATA, inaasahang magpapatuloy ang matatag na demand para sa Philippine tourism na posibleng umabot sa 6.3 milyong international visitors pagdating sa 2028 bilang host ng ASEAN 2026, kasama sa mga pag-uusap ang ASEAN Tourism Sectoral Plan 2026 to 2030 na layong palakasin ang sustainable, inclusive at resilient na turismo sa rehiyon.
4: Hinatulang guilty ang dating Regional Director ng Department of Social Welfare and Development NCR na si Honorita Bayudan sa mga kasong graft at malversation of public funds. Nag-ugat ang kaso sa umano'y hindi otorisadong pagpapalabas at maling paggamit ng 5 milyong pisong public funds mula sa PDAF ni dating Pasoy Representative Consuelo Dino ang 2007. Sa kasong graft, hinatulan si Bayudan ng pagkabilanggo mula 6 na taon at 1 buwan hanggang 10 taon. Kasama rito ang perpetual disqualification sa paghawak ng tungkulin sa gobyerno at pagka-forfeit ng kanyang retirement benefits. Samantala, sa kasong malversation naman, pinatawan siya ng pagkabilanggo mula 14 na taon, 8 buwan at 1 araw hanggang 18 taon, 3 buwan at 1 araw. Pinagbabayad din siya ng multang 5 milyong piso at civil liability na 5 milyong piso na may 6% interest kada taon.
3: Sinimula na ang redevelopment ng MT Villanueva Avenue sa Naga City, isa sa mga proyektong layong gawing mas walkable at bike-friendly ang isang busy na bahagi ng lungsod. Binisita ngayon ni DPWH Secretary Vince Dizon ang road project na mayroong 31 milyong piso na pondo at inaasahang matatapos sa loob ng 6 hanggang 7 buwan. Planong lagyan ng mga puno at bike lane ang kalsada na napapalibutan ng mga paaralan at business establishments sa Barangay Liboton. Samantala, pinasalamatan ni dating Vice President at Naga City Mayor Lenny Robredo ang national government sa mga flood mitigation at drainage project na nakatulong umano para mabawasan ang pagbaha sa lungsod. Binisita rin ni Dizon ang ongoing construction ng Almeda Mabolo Bypass Road na inaasahang makatutulong sa pagbaba ng antas ng traffic sa Naga City, lalo na tuwing rush hour. Alamin naman natin ang mga galaw at aksyon ng mga politiko sa inyong lugar sa pagbabalik ng Politico Nightly.
5: I was just a kid living a fantasy. And here I am. Parang, pinagpapantasahan ko lang to and now I'm doing it.

0: Sa ating politiko lokal, binuksan sa Mundinlupa ang bagong public transport stops at end-of-trip facility para gawing mas maayos, ligtas at accessible ang pagbiyahe. Kabilang sa proyekto ang isang end-of-trip facility at tatlong public transport stops para sa mga commuter, cyclists at iba pang transport users. May bike repair stations, bike map panels, charging station at solar panels din ang mga bagong pasilidad.
1: Ngayon naman po itong inauguration ng bike parking end-of-trip facilities. Napakahalaga po to encourage yung paggamit ng bisikleta. Kasi dito meron ng liguan, may banyo, may locker. So kung ma-multiply pa natin yung ganitong mga facilities, mas ma-encourage natin ang paggamit ng alternative modes of mobility.
2: Sa Bontoc Mountain Province, napakaraming chicks, as in baby chicken, ang ipinamahagi ng Municipal Agriculturist Office. Nasa mahigit 400 organic chicks at 300 kilo ng chick booster feeds ang ibinigay sa 27 benepisyaryo sa ilalim ng Organic Agriculture Program ng Bayan. Layo ng programa na muling pasiglahin at mapanatili ang organic farming sa mga komunidad. Samantala, sumailalim din sa Organic Agriculture Production Course ng TESDA ang ilang benepisyaryo para mapalawak ang kanilang kaalaman at kasanayan sa organic farming.
0: Sa Camarines Norte, tinanggap ng Pamalang Panlalawigan ang isang bus na donasyon ng Pargom Consolidated Corporation sa pamumuno ni former Governor Luis Chavez Singson. Ayon kay Governor Dong Padilla, magagamit ang bus para sa libreng biyahe at transportasyon ng mga estudyante, empleyado at iba pang dumadalo sa mga opisyal na aktibidad, paligsahan at pagsasanay. Malaking tulong anya ito sa paghahatid ng serbisyo at suporta sa mga komunidad sa Camarines Norte.
3: Kaya po itong bus na ito ay napakalaking bagay para sa atin, especially doon sa ating mga outreach programs like USAP and also the forthcoming expanded USAP. Itong bus na ito will be followed by another one, pero ito po yung mobile office bus. So meaning during the expanded USAP, ito po will transport the team, lahat, especially the medical team, the livelihood team, and of course, sa lahat ng mga line agencies na dapat kasama sa USAP, especially SSS, PhilHealth, and other line agencies na importanteng mailapit sa atin pong mga kababayan, lalong-lalo na po doon sa mga remote barangays.
2: Sa Cebu City, Start Them Young, umabot na sa mga kabataan sa 30 public schools sa Cebu City ang nakikilahok sa Basura Namo Kaugmaon Nato Waste Diversion Program ng City Government. Pinangunahan ni Mayor Nestor Archibald ang launching sa 4 na bagong paaralan kung saan mahigit 5,200 kilograms ng basura ang nakolekta. Kabilang dito ang mahigit 4,000 kilograms na biodegradable at halos 700 kilograms na non-biodegradable waste. Samantala, ang biodegradable waste ay dadalhin sa Eco Station para sa composting habang ang plastics ay gagawing bahagi ng asphalt mix.
0: Literal na from this to this ang naging transformation at glow-up ng mga silid-aralan sa La Castellana, Negros Occidental. Naibalik na sa maayos at ligtas na kondisyon ng mga classroom sa Kabakungan National High School na nasira dahil sa Bagyong Tino. Kabilang sa mga pinagawa, mga ceiling, electrical lines at lighting fixtures, pati ang pagpipinta ng mga nasirang classroom. Ayon kay Governor Bong Lacson, handa nang gamitin ng mga guro at mag-aaral ang mga na-restore na classroom.

0: Umaasang Russia na maaari nang magsimula ang mga mutually beneficial economic projects kasama ang United States. Pero ayon sa Kremlin, nakalulungkot na iniuugnay ng Washington ang pag-usad sa mga naturang proyekto sa pagkakaroon muna ng kasunduan para matapos ang sagupaan ng Russia sa Ukraine. Sinabi ito ng Kremlin spokesperson matapos ang pinakahuling pagpupulong ng envoy ni President Vladimir Putin sa mga opisyal ng United States.
1: Tinanghal na hero ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang pasaherong namagitan sa in-flight incident sa isang flight mula Dubai patungong Tel Aviv. Pero ano ba talaga ang nangyari sa loob ng eroplano? Ang detalye sa Politico Update ni Frances Folde.
2: Kareg, ishtalatno ang kablim, anakong likat nakita.
3: Isang kagimbal-gimbal na eksena sa himpapawid. Sinaksak ng co-pilot ang piloto ng Fly Dubai flight patungong Tel Aviv. Isa umanong attempted hijacking para ibagsak ang eroplano sa Israel. Buti na lang at napigilan siya ng ilang pasahero.
4: Someone screamed. We knew there was an attack because a woman screamed stabbing and the plane shook hard. At that moment, I ran to the cockpit and the plane dived. We all ran, we pulled the assailant out. I pulled him out.
3: Na-divert ang eroplano sa Saudi Arabia, kung saan isinakay pauwi sa ibang flight ang mga pasahero. Sa Israel, sinalubong ni Prime Minister Benjamin Netanyahu ang tinatawag na ngayong Big Hero. Ang salarin naman, nasa kustodiya na ng Saudi authorities.
5: The attacking pilot is now being investigated in Saudi Arabia. I think he'll be taken to the Emirates where he comes from, or at least where he left, where he flew off from, and we'll be following and possibly also participating in this investigation. So we'll find out.
3: Isang himala para sa mga pasahero na nakauwi sila ng ligtas. Hinirang din na bayani ang piloto na sa kabila ng kanyang malubhang sugat ay nabuksan niya ang cockpit door. Buhay ngayon ang 174 passengers and crew dahil sa Heroes of Flight FZ1703. Para sa Politico Nightly, Francis Polbe, Billionaire News Channel.
1: Nakakuha ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC ng freeze order mula sa Court of Appeals laban sa mga asset na iniuugnay sa isang hindi pinangalanang kilalang mambabatas, isang korporasyon at ilang individual at entity na sinisiyasat kaugnay sa umano'y korupsyon, plunder at anomalya sa mga flood control project. Ayon sa AMLAC, sa resolusyon ng Court of Appeals noong September 21, nakita ng korte ang probable cause na may kaugnayan sa plunder sa ilalim ng Republic Act No. 7080 ang mga nasabing asset. Sakop ng freeze order ang 86 bank accounts, 4 na investment account, isang insurance policy at 25 virtual asset wallets. Sinabi ng AMLAC na natuntun ng kanilang investigasyon ang daloy ng pera sa pamamagitan ng ilang intermediary corporation, money service business at virtual asset platform. Hindi naman pinangalanan ng AMLAC ang mambabatas o ang iba pang individual at kumpanyang sakop ng freeze order. Bago matapos ang araw nyo, eto muna, Pampa Feel Good. Mga kwentong good vibes naman susunod sa Politico Nightly.

0: sino kaya itong babaerong politiko na malapit ng bumingo sa kanyang asawa? Ayon sa ating Polybird, mukhang malapit ng kumanta ang misis nitong si politiko. Sabihin na natin ito na yung peak ng kanyang pagiging passive-aggressive. Pero hindi mga chika babes nito ang gustong i-reveal ni misis, kundi ang mga tinatagong transaksyon ni politiko sa gobyerno.
1: Paano ba naman kasi bukod sa hindi na nga nadidiligan si misis? May ganon? Hindi rin umano naaambunan ng mga kickback ni politiko. Mas malala pa raw sa paparating na Super El Nino. Ang sistema, mas marami lang umanong budget si politiko sa mga babae nito. Kaya naman sa pagpito ng pressure cooker ni misis, mukhang kakanta na rin ito sa corruption issues ni mister.
0: Matindi, no? Mas matindi pa sa Super El Nino. Ang clue, etong si politiko, veterano na sa politika at pati sa pambobola sa mga babae. Yun na yun.
1: At bago matapos ang araw na ito, isang pasadang good vibes muna tayo. Pakinggan natin ang mga handog na feel-good stories sa Politico Update ni Carol B.
2: Atake na naman sa ganda-gandahan si San Fernando Pampanga Mayor Vilma Caluwag. From baby girl outfit kasi to pack, parating na si Mayora. Pero hot na hot man at bagets na bagets sa inyong paningin, mukhang na-reveal naman ng kanyang mister ang tunay na score sa kanilang dalawa.
3: From this to this.

0: mukhang maraming netizens naman ang nakarelate, lalo pa raw kapag 50 pataas na. Samantala, kakaibang birthday celebration naman ang ginawa ni Noveleta Vice Mayor Dino Chua. Naging basurero for a day kasi si BM. Ganap na ganap rin ang kanyang disguise na halos takip ang buong muka habang nangongolekta ng basura sa bayan. At matapos ang rounds, nakipagsalo-salo siya sa mga garbage collectors at namahagi ng pagkain at munting regalo. Nasorpresa naman ang mga kasama niyang basurero on duty.
1: Hindi po namin alam na siya po yung kasama namin. Ngayon po, nagulat na lang po kami na siya po pala yung aming kasama. Vice Mayor, happy birthday po at naway kayo pagpalain at tamang buhay pa at marami pa kayong may tutulong sa kapwa.
2: Bati ko ang ating buwiting Mayor Vice na si Mayor Dino Reyes Chua sa kanyang kaarawan. At kami po ay kanyang inaunlukan. Kahit po kami ay simpleng tao, kami po ay binigyan niya ng pansin.
3: Salamat po kami sa kay Vice. Sa lahat ng lalo pa sa birthday niya ngayon, pinakain niya kami, pinasaya niya kami. At bibigyan niya pa kami ng regalo, may sapatos. Maraming salamat, Vice.
0: Talagang isang memorable birthday blowout ni Vice. At gender reveal with the OG babies. Sinama ni Calapan Councilor Rica Goco at ng kanyang asawa ang kanilang apat na fur babies para sa kanilang gender reveal kung saan pinakain nila ang mga alaga ng cake na may surprise sa loob. At ang resulta, it's a girl! Matapos ang matagal na paghihintay, ipinagdiwang ng mag-asawa ang kanilang rainbow baby at ang paglaki ng kanilang munting pamilya. At ang apat na fur babies, promoted na bilang big siblings! Siyempre, kasama ang mga OG babies sa pag-celebrate sa pagdating ng newest member ng kanilang family. At yan ang ating Politico Good Vibes, Carol D. Billionaire News Channel.
4: At yun na nga. 85 days na lang, Pasko na. At one day na lang.
5: Weekend
4: na. Nagtinginan pa talaga tayo. Kala mo kung
5: one day.
4: Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin gabi-gabi mula Lunes hanggang Biyernes. Mapapanood kami sa Free TV Channel 31, Signal Channel 24, Samsung TV Plus, TCL Smart TV, Blast TV at Amation TV. Mapapanood nyo rin kami sa Signal Play, BNC YouTube at Facebook. Ako si Raya Capulong. Tandaan, ako, ikaw, tayo, politiko.
5: Ako naman si Dexter Ganibe para lagi kayong updated sa galaw ng mga politiko sa inyong lugar. Kami magkita-kita po tayo ulit bukas dito sa inyong Politico Nightly.

0: baka dapat mag-trace back tayo, every administration, every Speaker of the House, bakit may ganun na doon nagpo-point back yung practice? Ano ba to? Talaga bang may ganito ba? Or ito ba naglalabasan na ganitong ano, coincidence ba?
1: Coincidence nga lang ba o may tradisyon sa Kamara? Dalawang former speaker na ang binalot ng kontrobersiya kaugnay sa umano'y mali-maletang pera.
2: Matapos ni Martin Romualdez, si Lord Alan Velasco naman ang pinaratangan. Kaya tingin ng NBI, dapat na itong imbestigahan.
3: Lumitaw naman ang dating staff ni VP Sara at tinawag na sinungaling si Rodolfo Gracioso. Pero sino nga ba ang nagsasabi ng totoo? Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
2: Ako naman si Willard Cheng.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang Agenda. Exclusive, Jeffrey Tupas, tinawag na sinungaling si self-confessed bagman Rodolfo Gracioso. Umano'y katiwalian o katiwala ni VP Sara naglabas ng resibo. Milyon-milyong pisong ari-arian ng asawa wala umano sa sal-en ni VP Sara. Pero prosekusyon pumapalpak ayon sa isang senator judge. Tuloy ang malpractice, Senador Rafi Tulfo, nanggigil sa operasyon ng beauty clinic, PRC, tinawag na inutil. Isa pang exclusive, top flood control contractors ng DPWH, kasosyo rin umano sa dredging sa Zambales. Eroplanong pa Israel, tinangkang i-hijack at ibagsak ng piloto, kapwa piloto, sinaksak habang nasa himpapawid. At bronze for Alex, Asian Games campaign ni Alex Ayala natapos sa semifinals.

0: Sinungaling si Rodolfo Gracioso. Ito'y ayon kay Jeffrey Tupas ang tinukoy ni Gracioso na katiwala ni VP Sara na siya umanong tumatanggap sa mga dinadala niyang pera sa utos ni former Speaker Lord Alan Velasco. Sinabina ng NBI si Tupas pero hindi ito sumipot at nagsumiti lang ng kanyang sworn affidavit. Narito ang exclusive agenda report ni Andrea Salve.
1: Nakakuha ang Binyulari News Channel ng kopya ng isinumiting sworn statement ni Jeffrey Tupas, ang tinukoy ni dismissed Police Corporal Rodolfo Gracioso na katiwala umano ni VP Sara na siyang tumatanggap sa cash deliveries na iniutos ng kanyang dating boss na si former House Speaker Lord Alan Velasco. Hindi kasi siya personal na nakasipot sa NBI matapos isang pina, kaya't nagsumite na lang ng sinumpaang salaysay. Pagdidiin niya, pawang kasinungalingan lang ang mga pahayag at paratang ni Gracioso at madali lang daw maipakita na nagsisinungaling ito. Ilang insidente raw kasi ang tinukoy ni Gracioso ang anyay gawa-gawa dahil wala raw siya sa mga sinasabing lugar noong tinanggap niya hindi umano ang mga maletang naglalaman ng pera. Gaya raw ng sinabi nitong ibinigay sa kanya ang dalawang maletang naglalaman ng 50 million pesos each sa Marinduque noong April 2019 sa kasagsagan ng mahal na araw. Nagpakita si Tupas ng kopya ng kanyang two-way ticket ng kanyang Holy Week travel sa Korea noong April 19 hanggang 22. Talakip din dito ang passport niyang natatakan bilang patunay ng kanyang biyahe. Nagpost pa nga raw siya noon sa social media ng litrato niya sa Korea. Isa pa raw hindi makatotohanan sa sinabi ni Gracioso ang umano'y paghahatid nito ng dalawang maletang may tig 50 million pesos sa isang hotel sa Maynila noong September 21, 2019, gabi bago ang binyag daw ng anak ng mag-asawang Velasco. Hindi anya yon nangyari dahil nasa Japan daw siya mula September 19 at gabi na ng September 22 nang makabalik ng Pilipinas. Muli kalakip nito ay ang kanyang ticket at natatakang passport, pati na rin ang kanyang social media posts. Hindi rin daw totoo na tumanggap siya ng tatlong maletang may pera noong summer 2020 sa Busay, Cebu. Sobrang higpit daw kasi ng lockdown sa Davao City noon at ipinagbawal ng Noe Mayor Sara ang lahat ng domestic travels papunta o palabas ng lungsod. Patunay daw dito ang Executive Order No. 13 na nilagdaan ng dating alkalde. Giit pa ni Tupas sa kanyang affidavit, mahirap magbigay ng

0: detalyadong sagot sa iba pang mga paratang ni Gracioso dahil marami ang walang petsa. Anya pa hindi siya kailanman nakapunta sa bahay ng mga Velasco at hindi niya raw kakilala si Gracioso. Sinungaling din kung tawagin ng kampo ng bise si Gracioso.
1: Meron po siyang sinabing date doon na mahal na araw noong 2019 na sa Korea po si Jeff Tupas noong mga panahon na yon. Tapos meron pong isa pang petsa na 2021 naman po si Jeff Tupas nasa Japan naman noong mga panahon na yon. Kaya malas itong si Gracioso pag nag-iimbento siya, natatapatan siya ng araw na wala po si Jeff Tupas na sinasabi niyang pinag-abutan niya ng maleta.
0: Wala raw pinagkaiba si Gracioso sa nagpakilalang bagman umano ni VP Sara na si Ramil Madriaga. Para sa Agenda, Andrea Salve, BillionR News Channel.
2: Posibleng imbestigahan ng NBI ang mga dating House Speaker para alamin kung kailan nagsimula ang sinasabing tradisyon ng mali-maletang cash deliveries. Sa The Spokes ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na kaugnay pa rin ito sa imbestigasyon kay Rodolfo Gracioso, ang dating bodyguard ni former Speaker Lord Alan Velasco. Si Gracioso ang nag-akusang naghatid umano ng bilyong-bilyong piso sa mga Duterte sa utos daw ni Velasco.
3: Maleta.
4: Yes, di ba? I'm looking at it. Parang baka dapat mag-trace back tayo, every administration, every Speaker of the House, bakit may gano'n na doon nagpo-point back yung practice? Ano ba to? Talaga bang may ganito ba? Or ito ba naglalabasan na ganitong coincidence ba?
2: Dagdag ni Matibag, sumailalim na si Gracioso sa second lie detector test na tumagal ng halos 4 oras. Wala pa itong resulta pero 99% truthful daw ang unang test ng alleged bagman.
5: Tila Malagrama Anthology ang naging buhay ng self-confessed bagman na si Rodolfo Gracioso bago siya lumapit kay Father Flavie Villanueva. Ano nga ba ang kwento sa paglantad ni Gracioso?
6: Bago sa NBI kay Father Flavie Villanueva muna lumapit si alleged bagman Rodolfo Gracioso Jr. Kwento ni Villanueva sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, nakilala siya ni Gracioso sa pamamagitan ng social media.
7: Meron siyang tiwala sa aking ginagawa at sa pangangalaga ng mga tinokhang nung nagdaan na Duterte administration, and sa ganitong gawain ay naramdaman niya raw na maaari siya magbahagi sa akin.
6: Lumapit anya si Gracioso noong Marso matapos mamatay ang ama nito. May sakit din daw ang dating pulis at problemang pinansyal. Lumutang kamakailan lang si Gracioso at sinabing nagdala siya ng mali-maletang pera para kay VP Sara sa utos umano ng kanyang dating boss na si former Speaker Lord Alan Velasco. Ayon kay Villanueva, unang meeting pa lang nila ay gusto nang magsiwalat ni Gracioso pero pinayuhan niya raw ito.
7: Kung ito ay bunsod ng iyong galit, paghihigante, ay baka hindi tayo lubusang mabasbasan ng langit. So, nadiskubre niya po yon, kaya maaari kong sabihin na namulat po siya. There is this angle of spiritual conversion na hindi ito tungkol sa akin. But there is a greater good that is at stake po dito.
6: Inamin ni Villanueva na nagkaroon din siya ng mga katanungan kay Gracioso.
7: Ang una kong tanong at klinaro naman namin na yung kay Zaldi ko na hindi naman siya chairperson noon. Sabi, anong role ni Zaldi ko? No? Kasi sinasabi na doon ang isang possible source. Well, klinaro niya na, Father, even before maging appropriations, ay malalim na ang ugnayan ni Zaldi ko sa mga politiko.
6: Kalaunay nakumbinsi siya na dapat imbestigahan ang mga alegasyon.
7: But I journeyed with him and I will continue to journey with him dahil nakita ko na meron siyang malalim na ugnayan kay sa mga Velasco.
6: Pero 100% convinced kaya si Villanueva.
7: I would like to leave a doubt of 0.1% for further vetting, but ako with what he has shown, and there's more truth to what he possesses, and the evidence points to that. So I will allow the evidence and the truth to speak in time, now, in time, and in the future.
5: Ayon din kay Father Villanueva, dapat kumasa sina VP Sara at dating Speaker Velasco sa hamon na magpa-lie detector test. Kung ayaw daw nila ay, quote, "that speaks a lot."
2: Nasaan na nga ba si Lord? Ayon kay DILG Secretary John Vicremulia, nasa Japan na raw ngayon ang dating speaker kasama ang kanyang asawa. May bahay daw ang mag-asawa sa Niseko. Hinahamon ngayon ni Remulia si Velasco na umuwi at magpa-lie detector test din, tulad ng dati niyang bodyguard at umano'y bagman na si Rodolfo Gracioso.
3: When I was in that rebel, has he been asked? But even a broken clock is correct twice an egg.
8: You've heard that.
3: So yung sinasabi niya, kahapon, nag-polygraph test. Siyempre isang araw, nag-polygraph siya test sa NBI. 98% he was telling the truth. When asked about collectivation ng bags, the polygraph said he was telling the truth. When asked about relationship niya, the polygraph said he was telling the truth. But I mean, si Melvin Batikbag, nakuha niya yung mga words. Polygraph na. But the polygraph is not admissible in court. But I dare na Velasco po akong takam mo and take the same polygraph para makita natin kasi what rin at sabi.
2: Isang charitable group daw ang True Brown Style o TBS, pero iba ang pananaw ng mga otoridad. Kaya ang DILG desididong buwagin ang grupo. Narito ang agenda report ni Laid Cabagani.
0: Hindi raw sapat ang umanay good deeds ng True Brown Style o TBS para tigilan ng mga otoridad ang pagsawata sa mga miyembro nito. Ayon kay DILG Secretary John Vicremulia, patuloy ang crackdown laban sa kriminalidad na iniuugnay sa TBS sa kabila ng umanoy community outreach at charitable activities ng grupo.
9: That's their version of the truth. But it's not their version. Alam mo yung cosmetic, attempts na yan, doesn't lie the truth. They are really behind a lot of the original notes and But we appreciate what they're doing. But we're still not stopping. It's not stopping us from getting them.
0: Inakusahan ni Remulia ang TBS ng umano'y pag-groom at pag-radicalize sa mga minor de edad para masangkot sa krimena.
9: Because the laws permit na yung 16 years old, yung magkaroon ng kaso, pwede silang ma-absolve na sila, pwede wala. So, ano nila yun? Ginagawa nilang parang pinapakain sa pati ng mga bata. Yeah, nila-radicalize sila. Initiate. Ang umpisa niyan, papatayin muna sila ng hayop sa harap ng mga master nila. Pagkatapos nun, mag-hold up ng mga convenience store. Pagkatapos nun, drugs naman. So natin yan, doon yan. Hindi ba kailangan pili na yan? Pili na natin lang.
0: Bukas naman daw si Remulia sa pakikipag-usap sa TBS. Pero may kondisyon. Itigil daw muna nila ang kriminalidad. Para sa Agenda, Laid Cabagani, Billionaire News Channel.
2: May property worth 6 million pesos daw sa Davao City ang asawa ni VP Sara na wala sa kanyang salin. Pero nasalag naman ito ng depensa, kaya naman tila nasita ng isang senator judge ang prosekusyon. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe live mula sa Senado. Dexter, so ano na ang update sa day 32 ng impeachment trial?
10: Buwi na dalawang opisyal ng Land Registration Authority ang iniharap ng prosekusyon kanina bilang kanilang testigo sa day 32 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa direct examination, lumabas na hindi nakadeklara sa salin ni VP Sara ang dalawang natukoy na ari-arian nila ng kanyang mister. Sa cross-examination naman, taliwas na detalye ang lumabas.
11: Di na nagpaligoy-ligoy pa si Senator Judge Rafi Tulfo
8: sa pag-uumpisa ng Day 32 ng impeachment trial ni VP Sara. Matapos kasing ihayag ng mga opisyal ng Land Registration Authority sa Davao Region at taga-Anti-Money Laundering Council ang ihaharap, iginiit niyang dapat unahin si dating Senator Antonio Trillanes IV. Dahil ang magiging testimonyaan niya ni Trillanes ay maaring ipakumpirma sa mga susunod na testigo. Sinitaray ni Tulfo ang prosecution team sa umano'y palpak na pagpipresenta ng mga testigo sa paglilitis. Dahil may mga pagkakataong naglalagay umano ng testigo na walang kinalaman sa impeachment at nasasayang lamang ang oras ng impeachment court. Pinunarin ni Tulfo ang viral na questioning ni Congresswoman Bel Zamora habang kinakausap ang testigong pulis.
11: Yung prosecution, pumapakpalpak kayo. There are times na naglalagay kayo ng mga witnesses dito na hindi naman kailangan talaga. Nagsasayang tayo ng oras. So kukuha kayo ng witness, make sure na talaga yung witness na yun ay merong masasabing bagay na makatulong sa ginagawang investigations dito sa impeachment.
8: Pinag-iingat ng Senator Judge ang prosekusyon sa pagkuha ng mga witnesses at pagsalang ng kanilang mga abogado. Iniharap ng prosecution si Attorney Cathy Baldonado, Register of Deeds ng Davao City, at si Attorney Marco Pineda, na Register of Deeds ng Island Garden City of Samal. Sa testimonya ni Baldonado, inilahad ng prosekusyon na ang real property na nabili ni Attorney Manscarpio sa Batina, Davao City noong 2024 sa halagang 6 million pesos ay wala sa 2025 sal-en ni VP Sara. Pero sa cross-examination ng defense, pinakita ang tax declaration na nagsasaad na ang property sa Matina ay nasa Barangay 74A na nakadeklara sa 2025 sal-en. Sa testimonya naman ni Atty. Pineda, 2018 nabili ni Atty. Manscarpio ang ari-arian sa Matanos, Samal Island. Lumabas din sa direct examination na wala ito sa 2019 declared sal-en ni VP Sara. Pero hirit ng depensa, ang property sa Samal Island ay siyang deklarado na property ni VP na may bagong address na nakalagay sa Barangay San Isidro, Kaputian District sa Samal Island at nakadeklara ito sa sal-en ni VP Sara. Sa kanyang interjection, sinabi ni Presiding Officer Chisi Escudero na isa sa mga dapat matutukan ng Civil Service Commission ang mga address ng ari-arian na inilalagay sa sal-en. Dahil may mga pagkakataonan niya sa mga real property na lumang address pa rin ang nakalagay sa titulo ng lupa at ang nakasaad sa tax declaration.
12: It's perhaps one thing for the civil service to look at dahil hindi nadeklara po sa sal-en ay general description lamang ng real property at hindi po ganun kadali para rin sa kaalaman ng ating mga manonood at viewing public. Hindi po ganun kasimpleng ipagtugma yung aktwal na lupain o lugar doon sa dineklara sa sal-en at doon sa nasa titulo dahil magkakaiba po ang nilalaman po nun.
10: Corina, kanina sa open court nagmanifest itong si Lead Prosecutor Gervie Luistro at sinabi niyang inaalis na nila sa listahan ng kanilang mga testigo itong si dating Senator Antonio Trillanes IV. Samantala, nagbabala naman si impeachment court spokesperson Attorney Reggie Tonggol sa mga kapwa niya abogado na maaring masuspend o madisbar dahil sa pagpapakalat ng mga untruthful o mga mali at misleading na mga statements. Corina.
2: Dexter, ano raw ang dahilan kung bakit nilaglag si former Senator Trillanes bilang witness? Pumapaloob ba siya doon sa sinasabing wala Corina, daw kinalaman sa impeachment?
10: Corina, kanina sa press con ng prosecution matapos itong Day 32, pinaliwanag ni Congresswoman Gervie Luistro yung dahilan. Ang sabi niya, si Senator Trillanes mismo ang nag-inform sa kanya at nag-decide na hindi na siya tutuloy na testigo. At sa kanya namang social media post ngayong hapon, sinabi din naman ni Senator Trillanes na inimpormahan nga niya si Congresswoman Gervie Luistro na alisin na lamang siya sa listahan ng kanilang mga testigo para naman daw sa ganung paraan ay mabawasan yung pressure na dinadaranas o dinadanas ngayon o pinagdadaanan ngayon ng prosekusyon. Corina.
2: So, Dexter, wala tayong impormasyon tungkol sa maaaring sabihin ni Senator Trillanes?
10: Sa ngayon, Corina, wala pa siyang binibigay na hint kung ano man yung kanyang sasabihin dahil inanunsyo rin niya sa kanyang social media na magkakaroon siya ng press con bukas at doon niya ilalahad isa-isahin lahat ng mga detalye na sana ay kanyang babanggitin dito dapat sa impeachment court. Corina.
13: Ah, okay. So hanggang bukas, no? Isa na namang pasabog. Maraming salamat. Dexter Ganibe, nag-ulat ang live mula sa Senado.
2: Tinatuloy ang pagsalang ng AMLAC sa witness stand sa day 32 ng impeachment trial ni VP Sara. Alamin natin kung bakit sa agenda report ni Hannah T. Live mula sa Senado. Hannah.
14: Pinky, naudlot ang pagpapasilip sa financial records ni VP Sara matapos payagan ng Senate Impeachment Court na bigyan ng sapat na panahon ang defense team na i-review ang mga dokumento ng Anti-Money Laundering Council. Hininatuloy ngayon ang pagsalang sa witness stand ng AMLAC witness at inaasahan pa natin ito sa Lunes. Meron kasing naunang concern itong si Lead Defense Counsel Attorney Sheila Season na ngayong araw lang nila natanggap ang summaries ng AMLAC records at kailangan pa nilang i-review ang nasa 23 hanggang 24 na kahon ng mga dokumento. Tinukoy din ni Season na may markang strictly confidential ang summaries at nilinaw mismo ng AMLAC na hindi nito isinusuko ang confidentiality ng mga record. Pero sabi ni Representative Chel Jokno, September 2 pa raw na ibigay ang AMLAC documents sa defense, kaya sapat na raw ang panahon para pag-aralan ang mga ito. Una na rin nagpa siya ang impeachment court noong Hulyo na hindi hadlang ang confidentiality rules para sumunod ang AMLAC sa sabina ng korte. Nag-express dito ng strong reservations si Senator Judge Tito Soto dahil speaking for the public, tingin niya ay hindi papabor ang publiko dito.
15: I've thought that the prosecution and the defense have been ready with this since July, since the time we took an oath. At alam na nila kung ano yung mga parating eh. Diba? So I don't think many would enjoy a postponement only because they were not given proper time.
14: Bagamat umuorito si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, dapat daw ikonsidera rin ng impeachment court ang fairness. Hindi naman daw humihingi ang defense ng isang linggo o isang buwan.
16: If I can use the word main event, one of the, if not the main event of this trial, the same as the Corona trial, is actually the questions about financial impropriety or graft and corruption and about the actual finances of the respondent accused.
14: Sabi naman ni Senator Judge Risa Ontiveros, hindi sakop ng confidentiality rules ang pagsunod ng AMLAC sa sabina ng impeachment court. Ang ipinagbabawal lang daw ng batas ay ang basta-bastang paglabas o pag-leak ng AMLAC information. Sa ruling ni Presiding Officer Chiza Escudero, pag-uusapan pa ng impeachment court sa Lunes kung paano haharapin ang confidentiality ng AMLAC records. Pero pinagbigyan na niya ang defense na humingi ng dagdag na panahon para maghanda. Ginawa niya ito bilang courtesy and equity o para maging patas sa defense. Kaya sa Lunes na lang haharap ang AMLAC witness. Lumutang daw sa diskusyon ng Senator Judges kung posible bang idaan sa executive session ang magiging proceedings kaugnay ng financial records ng bise. Pero paglilinaw ng impeachment court, wala nang kailangang idebate pagdating sa confidentiality ng bank records dahil nga sa naging ruling ni Escudero para masabina ang mga ito. Pinky, sa gitna ng mga ito, ibinasura ng Korte Suprema ang isang petisyon, questioning the June 3 session of the Senate. Ayon yan sa isang social media advisory ni Senator Kiko Pangilinan. Kung matatandaan natin, Pinky, ito yung sesyong nagdeklarang ang presensya ng 12 senador ay quorum. Matapos ang ilang araw na hindi pagsulpot ng kampo ni noong Senate President Alan Peter Cayetano. Sumipot noon si Escudero para makapagsesyon ang noong minorya. Sa parehong araw din na yan, Pinky, na pagdesisyonan sa sesyon na pwedeng pagbotohan kung sino ang magiging presiding officer ng impeachment court sa halip na otomatikong Senate President ang mauupo sa posisyon. Sabi ng SC, pumalya ang petitioners na patunayang nag-commit ang mga senador ng grave abuse of discretion nang ideklara nilang quorum ang presensya nga ng 12 senators sa session hall. Balik sa iyo, Pinky.
2: Hannah, ano-ano ba yung mga dokumentong dapat ipapakita ng AMLAC witness na hindi natuloy ngayong araw?
14: Pinky, yung dapat sanang ipepresenta nitong si AMLAC witness na si Secretariat Executive Director Ronel Buenaventura ay yung mga record ng financial transactions ni VP Sara way back 2017 pa hanggang nitong nakaraang taon. Ayon yan kay Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reggie Tonggol, kasama dyan yung bank transactions at iba pang galaw ng pera na gagamitin ng PROSEC para tukuyin kung saan nanggaling or saan napunta yung mga pondo na meron ngang kaugnayan doon sa unexplained wealth allegations ng prosecution laban sa bise. At merong about 11-page na summary yung AMLAC, pero ayon sa defense, nasa 23 to 24 boxes pa raw yung mga dokumentong kailangan nilang i-review. Pinky?
2: Maraming salamat, Hannity. Nag-uulat ng live mula sa Senado.
5: Bukod kay VP Sara, isang dosenang iba pang personalidad ang idinawit ng naging security chief ni former House Speaker Lord Alan Velasco na si Rodolfo Gracioso sa umano'y porsyentuhan at delivery ng mali-maletang pera. Pangunahing nabanggit sa affidavit ni Gracioso ang asawa ni Velasco na si Rowena Amara Velasco o kilala bilang Wen, na siya umanong pinanggalingan ng mga regalong maleta ng cash, tsokolate at mamahaling bag para kay Mayor Sara. Ayon kay Gracioso, ang mga regalo maging ang susi ng mga sasakyan, laman ng mga ito at cash ay pinaabot ni Mayor Sara kay Jeffrey Tupas o Jepoy na miyembro ng kanyang staff at nagsilbi bilang Davao City Information Officer. November 2021 nang terminate ni Mayor Sara sa pwesto si Tupas matapos dumalo sa isang party kung saan nagkaroon ng drug raid. Sa mga Duterte, dalawang beses na banggit si Davao Congressman Paolo Duterte. Sa utos umano ng boss niya na si Speaker Velasco, naghatid din umano si Gracioso ng pera para kay Congressman Pulong sa isang bar sa Davao at iba-ibang lugar sa Metro Manila. Ilang beses namang nabanggit si Marikina Congressman Miro Kimbo na noong panahon yon ay wala sa pwesto. Isa umano si Kimbo sa mga nagdala ng pera para kay Velasco. Kay Kimbo rin umano galing ang impormasyon na galing ang pera mula kina Curly at Sara Discaya at iba pang mga DPWH contractor. May pagkakataon ding kasama pa ni Kimbo si late DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral sa isa sa mga cash pickup. Si DPWH District Engineer Henry Alcantara nabanggit din na nakitang pumasok sa bahay ni Congressman Zaldico sa Valle Verde 6 nang sila ay kukuha ng pera. May pera rin na galing kay Zaldico. May isa umanong cash house na pinag-imbakan ng pera si Velasco sa Valle Verde 6 sa parehong kalye na may bahay umano si Co, at ilang beses daw umano siyang tumanggap ng pera galing sa kanya at iniimbak sa iba't ibang cash house ni Velasco. Bago pa ang May 2019 midterm elections, nagde-deliver din umano ng pera ang mga security aide ni Co sa bahay ni Velasco sa Valle Verde. Nasa 100 million ang pera para sa kampanya ng hugpong sa pagbabago ang partidong binuo ni Mayor Sara para sa mga inendorsong kandidato noong 2019. Noong mga panahong ito, ayon kay Gracioso, ipinakilala raw sa kanya ni Mayor Sara si Ramil Madriaga. Kay Madriaga umano ipinabigay ang 20 million na pambili ng motorsiklong gagamitin sa election caravan ng HNP. Mas dumalasaan niya ang delivery ng pera mula ng maging House Speaker si Velasco mula kina Co, Kimbo at Attorney Honey Sipin, na naging Chief of Staff ni Velasco at Secretary General ng House of Representatives. Gayun din dumalas umano ang delivery ng pera kay VP Sara. Ayon kay Gracioso, sina Velasco at Sipin ang pinanggalingan ng impormasyon na nakakakuha si Velasco ng porsyento o kickback sa lahat ng mga proyekto sa buong bansa, at kasama raw sa porsyento ni Velasco ang para na rin sa mga Duterte. 2021 naman anya nang makita niya si DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa DPWH main office. Kasama niya noon ang isang General Pipino para magpa-approve ng project sa Region 8 sa utos ni Velasco. Mula DPWH office, nagtungo sila sa opisina ni Budget Secretary Wendell Abisado para sa project approval. Si Pipino anya ang nagtanong kung magkano ang SOP o porsyento ni Velasco. 25% umano ang sagot ni Velasco kay Gracioso na babayaran anya in advance August 2021 nang mag-resign si Abisado sa pwesto due to health reasons. sa lumutang na web of personalities na mga pangalang idinawit ni Gracioso. Nadawit kalaunan sa flood control scandal si Nazaldi Co, Curly at Sara Discaya, DPWH Engineer Alcantara, Yumaong Yusek Cabral at Yusek Bernardo na naging state witness laban sa ilang akusado. Aabangan kung may maghihintay ding kaso sa iba pang mga pangalan na nabanggit. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain. Exclusive, ilang top flood control contractors ng DPWH kasosyo rin umano sa dredging sa Zambales. At Alex Ayala, bakit kaya sinita ang fan? Susunod yan sa agenda.

0: get ready for a night packed with knowledge, excitement, and stories beyond the action. Put your knowledge to the test with Billionario Quizby and see who has what it takes to rise to the challenge. Then the action continues on Beyond the Game, bringing you the stories, personalities, passion, and moments that go beyond the final score. From the thrill of the quiz to the stories beyond the action, your exciting primetime lineup starts here. Two exciting shows, one channel, only here on BNC, the Billionario News Channel.
1: I'm attorney Karen Jimeno.
2: No judgment.
1: What does the prosecution still have to establish to strengthen their case?
2: Palagay ko na kumpleto na eh.
0: No debate.
1: Someone watching what happened with the two factions, dapat po ba silang mag-reconcile?
3: As of now, kasakita na eh.
0: Just open conversations.
4: Wala palang basis, ano ginagawa natin dito?
5: But in objection, bakit ba?
6: The more he speaks, the more details he supplies, the more he's revealed as a fraud.
1: Be informed, be insightful of the news.
0: At the forefront.
7: Traffic check muna tayo ngayong Webes sa Marcos Highway, SM Marikina. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa east and westbound lane. Hindi lang sa flood control contracts, pumaldo umano ang ilang top DPWH contractors sa Bulacan. Magkakasosyo rin pala daw kasi ang ilan sa kanila sa dredging sa Zambales. Ang detalye sa part 4 ng exclusive agenda report ni Joash Malimban.
8: Hindi lang sa flood control projects, may kontrata ang ilan sa mga iniimbestigang DPWH contractors. Sa nagpapatuloy na Billionario News Channel investigation, natuklasan naming kabilang din ang ilang flagged contractors sa 7 kumpanya na may permit na magsagawa ng dredging operations sa Zambales. Yan ang 7 West Incorporated na inirehistro lang noong November 2019, isang buwan matapos ipatupad ang DNR Order No. 13 o ang Zambales River Restoration Program. Kabilang sa biggest shareholders ng kumpanya, ang M3 Construct Incorporated, Jagon Build Construction Corporation, F316 Construction Corporation at Flordes Construction and Trading Corporation. Pagmamayari ni Luis Rafael de Guzman Tiki, ang M3 Construct. Kabilang din siya sa mismong shareholders ng 7 West. Matatanda ang si Tiki ang isa sa key officers ng LRT Key Builders na kabilang sa top 15 flood control contractors sa ilalim ng Marcos Jr. Administration na nakasungkit ng bilyon-bilyong pisong halaga ng kontrata mula sa DPWH. Parehong nahaharap ang LRT Key Builders at ang M3 Construct sa investigasyon kaugnay ng potential ghost flood control projects sa Bulacan. Ang Jagon Build Construction ni Jay Gonzales naman kasama sa mga unang inimbestigahan sa Senate Blue Ribbon Committee hearings kaugnay rin ng possible ghost flood control projects. Ang Flordes Construction and Trading kasama sa naging investigasyon ng Anti-Money Laundering Council matapos magkaroon ng joint venture projects kasama ang Global Crete Builders na pagmamayari naman ng under investigation ngayon na si Candaba Pampanga Mayor Rene Maglangke. Ang F316 Construction naman na pagmamayari ng Fabian family ng Bukawi, Bulacan, kasama rin sa top flood control contractors sa lalawigan. Represented ng F316 Construction ni Heriberto Fabian na siya rin nakatalang presidente ng 7 West. Ayon sa DNR, parte ang River Restoration Program ng malawakang flood control program sa Zambales. Layon kasi nitong hukayin ng lahar at buhanging dumadaloy patungo sa West Philippine Sea na base sa monitoring ng provincial government ay nagkakaroon ng build-up sa ilang bahagi ng mga ilog. Dahil anila sa build-up, umaapaw ang tubig sa mga karating lugar.
9: Para mag-flow yung tubig, dapat i-dredge mo yung bukana niya, yung delta, yung mouth. Pag dinredge mo yon, pagka ganitong baha, mapupuno na naman yon, then yun na naman ang kukolektahin nila hanggang maubos yung lahar dun sa taas.
8: Patuloy naman ang pagkondena ng ilang environmental group at San Felipe Resort owners sa programa. Bukod ako sa pagiging komersyalisado, ito ang itinuturo nilang sanhi ng malawakang coastal erosion sa mga beach ng Liuliwa at iba pang parte ng Zambales na ilan sa main tourist attractions ng lalawigan. Ang mga buhanging hinuhukay, ibinabiyahe patungo Bulacan at Manila Bay para maging pantambak sa mga isinasagawang reclamation project.
10: We'd like to call on Governor Abdane to stop the dredging activities in all the rivers of Zambales. We, the Zambaleños, are not feeling or are not feeling the positive impacts of this dredging. Puro negative impacts lang nararamdaman namin.
8: Aminado ang provincial government of Zambales na isang dredging operations sa main sources of income ng kanilang lalawigan. Sa pagtatala ng Commission on Audit, daan-daang milyong pisong nakukuha rito ng lokal na pamahalaan mula pa lang sa extraction fee sa taxes. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinori News Channel.
7: Iginiit naman ng kumpanyang 7 West na hindi nila shareholder ang LRT Key Builders. Wala rin daw criminal o administrative charges ang mga kontraktor na nabanggit. Limited lang ang partisipasyon ng mga kumpanya bilang investors at shareholders sa 7 West. Pero kinumpirma ng 7 West na binibili ng ilang private entities ang dredged materials, bagamat hindi nila tinukoy kung saan ito dinala.
3: Sumagot na rin ang Z2K Resources Incorporated na majority-owned ng bilyonaryo Tieng family sa aming balita na nagsasagawa sila ng dredging operations sa Bukaw River sa Zambales. Ayon sa kumpanya, hindi sila kailanman nagsupply ng buhangin o anumang film material sa anumang reclamation project sa bansa. Kabilang na rito ang suspended Manila Solar City Reclamation Project. Pero kay Region 3 Mines and Geosciences Bureau Chief Glenn Noble nang galing sa isang congressional hearing noong Agosto, nasangkot ang Z2K sa dredging sa Zambales. Dinadala raw ang mga buhanging nahuhukay rito patungo sa reclamation project sa Bulacan at Manila Bay. Una na ring iniulat ng BNC ang common ownership ng Z2K Resources at ng Manila Gold Coast Development Corporation, ang kumpanya ng Tieng family na isa sa mga nagsasagawa ng reclamation sa Manila Bay bago ito masuspindi noong 2023.
11: Bulacan Airport.
12: Bantay kayo dahil Bay, si Congresswoman, marami pong kasagutan niya. Sagutin niyo mabuti. Yeah. Sige pa.
11: Lara. So, Magna Corp po is another one that's operating in Bukaw River. 7 West Incorporated, Say2K Resources Incorporated, and Chosen One Land Development Corporation po.
7: Ilang pasyente pa ang dapat mamatay? Ito ang tanong ni Senador Rafi Tulfo nang sabunin niya ang Professional Regulation Commission o PRC. Hindi pa kasi nasususpindi ang lisensya ng isang sikat na doktor na iniuugnay sa umano'y medical malpractice. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T.
13: Dalawa na napatay eh. Ano ka ba? Look into it. Dalawa na, ilan pa gusto mo? Isang mamatay muna. Gusto mo, kamag-anak mo muna bago ka mag-act.
14: Tumatakbo pa rin ang operasyon ng isang beauty clinic at cosmetic surgeon sa kabila ng dalawang kaso ng pagkamatay ng mga pasyenteng iniuugnay sa umano'y malpractice. Sinermuna ni Senator Rafi Tulfo ang Professional Regulation Commission o PRC at kinwestiyon kung bakit hindi pa nasususpindi o nababawi ang lisensya ng doktor.
13: Si Dr. Eric Yap Wangpo, si Icon Clinic Dr. Yapi. Dalawa na napatay nito. Actually, tatlo pa eh. Yung isa, biniverify ko pa.
14: Noong 2017, isang 29-year-old na babae ang nasawi matapos umanong sumailalim sa tatlong cosmetic procedures sa naturang clinic, breast at buttock augmentation at liposuction. Tinulungan pa raw ni Tulfo ang pamilya ng biktima na maghain ng reklamo sa PRC at hiniling ang pagbawi sa lisensya ng surgeon. Pero ayon mismo sa PRC, 2021 lang nahain ang kaso sa Board of Medicine.
13: Nag 3 years? No. So ibig sabing ganun kainutil kayo sa PRC?

0: See, 3 years after. Sorry, Mr. Chair.
1: Ngayong taon, isa na namang pasyente ang nasawi matapos umanong sumailalim sa cosmetic procedures sa naturang klinik. Kaya para kay Tulfo, kung kumilos lang agad ang PRC sa unang kaso, posibleng naiwasan ang panibagong pagkamatay.
0: Ano kaya lahat kayo dyan sa PRC? Mula sa iyo, commissioner, yung assistant commissioner, lahat kayo pumunta kay Dr. Yapi. Magpa-procedure kayo lahat. Ako na ako mag-sponsor. Hindi, seryoso.
2: Same procedure.
0: Ako, gamitin yung credit card ko. Oh.
2: Same
0: procedure. Credit card ko, libre. Pati hotel pa. O, tingnan natin kung kayanin nyo yan. Of course, hindi kayo papayag dahil alam nyo, posibleng mamatay kayo.
3: Perhaps if we can do something to immediately, kahit preventive suspension, di ba? Na we do something about it.
1: Cease and desist order ang hiniling ni Tulfo. Sang-ayon si Labor Secretary Francis Tolentino na dapat bawiin ang lisensya ng Sir John. I-inspeksyonin ng DOLE ang clinic ngayong Webes habang magsasagawa rin ng fact-finding investigation kasama ang PRC at Medical Board.
4: We can do an immediate inspection tomorrow of the clinic and we'll submit a report to this committee. Baka po yung kanyang clinic mga kutsilyo lang yun nandoon, unsanitary, di ba? So we'll immediately submit a clinic and if found violative of Article 128 of the Labor Code, kami na po magsasara.
1: Hiwalay naman dito ang imbestigasyon ng PRC sa pinakabagong kaso na sinabing sisimula nito sa sarili nitong initiative. Hininga na rin ng komento ang clinic sa mga aligasyon pero wala pa itong opisyal na pahayag kaugnay ng Senate hearing. Para sa Agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel.
5: Pinasalamatan ng NBI ang Bilyonaryo News Channel sa tulong sa pangangalap ng ebidensya sa honey trap scandal o yung umano'y character assassination plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Sa programang The Spoke, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na nakatulong ang mga interview ng BNC sa pag-uugnay sa mga akusado kaya naisampa ang qualified human trafficking case laban sa kanila. Kabilang sa mga nakasuhan, sina Batangas Representative Leandro Leviste at former Congressman Jing Paras.
6: Tapos, nag-guest din po yung... Kaya, actually, hindi lang pala spokes. Yung Bong Bilyonaryo Channel. Salamat mo sa mga interviews nyo. Dahil yun po yung nagbukas doon sa ibang ebidensya namin. Nabuo yung kwento. Doon sa kay Pinky Web, nag-guest naman yung isang lawyer. Yung lawyer ni...
7: Si Rui.
6: Hindi po yun. Yung lawyer si ni Attorney Mark.
7: Ah,
6: Tolentino.
7: Okay.
6: Lawyer siya noon.
7: Ah, yes, yes,
6: lawyer siya noon ni Jing Paras. Na eventually, nag-withdraw as lawyer. Sabi niya, there are affidavits na nakita ko, ganyan-ganyan, referring dun sa mga babae no, na involved. Tapos nag-guest naman si Leroy Rudy kay Pinky Web.
8: Timbog ang dalawang miyembro ng robbery group sa Zambales. Sa ginabang operasyon, na-recover din sa kanila ang mga armas at granada. Yan ang agenda report ni Lade Cabagani.
9: Kita sa CCTV ang pagsugod ng mga tauhan ng Police Regional Office 3 sa isa umanong criminal hideout sa Castillejos, Zambales. Dito raw nagtatago ang mga sospek sa sunod-sunod na robbery at snatching sa Bataan, Olongapo at Zambales. Target ng operasyon ang grupong nang hold up sa isang gasolinahan sa Pilar, Bataan.
10: During the implementation of the search warrant, nahuli tayong... Dalawang tao, nakakuha tayo ng tatlong firearms at isang granada. Doon sa follow-up operation natin, may nakuha tayong apat na baril at naka-aresto pa tayo ng dalawang tao. All in all, pitong firearms ang nakuha natin, isang hand grenade, apat na tao ang na-aresto natin.
9: Ayon sa PNP, nagsimula ang grupo sa petty crimes at snatching bago nag-level up sa armed robberies. Hindi lang daw establishments ang pinupuntirya ng grupo, pati mga taong naglalakad lang sa kalsada, kanilang binibiktima. Naaresto ang apat na miyembro ng grupo sa tatlong magkakahiwalay na operasyon.
10: This group are emerging, no? Papalaki ng papalaki. It's good thing na profile natin sila ng maayos and eventually... na-aresto natin yung mga members.
9: Nasa kustodiya na ng Pro 3 ang mga nahuling sospek at haharap sa patong-patong na kaso ng pagnanakaw. Pinalalakas na raw ng PNP ang intelligence gathering at police visibility sa Central Luzon para masawata ang mga kaparehong grupo. Para sa Agenda, Lade Cabagani, Billionaire News Channel.
5: Winasak ng Bureau of Customs ang higit 3,000 kahon ng illegal vape products mula China na nakumpiska sa nabotas. Ayon sa ahensya, isang big fish smuggler ang nasa likod ng kontrabando na nagkakahalaga ng 1.4 billion pesos. Narito ang agenda report ni Gio Robles.
2: Ating natutunghayan ngayon ang pagwasak sa kabuuan 3,174 boxes ng smuggled electronic vape.
7: Gumamit na ng pison ang Bureau of Customs para wasakin ang mga vape product na ito kaninang umaga. Ayon sa BOC, smuggled o ilegal na pinasok sa bansa ang mga produkto na walang kaukulang dokumento. Nitong Marso, nadiskubre sa isang warehouse sa Navotas ang mga pinuslit na kontrabando na 2024 pa pinasok sa bansa. Sa dami ng nakumpiska, tila nabalahaw pa nga ang heavy equipment sa dagat ng mga vape product. May naka-standby din na fire truck para basain ng tubig ang mga smuggled na produkto. Layo nito na hindi na maibenta sa merkado ang mga vape product na abot sa 1.4 billion pesos ang halaga. Ayon kay Commissioner Ariel Nepomuceno, maituturing na big fish smuggler ang consignee sa likod ng mga smuggled vape product. Ito na ang pinakamalaking single operation seizure ng mga smuggled vape product sa kasaysayan ng Bureau of Customs. Tukoy na ng BOC ang consignee, dawit din ang mga Chinese national na may-ari at opisyal ng warehouse kung saan nadiskubre ang mga smuggled vape. Hindi na muna sila pinangalanan ni Nepomuceno habang patuloy ang investigasyon.
11: So napakalaki po na nito, hindi ito ordinaryong negosyante. Yung talagang may-ari nito or consignee. Kasi kadalasan yung mga criminal syndicates, kadalasan gumagamit ng mga ibang pangalan or mga fake na pangalan.
7: Mula China, ang mahigit 3,000 kahon ng mga vape product. Bagaman mas mahigpit na raw ngayon ang BOC sa mga pantalan. Tila nakakagawa pa rin daw ng diskarte ang mga smuggler. Hinala pa ni Nepomuceno.
11: Sa dagat nila ginagawa, may didikit na mas maliit na local ships, ipapasok nila at maglalanding sa either private wharves o doon sa mga pampang.
7: Ayon kay Nepomuceno, nasa 380 million pesos ang tinatayang buwis na sanay na kolekta ng gobyerno kung legal na naipasok sa bansa ang mga produkto. Nakatakdang kasuhan ng BOC ang mga sangkot dahil sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Inaalam din ng ahensya kung may iba pa silang kasabwat. Balak din suriin ng BOC kung may pananagutan ang mga endorser ng mga ilegal na produkto para mapigilan ang marketing ng mga kontrabando. Para sa Agenda, Gio Robles, Billionario News Channel.
5: Nagbabala ang Malacañang laban sa hoarding ng bottled water dahil maaari itong magdulot ng kakulangan sa supply at pagtaas ng presyo habang naghahanda ang bansa sa Super El Nino. Giit ng palasyo, walang rason para magpanik ang mga Pilipino. Narito ang Agenda Report ni Ivy Reyes.
12: Walang dahilan para magpanik sa nakaambang Super El Nino sa Pilipinas sa kabila ng advisory ng State Weather Bureau na papalakas ng papalakas ang banta nito. Ito ang paalala ng Malacañang sa publiko, kaugnay ng kahandaan daw ng gobyerno sa pagresponde rito. Mula Setyembre ngayong taon hanggang first half ng 2027, tinatansya ng DOST Pag-asa ang pagtagal ng Super El Nino.
13: So, makakaasa po kayo na ang gobyerno ay tumatalima sa kanilang tungkulin. Pero of course, kailangan din po natin ngayon ang tulong din ng ating mga kababayan. Kung paano kayo makakapagtipid ng inyong tubig sa inyong kabahayan, yan po ay malaking tulong.
12: Pangungunahan daw ni Pangulong Bongbong Marcos ang Task Force El Nino na kinabibilangan ng Departments of Agriculture at Social Welfare and Development. Nandyan din ang DOST Pag-asa, National Irrigation Administration at National Water Resource Board. For the remainder of 2026, may nakalaan na 6.2 billion pesos ang DA para sa mga magsasaka at mangingisda na apektado ng tagtuyot at kasalukuyang energy crisis. Mayroon ding 39.82 billion pesos ni National Risk Reduction and Management Fund na pwedeng gamitin ang pamahalaan. At for 2027, ibinumungkahi ang pagtaas ng pondo ito to 45.67 billion pesos. Mataas ito ng 5 bilyong piso kumpara sa pondo ngayong taon. Para sa frontline agencies naman, 9.8 billion pesos ang gustong ilaan ng gobyerno. Nananawagan ng Climate Change Commission na maging mas predictive ang gobyerno at hindi lang daw basta reactive. Naway gamitin daw ang siyensya, datos at risk information mula sa mga eksperto para ma-anticipate ang impact ng El Nino bago pa man mag-escalate. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.

0: Sumadsad na naman ang Philippine Stocks Exchange Index sa ika-apat na sunod na araw. Nagsara ang PSCI sa 56.49, mas mababa ng almost 0.9% kumpara kahapon. Dahil dito higit 10-month low pa rin ang merkado. Para kay PCCI Vice President for Trade and Industry Brian Ang, hihilahin pababa ng Bangko Sentral report na lalala ang September inflation, ang market sentiment. Kaugnay nito, sinabi ni CRISP Chief Economist Emmanuel Leco sa memo na dapat nasa crisis mode na ang economic managers ng bansa sa gitna ng lumulobong inflation at mataas na presyo ng bilihin. Dapat na raw tapyasan muna ang mga gastos sa 2027 budget at palakasin ang efficiency at productivity ng gobyerno.
1: Kung yung dati, sabi nila, magbawas tayo ng trabaho, magbawas tayo ng sweldo, gastos. Unang-una na dyan, yung kanilang mga services, yung transport, kanya-kanyang sasakyan, kanya-kanyang yan. So siguro dapat
0: lahat yung pag pinagsama-sama, malaking pagtitipid na.
2: Nasa 6 pesos and 60 centavos per share umano ang initial public offering ng Mint na parent company ng GCash. Batay yan sa dalawang source na nakausap ng international news site na Reuters. Plano raw ng kumpanya na magbenta ng higit 8 billion shares na inaasahang makakalikom ng 53 billion pesos. Wala pang komento ang Mint sa balita na tinawag nitong market speculation. Naniniwala naman ang isang analyst na nakausap ng Billionario News Channel na posibleng sundin ng Mint ang final offer price ng Cornerstone Investors tulad ng nangyari sa Maynilad Water. Kaya naman maaaring 6 pesos and 60 centavos nga ang final offer price ng IPO.
3: Aabot lamang sa 2,500 pesos kada buwan ang hulog sa bagong condo units ng 4PH Housing Project sa Cavite. Paano nga ba makakamit ng mga Pag-IBIG member ang abot kayang pabahay? Narito ang agenda report ni Remus Macasero.
4: Sa private development, for this type of housing, typically you will spend more than 12 to 15,000. Yung pinakamura, yung ganito kaganda and ganitong size, 12 to 15,000. Dito, 2,000 lang, 2,500. But graduated. Ibig sabihin, 2005, first 4 years, then yung 5 to 10 years, mga 3,006, 3,007.
5: Yan ang ibinida ni Engineer Saavedra sa naganap na topping off ceremony para sa Tower C and D ng Job Residences sa Dasmariñas, Cavite. Pinangunahan ng Megawide Group ang ceremony in partnership with the Department of Human Settlements and Urban Development, Pag-IBIG at Dasmariñas LGU. Naabot ng dalawang tower ang kanilang topping off stage just 7 months after nung unang concrete pouring ceremony. Pero paano nga ba ito makakabenefit sa mga interesadong buyers at mga Pag-IBIG members?
6: Pag-IBIG Fund invested 10 billion in Megawide preferred shares to support the development of over 7,000 condo housing units here in Dasmariñas. And that 10 billion is your money to all the Pag-IBIG members here. It is your money, not the money of the national government. This investment earns 9% annually.
5: Tinatarget ng proyektong makapag-produce ng over 4,000 na housing units. Parte ito ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program ng gobyerno. Magbibigay

0: ay ng bagong pag-asa ang proyektong ito para sa libo-libong pamilya na matagal nang nangangarap magkasariling bahay. Dahil at the end of the day, deserve ng bawat Pilipino ang isang komportable, ligtas at abot kayang tirahan na matatawag nilang tahanan. Para sa Agenda, Remus Macasero, Billionaire News Channel.
1: Two Filipinos make it to Time Magazine's list of the world's most influential rising stars. Kabilang dito si world number 18 Alex Ayala, who landed in the innovators category. Tennis legend Rafael Nadal wrote her profile describing her as a true phenomenon. Pinuri rin ni Nadal ang humility ni Ayala amid her rapid rise in tennis. Kwento pa ni Nadal, si Ayala ang first player he shared the court with after retiring. Pasok din sa list si Isa Briones, who stars in the Emmy-winning medical series The Pitt. Ayon sa kanyang co-star na si Catherine Lanasa, Isa is the coolest kid that she knows. Lanasa adds, inspirasyon ang anya'y fierce dedication ni Isa to accurate portrayals of Filipino women on screen. A fan gets quite a scolding from Alex Ayala. Binato niya kasi ng cap ang Pinay tennis star in an attempt to get an autograph. Ginawa niya pa ito not just once, but twice. Sa viral videos, kita si Ayala na kinonfront ang fan as she was leaving the arena.
2: Sir, hindi ka dapat nag-touch upon ng mga gamit sa mga
3: player. Actually, sorry. Sorry.
2: If you say it lies, I will sign for you. Pero huwag ka magtatakpan.
1: Agad naman nag-sorry ang fan and Ayala eventually agreed to sign the cap. Back to work na next year, si Sara Jeronimo ayon kay Viva Films producer Vic Del Rosario. Buntis nga ba ngayon ang pop star royalty? Ang sagot ni Boss Vic sa Agenda Report ni Tin Matro.
4: Muling umingay ang usapin tungkol sa personal life ni Sara Jeronimo kasunod ng makahulugang pahayag ni Viva Films producer Vic Del Rosario Jr. sa panayam sa media matapos tumanggap ng Lifetime Achievement Award mula sa Film Development Council of the Philippines. Tinanong si Boss Vic tungkol sa matagal ng pregnancy rumors na kinasasangkutan ng popstar royalty. Hindi man niya direktang kinumpirma ang naturang balita, sinabi niyang next year na babalik sa trabaho si Sara. Dagdag pa niya, hindi pa muna pwedeng magtrabaho si Sara sa ngayon at mas binipili muna nitong i-enjoy ang kanyang happy life. Nagsalita rin siya tungkol sa relasyon ni Sara sa kanyang inang si Divine Jeronimo. Ayon kay Boss Vic, hindi naman nag-away ang mag-ina at matagal na silang nag-uusap. 2020 nang ikasal si Sara sa aktor at host na si Matteo Guidicelli. At sa ngayon, wala pang kumpirmasyon mula sa kanilang kampo tungkol sa pregnancy rumors. Para sa Agenda, Tin Matro, Billionaire News Channel.
5: Eroplanong pa-Israel tinangkang i-hijack at ibagsak ng piloto. At dating NEDA chief nababahala sa dami ng class suspensions. Susunod yan sa Agenda.

0: Dubai na patungong Israel. Sinubukan kasi itong i-hijack. Ang detalye sa agenda report ni Francis Fove.
1: Mahalas sa ating matos. Kareg, ishtalatno ng kablim, anong mulikat nakita. Kol mi ששומע אותי.
2: Isang kagimbal-gimbal na eksena sa himpapawid. Sinaksak ng co-pilot ang piloto ng Fly Dubai flight patungong Tel Aviv. Isa umanong attempted hijacking para ibagsak ang eroplano sa Israel. Buti na lang at napigilan siya ng ilang pasahero.
3: Someone screamed. We knew there was an attack because a woman screamed stabbing and the plane shook hard. At that moment, I ran to the cockpit and the plane dived. We all ran, we pulled the assailant out. I pulled him out.
2: Umalis sa Dubai ang aeroplano, 3:05 ng madaling araw, Dubai time. Nagdeklara ang flight ng general emergency, 5:31. At pagpatak ng 5:38, nagdeklara na ng hijacking. Na-divert ang aeroplano sa Saudi Arabia, kung saan isinakay pa uwi sa ibang flight ang mga pasahero. Sa Israel, sinalubong ni Prime Minister Benjamin Netanyahu ang tinatawag na ngayong Big Hero. Ang salarin naman, nasa kustodiya na ng Saudi authorities.
4: The attacking pilot is now being investigated in Saudi Arabia. I think he'll be taken to the Emirates where he comes from, or at least where he left, where he flew off from. And we'll be following and possibly also participating in this investigation, so we'll find out.
2: Isang himala para sa mga pasahero na nakauwi sila ng ligtas. Hinirang din na bayani ang piloto na sa kabila ng kanyang malubhang sugat ay nabuksan niya ang cockpit door. Buhay ngayon ang 174 passengers and crew dahil sa Heroes of Flight FZ1703. Para sa Agenda, Francis Polbe, Bilyonaryo News Channel.
5: Binulabog ng shooting threat ang tatlong paaralan sa Pilipinas. Kabilang dito ang Mapua Malayan Colleges sa Laguna, De La Salle University College of St. Benilde at De La Salle University sa Dasmariñas, Cavite. Naalarma ang mga magulang at estudyante matapos kumalat online ang mass shooting threat. Pero ayon sa mga otoridad, walang factual basis ang mga banta. Nanawagan din sila sa publiko na iwasang magpakalat ng unverified information. Dahil sa banta, kinansela ang klase sa tatlong universidad.
6: Kinilala na raw ng Indonesian government ang absolute pardon na binigay ni PBBM kay Mary Jane Veloso. May panawagan naman ang dating OFW sa mga Pilipinong gustong makipagsapalaran sa ibang bansa. Ang detalye sa agenda report ni Chet Gatchalian.
7: Sa lahat din po na sumusuporta, sa buong mundo po, na naniniwala po na wala akong kasalanan, nakipaglaban po kayo para sa akin para makauwi na po ako.
8: Muling naluha si Mary Jane Veloso nang humarap ito sa media kasamang Justice Department. Nagpasalamat siya sa lahat ng mga nasa likod ng kanyang tuluyang paglaya. Pero pinaka-importante raw sa kanya na malinis sa kanyang pangalan, kaya may panawagan siya sa kanyang mga recruiter.
7: Siguro po mensahe ko na sa kanila na sana ay manggaling po sa kanila mismo na wala akong kasalanan. Kasi importante po kasi ni, kaya nga po ako naipaglaban, kaya ako nga po sila kinasuhan para po lumabas yung katotohanan.
8: Ayon kay DOJ Secretary Frederick Vida, pending pa rin sa Nueva Ecija RTC ang kasong human trafficking, estafa at illegal recruitment sa mga recruiter ni Veloso. Kapwa may mensahe na Veloso at Vida sa mga Pilipinong nagnanais magtrabaho sa ibang bansa.
9: Paalala po sa ating mga migrant workers at yung gustong makipagsapalaran, meron na pong tamang pamamaraan. Ang pamalan po ang layunin ay huwag po kayong maging vulnerable pag kayo babiyahe.
7: Wala pong masama na mangarap. Wala pong masama na gusto natin maiyaw ng ating mga pamilya sa hirap. Pero kung ako po, mabuti pong dumaan tayo sa legal na paraan. Huwag po natin hayaan na mainganyo po tayo dahil po merong pre-visa. Nakesyo pag pre-visa, madali lang mahanap ng trabaho.
8: Ayon sa DOJ, madali sa Pilipinas kilalanin ang non-punishment principle kung saan hindi dapat managot ang mga biktima ng human trafficking sa mga kaso o krimeng ipinagawa sa kanila. Pero nagiging mahirap daw yan kapag may internet.

0: national element. Kaya 2015 pa lang, kinailangan ng patunayan ng bansa sa Indonesian government na may active human trafficking cases sa Pilipinas.
1: Hindi kasi gano'ng kasimple ang application ng non-punishment principle. Depende yan dun sa bansa kung tinuturing niyang biktima ng human trafficking ang isang tao upang maibigay sa kanya ang benepisyo ng non-punishment principle.
0: Sabi ng DOJ, recognized na rin daw ng Indonesia ang balitang nabigyan na ng absolute pardon si Veloso. Nasa Pilipinas na kasi ang buong otoridad sa pagpapasya sa kaso nito nang iuwi sa bansa si Mary Jane. Para sa Agenda, Chet Gatchaliana, Billionaire News Channel.
2: Sa sunod-sunod na klase pensions, isinisisi ng TESDA ang kanilang mababang budget utilization. Sa kabila nito, nanawagan ang ahensya ng karagdagang pondo at tauhan. Yan ang Agenda Report ni Che Sulit.
3: Nanganganib muling madelay ang disbursement o paglalabas ng pondo ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ngayong taon. Dahil yan sa sunod-sunod na class suspensions nitong mga nakaraang buwan na karaniwa'y dulot ng weather-related disturbances. Ayon kay TESDA Chief Secretary Kiko Benitez, nakaangkla kasi ang budget ng ahensya sa academic calendar na sinusunod ng mga paaralan.
4: At hindi po namin na-disburse hanggang hindi po natatapos ang training, no? Kasi sinisigurado po namin na halimbawa, number one, wala pong ghost students.
3: Pagdating sa alternative modes of learning, limitado anya ang hybrid classes para sa TechVox students dahil kailangan ng hands-on practice. Kaya suportado si Benitez sa panawagan ng administrasyon na ayusin ang protocol sa class suspensions.
4: So may time lag po, no? Tapos hindi ho yan na-disburse hanggang hindi po matapos ang training. So usually, in terms of our utilization rate, humahabol po ang TESDA mga October or November na. No?
3: Sa mga susunod na taon, nakahanda na raw ang upskilling roadmap ng TESDA bilang pagtugon sa global AI boom. Ayon kay Benitez, kulang na lang ang implementasyon ng mga plano. Pero babala nito, kinakailangan pa nila ng karagdagang pondo para maisakatuparan ang mga proyektong makakatulong sa Filipino workforce.
4: Our personnel po haven't really changed. No? So kailangan po talaga namin ng mas maraming tao para po matugunan namin, no, ang pagbabago at pagdadami ng aming mandato.
3: Una nang binatikos ng mga mambabatas ang mababang budget utilization ng TESDA kasama ang umano'y red flags na lumitaw sa findings ng Commission on Audit. Sa ngayon, hinihintay ng ahensya ang plenary deliberation sa Senado para sa panukalang budget nito. Para sa Agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
5: Tila pumupurol daw ang utak ng mga bata sa bawat araw na walang pasok, ayon sa isang eksperto. Kaya dapat na raw ang mga eskwelahan na mismo ang magdedesisyon sa mga class suspension.
6: Sa programang memo, sinabi ni dating NEDA Chief Carl Chua na nakakabahala na ang nawawalang learning time sa bawat araw na walang pasok ang mga bata sa eskwela. Ani Chua na ngayon Managing Director for Data Science and AI sa Ayala Corporation. Sa pagitan lang ng August 1 at September 15, 43% class days ang nakansela sa NCR at ilang probinsya. Lumalabas sa bagong pag-aaral ng EDCOM 2 na sa bawat isang araw na walang pasok, tinatayang 1.4 days ng reading progress ang nawawala. Sinuri ng pag-aaral ang mahigit 37,000 public elementary schools sa loob ng school year 2024 to 2025 at 2025 to 2026.
7: When you say that about 1.4 days of reading progress ang nawawala sa bawat isang araw na suspended ang klase, what do you mean by this?
8: Hindi lamang isang araw yung nawawala pag nag-class cancellation. Dahil cumulative ang learning, ay mas malaki po ang damage sa ating learning loss.
6: Dagdag ni Chua, kailangang mapatibay ang basic at functional literacy ng mga bata para makasabay sila sa mundong umaasa na ngayon sa artificial intelligence o AI.
9: Bakit po reading ang pinili ninyong sukatin?
8: Sabi pa rin ng EDCOM, kasi binabasa natin ito sa mga datos ng EDCOM, the learning gap is actually up to

0: Isa pang traffic check ngayong Thursday rush hour. Sa EDSA white lanes, light to moderate ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Isa publiko ang umunoy 20 billion peso insertions sa 2027 budget ng DPWH. Ito ang hamon ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino sa Kamara. Ayon kay Tino, nakumpirma sa plenary deliberations ang mga amendment na ipinasok ng Budget Amendments Review Committee o BARC sa proposed 7.2 trillion peso national budget for 2027. Kaya panawagan niya sa House leadership, huwag itago sa publiko ang mga pagbabago sa budget.
1: At update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather BNC resident meteorologist, Benison Estereja. Benison.
2: Pinky, lumakas pa bilang tropical storm at meron ng international name na Choy Juan ang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa PAGASA, hindi ito papasok ng PAR at sa halip ay kikilos patungong North Pacific Ocean hanggang early next week. Hindi rin po ito magpapalakas ng southwest monsoon or habagat sa bansa na ayon sa ahensya ay posible nang magtapos sa susunod na linggo. Kaya ka-weather, magantabay lamang sa mga susunod na anunsyo. Bukas, October 2, araw ng Biyernes, patuloy ang pagpapaulan ng trough o buntot nitong si Bagyong Choy Juan sa May Visayas at Mindanao. Mula umaga, posible na ang mga light rains or mahihinang ulan sa May Iloilo, Guimaras, maging dito rin sa May Negros Island Region, Central Visayas at Southern Leyte. At sa Mindanao naman, dito sa May Zamboanga del Norte, Northern Mindanao at hilagang bahagi ng Caraga Region. Habang may chance na rin ng ulan at thunderstorms simula sa hapon over the rest of Visayas and Mindanao. Kaya sa mga ka-weather natin dyan, ugaliin pa rin po ang pagbaon ng payong. Bukas, piling mga lugar lamang ang uulanin sa Luzon sa umaga, gaya ng Palawan, southern portion ng Mindoro Provinces at sa mga probinsya ng Romblon at Masbate dahil din sa trough o buntot ng bagyo. Habang sa natitirang parte ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, maaraw at mainit muli ang panahon mula umaga hanggang tanghali. Sa hapon at sa gabi naman, may daraan ng malalakas na ulan or thunderstorms, lalo na sa May Ilocos Region, Cordillera Region, Nueva Vizcaya, halos buong Central Luzon, Calabarzon and Mindoro Provinces, as well as Palawan pa rin. Kaya sa mga ka-weather natin na may pasok pa bukas, magdala rin po ng payo. At dito naman sa Kamaynilaan, halos katulad na weather po ngayong Webes, ang mararamdaman sa araw ng Biyernes. Kung saan maaraw sa umaga, mainit pero medyo makulimlim na sa tanghali, at may aasahan muling isolated na ulan at thunderstorms sa dakong hapon o gabi. At yan muna napapanong balita ngayong Webes. Ako po inyong ka-weather Benison Estereja na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
0: World number 18 Alex Ayala settles for bronze sa 2026 Asian Games sa Japan. Tinalo siya sa semis ni world number 85 at Chinese player Wang Siyi sa score na 6-3, 3-6 at 2-6. Sa kabila ng pagkatalo, no regrets daw ang Pinay tennis sensation.
3: It meant a lot to me to be here and to compete. And you know, at the end of the day, I gave my all. I prepped the best I could prep. I fought the best I could fight. So, yeah, you know, happy that I was able to have this experience.
0: Bronze medal din ang nasungkit ni Ayala sa Hangzhou Games sa China noong 2023. Pinili niyang sumali muli at i-represent ang Pilipinas sa Asian Games ngayong taon sa kabila ng posibleng multa at penalty mula sa WTA.

0: the award goes to...
1: May nanalo na!
2: Congratulations! Hindi man lang nanalo si Alex ng gold, may award naman ang ating Corina.
1: Ano ba? Billionaire News Channel ito.
2: Ay! Yes. Ano ba? Iba pa ba yung...
1: Iba pa yun. Ayun. So, ayan, oh. Billionaire News Channel, what does it say?
3: Fourth Philippine Finest Business Awards and Outstanding Achievers is presented to Billionario News Channel, Yay! Excellence in Business News and Current Affairs Broadcasting.
1: Thank you so much
3: to the Philippine Finest Business Awards. Thank you po.
1: Thank you po. Thank you. Thank you. Ayan.
4: Pareho ba?
1: Same.
2: Oo, pareho.
1: Feeling mo, dalawa.
2: Anong uuwi mo?
1: Anong iuwi ko? Hindi natin pwede uwi. Pag-aari to ng mga boss.
3: Baka kasi may ginto dyan, no?
1: Oo, eh.
3: Halang gold ngayon.
1: Oo, sabi nila, tunay daw ito. Maisang langa.
4: Sakto kasi gutom na ako.
1: Oo, bakit?
4: May magpapakain ba?
1: Ay!
4: May award din.
2: Oo, papadinig na. Nagpapadinig na.
1: Dapat meron.
3: Boss!
2: Yes!
1: Congratulations!
3: Oo, tsaka na yun.
1: Uy, ano kaya ang sasabihin ni Senator Trillanes? May mga kwento-kwento, ha? Marites lang po ito na may humaharang...
3: Sa pag-testify niya.
1: So, ngayon, malalaman natin bukas, abangan ninyo, 10 a.m. tomorrow.
3: May press conference.
1: Mayroon siyang press conference. Kung ano ba yung sasabihin niya.
2: Hindi ba he's releasing some documents sa press con bukas?
1: Well, that's the way to go para talagang credible kung ano man ang kanyang sasabihin.
3: Pero siguro papakita niya yung AMLAC din, di ba?
1: Probably, oo. Posible. Oo, why not? Maraming paraan ngayon para... ilabas ang feeling nila katotohanan. Oh. Abangan! Samantala!
3: And it's 85 days to go before Christmas. Ba't ganun boses ko?
1: Oo nga. Pag sinasabi natin Pasko.
4: Malamig ang simoy.
1: Malamig, oo.
3: Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb.
4: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
2: Ako naman si Erica Christensen.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo. At ang balita, may agenda.

0: Another whistleblower claims to have delivered suitcases of cash to Vice President Sara Duterte. Dismissed police patrolman Rodolfo Gracioso Jr. says he made the deliveries on the orders of his former boss, former House Speaker Lord Alan Velasco. But a former information officer of the Vice President disputes his allegations and has even submitted supposed receipts to the NBI. How does the self-confessed bagman intend to prove his version of the story? Let's get on point with former police corporal Rodolfo Gracioso Jr. Sir, thank you for your time. Ma'am. Maraming salamat po sa oras. Sabi niyo po, pwede ko kayo tawaging Sir Ping?
1: Yes, ma'am. Opo, ma'am.
0: Opo. Maraming salamat po, Sir Ping, again, for your time. Unahin ko na po yung polygraph test. Dahil sumailalim kayo ng pangalawang polygraph test or lie detector test, kahapon ho ba?
1: Yes, opo, ma'am. Tatapos lang po kahapon.
0: Kahapon. Okay. Yes. Tell us more about it, sir. Gaano katagal at ano ho yung kinalabasan noong polygraph test na iyon?
1: Yung kinalabasan, ma'am, same pa rin, ma'am, nung una, ma'am, pumasa pa rin tayo, ma'am, sa ano, ma'am, sa examination, ma'am, sa polygraph, ma'am. Inabot siya, ma'am, ng ano, ma'am, ng 2 hours po.
0: 2 hours. Opo.
1: Yes, sir.
0: Meron ho ba siyang, kasi may narinig ako na meron kang unang polygraph test na ang lumalabas, 99% daw yung kinalabasan na resulta?
1: Opo, ma'am. Yes po, ma'am. Meron po.
0: Sir, kailan po yon yung unang polygraph test ninyo?
1: Ano, ma'am, yung bago ako, ma'am, lumabas ng ano, ma'am, ng sa ibang network, ma'am, doon nag ano, ma'am, yung ano, ma'am, yung polygraph, yung first mga last month, ma'am.
0: Last month lang po. Mga
1: yes.
0: September or August, sir?
1: Mga August, sir, ma'am. August po.
0: August. Yun po yung 99%.
1: Yes, ma'am. Opo, ma'am.
0: Pero tama ho ba, Sir Ping, na sa pagkabasa ko, yung unang polygraph test ay parang nagtatanong lamang sa mga information about you. For example, pangalan, pamilya, etc. Wala pa po bang kinalaman yung unang polygraph test nyo doon sa inyong naging allegation sa inyong affidavit?
1: Yung una, ma'am, kasama yung pangalan, tapos yung ano, ma'am, yung may sinulat din ako, ma'am, na ano, ma'am, yung parang draft, ma'am, yung para sa affidavit ko. Yun yung mga tanong nila, ma'am. Yun yung pinakauna.
0: Okay. Ano po yun nasa draft? Kumbaga, hindi pa siya masyadong kompleto compared to the second one. Tama ho ba yun?
1: Yes, ma'am. Opo, ma'am. Yun yung una, ma'am. Yung delivery ng cash, ma'am, papunta kay Vice, ano, ma'am, Vice President kay Ma'am Sara na galing kay, ano, ma'am, kay Sir Alan Velasco. Yun yung una ko, ma'am, na, ano, ma'am, na nakasulat doon, ma'am, sa, ano ko, ma'am, polygraph. Yung pinakauna po.
0: Okay. And then, kinailangan ng pangalawang polygraph test. Bakit po?
1: Yes, ma'am. Yun na yun, ma'am, yung may affidavit na ko siya, ma'am, na nakasulat na doon, ma'am. Doon na sila, ma'am, nagbase yung sa statement ko, ma'am, na nakasulat sa polygraph, ma'am. Affidavit ko po, affidavit.
0: Kumbaga, dito, sa pangalawang lie detector or polygraph test, ay tinesting, kumbaga, kung anong yes. magiging iyong sagot doon sa mga isinulat mo na bahagi ng iyong affidavit na isinumite sa NBI.
1: Opo, ma'am. Tama po, ma'am.
0: At lumabas po ba ilang percent din? Dahil yung una, sabi nga daw, 99%. Ito pong pangalawa.
1: Same pa rin, ma'am, yung result, ma'am. Pumasa pa rin, ma'am, sa polygraph. Tapos, yung average niya, ma'am, same din, ma'am, nung una, ma'am.
0: Which is what, sir?
1: 99% pa rin, ma'am.
0: Pareho po. In other words, Sir Ping, yung first polygraph and second polygraph test niyo po ay 99% ang kinalabasan ng iyong pagsasabi ng katotohanan. Tama ho ba yun?
1: Opo. Tama okay. po, ma'am. Yes, ma'am.
0: Is it also correct, sir, that pati po si yung mga iyong inaakusa ay iyong china-challenge na sumailalim din sa isang polygraph or lie detector test?
1: Yes, opo, ma'am. Yun yung challenge ko sa kanila, ma'am, na mag-undergo din sila, ma'am, ng polygraph mamor, lie detector test. Hindi lang doon ma'am sa NBI, pwede din ma'am sa ibang ano ma'am, ibang ahensya ma'am na may lie detector test ma'am. Pwede kami doon ma'am, kahit saan po.
0: So very confident ho kayo to even raise that challenge or that dare. Kumbaga, pwede po nating tawaging dare. Sino ho ang inyong gustong sumailalim sa lie detector test, Sir Ping?
1: Unang-una ma'am, si ano ma'am, si Sir Alan Velasco ma'am, kasi siya yung may utos sa akin ma'am, at si Ma'am Wen at si Ma'am Sara ma'am, yung mga yung ano ma'am, si ano ma'am, si Sir Paulo ma'am.

0: Si Congressman Pulong.
1: Kasi si Pangulo ma'am, di na yun ma'am, ma'am si Pangulo ma'am kasi nasa ano ma'am eh, sa ibang bansa na siya eh.
0: Opo. Si FBRRD.
1: Yes ma'am. Yes ma'am, tama ma'am.
0: Okay. Pero alam naman po natin na ang lie detector test or polygraph test ay hindi naman po ito tinatanggap. Hindi ho ba? Hindi siya admissible in court.
1: Yes ma'am, tama po ma'am.
0: Alright.
1: Hindi siya tinatanggap.
0: Okay. Ano hong iyong pakiramdam ngayon na nakadalawang lie detector test na po kayo at sabi mo nga 99% ang kinalabasan ng dalawang test na you went through, sir?
1: Ano pa rin ma'am? Normal pa rin ma'am yung ano ma'am. Same pa rin kasi kahit sa ano ma'am, paulit-ulit ma'am, yun pa rin yung siguro yung result ma'am kasi yun naman yung totoo talaga ma'am at nangyari ma'am.
0: Sir Ping, yun po ang totoo, sabi nyo. At yun po ang laman ng inyong affidavit, hindi ho ba? Puntahan ko na po yung affidavit nitong si Jeffrey Tupas. Meron po siyang isinumite ngayong araw sa NBI. Siya po yung dating Davao Information Officer ni Mayor Sara noong mga panahon na yon na sinasabi mong tumanggap ng pera on behalf of Mayor Sara. Unahin ko na po, sir, para po kayo'y makasagot. Unang-una, tinawag po niya kayong sinungaling dahil gaya raw po nang sinabi niyong nagbigay ka sa kanya ng dalawang maletang naglalaman ng 50 million pesos each sa Marinduque noong April 2019 sa kasagsagan ng mahal na araw. Siya po ay nagpakita doon sa kanyang affidavit na isinumite ng kopya ng kanyang two-way ticket na kanyang Holy Week travel. Nandun daw po siya sa Korea mula April 19 hanggang April 22 at kalakip din dito yung kanyang pasaporte na natatakan bilang patunay ng kanyang biyahe. At gayon din po, meron din daw siyang mga post sa social media ng litrato niya sa Korea. What do you say to that, Sir Ping?
1: Si Jeff, ma'am, claims niya yun, ma'am eh. Claims niya, ma'am. Siguro, di niya ma'am sasabihin ma'am, parang sila siralan, di niya sasabihin ma'am yung ano ma'am, yung totoo. Kasi, ano yun ma'am eh, sarili niya yun ma'am, di niya sasabihin yung katotohanan. Kasi alam naman natin ma'am kung gano'ng sila ka-close nila, ano ma'am nila, ma'am Sara.
0: Okay. Pero,
1: ma'am. Yes ma'am, same din siguro ma'am sa sasabihin niya dati ma'am nung na-involve siya ma'am sa ano ma'am sa nahuli siya ma'am sa ano ma'am yung raid dati ma'am sa ano ma'am sa Mindanao.
0: Pero ang kailangan po nating tukuyin dito ay yung nakasaad sa inyong affidavit, hindi ho ba,
1: yes,
0: Sir Ping?
1: Ma'am.
0: Ang sinabi niyo, sinabi niyo nagbigay kayo sa kanya ng dalawang maletang naglalaman ng 50 million pesos each noong April 29. Ang sabi niyo po sa kasagsagan ng Holy Week. Kaya po siya nagpakita nitong mga pruweba na papaano siya makakatanggap, kumbaga, excuse me sir, ng dalawang maleta as you claim na tig 50 million kung siya po ay wala dito sa Pilipinas at siya nga po ay nasa Korea ng mga panahon na iyon.
1: Yes ma'am, yun yung claim niya ma'am. Tapos yung claim ko din ma'am, mayroon din ako ma'am. May mga evidence din ako ma'am na ano ma'am, nag-abot ako sa kanya ma'am.
0: Hindi ho kaya, Sir Ping, kasi ito, ano eh, pasaporte po ito, may tatak ito, may two-way ticket. Siguro yung two-way ticket, pwede namang makabili, pwedeng hindi ka pumunta. Kaya lang, may tatak sa passport at meron po siyang social media post. Kumbaga, meron po siyang ebidensya. Papaano nyo po makakounter itong ganitong klaseng ebidensya?
1: Tingnan muna namin, ma'am, kung anong date siya, ma'am, nag-travel at yung claim ko, ma'am. Tapos ibangga na lang namin ma'am yung ano namin ma'am yung evidence ma'am ni Sir Jeff.
0: Do you remember sir itong sinasabi niyo yung nagbigay kayo ng 50 million noong April 2019 kasi sabi niyo po sa kasagsagan ng Holy Weekend ng mahal na araw?
1: Yes ma'am.
0: Ano pong date yon? Yung inyong allegedly nagbigay ka, nag-abot ka ng dalawang 50 million pesos sa maleta?
1: Check ko ma'am sa ano ma'am, check ko ma'am doon ma'am sa pinasa kong mga evidence ma'am kasi may ano doon ma'am, may date doon ma'am na naka-indicate din ma'am.
0: Okay. Ito pa po, meron pa po, tatlo po yung kanyang claim, isa pa po sir.
1: Yes,
0: hindi
1: ma'am.
0: Din daw po totoo yung sinasabi ni Gracioso ang paghahatid nito ng dalawang maletang tig, ganun din po, 50 million peso sa isang hotel sa Maynila noong September, ito po, mas precise, 21, 2019. Dahil yes, po, yan po ay gabi bago ang binyag ng anak ng mag-asawang Velasco. Yung po ang nakasulat dito. Hindi anya iyon pwede daw mangyari dahil siya naman ay nasa Japan noong September 19. Kumbaga nung sinabi niyo nagbigay kayo ng pera noong September 19, ang kanya pong sinasabi, September 19 at hanggang September 22 ay nandun daw po siya sa Japan. Ayun din po, meron din pong ticket at meron din pong tatak sa passport, sir.
1: Oh, ma'am, yung ulitin ko din, ma'am. Claims niya yan, ma'am. Iba din yung claims ko sa kanya, ma'am. Bali, magbabase na lang kami, ma'am, sa mga evidence, ma'am.
0: Mm-hmm. Sir Ping, you still stand by doon po sa inyong sinasabi at hindi lang po 'yon, pati doon sa mga dates na iyong inilagay doon sa affidavit.
1: Yes, ma'am.
0: Hindi ho kaya posibleng napapaisip ho ba kayo na posibleng baka nagkamali kayo

0: Axel with us, self-confessed bagman Rodolfo Gracioso Jr., who served as security officer of then-House Speaker Lord Alan Velasco. Sir Ping, welcome back. Okay, pag-usapan po natin yung inyong nakalahad sa affidavit at sa inyong mga previous interviews sa iba pong mga istasyon. Ganon din po, hindi ho ba? Mali-mali at ang pinag-uusapan natin, pera, 50 million, 200 million, etc. At yung sinasabi ay ang mga pinagdalhan po ninyo, si FPRRD, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Mayor Sara Duterte, mayor po siya noon, si Congressman Pulong Duterte, at sino pa po, sir?
1: Yun lang, ma'am, yung ano ko, ma'am, yun lang yung una, ma'am, yung ano ko, ma'am, yung linagay, ma'am, sa affidavit ko, ma'am, kasi under pa sa ano, ma'am, investigation yung iba, ma'am.
0: Sir Ping, exactly what was your role? Ano ho ang inyong talagang, gaano kayo kalapit kay dating Speaker Lord Alan? Ilan ho kayong mga bodyguard nyo? At ilan ho kayong sinasabi nyo umiikot at allegedly nagdadala po ng pera? Maaari nyo ho bang ikwento sa amin?
1: Yung una yan, ma'am, yung una, nag-umpisa, ma'am, sa dalawang security lang kami hanggang dumami siya, ma'am, naging 16. So, ako, ma'am, yung role ko kay Sir Alan, ma'am, or kay Boss Alan, ma'am, ako yung ano, ma'am, ako yung inuutosan niya, ma'am, sa regarding sa mga delivery. Yun yung role ko sa kanya, ma'am.
0: Bakit ho ikaw ang na-assign para po dito sa sinasabi ninyong nagtagadala ng pera?
1: Siguro, ma'am, nakuha din ni Sir Alan, ma'am, at ni Ma'am Win yung tiwala ko, ma'am, kasi mula noong 2017, ma'am, after ko ng ano, ma'am, nag-ano na sa kanila, nag-security, nauna ko sa mga bata at saka yung Ma'am Win, ma'am. Parang yung tiwala nila, nakuha na din siguro, ma'am. Kasi never naman ako sa kanila, ma'am, nagkaroon ng problema, ma'am, sa pera. Doon nag-umpisa siya, ma'am.
0: We don't have a lot of time, sir. Paano ho ninyo nade-determine yung cost ng bawat maleta? Paano nyo ho nalalaman ito 50, ito ay 200, etc., sir?
1: Yes, ma'am. Halimbawa, ma'am, pag-utusan ako ni Sir Alan, ma'am, sa bahay, ma'am, sa 1-4 sa Pagita, ma'am, kinakamada ko doon, ma'am, halimbawa, 50M. Kumuha ako ng 50M. Ikakamada ko yan, ma'am, sa maleta. Ilalagay ko siya. Tapos, ikakarga sa van, ma'am. Tapos kung saan ang dala, ma'am. Halimbawa, kay Ma'am Sara ang dala. Alam ko na ang laman kung magkano kasi ako ang nagkakamada mismo, ma'am.
0: Saan mo nakukuha yung pera? Saan parte ng bahay? May safe sa, mo ba? O naka-display lang doon?
1: Sa second floor, ma'am, yung isang kwarto doon, ma'am, puno ng cash, ma'am. Tapos, doon, ma'am, kukuha ka lang, kakamada mo, kung magkano, halimbawa, 50 o 100, yun ang dadalhin mo, ma'am, kung saan.
0: Sir Ping, ano exactly ang utos sa inyo? Can you give us an example, halimbawa po, at paano ka inuutusan, sir?
1: Halimbawa, ma'am, Ping, dala ka doon ng ano, dala ka sa... Depende, ma'am, kung anong lugar, ma'am, eh. Dala ka, ma'am, ng ano, dala ka doon sa Mindanao. Tatanungin ko yan, anong sasakyan, sir? Tapos sabi niya, mag-pick up ka doon ng sasakyan, bago yun, ma'am, eh. Tapos, yun, pagdating ng sasakyan, ma'am, lalagyan ko na yan, ma'am, ng cash. Depende, ma'am, eh, kung saan nilalagay, may maleta. Minsan naman, ma'am, sa mga box or sa mga... Si iba-ibang box, ma'am, may mga balikbayan box, may yung mga sa ano lang ordinaryong box para maano namin, ma'am, ma-cover up yung ano yung laman ng ano, ma'am, ng sasakyan.
0: On an average, siguro sa iyong estimate,

0: gaano kadami at ano po ang total amount na inyong personally na deliver, sir? Ilang beses at magkano?
1: Yes, ma'am. Yung kay Ma'am Sara, ma'am, siguro mga 20 times, ma'am. Tapos kay ano, ma'am, kay Sir Pulong, ma'am, dalawang beses ako sa kanya naghatid mismo, sa kanya personally. Tapos kay Pangulo naman, ma'am, mas marami kay ano, ma'am, kay Ma'am Inday kaysa sa kay Pangulo po.
0: Ilang beses kay FPRRD, sir?
1: Maraming beses din 'yan, ma'am, sa ano, ma'am, sa bahay Pangulo, ma'am.
0: Okay. Doon mismo?
1: Yes, ma'am, dati. Ako.
0: So, kay Congressman Pulong, ang sinasabi niyo, sabi niyo po ba dalawang beses at personal po kayong nagbigay sa kanya?
1: Yes, ma'am, opo, ma'am.
0: Paano ho? Saan ho?
1: Sa ano yan, ma'am? Nung time, ma'am, na nagiinom sila dito, ma'am, sa ano, ma'am, sa Makati, may bar dyan, ma'am. Yung utos ni Sir Alan na magdala ko doon, ma'am, ng ano, ma'am, ng isang kahon, ma'am, yung 50. Tapos ako yung nagkamada doon, ako yung nagkamada, ma'am, ako naglagay sa maleta, dinala ko lang doon sa bar, ma'am. Tapos hinatid ko doon, pagdating doon, ma'am, nandoon Sir Pulong, may security siya. Yun na ang ano, ma'am, yun na yung kukuha. Tapos bibigyan. Yes, ma'am, bibigyan din kami, ma'am, ng 20, ganyan, 50K.
0: Bibigyan po kayo?
1: Opo, ma'am.
0: Ano yun, for the boys?
1: Oh, ma'am, sa naghatid, ano ba, kami ang naghatid. No, bibigyan, driver, ma'am, yung kasama ko.
0: Pero Sir Ping, hindi po kayo, ang sinasabi niyo, hindi kayo dumediretso kay Congressman Pulong. Sa kanyang security mo ibinibigay itong...
1: Diretso, ma'am, kasi si Sir Pulong, ma'am, di naman siya magbuhat. Di ba, ma'am, ng maleta. Yung security niya yung magbuhat, pero sa kanya naka, ano, ma'am, sir, nandito yung maleta. Siyempre, bubuhatin, ma'am, ng security.
0: Opo. Yan. Kumbaga, dinediretso mo sa kanya. Nakakadiretso po kayo sa kanya?
1: Yes, ma'am. Diretso po.
0: Okay. What about kay FPRRD, sir?
1: Yung sa kay FPRRD na, ma'am, diretso din doon sa kanila, ma'am, pero may sasalubong lang, ma'am. Ang sasalubong yan, ma'am, si Sir Bong, ma'am. Tapos yung mga security niya.
0: Sino po si Sir Bong?
1: Si Senator Bongo po.
0: Siya po ang sumasalubong sa inyo?
1: Opo.
0: Okay. And then kay VP Sara po?
1: Siya mismo,
0: ma'am. Kay Mayor Sara, nung mga panahon na yon.
1: Yes, ma'am. Si Ma'am Inday mismo, ma'am, nagsasalubong, ma'am.
0: At diretso mo ding inaabot, kumbaga. Pero paminsan nga dito kay, ano, kay, yung sinabi niyo po sa
1: yung kay Jeff, ma'am, yung susi lang yung inaabot ko sa kanya. Tapos minsan yung, may ano din siya, ma'am, may regalo din yan minsan, ma'am, padala sa kanya, yung sarili niya, kay Jeff.
0: Tulad ng?
1: Minsan, ma'am, bags, tapos watch, iba-iba, ma'am.
0: Galing po kay?
1: Kay Ma'am Win, ma'am, kay Ma'am Rowena, asawa ni Speaker Alan.
0: Okay. Sir Ping, and ano po ang involvement ni dating Congressman Miro Kimbo dito dahil lumabas din po ang kanyang pangalan?
1: Doon lang kami, ma'am, ano, ma'am, doon ako kumukuha sa kanya, ma'am, ng ano, ma'am, ng yung mga SOP na galing, ma'am, sa DP, sa kanya galing.
0: Hindi ho ba lumabas din ang mga, please correct me if I'm wrong, sir, sa inyong affidavit, ang pangalan ng mag-asawang Diskaya?
1: Yes, ma'am, po, ma'am.
0: Okay. Maaari ho bang kayo magkwento anong relationship from the Diskaya allegedly to doon sa mga taong inyong minention, sir? Please go ahead.
1: Nakwento lang yan, ma'am, doon, ma'am, dati ni Sir Miro doon sa Starbucks, ma'am, na yung SOP nga, ma'am, galing sa DPWH, tapos yung mga contractor, ma'am, sila, ano, ma'am, sila Diskaya po. Hanggang doon lang sila, ma'am. Hanggang...
0: Okay. And yung SOP, magkano daw?
1: Yung SOP, ma'am, yung pangkalahatan dyan, ma'am, 25%, ma'am.
0: 25%. Alright. Yes. Balikan ko po yung tanong ko kanina. So, many times, sabi niyo po allegedly kay FPRRD, dalawang beses allegedly kay Kong Pulong, at 20 times allegedly kay Mayor Sara, nag-deliver po kayo. Meron ho ba kayong estimate na total kung dahil sa, kayo nga daw po ang, sabi niyo nga, nag-aayos ito, nag-organize ito. Yes, in all those times, sir, estimate magkano po ang inyong na-deliver?
1: Yung naalala ko lang, ma'am, kay Pangulo, ma'am, mga siguro, ma'am, mga 1 billion. Tapos kay ano, ma'am, kay Ma'am Inday, mga 2, ma'am. Kay Sir Pulong, ma'am, 100 lang.
0: Kumpletuhin po natin kay dating Pangulo, isang ano po?
1: 1 billion, ma'am.
0: 1 billion.
1: Yes, ma'am.
0: Kay Mayor Sara,
1: Mga 2 billion siya, ma'am. Yung naalala

0: Oh, pa lang yan, maliban pa ma'am sa di ko siya na ano, naalala yung iba.
1: At kay Congressman Pulong?
0: 100M, ma'am.
1: 100M. All right.
0: Yes, ma'am.
1: Meron pa ho ba kayong magiging supplemental affidavit, kumbaga additional affidavit, para po madagdagan, mabigyan linaw, or just to add more sa inyong mga nalalaman dito sa NBI, meron pa po kayong planong isumite na supplemental affidavit?
0: Opo, ma'am, meron pa po. Tapos yung mga kasama ko, ma'am, inano ko sila, ma'am, inano, ma'am, inayos ko lang na sumama sa akin din, ma'am.
1: Yun po ang gusto ko nga susunod na tanong. Meron ho ba kayong kasamang magpapatunay sa inyong sinasabi? Dahil sabi mo kanina, nag-umpisa ka, allegedly, kay Speaker Lord Allan na dalawa lang kayo, tapos naging 16 na po kayo.
0: Opo, ma'am, meron po. Meron po, ma'am.
1: Nakumbinsi mo na ba?
0: Yes, ma'am, pero medyo kinakabahan pa sila, ma'am, kasi nga yung ano nito, ma'am, yung parang inano namin ito, ma'am, malaking mga tao, di basta-basta, ma'am. Alam mo naman, ma'am, kung gaano kaano yan sila influensya, ma'am.
1: At ikaw, kamusta ka? Nangangamba ka ba? Panatag pa ba ang loob mo? Nasaan ka? Ano ang pakiramdam mo ngayon?
0: Normal pa rin, ma'am. Di naman ako natatakot. Yung sa akin lang, ma'am, na may ano ko, ma'am, na may pahayag ko yung katotohanan talaga, ma'am, na yung corruption talaga, ma'am, nagmula sa kanila. Yun lang, ma'am, yung ano ko, ma'am, yun yung gusto kong ipaano na may sense ko din, ma'am, sa mga ano, ma'am, yung mga tao na may kasalanan din ako, ma'am, kung bakit naging bagman ako diyan sa kanila, pero magalit man sila sa akin, ma'am, i-bash man ako nila. Pero dapat mas magalit sila, ma'am, sa mga nag-utos lang sa akin kasi inutusan din lang ako, ma'am, eh.
1: Mm-hmm.
0: Yes, ma'am.
1: Lumapit ka kay Father Flavie. Hindi ho ba nakausap namin siya kagabi, yung aking kasamahan, si Willard, ay na-interview siya kagabi. Ang sabi ni Father Flavie ay lumapit ka sa kanya March nitong taon na ito. Tama ho ba, Sir Ping?
0: Opo, ma'am.
1: Okay.
0: Yes, ma'am.
1: At paano kayo napunta kay Father Flavie?
0: Yung ano, ma'am, kay Father Flavie, ma'am, background ko muna, ma'am, kasi laking ano ako, ma'am, laking simbahan din ako, ma'am. Sa Christ Leaking ako tumira, ma'am, ng 2 taon. Yung mother and father ko, ma'am, at tumira sila, ma'am, ng 25 years sa simbahan. So, yung ninong ko, ma'am, mga pare din. Nung umuwi ako sa amin, ma'am, nagbakasyon ako, nanghingi ako ng advice sa mga ninong ko, ma'am. Tapos, yun nga, ma'am, na sabi niya, kung totoo yung sinasabi mo, tulungan kitang makakunik doon sa ano, ma'am, sa pari, ma'am, na yun nga, ma'am, na tumutulong para maipaabot yung ano, ma'am, yung mensahe ko.
1: Mm-hmm.
0: Yun, ma'am, na nung pumunta na ako dito sa Manila, tinulungan ako nila makalapit kay Father Flavie. Tapos yun, nag-usap kami ni Father Flavie, mga 3 times siguro yun. Puro mo na, ano, ma'am, puro prayer, tapos yung parang tanong, dami siya tanong. Tapos, kung may mga ano ko, ma'am, may mga pictures, doon nag-umpisa hanggang na ano siguro nila, ma'am, na totoo naman yung sinasabi ko. Tinulungan niya na ako, ma'am, na samahan para sa NBI, ma'am. Doon nag-umpisa kami, ma'am, ni Father Flavie po.
1: And doon sa inyong pag-uusap, lumabas ni ho ba na masama ang loob mo kay dating Speaker Lord Allan?
0: Opo, ma'am.
1: Kayo na po magkwento dahil?
0: Dahil, ma'am, si Sir Allan, ma'am, sa 7 taon ko sa kanya, ma'am, naging mabuti akong tao, ma'am, sa kanya. Yung anak niya, inalagaan ko. Lahat ng mga utos niya, sinunod ko. Kahit ano naman yun, ma'am, bawal, sinunod ko pa rin. Doon lang ako sa kanya nagtampo, ma'am, nung oras na nangangailangan ako, ma'am. Yung ako na nagkasakit, ma'am, humingi ako ng tulong sa kanya. Parang wala lang siya pakialam. Si ma'am, yung asawa niya, sumunod. Nung nagkasakit, ma'am, yung father ko, isang buwan siya, ma'am, sa ano, ma'am, sa ospital sa amin sa probinsya. So, naputulan siya doon, ma'am, ng paa. Tapos, dinala ko siya dito, ma'am, sa ano, sa Manila. Pagdala ko dito sa Manila, ma'am, pinutulan na naman siya, ma'am, ng paa, yung pataas ng pataas.
1: Mm-hmm.
0: So, humingi ako sa kanya, ma'am, ng tulong. Sabi ko, boss, baka pwede makahingi ako ng tulong sa iyo. Kasi yung father ko nga, sabi ko na ano na na hospital matagal na dito sa ano sa Estab Medical Center. Tapos sabi niya, sige, sabihin ko kay Wayne, kay Ma'am Ruin na. Tapos a week noon, ma'am, nagpaloob ako kay ano, nagpaloob ako kay Sir Benji na yung staff niya. Sir, baka pwede makahingi ng tulong kasi si Papa, yun nga, naputulan ng pa, malaki na yung bill ko. Sabi ko sa kanya, kahit ano na lang, guaranteed letter na lang yung hingiin ko. Sabi niya, walang advice si ano eh, walang advice si Ma'am Wen at si Sir Alan. Sabi niya, Sir Benji. Sabi niya, mayroon ako dito, Ping, 5,000, ito lang talaga yung maibigay namin sa'yo. Sabi ko, sabi ko sa kanya, Sir Benji, baka pwede mo kulitin si ma'am kasi emergency. Sabi niya sa akin na di talaga nag-ano si ano si ma'am pati si Sir Alan. Doon nag-umpisa ma'am yung ano ma'am, yung ano ko sa kanya, yung parang sama ng loob ma'am. Tapos nung ano ma'am, tumawag pa ako ulit sa kanya ma'am nung September na. Sabi ko sa kanya, Sir, baka pwede sir na ano sir, pangdagdag sa ano na lang, sa namatay yung father ko, eh, dalawa lang kami ma'am, may isang anak lang ako. Sabi ko sa kanya, Sir, baka pwede sir makahingi pang ano, sir, pangdagdag sa kabaong, pati pang gastos. Eh, parang baliwala lang din siya ma'am. Tapos si Sir Binje, yun nga, naawa daw siya sa akin. Tapos, di daw niyang pwede makulit sila ma'am kasi nga, wala daw advice sa kanya. Doon nag-umpisa ma'am yung okay. Ano ko sa
1: Sir
0: kanya.
1: Ping, ano po ito? September 2025 nang
0: yes,
1: mamatay po ang iyong father?
0: Opo, ma'am.
1: Okay. Tapos pati kayo, sabi niyo, nagkasakit, hindi ho ba?
0: Opo, ma'am.
1: Okay.
0: Na-underlive nga ako niyan, ma'am. Nag-live ako, ma'am, sa, ano, ma'am, sa PNP. May records yan, ma'am, kasi kasama kami, ma'am, sa, ano, yung may mga sakit, ma'am, ng mga polis. Kasi for operation ako, ma'am, sa, ano, ma'am, sa bato, ma'am, sa bato. Yun.
1: So, kailan ang huling ano text mo sa kanila or communication kay dating speaker?
0: Ano ma'am, yung bago ako lumabas, tinawagan ko siya. Sabi ko, Sir, nagpaalam din ako sa kanya. Sir, sabi ko, wala akong magawa kasi ano eh, magsasabi din ako ng ano ng katotohanan. Sabi ko, nandito na ako. Tapos di siya nagreply. Sabi niya sa akin, tumawag yung kapatid ni Ma'am Wen, si Sir Junior. Si Chan yung police din, ma'am. Sabi sa akin, huwag ka na lumabas diyan, huwag kang makipag-cooperate diyan sa iba. Yung Ma'am Wen mo may pinaabot kay Benji na pera, di binigay sa iyo. Galit na galit si Ma'am Wen mo. Pero wala na, ma'am. Ano na eh, yung buo na yung desisyon ko na magsabi din ng katotohanan kasi ano din yun, ma'am eh. Parang ano din sa sarili ko.
1: Kailan ito, sir?
0: Ano, ma'am? Yung August, mga August, ma'am. Yung August lang.
1: Ah, ito lang? Itong
0: yes,
1: August
0: ma'am.
1: Lang. Okay. Kasi, di ba meron ka nakalakip sa affidavit mo na parang text message nakasulat, Sir Alan Velasco? Yung nakakalakip sa affidavit mo.

0: So, kinausap mo na si Father Flavi nung March. Tama ba ang timeline natin? Apo. Kinausap yes, na si Father Flavi. Magsasabi ka na ng totoo. Pero 2 months later, ay nag-text pa rin po kayo kay
1: Apo.
0: Speaker para humingi ng tulong?
1: Opo, ma'am. Sinubukan ko pa rin siya, ma'am, na hingi ng tulong, ma'am. Kasi nga, may maintenance din ako, ma'am. May sakit pa.
0: Oo.
1: Pero wala talaga siya, ma'am. Parang no comment. Parang wala lang. Walang pakialam sa mga sano niya.
0: Hindi na po siya sumagot dyan, kaya wala pong kalakip yan, eh.
1: Opo, ma'am. Hindi siya sumagot, ma'am.
0: Ito ho ba text message, sir? O may gamit ho ba kayong app dito?
1: Text yan, ma'am. Kasi kami, pag kami ni Sir Allen, ma'am, Viber lang sa text message talaga.
0: All right. So ito ho ba isang tanong na lang, Sir Ping, kasi nakasulat po yung pangalan ni Sir Alan Velasco, nakasulat po doon sa pinadala ninyong screenshot, no? One question na lang. Nandun din po yung kanyang number sa ilalim?
1: Yes, ma'am, tama, ma'am, number niya. Number niya 'yan, ma'am, at GCash account niya 'yan, ma'am.
0: At gusto ko lang humupong malaman na, please educate me. Kapag nandiyan ho ba yung pangalan, lumalabas din ho ba yung number nung yung tao? O hindi ba dapat pangalan lang yun o number lang?
1: Ano siya, ma'am? Naka-phonebook kasi, ma'am, naka-phonebook siya sa phone ko. Sinulat ko kay Sir Alan yung pangalan niya. Apo, ma'am.
0: Okay.
1: Pero pag kinek mo yan na number, ma'am, lalabas yan, ma'am, sa GCash at registered yan kay Sir Alan na number na yan.
0: Opo, opo. Actually, chinek ko na nga kahit yung kasamahan ko, ito din yung nakasulat na number kay dating speaker dahil we were always also trying to get a hold of him in the past nung siya ay speaker pa. Alright, so sir, maraming salamat po sa inyong oras. Nag-overtime na po ako. Pasensya na po. Thank you for your time, sir. And I hope to speak to you again.
1: Yes, ma'am.
0: Maraming salamat. That's On Point. Join us again tomorrow, 7:30 p.m. here on BNC, the Billionario News Channel. I'm Pinky Webb. Thank you for watching.

0: Magandang gabi, ako si Raya Capulo.
1: At ako naman si Dexter Galide. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly.
0: BNC exclusive, grasyoso, minaliit ang pahayag ng ex-staff ni VP Sara. Kahit pa tinawag siyang sinungaling. Sa labanan ng ebidensya, sino nga ba ang mas matimbang?
1: DILG Secretary John Vic Remulla, desididong buwagin ang grupong True Brown Style.
0: Pilipinas laglag sa top 10 destination sa Asia-Pacific ranking, pero pang-anim sa Southeast Asia.
1: Tangkang hijacking sa Israel-bound plane na pigilan ng ilang pasahero.
0: Alex at Vice Mayor Mikey nag-share ng sweet moment kasama si Baby Isaac.
1: Kinumpirma ni DILG Secretary John Vic Remulla na nasa Japan na nga ngayon si former House Speaker Lord Alan Velasco kasama ang kanyang misis. Sinasabing mayroon na umanong bahay ang mag-asawa sa Niseko, Hokkaido. Hinahamon ngayon ni Remulla si Velasco na umuwi at magpa-lie detector test din tulad ng dati niyang bodyguard at sinasabing bagman na si Rodolfo Gracioso.
2: When I was in the bed, Rebel said, has he been in the past?
3: Not
2: yet, but this is.
3: But even a broken clock is correct twice an ankle.
4: You're done.
3: So yung sinasabi niya kahapon, nag-polygraph test. Siya isang araw, nag-polygraph test sa NBI. 98% he was telling the truth. When asked about the activation of bugs, the polygraph said he was telling the truth. When asked about relationship niya, the polygraph said he was telling the truth. But kaming sigal din matibag, nakuwan niya yung words, polygraph niya. But the polygraph is not admissible in court. But I dare na Velasco po akong takamong and take the same polygraph para makita natin kasi what rin at sabi.
0: Tahas ang sinabi ni Jeffrey Tupas na sinungaling si Rodolfo Gracioso. Ang tinukoy ni Gracioso na katiwala ni VP Sara na siya umanong tumatanggap sa mga dinadala niyang pera sa utos ni former Speaker Lord Alan Velasco. Sinabi na ng NBI si Tupas pero hindi ito sumipot at nagsumiti lang ng kanyang sworn affidavit. Ang detalye sa exclusive Politico update ni Andrea Salve.
5: Nakakuha ang Bilyonaryo News Channel ng kopya ng isinumiting sworn statement ni Jeffrey Tupas. Ang tinukoy ni dismissed Police Corporal Rodolfo Gracioso na katiwala umano ni VP Sara na siyang tumatanggap sa cash deliveries na iniutos ng kanyang dating boss na si former House Speaker Lord Alan Velasco. Hindi kasi siya personal na nakasipot sa NBI matapos isampina kaya't nagsumite na lang ng sinumpaang salaysay. Pagdidiin niya, pawang kasinungalingan lang ang mga pahayag at paratang ni Gracioso at madali lang daw maipakita na nagsisinungaling ito. Ilang insidente raw kasi ang tinukoy ni Gracioso ang anya'y gawa-gawa dahil wala raw siya sa mga sinasabing lugar noong tinanggap niya hindi umano ang mga maletang naglalaman ng pera. Gaya raw ng sinabi nitong ibinigay sa kanya ang dalawang maletang naglalaman ng 50 million pesos each sa Marinduque noong April 2019 sa kasagsagan ng mahal na araw. Nagpakita si Tupas ng kopya ng kanyang two-way ticket ng kanyang Holy Week travel sa Korea noong April 19 hanggang 22. Talakip din dito ang passport niyang natatakan bilang patunay ng kanyang biyahe. Nag-post pa nga raw siya noon sa social media ng litrato niya sa Korea. Isa pa raw hindi makatotohanan sa sinabi ni Gracioso ang umano'y paghahatid nito ng dalawang maletang may tig 50 million pesos sa isang hotel sa Maynila noong September 21, 2019, gabi bago ang binyag daw ng anak ng mag-asawang Velasco. Hindi anya yon nangyari dahil nasa Japan daw siya mula September 19 at gabi na ng September 22 nang makabalik ng Pilipinas. Muli kalakip nito ay ang kanyang ticket at natatakang passport, pati na rin ang kanyang social media posts. Hindi rin daw totoo na tumanggap siya ng tatlong maletang may pera noong summer 2020 sa Busay, Cebu. Sobrang higpit daw kasi ng lockdown sa Davao City noon at ipinagbawal ng Noe Mayor Sara ang lahat ng domestic travels papunta o palabas ng lungsod. Patunay daw dito ang Executive Order No. 13 na nilagdaan ng dating alkalde. Giit pa ni Tupas sa kanyang affidavit, mahirap magbigay ng detalyadong sagot sa iba pang mga paratang ni Gracioso dahil marami ang walang petsa. Anya pa hindi siya kailanman nakapunta sa bahay ng mga Velasco at hindi niya raw kakilala si Gracioso. Sinungaling din kung tawagin ng kampo ng bise si Gracioso.
6: Meron po siyang sinabing
4: date doon na mahal na araw noong 2019 na sa Korea po si Jeff Tupas noong mga panahon na yon. Tapos meron pong isa pang petsa na 2021 naman po si Jeff Tupas nasa Japan naman noong mga panahon na yon. Kaya malas itong si Gracioso eh. Pag nag-iimbento siya, natatapatan siya ng araw na wala po si Jeff Tupas na sinasabi niyang pinag-abutan niya ng maleta.
5: Wala raw pinagkaiba si Gracioso sa nagpakilalang bagman umano ni VP Sara na si Ramil Madriaga.
6: Para sa Politico Nightly, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
0: Nagpasalamat ang NBI sa Billionaire News Channel sa tulong sa pangangalap ng ebidensya sa honey trap scandal o yung umano'y character assassination plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Sa programang The Spoke, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na nakatulong ang mga interview ng BNC sa pag-uugnay sa mga akusado kaya naisampa ang qualified human trafficking case laban sa kanila. Kasama sa mga nakasuhan, sina Batangas Representative Leandro Leviste at former Congressman Jean Paras.
7: Tapos, nag-guest din po yung... Kaya, actually, hindi lang pala Spokes. Yung buong Billionaire Channel. Salamat po sa mga interviews nyo. Dahil yun po yung nagbukas doon sa ibang ebidensya namin. Nabuo yung kwento. Doon sa kay Pinky Web, nag-guest naman yung isang lawyer. Yung lawyer ni...
8: Si Rui.
7: Hindi po yun. Yung lawyer si ni si Attorney Mark. Tulitino. Okay. Lawyer siya noon. Ni Jing Paras na eventually nag-withdraw as lawyer. Sabi niya, there are affidavits na nakita ko, ganyan-ganyan. Repairing doon sa mga babae, no, na involved. Tapos, nag-guest naman

0: si Leroy Rudy kay Pinky Web.
1: Ilang pasyente pa ba ang dapat mamatay? Ganito sinabon ni Senador Rapi Tulfo ang Professional Regulation Commission o PRC. Hindi pa kasi nasususpende ang lisensya ng isang sikat na doktor na iniuugnay sa umano'y medical malpractice. May political update si Hannah T.
2: Dalawa na mapatay eh. Ano ka ba? Look into it. Dalawa na. Ilan pa gusto mo? Isang mamatay muna. Gusto mo kamag-anak mo muna bago ka mag-act.
3: Tumatakbo pa rin ang operasyon ng isang beauty clinic at cosmetic surgeon sa kabila ng dalawang kaso ng pagkamatay ng mga pasyenteng iniuugnay sa umano'y malpractice. Sinermona ni Senator Rapi Tulfo ang Professional Regulation Commission o PRC at kinwestiyon kung bakit hindi pa nasususpindi o nababawi ang lisensya ng doktor.
2: Si Dr. Eric Yap Huangpo, si Icon Clinic Dr. Yapi, dalawa na napatay nito. Actually, tatlo pa eh. Yung isa, biniberify ko pa.
3: Noong 2017, isang 29-year-old na babae ang nasawi matapos umanong sumailalim sa tatlong cosmetic procedures sa naturang clinic, breast at buttock augmentation at liposuction. Tinulungan pa raw ni Tulfo ang pamilya ng biktima na maghain ng reklamo sa PRC at hiniling ang pagbawi sa lisensya ng surgeon. Pero ayon mismo sa PRC, 2021 lang nahain ang kaso sa Board of Medicine.
2: 3 years? No. So ibig sabihin, ganun kainutil kayo sa PRC? 3 years after? Sorry, Mr. Chair.
3: Ngayong taon, isa na namang pasyente ang nasawi matapos umanong sumailalim sa cosmetic procedures sa naturang clinic. Kaya para kay Tulfo, kung kumilos lang agad ang PRC sa unang kaso, posibleng naiwasan ang panibagong pagkamatay.
2: Ano kaya lahat kayo dyan sa PRC? Mula sa iyo, commissioner, yung assistant commissioner, lahat kayo, pumunta kay Dr. Yapi. Magpa-procedure kayo lahat. Ako na ako mag-sponsor. Hindi, seryoso.
4: Same procedure.
2: Ako, gamitin yung credit card ko. Oh.
4: Same
2: procedure. Credit card ko, libre. Pati hotel pa. O, tingnan natin kung kayanin nyo yan. Of course, hindi kayo papayag dahil alam nyo, posibleng mamatay kayo.
4: Perhaps if we can do something to immediately, kahit preventive suspension, di ba? Na we do something about it.
3: Cease and desist order ang hiniling ni Tulfo. Sang-ayon si Labor Secretary Francis Tolentino na dapat bawiin ang lisensya ng surgeon. I-inspeksyonin ng DOLE ang clinic ngayong Webes habang magsasagawa rin ng fact-finding investigation kasama ang PRC at Medical Board.
5: We can do an immediate inspection tomorrow of the clinic and we'll submit a report to this committee. Baka po yung kanyang clinic mga kutsilyo lang yun nandoon, unsanitary, di ba? So we'll immediately submit a clinic and if found violative of Article 128 of the Labor Code, kami na po magsasara.
3: Hiwalay naman dito ang imbestigasyon ng PRC sa pinakabagong kaso na sinabing sisimula nito sa sarili nitong initiative. Hininga na rin ng komento ang clinic sa mga allegasyon pero wala pa itong opisyal na pahayag kaugnay ng Senate hearing. Para sa Politico Nightly, Hannah T., Billionaire News Channel.
1: Social media star Alex Gonzaga at Lipa Batangas Vice Mayor Michael Morada nag-share ng isang sweet family moment kasama ang baby nilang si Aisa. Sa isang photo, simple lang ang family portrait. Pero sa isa pang kuha, si Baby Isaac naman ang center of attention kasama ang sandamakmak na injections. Paliwanag ni Alex, ito raw ang all the injections na kinailangan niya para maging mommy si Isaac. At may sweet promise pa si Mommy Alex. Kung kailangan, gagawin niya ulit raw ang lahat para sa kanyang baby. From our little family, talagang may sariling love story ang journey na Alex, Maki at Isaac.
6: First day of October, pero para kay Quezon City 5th District Councilor at actor Alfred Vargas, may special reason para mag-celebrate. Birth month na ni Alfred, pero imbis na siya ang bigyan ng surprise, parang siya pa ang may dalang regalo para sa kanyang mga kadistrito. Sa kanyang birthday message, binahagi ni Alfred na ang Oktubre ay muling ilalaan niya sa mga Q-citizens.
7: Tayo na po. Dahil sa bawat kaarawan natin, ang tunay na kasiyahan ay mula sa pagsiservisyo at pagbibigay alaga sa inyong lahat. Kaya abangan po ninyo dahil may mga inihanda po tayong special na lineup ng mga activities, surprise visits at mas pinatinding mga serbisyo at programa para sa inyo ngayong buwan ng Oktubre.
6: At may request din si Alfred, kung may mga October birthday celebrant sa inyong pamilya, pwede raw ipaabot ang details para personal niyang mabati. Birthday month man o birthday month man ni Alfred, mukhang ang mga kadistrito pa rin ang may pa-birthday treat. Pilipinas, laglag sa top 10 destination sa Asia-Pacific ranking. At 7 bangko at 7 financial companies pinayagang isyuhan ng sabina ng impeachment court. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Politico Nightly.
8: Questions about banking and finance?
9: What ways can we increase revenue?
8: Unfiltered answers.
10: Hindi dapat nagkasala, nagnakaw ng public funds, ibalik sa treasury at mamulot siya.
8: Tough questions.
11: Can it be implemented in our country?
10: Abangan.
11: Ang susunod ang okay. Mga
12: I'm Margo Salcedo and with me, Jonas Ravelas and Bill C. Chonil. Welcome to Banquero Unfiltered.
13: This week on Agenda North America. Centuries-old maps and a claim that goes back even before the Philippines became a nation.
14: Even before we became the Philippines, we were still a Spanish colony. Sa atin na yung lugar na yon.
13: Forward. Plus, so much fun for a good cause. Miss Universe 2022 Arbony Gabriel joins the Philam community in Los Angeles. Tahi at tulong para sa mga batang pasyente sa Pilipinas.
15: And we're making bags to give to patients from Operation Smile, and we're sending them all to the Philippines.
13: History, community, and stories that connect Filipinos across North America. Watch Agenda North America this week.
16: What if there's more to the story than what you see?
17: I think the Philippines can empathize.
18: We don't give up. We're fighters.
16: Beyond the achievements.
19: We get to showcase what we are able to do and what we know.
16: Beyond the success.
20: I've always been, you know, proud of my Filipino heritage and what that means.
16: We sit down with the people who've been there.
21: It's about time.
16: And get to know the person behind the journey.
22: So I'm just pursuing my dream.
23: So focus on that.
24: Come join me and let's take a look.
16: Chat VIP.
1: BNC Exclusive. Pinanindigan ng self-confessed bagman at dating polis na si Rodolfo Gracioso Jr. ang kanyang alegasyon na nagsilbing tagapagtanggap ng kanyang idinideliver na mali-maletang pera para kay VP Sara Duterte, ang dating public information officer ng Davao na si Jeffrey Tupaz. Una nang nagsumite ng kanyang counter-affidavit sa NBI si Tupaz para pamulaanan ang pagkaladkad sa kanya ni Gracioso. Batay sa bersyon ni Tupaz, ang mga ilang insidente raw kasi na tinukoy ni Gracioso ay gawa-gawa lang dahil wala raw siya sa mga sinasabing lugar noong tinanggap niya umano ang mga maletang naglalaman ng pera. Tulad na lamang ng 2 maletang naglalaman ng 50 million pesos each sa Marinduque noong April 2019 sa kasagsagan ng mahal na araw. Nagpakita pa si Tupaz ng kopya ng kanyang two-way ticket ng kanyang Hollywood travel sa Korea noong April 19 hanggang 22. Kalakip din dito ang passport niyang natatakan bilang patunay ng kanyang umanong biyahe. Nag-post pa nga raw siya noon sa social media ng litrato niya sa Korea. Sa exclusive interview ng programang On Point ng Billionaire News Channel, bumuwelta si Gracioso. Maari namang ibangga ang hawak niyang mga ebidensya sa mga claims ni Tupaz. Hindi rin nangangamba si Gracioso sa denial ni Tupaz sa kanyang mga alegasyon. Samantala, si Gracioso ay katatapos lamang dumaan sa 2 beses na pagsasailalim sa kanya ng polygraph test ng NBI at 99% umano ang lumabas na resulta na nagpapakita ng indikasyon na nagsasabi siya ng totoo. Samantala, binanggit din ni Gracioso ang papel naman ni Senator Bongo sa tuwing siya ay nagdi-deliver ng mali-maliit ang pera para kay dating Pangulong Duterte.
0: Ulitin ko din, ma'am. Claims niya yan, ma'am. Iba din yung claims ko sa kanya, ma'am. Bali, magbabase na lang kami, ma'am, sa mga evidence, ma'am.
2: Mm-hmm. Sir Ping, you still stand by doon po sa inyong sinasabi at hindi lang po yon, pati doon sa mga dates na iyong inilagay doon sa affidavit?
0: Yes, ma'am.
2: Hindi ho kaya posibleng, napapaisip ho ba kayo na posibleng baka nagkamali kayo sa date?
0: Hindi ako ma'am magkamali, ma'am, kasi may record din ako, ma'am. Yung sa kay PRR din na, ma'am, diretso din doon sa kanila, ma'am, pero may sasalubong lang, ma'am. Ang sasalubong yan, ma'am, si Sir Bong, ma'am.
1: Sa impeachment trial ni VP Sara Duterte, muling napunta sa mga ari-arian at salen ang usapan matapos busisiin ang records ng dalawang lupain na nakarehistro sa pangalan ng kanyang asawang si Mance Carpio. Ang detalye sa aking Politico Update. Tinutukan sa Day 32 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang mga umano'y ari-arian niya at ng asawang si Manases Carpio bilang bahagi ng Article 2 na tumatalakay sa umano'y unexplained wealth. Humarap bilang mga testigo ang Register of Deeds officials ng Davao City at Samal na nagpresenta at nagpatunay sa mga record ng mga ari-ari ang nakarehistro sa pangalan ni Carpio. Kabilang dito ang 379 square meter property sa Matina, Davao City at ang isa sa Matanos, Samal Island. Sa direct examination ng prosekusyon, lumabas na hindi nakadeklara sa SALN ni VP Sara ang dalawang natukoy na lupain. Pero ang depensa, naglabas ng kopya ng tax declaration ng dalawang ari-arian at tinukoy na nasa SALN naman ito ni VP gamit ang mas bagong address ng mga ari-arian.
4: Perhaps one thing for the civil service to look at, dahil ang dinedeklara po sa SALN ay general description lamang ng real property at hindi po ganun kadali para din sa kaalaman ng ating mga manonood at viewing public, hindi po ganun kasimpleng ipagtugma yung aktwal na lupain o lugar dun sa dineklara sa SALN at dun sa nasa titulo dahil magkakaiba po ang nilalaman po nun.
1: Samantala, hindi na itutuloy ng prosekusyon ang paghaharap kay dating Senador Antonio Trillanes IV bilang testigo. Sinabi ng lead prosecutor na final na ang desisyon nila. Habang sinabi naman ni Trillanes na siya mismo ang humiling na bawiin ang kanyang pagiging testigo. Naantala rin ang pagharap ng Executive Director ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC na si Ronel Buenaventura. Ipinagpaliban ito hanggang sa Lunes para mabigyan ng panahon ang depensa na pag-aralan ng mga AMLAC record na may kaugnayan sa umano'y 6.77 billion pesos na transaksyon na sakop ng prosecution's evidence dahil kaninang umaga lang nila natanggap ang summary mula sa prosecution. Bagay na kinatigan ni Senator Judge Alan Peter Cayetano.
21: But if I can use the word main event, one of the, if not the main event of this trial, the same as the Corona trial, is actually the questions about financial impropriety or graft and corruption and about the actual finances of the respondent accused.
1: Inaprobahan din ng impeachment court ang supina sa mga opisyal at records mula sa 7 bangko at 7 financial institutions, kabilang ang Land Bank, BDO, BPI, PNB, Metrobank at PS Bank. Inaasahang magsisimula ang presentasyon ng mga testigong ito sa Martes. Samantala, binanatan ni Senator Judge Rapi Tulfo ang prosecution sa pagpili at pagkakasunod-sunod ng mga testigo at sinabing may mga pagkakataong hindi naman kailangan ang ilang isinasalang sa witness stand.
23: Yung prosecution, pagpalpak kayo, there are times na naglalagay kayo ng mga witnesses dito na hindi naman kailangan talaga. Nagsasayanan tayo ng oras. Kukuha kayo ng witness, make sure na talaga yung witness na yun ay merong masasabing bagay na makatulong sa ginagawang investigations dito sa impeachment.
6: Pinagbigyan ng Senate Impeachment Court ang kahilingin ng House Prosecution na mag-issue ng subpoena sa mga kinatawan ng 7 bangko at 7 insurance at financial companies bilang paghahanda sa paglalahad ng mga financial records sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nakatakdang humarap bilang mga testigo ang mga kinatawan ng mga bangko sa Martes, October 6 matapos iharap ng prosecution ang isang testigo mula sa Bureau of Internal Revenue sa October 5. Ayon kay House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervy Luistro, iharap ang mga kinatawan ng mga bangko ayon sa pagkakasunod-sunod na nakasaad sa subpoena request ng prosecution. Pinagbigyan ni Presiding Officer Cheese Escudero ang kahilingan ng prosecution para sa subpoena duces tecum et ad testificandum na sumasaklaw sa BIR at sa mga nabanggit na bangko, insurance companies at financial institutions. Bahagi ng ebidensya sa ilalim ng Article 2 ang mga testigo mula sa mga financial institutions. Inaakusahan dito si Duterte ng culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust kaugnay ng aligasyong nagkamal siya ng yaman na hindi umano na ayon sa kanyang legal na kita habang nagsisilbi bilang public official.
1: Makakasama natin sa ngayong gabi ang isang political analyst at professor para talakayin ang mga pinakahuling usapin dito sa ating binabantayan na impeachment. Pag-uusapan natin yung latest development nga sa impeachment proceedings, pati na rin yung mga bagong isyong kinasangkutan ng ilang personalidad sa politika. Kasama natin sa ngayong gabi, Dr. Ferland Kalilong, at welcome po dito sa Politico Nightly, Professor.
3: Well, thank you so much, and thank you for having me again here in the show, and good evening po sa ating mga tagasubaybay.
1: Professor, yung isang development kaninang umaga ay yung pag-amin po ng prosekusyon na hindi na nila ihaharap bilang testigo si dating Senador Antonio Trillanes bilang isa sa kanilang mga witness matapos siyang ihanda at isama dun sa lineup mismo. Sa inyong pananaw, sa political at strategic standpoint, ano po yung maaring maging implikasyon nito, yung mga ganitong last-minute changes sa direksyon ng prosekusyon?
3: Well, actually, from the very beginning, from the very start, I think they were really banking on him to actually present himself as a very ready and credible witness, no? And in fact, the day na nag-testify nga itong si Mayor Baste Duterte, he was already there. So we were expecting that after Mayor Baste, he will be countering it, no, by his very presence. Unfortunately for us, no, mukhang hindi na natin ito maririnig. And I don't know if it is part of a legal strategy, but if it is indeed a legal strategy on the part of the prosecution, medyo mukhang magba-backfire ito sa kanila, no? Number one, kung magpapatawag na lamang si Senator Trillanes ng isang press con, we know for a fact that it will not be delivered under oath at wala rin kakayahan, no, na makita at ma-cross-examine for validity, and at the same time, yung sabi-sabi natin, yung mga veracity yung kanyang mga sasabihin, eh hindi na rin natin malalaman kung ito ba talaga eh meron talagang katotohanan, ano. So basically, a press con does not carry a legal weight as compared to the impeachment trial, no. So if it was his decision not to include himself, maaring people will be taking it as an act of him being intimidated by the defense when Attorney Sheila said that they will be willing and they're gonna be ready for him, no? But on the flip side, maaring nag-decision sila na wag na siyang isama dahil nga maaring hindi pa rin sapat yung kanyang nalalaman o yung kahandaan niya para dito sa isang high-stakes trial kagaya ng impeachment.
1: So dahil siya ang nag-decide mismo, na inamin din naman niya na siya ang nag-inform sa prosecution na hindi na siya haharap. Ano po ang magiging perception nito? Makikreate na perception sa publiko doon sa kanyang pag-atras na dapat humarap at panumpaan yung kanyang sasabihin? Ikumpara doon sinasabi niyang magpipresko na lang at ito isisiwalat niya lahat bukas.
3: Well, number one, it will not carry any legal weight at all, aside from the fact na maaaring meron itong political gravitas, no, kung titignan natin. But then again, this could be a part of a nothing more but a propaganda against the vice president. So kasi kung meron talagang weight, no, kung meron talagang laman at sustansya yung kanyang gustong ipahayag, ang pinaka-epektibong paraan para maitawid ito, no, lalong-lalo na sa isang paglilitis kagaya nito, is really to the trial, no, para talaga magkaroon at makita yung merito ng kanyang mga sasabihin. Ngayon, kung hindi niya to kayang panindigan dito sa isang trial, again, it gives the impression, especially sa mga nagmamasid nating kababayan, na maaaring isa na naman to sa mga marami nang naging ploy, no, ni Senator Trillanes just to discredit the person being impeached at the moment. Pero hindi niya kayang panindigan at hindi niya kaya talagang bigyan ng legal weight yung kanyang mga sasabihin. And again, it does not really paint a good impression on the part of the prosecution, no? Para bang naglatag ka ng

0: ito, ready na, sasabak na, tapos last minute bigla mong i-withdraw. So again, parang lumalabas yung kahandaan, medyo questionable.
1: Oo. Hindi ba, Professor, na yung isa sa mga pag-atras niya, isa, kasi nakita natin sa proseso ng impeachment, yung pagsalang sa direct examination, maging sa cross-examination, pili lang. Kung ano lang yung itatanong ng abogado, yun lang yung sasagutin mo. At kapag, minsan nga, pag nag-i-explain yung isang testigo, sinasabi na siyang to stop dahil nasagot na niya yung tanong. Hindi ba ito isa sa mga dahilan? Kaya umatras din siya, kaya hindi niya maisasabi lahat ng gusto niyang sabihin? At maaring mag-object ang defense kapag may mga tanong na, alam mo na, medyo makakasira doon sa respondent na instead na masabi niya yung gusto niyang sabihin, dahil may mga objections, malilimita lang. At masasayang yung kanyang pagharap at pag yung purpose niya na maisiwalat yung gusto niyang sabihin.
0: Well, we need to understand that these objections, if ever they will be given naman by the defense, no, the counsel of the defense, will have to be admitted and will have to be approved or denied by the presiding officer, no? Mm-hmm. So that naturally, talaga may mga objections dito, pero I think with the way the presiding officer naman has been handling this impeachment trial, nakita naman natin na kahit paano, no, may mga inaallow siya, may mga dinidisallow siya ng mga objections. And so I think kung nakikita naman talaga niya na mayroon talagang kadahilanan para i-sustain or para i-allow itong objections, then I think pwede niya itong gawin. Ano? So I think what is important here is for Senator Trillanes, no, kung talagang gusto niya, no, na talagang ma-convict itong si VP Sara, and I think yun naman yung position niya from the very start. Mm-hmm. I think ito talaga yung proper course, no, kasi yung weight at yung sustansya ng sasabihin niya, dito lamang yun magkakaroon ng bearing sa isang impeachment trial. Uh-oh. So if ever he will be having the press con, yes, siguro in a day or two, pag-uusapan, pero after that, it will fizzle out, no? Mm-hmm. Pero yung on record talaga, no, as a part of the impeachment proceeding, yun yung makikita at pwedeng balikan every now so often ng ating mga senator judges leading into the day of them giving out their verdict, no? Mm-hmm. So yun sana yung mas para sa akin, and mas proper course of action that he should have taken.
1: Oo. Professor, sa mas malaking larawan, habang nagpapatuloy ang impeachment trial, ano po ang pinakamahalagang dapat bantayan ng publiko?
0: Well, basically, actually papunta tayo doon sa mga, should I say, mga contentious matters, particularly involving Article 2. No? And this, of course, is ito nga, presentation ng AMLAC record, presentation ng mga bank and financial statements. I think this is where yung medyo masabi nating masalimuot na proseso ng pagkilatis doon sa mga dokumento, dito talaga mangyayari. So I think this is the, in nga, to quote Senator Alan Peter Cayetano, the highlight of this impeachment trial. And I think we should really be very much aware of how this will lead the prosecution and the defense, particularly dito sa mga dokumento na to, no? Kasi masusing pagbusisi ang kinakailangan natin tingnan dito. And I hope that our countrymen will actually be very much interested, especially in this particular article. And this is Article 2. Kung maalala natin yung dating Chief Justice Renato Corona, ito yung talagang masasabi natin na nag-pin down sa kanya that led to his conviction during the time that he was impeached.
1: Well said. Maraming salamat po, Dr. Froilan Kalilong, sa inyong oras. Magandang gabi po.
0: Magandang gabi po at mabuhay po kayo.
1: Lumagda noong 28 ng Setyembre ang DA Mimaropa DPWH ng Memorandum of Agreement para sa pagpapatupad ng mga proyekto sa Oriental at Occidental Mindoro, Marinduque, Palawan at Romblon. Layunin ng proyekto na mapabilis ang biyahe ng mga ani mula sa farm patungo sa pamilihan. May politiko update si Romy Luzarez.
2: Mababawasan na ang problema sa mga mahihirap na kalsada sa mga lugar sa Mimaropa matapos na paglaanan ito ng pondo. nasa 430 million ang nakalaan na para sa 29 na Farm to Market Road o FMR projects sa Mimaropa. Lumagda noong Setyembre 28 ang DA Mimaropa at DPWH ng Memorandum of Agreement para sa

0: Pagkakuha ng mga proyekto sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act ng Department of Agriculture. Ilalabas ang pondo sa hindi bababa sa 3 tranche depende sa accomplishment ng proyekto at validation ng mga kinakailangang technical, physical at financial reports. Para sa Politico Nightly, Romy Luzares, Billionaire News Channel.
1: Hindi umano sapat ang umano'y good deeds ng True Brown Style o TBS para tigilan ng mga otoridad ang pagsawata sa mga miyembro nito. Ayon kay DILG Secretary John Vicrimulya, patuloy ang crackdown laban sa kriminalidad na iniuugnay sa TBS sa kabila ng umano'y community outreach at charitable activities ng grupo. Inakusahan ni Rimulya ang TBS ng umano'y pag-groom at pag-radicalize sa mga minor de edad para masangkot sa krimen. Bukas naman daw si Rimulya sa pakikipag-usap sa TBS, pero may kondisyon. Itigil daw muna nila ang kriminalidad.
2: That's their version of the truth. But they have not heard siya. Alam mo yung cosmetic effects na doesn't lie the truth. They are really behind a lot of the original nuts and mga alokan sa kapatang. But we appreciate what they're doing. But we're still not stopping. It's not stopping us from getting there.
3: Graft ang isinampa ng isang anti-corruption watchdog laban kay Magalang Pampanga Mayor Malu Paras Lacson. Dawit daw kasi ang manpower agency ng kanyang pamilya sa steel plant na gumagamit umano ng hazardous chemicals. Ang detalye sa political update ni John Rees Calata.
4: Nahaharap sa reklamong graft dahil sa umano'y conflict of interest si Magalang Pampanga Mayor Malu Paras Lacson at iba pang municipal officials sa Office of the Ombudsman. Inihay ng reklamo ng grupong United Filipino Against Crime and Corruption o UPAC kaugnay ng sinaradong steel plant na Chuangxing Steel Incorporated sa bayan. Ayon sa founder ng grupo na si Pyra Lucas, ang manpower agency na may kaugnayan umano kay Paras Lacson kasi ang nagsusupply ng mga tauhan sa naturang steel company.
5: Na Mayora Malu Lacson at kanyang buong pamilya ang nagsusupply ng manpower doon sa Zhuanzing Steel Corporation na ang kanilang manpower ay nagngangalang Kingsman Manpower Agency, which is conflict of interest dahil siya ang sitting mayor.
4: Ayon sa UPAC, gumagamit din umano ng hazardous chemicals ang Chuangxing Steel Incorporated na bantas sa kalusugan ng mga residenteng nakatira malapit sa planta. At gumagamit din daw ito ng mga tinunaw na barya bilang panghalo sa bakal na mahigpit na ipinagbabawal sa batas. Wala rin umanong lisensya ang kumpanya na mag-recruit at wala rin certification mula sa Department of Labor and Employment Central Luzon. Illegally reclassified din daw ang lupang kinatatayuan ng planta na nakalaan daw dapat para sa agrarian use. Wala rin umano itong clearance to transfer at conversion order mula sa Department of Agrarian Reform. Dagdag ni Lucas, lumobo ang sala ni Paras Lacson mula 2022 hanggang 2025, mga taon kung kailan nag-ooperate ang kumpanya. Ipinunto rin ng complainants ang umano'y kakulangan ng safety measures para sa mga empleyado.
5: Naano sa kamay na nasusugatan, nahahati, merong nasusugatan dito na may mga bakal na ngayon, pero walang binigay na compensation.
4: Sa ngayon, ayon kay Lucas, hindi na nag-ooperate ang steel company. Noong July 2026, niraid ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang Chuangxing Steel Incorporated kung saan nasamsam ang radioactive bearing at structurally substandard finished steel products contaminated production equipment at iba pang radioactive industrial materials. Pumalag naman si Paras Lacson sa mga paratang at sinabing nag-divest na siya at kanyang asawa sa Kingsmen Manpower and General Services Corporation noong May 2022 bago pa ito maging alkalde.
6: Para sa Politico Nightly, John Rees Calata, Billionario News Channel.
1: Hindi pasok sa top 10 ng Asia-Pacific destinations ang Pilipinas sa 2026 hanggang 2028 forecast ng Pacific Asia Travel Association o PATA. Pero sa Southeast Asia, nakapasok naman ang Pilipinas sa top destinations at napang-anim sa ranking kasunod ng Thailand, Malaysia, Vietnam, Singapore at Indonesia. Ayon sa PATA, inaasahang magpapatuloy ang matatag na demand para sa Philippine tourism na posibleng umabot sa 6.3 milyong international visitors pagdating sa 2028 bilang host ng ASEAN 2026 kasama sa mga pag-uusap ang ASEAN Tourism Sectoral Plan 2026 to 2030.

0: 2030 na layong palakasin ang sustainable, inclusive at resilient na turismo sa rehiyon.
1: Hinatulang guilty ang dating regional director ng Department of Social Welfare and Development, NCR, na si Honorita Bayudan sa mga kasong graft at malversation of public funds. Nag-ugat ang kaso sa umano'y hindi otorisadong pagpapalabas at maling paggamit ng 5 milyong pisong public funds mula sa PDAF ni dating Pasay Representative Consuelo D. noong 2007. Sa kasong graft, hinatulan si Bayudan ng pagkabilanggo mula 6 na taon at 1 buwan hanggang 10 taon. Kasama rito ang perpetual disqualification sa paghawak ng tungkulin sa gobyerno at pagka-forfeit ng kanyang retirement benefits. Samantala, sa kasong malversation naman, pinatawan siya ng pagkabilanggo mula 14 na taon, 8 buwan at 1 araw hanggang 18 taon, 3 buwan at 1 araw. Pinagbabayad din siya ng multang 5 milyong piso at civil liability na 5 milyong piso na may 6% interest kada taon.
0: Sinimula na ang redevelopment ng MT Villanueva Avenue sa Naga City, isa sa mga proyektong layong gawing mas walkable at bike-friendly ang isang busy na bahagi ng lungsod. Binisita ngayon ni DPWH Secretary Vince Dizon ang road project na mayroong 31 milyong piso na pondo at inaasahang matatapos sa loob ng 6 hanggang 7 buwan. Planong lagyan ng mga puno at bike lane ang kalsada na napapalibutan ng mga paaralan at business establishments sa Barangay Liboton. Samantala, pinasalamatan ni dating Vice President at Naga City Mayor Lenny Robredo ang national government sa mga flood mitigation at drainage project na nakatulong umano para mabawasan ang pagbaha sa lungsod. Binisita rin ni Dizon ang ongoing construction ng Almeda Mabolo Bypass Road na inaasahang makatutulong sa pagbaba ng antas ng traffic sa Naga City, lalo na tuwing rush hour. Alamin naman natin ang mga galaw at aksyon ng mga politiko sa inyong lugar sa pagbabalik ng Politico Nightly.

0: Sa ating politiko lokal, binuksan sa Mundinlupa ang bagong public transport stops at end-of-trip facility para gawing mas maayos, ligtas at accessible ang pagbiyahe. Kabilang sa proyekto ang isang end-of-trip facility at tatlong public transport stops para sa mga commuter, cyclists at iba pang transport users. May bike repair stations, bike map panels, charging station at solar panels din ang mga bagong pasilidad.
1: Ngayon naman po itong inauguration ng bike parking end-of-trip facilities. Napakahalaga po to encourage yung paggamit ng bisikleta. Kasi dito meron ng liguan, may banyo, may locker. So kung ma-multiply pa natin yung ganitong mga facilities, mas ma-encourage natin ang paggamit ng alternative modes of mobility.
2: Sa Bontoc Mountain Province, napakaraming chicks, as in baby chicken, ang ipinamahagi ng Municipal Agriculturist Office. Nasa mahigit 400 organic chicks at 300 kilo ng chick booster feeds ang ibinigay sa 27 benepisyaryo sa ilalim ng Organic Agriculture Program ng Bayan. Layo ng programa na muling pasiglahin at mapanatili ang organic farming sa mga komunidad. Samantala, sumailalim din sa Organic Agriculture Production Course ng TESDA ang ilang benepisyaryo para mapalawak ang kanilang kaalaman at kasanayan sa organic farming.
0: Sa Camarines Norte, tinanggap ng Pamalang Panlalawigan ang isang bus na donasyon ng Pargong Consolidated Corporation sa pamumuno ni former Governor Luis Chavez Singson. Ayon kay Governor Dong Padilla, magagamit ang bus para sa libreng biyahe at transportasyon ng mga estudyante, empleyado at iba pang

0: dumadalo sa mga opisyal na aktibidad, palingsahan at pagsasanay. Malaking tulong niya ito sa paghahatid ng serbisyo at suporta sa mga komunidad sa Camarines Norte.
1: Kaya po itong bus na ito ay napakalaking bagay para sa atin, especially doon sa ating mga outreach programs like USAP and also the forthcoming expanded USAP. Itong bus na ito will be followed by another one, pero ito po yung mobile office bus. So meaning during the expanded USAP, ito po will transport the team, lahat, especially the medical team, the livelihood team, and of course, sa lahat ng mga line agencies na dapat kasama sa USAP, especially SSS, PhilHealth, and other line agencies na importanteng mailapit sa atin pong mga kababayan, lalong-lalo na po doon sa mga remote barangays.
2: Sa Cebu City, Start Them Young, umabot na sa mga kabataan sa 30 public schools sa Cebu City ang nakikilahok sa Basura Namo Kaugmaon Nato Waste Diversion Program ng City Government. Pinangunahan ni Mayor Nestor Archibald ang launching sa 4 na bagong paaralan kung saan mahigit 5,200 kilograms ng basura ang nakolekta. Kabilang dito ang mahigit 4,000 kilograms na biodegradable at halos 700 kilograms na non-biodegradable waste. Samantala, ang biodegradable waste ay dadalhin sa Eco Station para sa composting habang ang plastics ay gagawing bahagi ng asphalt mix.
0: Literal na from this to this ang naging transformation at glow up ng mga silid-aralan sa La Castellana, Negros Occidental. Naibalik na sa maayos at ligtas na kondisyon ng mga classroom sa Kabakungan National High School na nasira dahil sa bagyong Tino. Kabilang sa mga pinagawa, mga ceiling, electrical lines at lighting fixtures, pati ang pagpipinta ng mga nasirang classroom. Ayon kay Governor Bong Lacson, handa nang gamitin ng mga guro at mag-aaral ang mga na-restore na classroom.
2: Umaasa ang Russia na maaari nang magsimula ang mga mutually beneficial economic projects kasama ang United States. Pero ayon sa Kremlin, nakalulungkot na iniuugnay ng Washington ang pag-usad sa mga naturang proyekto sa pagkakaroon muna ng kasunduan para matapos ang sagupaan ng Russia sa Ukraine. Sinabi ito ng Kremlin spokesperson matapos ang pinakahuling pagpupulong ng envoy ni President Vladimir Putin sa mga opisyal ng United States.
0: Tinanghal na hero ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang pasaherong namagitan sa in-flight incident sa isang flight mula Dubai patungong Tel Aviv. Pero ano ba talaga ang nangyari sa loob ng eroplano? Ang detalye sa Politico Update ni Frances Folde.
3: Kareg. Istalatno ng kablim ang komunikat nakita. Kol mi shoma oti.
4: Isang kagimbal-gimbal na eksena sa himpapawid. Sinaksak ng co-pilot ang piloto ng Fly Dubai flight patungong Tel Aviv. Isa umanong attempted hijacking para ibagsak ang eroplano sa Israel. Buti na lang at napigilan siya ng ilang pasahero.
5: Someone screamed. We knew there was an attack because a woman screamed stabbing and the plane shook hard. At that moment, I ran to the cockpit and the plane dived. We all ran, we pulled the assailant out. I pulled him out.
4: Na-divert ang eroplano sa Saudi Arabia kung saan isinakay pa uwi sa ibang flight ang mga pasahero. Sa Israel, sinalubong ni Prime Minister Benjamin Netanyahu ang tinatawag na ngayong Big Hero. Ang salarin naman, nasa kustodiya na ng Saudi authorities.
6: The attacking pilot is now being investigated in Saudi Arabia. I think he'll be taken to the Emirates where he comes from, or at least where he left, where he flew off from. And we'll be following and possibly also participating in this investigation, so we'll find out.
4: Isang himala para sa mga pasahero na nakauwi sila ng ligtas. hinirang din na bayani ang piloto na sa kabila ng kanyang malubhang sugat ay nabuksan niya ang cockpit door. Buhay ngayon ang 174 passengers and crew dahil sa Heroes of Flight FZ1703. Para sa Politico Nightly, Francis Polbe, Billionaire News Channel.
0: Nakakuha ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC ng freeze order mula sa Court of Appeals laban sa mga asset na iniuugnay sa isang hindi pinangalanang kilalang mambabatas, isang korporasyon at ilang individual at entity na sinisiyasat kaugnay sa umano'y korupsyon, plunder at anomalya sa mga flood control project. Ayon sa AMLAC, sa resolusyon ng Court of Appeals noong September 21, nakita ng korte ang probable cause na may kaugnayan sa plunder sa ilalim ng Republic Act No. 7080 ang mga nasabing asset. Sakop ng freeze order ang 86 bank accounts, 4 na investment account, isang insurance policy at 25 virtual asset wallets. Sinabi ng AMLAC na natuntun ng kanilang investigasyon ang daloy ng pera sa pamamagitan ng ilang intermediary corporation, money service business at virtual asset platform. Hindi naman pinangalanan ng AMLAC ang mambabatas o ang iba pang individual at kumpanyang sakop ng freeze order. Bago matapos ang araw nyo, eto muna, pampa-feel good. Mga kwentong good vibes naman susunod sa Politico Nightly.

0: Oras na para sa ating Politiho. Sino kaya itong babaerong politiko na malapit ng bumingo sa kanyang asawa? Ayon sa ating Polybird, mukhang malapit ng kumanta ang misis nitong si politiko. Sabihin na natin ito na yung peak ng kanyang pagiging passive-aggressive. Pero hindi mga chika babes nito ang gustong i-reveal ni misis, kundi ang mga tinatagong transaksyon ni Politiho sa gobyerno.
1: Paano ba naman kasi bukod sa hindi na nga nadidiligan si misis? May ganon? Hindi rin umano naaambunan ng mga kickback ni Politiho. Mas malala pa raw sa paparating na Super El Nino. Ang sistema, mas marami lang umanong budget si Politiho sa mga babae nito. Kaya naman sa pagpito ng pressure cooker ni Mrs., mukhang kakanta na rin ito sa corruption issues ni Mister.
0: Matindi, no? Mas matindi pa sa Super El Nino. Ang clue, etong si Politiho, veterano na sa politika at pati sa pambobola sa mga babae. Yun na yun.
1: At bago matapos ang araw na ito, isang pasadang good vibes muna tayo. Pakinggan natin ang mga handog na feel-good stories sa Politiko Update ni Carol B.
2: Atake na naman sa ganda-gandahan si San Fernando Pampanga Mayor Vilma Caluwag. From baby girl outfit kasi to pack, parating na si Mayora. Pero hot na hot man at bagets na

0: Mabagets sa inyong paningin. Mukhang na-reveal naman ng kanyang mister ang tunay na score sa kanilang dalawa.
1: From this to this.

0: Mukhang maraming netizens naman ang nakarelate, lalo pa raw kapag 50 pataas na. Samantala, kakaibang birthday celebration naman ang ginawa ni Noveleta Vice Mayor Dino Chua. Naging basurero for a day kasi si BM. Ganap na ganap rin ang kanyang disguise na halos takip ang buong muka habang nangongolekta ng basura sa bayan. At matapos ang rounds, nakipagsalo-salo siya sa mga garbage collectors at namahagi ng pagkain at munting regalo. Nasorpresa naman ang mga kasama niyang basurero on duty.
1: Hindi po namin alam na siya po yung kasama namin. Ngayon po, nagulat na lang po kami na siya po pala yung aming kasama. Vice Mayor, happy birthday po at naway kayo pagpalain at habang buhay pa at maraming pa kayong may tutulong.
2: Bati ko ang ating buwiting Mayor Vice na si Mayor Dino Reyes Chua sa kanyang kaarawan. At kami po ay kanyang inaunlokan. Kahit po kami ay simpleng tao, kami po ay binigyan niya ng pansin.
3: Salamat po kami sa kay Vice. Sa lahat ng, lalo pa sa birthday niya ngayon, pinakain niya kami, pinasaya niya kami. At bibigyan niya pa kami ng regalo, may sapatos. Maraming salamat, Vice.
0: Talagang isang memorable birthday blowout ni Vice. At gender reveal with the OG babies. Sinama ni Calapan Councilor Rica Goco at ng kanyang asawa ang kanilang apat na fur babies para sa kanilang gender reveal kung saan pinakain nila ang mga alaga ng cake na may surprise sa loob. At ang resulta, it's a girl! Matapos ang matagal na paghihintay, ipinagdiwang ng mag-asawa ang kanilang rainbow baby at ang paglaki ng kanilang munting pamilya. At ang apat na fur babies, promoted na bilang big siblings! Siyempre, kasama ang mga OG babies sa pag-celebrate sa pagdating ng newest member ng kanilang family. At yan ang ating Politico Good Vibes, Carol D. Billionaire News Channel.
4: At yun na nga. 85 days na lang, Pasko na. At one day na lang.
5: Weekend
4: na. Nagtinginan pa talaga tayo. Kala mo
5: kung ano. One day.
4: Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin gabi-gabi mula Lunes hanggang Biyernes. Mapapanood kami sa Free TV Channel 31, Signal Channel 24, Samsung TV Plus, TCL Smart TV, Blast TV at Amation TV. Mapapanood nyo rin kami sa Signal Play, BNC YouTube at Facebook. Ako si Raya Capulong. Tandaan, ako, ikaw, tayo, politiko.
5: Ako naman si Dexter Ganibe para lagi kayong updated sa galaw ng mga politiko sa inyong lugar. Kami magkita-kita po tayo ulit bukas dito sa inyong Politico Nightly.
6: More digital, more connected, but with controversies piling up.
7: Bilang pagtaas ng online scams, fake news, at negatibong epekto ng online platforms sa kabataan.
6: Are we really ready for what comes next? Join Kong Migs Villafuerte and Sec Henry Aguda as we ask, what's the point of going digital in the Philippines? With Ronnie Puno and Alex Caleja. What's the point?
8: This is The Scorecard, where you score the latest sports news and in-depth view. I'm Anton Rojas.
6: Get ready.
8: It's time to keep your eyes on the prize.
6: Be prepared.
8: On The Scorecard tonight.
6: Get to the latest stories, updates, and reports about what's happening in the world of sports. Hosted by Anton Rojas.
8: Where sports is our business and business is our sport.
6: The Scorecard on BNC, the Billionario News Channel.

0: Magandang araw, fellow Filipinos. I'm retired Brigadier General Gene Fajardo, former spokesperson of the Philippine National Police.
1: At ako naman po si retired Police Lieutenant General Rodel Sermonia, former Deputy Chief of the Philippine National Police.
0: Sa ngalan ng serbisyo publiko, handa kaming maglingkod. Kami ang inyong The Commanders. Samantala, patuloy na binabantayan ng ating kasundaluhan ang sitwasyon sa Ayungan Shoal sa West Philippine Sea, lalo na matapos ma-reschedule ang isang rotation and resupply mission dahil sa presensya at pagmamaneubra ng mga Chinese vessels.
1: At sa kabila nito, tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na nananatiling sufficient ang supplies ng tropa na nakatalaga sa BRP Sierra Madre at mataas ang moral ng ating kasundaluhan.
0: Alamin natin ang kabuuang detalye. In command, Laid Cabacani.
2: Sa kabila ng pagka-delay ng rotation and resupply o RORE mission sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea, sinabi ng Armed Forces of the Philippines na sapat pa rin ang supplies ng mga sundalong nakabantay mula sa BRP Sierra Madre. Mataas din anila ang moral ng tropa kahit pa na-reschedule ang resupply mission dahil sa interference ng Chinese vessels. Habang papalapit ang Philippine supply vessels sa BRP Sierra Madre para sa RORE mission noong September 24, na mataan ng kasundaluhan ang China Coast Guard at Chinese Navy vessels na tila ba nakabantay sa lugar.
3: Previously, nakakadikit tayo up to 15 nautical miles before yung presence ng China Coast Guard and the PLA Navy. This time, 60 nautical miles pa lang. Kakabitaw pa lang natin sa mainland Palawan, lampas pa lang sa kalagitnaan, nakikita na yung mga PLA Navy and China Coast Guard. And they started closing in from a distance of 50 nautical miles to 10 nautical miles to 8 to 2 until they were less than a nautical mile from the ships.
2: Dahil sa taas ng alon, nagkaaberya ang barko ng Pilipinas.
3: There were reports of the engine of the Lapu-Lapu not performing well. Hindi naman siya bumigay. Maalon, padikit yung mga barko ng PLA at ng China Coast Guard. It was a judgment call of the Commander Western Command to reschedule the RORE.
2: Patuloy namang minomonitor ng AFP ang sitwasyon sa Ayungin Shoal habang inaayos ang susunod na resupply mission. Para sa The Commanders, Laid Cabacani, Billionaire News Channel.
0: Maraming salamat. Yan po ang report ni Laid Cabacani. Commander Gen Ross, no, we all know this is not the first time na napopostpone o hindi natutuloy yung resupply and yung ginagawa ng ating mga kasundaluhan. At nakakalungkot dahil merong umaasa na mga sundalo natin na for the longest time ay nandoon sa BRP Sierra Madre. And kapag kaganitong hindi natutuloy ay medyo nakokompromiso yung welfare ng mga sundalo nating nandoon sa BRP Sierra Madre.
1: At ano na naman kaya ang alibi ng ating mga kaibigan, ng mga Chinese forces na yan? Kasi kabago-bago lang, nung nagkaroon ng rampahan na naman, yung ating BFAR na vessels naman. Yes, ngayon, yes. Panibago na lang to. So wala nang katapusan at parang paulit-ulit na lang ang mga pangyayaring ito na ginagawa ng ating mga kaibigan, di ba? So, dapat talaga ma-enforce na natin yung own clause na arbitral award na yan.
0: Award
1: na yan. At nang sa ganun ay sana respetuhin nila kung ano man ang nakapaloob sa own clause arbitral award na yan.
0: So mahaba yung usapan na yan, sir. Samantala ngayong araw na ito, sir, ay interesting din, sir, uli yung ating topic ngayon dahil alam natin, sir, na yung scam ay patuloy. Kung matatandaan mo, sir, nung nakaraang linggo ay na-discuss natin yung cybersecurity at na-touch natin na nung mga kasagsagan ng POGO, sir, ay napakataas nung insidente ng scam. So ngayon ay ang bisita naman natin, ang tatanungin natin, kasi sila

0: sir, yung nagte-take cognizance ng mga kaso relative to scam. So malalaman natin mamaya, sumubaybay po yung ating mga kababayan na manonood na ano-ano pa ba yung mga scams na ika nga ay rampant ngayon. Kung matatandaan mo, Sir Jen Ros, nung tayo ay aktibo pa sa PNP, ang mataas na insidente ng scam ay yung tinatawag na love scams.
1: Love scam.
0: So may mga nakikita pa tayo doon sa mga na-raid na mga illegal pogo hub na mga sex toys na ginagamit sa love scam. So mamaya malalaman natin, sir, kung ito pa rin ba yung kasama pa rin itong love scams doon sa mga rampant na mga scam cases dito sa Pilipinas.
1: At hindi lamang yan, Commander Jen, ano? Maalala mo nung kasagsagan ng pandemic, talagang laganap ang cyber crimes na nangyari.
0: Yes, yes.
1: Mga insidente nung ikaw ay provincial director ng Pampanga, marami na bibiktima at tayo naman, sir, ay regional director ng Central Luzon at talagang ginamit talaga ng mga criminals yung cyber na yan, cyber medium para malinlang, maloko at mabiktima ang ating mga kababayan.
0: So iba-iba man ang anyo ng scam, pero iisa lamang ang layunin. Mapaniwala ka at makuha ang iyong pera o personal na impormasyon.
1: At mula sa isang peking text message at link hanggang sa peking investment offer at pangarap na pagpapanggap ng mga kaibigan, kamag-anak o kasintahan, paano na nga ba gumagana ang mga modus na ito?
0: At ano naman ang mga warning signs na dapat nating abangan bago pa tayo mahuli sa bitag?
1: Alamin natin kung paano kumikilos ang mga scammer at paano natin sila maiiwasan. Magbabalik po ang
0: The Commanders.

0: will rise above the rest and become the next Quiz Bee Millonario.
1: And I'll be
2: your next Quiz Bee Millonario.
0: Billionario Quiz Bee Season 2, College Edition, on the Billionario News Channel.
3: Iba't ibang uri ng scam ang patuloy na kumakalat mula sa peking mensahe, online investment hanggang sa love scam at impersonation.
4: Pero paano nga ba nila nakukuha ang tiwala ng mga biktima? Ano nga ba ang karaniwang modus at ano nga ba ang senyales na dapat nating pag-ingatan?
3: Bago tayo tumungo sa ating talakayan, panoorin natin ito.
5: Kasabay ng pag-unlad ng teknolohiya, umuunlad din ang paraan ng mga scammer. Isa sa mga mas personal at mapanlinlang na modus ay ang love scam o romance scam. Dito, gumagawa ng peking relasyon ng scammer para makuha ang tiwala at emosyon ng biktima. Sa simula, pagmamahal at atensyon ang ibinibigay. Pero kapag nabuo ng tiwala, susunod na ang hiling. Pera para sa emergency, pera para sa biyahe, pera para sa medical expenses, o pera para sa isang investment para sa kanilang future. At kapag nakapagbigay na ang biktima, bigla na lang mawawala ang tao sa likod ng screen. Sa ganitong mga modus, isang bagay ang magkakapareho. Tiwala ang pinagsasamantalahan. Kaya mahalaga ang pagiging mapanuri. Huwag agad mag-click sa suspicious links. Huwag magbigay ng password, OTP, bank details, o personal information. I-verify ang identity ng kausap. At higit sa lahat, huwag magpadala ng pera sa taong hindi mo mapatunayang lehitibo. Sa laban contra scams, patuloy ang pagkilos ng PNP Anti-Cybercrime Group sa pag-iimbestiga, pagtukoy sa mga suspect at pagkapanagot sa mga nasa likod ng online fraud. Pero hindi lang authorities ang may papel sa laban na ito. Responsibilidad din natin ang maging mapanuri, maingat at hindi basta-bastang mapagtiwala. Dahil ang scammer ay hindi lang nagpapakita ng kanyang totoong pagkatao. Minsan, nasa likod ito ng isang link, minsan isang peking offer, at minsan isang taong nagsasabing, I love you. Kaya bago mag-click, magbayad o magtiwala, mag-verify muna. Sa laban contra scams, ang pinakamalakas na depensa ay kaalaman, pag-iingat at pagiging mapanuri.
3: Para mas malimaw nating maunawaan kung paano kumikilos ang mga scammer, kung paano sila tinutugis ng ating mga authorities at kung ano ang dapat gawin ng mga biktima, makakasama natin ngayon ang isang opisyal ng Philippine National Police na may malawak na kakanasan sa pag-iimbestiga ng cybercrime.
4: Siya ang namumuno sa Investigation Division ng PNP Anti-Crime Group at aktibong kasama sa pagdugon at pag-iimbestiga sa iba't ibang uri ng online fraud at scams.
3: Let us welcome Police Colonel J. Guillermo, Chief of the Investigation Division ng PNP Anti-Cybercrime Group. Welcome to the Commander, J, and thank you for gracing our show.
6: Magandang hapon, ma'am. Magandang hapon,
4: magandang araw, J. Tama-tama. Ito yung expert natin talaga. At lagi kong napapanood to At lagi siyang ini-interview. Pag ang pinag-uusapan ay anti-cybercrime.
3: Yes. Malawak ang naging karanasan at ika nga training nitong si Colonel J, sir. Kaya talaga namang mapalad tayo na nandito siya ngayon. So ang una kong, ako nang una magtatanong, Commander Genros, no? Commander J, sa iyong malawak na karanasan sa PNP-ACG, kanina, minimension namin na yung, na-mention ko din sa ito before, na dati yung number one sa listahan, yung love scam. Ngayon ba, sa halos sa papatapos na 2026, nasa fourth quarter na tayo, ano-ano ba yung mga prevalent na mga scams ngayon na namomonitor at naiimbestigahan ng PNP-ACG?
6: Yes, ma'am. Ang laging nangunguna kasi sa ano natin, ma'am, yung online selling. Dahil katulad ngayon, papasok na naman po ang bare months na nga. Ito yung mahilig ang Pilipino bumili ng mga bagay na nakikita nila. Pag nakita nila na mura, ina-engage kaagad nila. So doon po nagiging scam ang isang bagay. Kasi nga, sobrang pagtitiwala ng Pilipino at lalong-lalong na nakakita ng murang item o kung ano man yan, doon po sila nabibiktima. So marami pang iba, katulad nung pagkuha ng mga identity sa kanilang Facebook account, na kunwaring manghihingi ng code, tapos iti-take over ang kanilang Facebook account. Yan din ang ginagamit minsan, yung pangalawa na yan, ang tinatawag nating illegal access or

0: hijacking of social media accounts. Yun yung pangalawang ano natin. Kasunod na yung isa, ma'am, yung pinapaliwanag niyo po kanina, yung love scam. So isa yan sa pangatlong aspeto ng mga scam na, na nararanasan natin mga kababayan sa online.
1: Alam mo, nabanggit mo, Colonel Jay, ano, yung online selling, yung mga mura. Kasi ako, kitang-kita ko yan sa mga kasama ko sa bahay eh. Sa mga staff ko rin, sa kasamahan ko sa trabaho. Parang halos araw-araw talaga, yun ang naging medium nila or kanilang pinagkakatiwalaan na halos doon na nagsha-shopping.
0: Yes, sir.
1: Ano ba yung mga murang-mura na laging na may nabibiktima tayong mga kababayan?
0: Depende, sir, sa pangangailangan ng tao eh. Kaya mahirap sabihin eh. Kasi sobrang daming items sa internet. Depende kasi, sir, kung anong hilig mong pindutin.
1: Okay, sakaling talagang depende, ano ang dapat nilang gawin?
0: Ay, sir, ang pinaka,
1: para
0: ano po
1: maging
0: dun,
1: secured talaga.
0: Ang pinaka, the best na gagawin po natin dyan, ayon din sa DTI, kasi mayroon ng policy ang DTI regarding sa internet protection on online selling, eh, kahit sabihin mong cash on delivery dyan, magiging ano din tayo na pag kailangan buksan mo yung item.
1: Buksan mo sa harap-harap mismo.
0: Oo, kasi pag hindi yan ang in-order ko, mayroon karapatan kang hindi dapat kukunin. Hindi yung puporkit dinala sa'yo at maaawa ka dun sa nagbibigay, eh, wag, dahil mas malaki yung mawawala sa'yo.
1: Pero yan ang pinaka number one siguro ng safety measure natin.
0: Yes, sir.
1: Cash on delivery, buksan mo mismo sa harap. Pagka na budol tawag doon eh.
0: Yes, sir.
1: Na-scam ka, ibalik mo. Pwede mo naman yun, di ba?
0: Yes, sir. Huwag mong tanggapin.
1: Na-experience na yan ang mga kasama ko sa bahay.
2: Maliban na Commander Jay dyan sa sinasabi mo mga online scam, nakikinig din natin yung phishing, ano ba yung difference niyan at saka yung identity theft.
0: Yes,
2: ngayon ba ay may mga na i-intercept ba kayo ng mga ganitong klaseng kaso o talagang talagang ang numero uno talaga ngayon ang online selling because nga sir ang bilis nang magano ngayon
1: at
2: eh.
1: Very convenient.
2: Ang bilis na.
1: At just, sabi nga mura din.
2: Marami diba? Pumunta ka sa iba-ibang platform ang mumura.
0: Yes,
2: kaya ang tendency mas nag-click ka, dinala sa iyo. Pero maganda sir yung punto ni Commander Jay na pwede naman palang buksan kasi yung iba sir may experience ako dun sa kasama namin sa bahay, hindi naman siya umorder. Pero sabi niya, hindi naman ako umorder. Eh, sa inyo po nakapangalan, pwede ko bang buksan? Ayaw, buksan.
1: Okay.
2: So ngayon, malinaw, sir, na may karapatan sila na buksan yon at makita nila na hindi naman nila in-order, lalo pat hindi naman talaga sila umorder, huwag tanggapin.
0: Huwag tanggapin, yes, ma'am. So napakarami, kahit nga po sa bahay, sa palaging umu-order ka, ngayon, kung minsan, yung mga tao na nakikita sa online, bigla ka nilang papadalhan eh. Eh ngayon, kung ayaw mo talagang tanggapin, huwag mo tanggapin. Kaya kung minsan kasi talaga, naawa yung mga tao. Inano nila, kinukuha, babayaran nila kahit hindi talaga in order. So katulad din ng sinasabi yung phishing, ma'am, tsaka different kinds of phishing. Itong phishing, kaya siya tinawag na phishing, ito yung mga traditional voice. So tatawagan ka niya, kukuha ng information mo, or meron silang impormasyon na laban, kumbaga alam nila yung detalye ng pagkatao mo, pangalan, bank account, at kung ano-ano man. Kumbaga, lilituhin ka niya para bang kukunin niya yung loob mo hanggang sa maibigay mo yung personal information or it's either yung one-time password na kunwaring papadalan ka namin, ma'am, ng code, sir, ng code, kailangan ibalik mo sa amin yan para maayos namin na yung bank account, ang inyong credit card or any online financial accounts. Kasi ang purpose talaga nila is to access your bank account.
1: Alam ko, Colonel Jay, paulit-ulit mo na lang sinasabi yan.
0: Yes.
1: Paulit-ulit sa mga information drive, sa mga guesting mo sa iba't ibang mga stations. Pero bakit ang dami pa rin nabibiktima nating mga kababayan? Di ba?
0: Hindi na dadala. Kung minsan kasi, kahit nakarinig ang isang tao, alam mo yung gumagamit ng gadget nila, para bang, hindi naman ako mabibiktima. So even kasi yung katulad na ako kung minsan, para bang makukuha niya yung loob mo eh. Para, kasi because of curiosity ng isang tao, kaya minsan nagiging biktima siya. So kahit anong sabihin nating paliwanag o sinasabi natin sa kanila kung minsan, para bang pag pumupunta sa ating opisina at magre-reklamo, para bang parang kulang pa yata yung effort ng PNP. But ang realities nito, dun din sa mga tao siya.
1: Ito, Commander Gina, no? Colonel Jay. Ito mga nakarang linggo na ito, marami akong nare-receive na text, nagsasabi sa akin na easy job, easy money, like 7,000 to 10,000 a week. Hindi ko naman sinasagot. Hindi ko sinasagot eh. Pero ano naman ang klaseng scam na naman ito? Scam ba ito?
0: Yes, sir. Ang tawag dyan, sir, ay task scam eh.
1: Task scam naman.
0: O job scam. Okay. Kasi kung minsan, pagka in-engage mo yan, papupuntayin ka niya, i-click mo itong platform, kikita ka ng

0: 100, kaya kita kanang 200, so or 3,000, yung mga ganun batas. Ibibigyan niya for, para bang pakakagating ka niya.
1: At na, ang sinasabi niya dito sa nare-receive ko, wala lang akong gagawin ko, i-follow, i-click, i-share.
0: Yes, sir.
1: Tama ba yun?
0: Ganyan lang yan ang pangkagat nila eh. So pagkatapos dun, sir, pagka, kasi by level yan, by or by stage, first stage, bibigyan ka ng pera, like 100 or 200 pesos. So pag tinuloy-tuloy mo niya, kunwari, oh, meron ka ng 10,000 pesos. So ngayon, mangingi siya, okay, kailangan ko magpadala ka ng 2,000 para maibigay ko yung 10,000. No, ikaw naman, siyempre, tuwan-tuwa ka. Hindi mo alam, pinapangagat ka pa lang niya. Tapos susunod niya, hindi, meron pa kasi that third stage, may gagawin ka na naman. Tapos manghingi na naman siya ng pera hanggang ikaw na lang yung naloko. Wala siyang nakuha sa iyo. Siya ang kukuha ng pera mo, pero ikaw, wala kang natatanggap dun sa sinasabi niyang pera na makukuha mo dapat.
2: So isang sample yon na Commander Jen Ross, nung yun nga, yung may bibigay sa yung link, ihingang ka ng pera.
1: Pag-click mo,
2: yun na yon, makukuha na.
1: Pasok sa bitag.
2: Yeah. So pamaliban doon na Commander J, ano-ano pa ba yung mga warning signs na dapat tandaan ng ating mga kababayan para malaman nila na yung simpleng text, simpleng email, ay yun na pala ay posibleng scam na minsan nga nag-o-offer ng trabaho, nag-o-offer ng, meron pa nga kang nare-receive na nanalo ka sa ganitong raffle, hindi ka naman sumali, at meron nga pag-iinganyo na i-click mo lang ito, ay papadalan ka ng a token, ay gift certificate. So, yan yung mga iba-ibang sample na modus operandi. But maliban dito sa mga nasabi natin, ano-ano pa ba yung mga na-encounter nyo na nai-report na sa PNP-ACG?
0: Oh, katulad nung gusto ko lang bigyan din naman yung love scam. Dati-dati kasi ang love scam, so they will build a relationship. And then suddenly, may nadisgrasya, ganto-ganto. So nahuli ako sa custom, ako magpadala ng item, ganun. Pero ngayon po, ang love scam, ang ginagawa naman na nila ngayon is, kasunod nun, pag nakuha yung loob mo, dahil naramdaman mo na mahal mo yung tao, kaya nga siya tinawag na love scam, romance scam. So ang sasabihin niya doon, magre-retire na ako, gusto ko na pag mag-retire tayo, meron tayong pera. So, nakapag-invest ako sa ganitong portal or website like crypto or anything, papakitaan ka niya na, meron akong $10,000. Nag-invest ako sa crypto, ganito. Sabi niya, kung gusto mo, mag-invest ka rin.
1: Pero hindi yan personal, magkakilala pa.
0: Ha? Yes, sir. So,
1: they build relationship. Communicate yes, lang
0: walang
1: sila.
0: Personal lang ito. Puro online ito. So, papakitaan ka niya. Ako gagawa ng account mo para makikita mo rin. So,
1: ipapakita niya yung care, kunwari.
0: Yes, sir. Yeah. So, pag nagpadala ka ng pera, papakitaan ka niya. Kumikita na yung pera mo. In the long run, kukunin na uli niyang pera mo. Pagkatapos nun, after wala ka nang makukuha ng pera. Hanggang sa naibigay mo na sa kanya, napuntara sa kanya lahat ng pera kunwaring in-invest mo.
1: At maraming ganyan na nabibiktima ng mga kababayan.
0: Yes, sir. Maraming yan.
2: At mahirap dito sa mga ganitong klaseng mga kaso, sir, ay walang mukha. Ang perpetrators, ang hirap. Kung ako ay nabiktima, pupunta ako sa ACG, ay po pwede ko ipakita ito yung conversation, pero hindi tayo sigurado na kung yun talaga yung kausap. So, paano yun? Ito yung isa na sinasabi natin na itong cybercrime ay transnational crimes kasi it transcends boundaries eh. Na hindi mo alam na yung mga kausap mo ba ay nasa ibang bansa, nandito lang sa Pilipinas. So, paano natin yun na sa side ng sa PNP-ACG, alam natin after the fact kayo palagi eh, kapag may complainant, ano-ano yung mga klaseng mga ebidensya ang kakailanganin nyo to run after doon sa mga scammers?
0: So, ang lagi naming tinitignan dyan, ma'am, kung for example, na meron siyang IP addresses, we can check the IP address kung saan yung location. So, yung IP address, it's not necessarily na si Jay Guillermo yan. Mm-hmm. It is only an address, but sometimes very generic yan na hindi sa very specific location. So, kasunod na itatanong namin, napadalan mo ba ng pera? What is the account or bank account or any financial transactions? Katulad ng bank information. So, kung crypto investment naman yan, we will be asking for the crypto wallet. Kasi the possibility is pwede namin matrace kung saan yung galaw ng pera. However, for the identification, that will be very, very challenging. Kung within the Philippines yung kanilang mga informations, we can get through cyber warrant. However, if it's outside of the country, may very, very challenging na naman, ma'am.
2: At hindi basta-basta sa makakuha ng cyber warrant, Commander Jay, because I had experience working with Colonel Jay. Mahirap talaga na talagang bumuo ng isang kaso involving yung ika nga ito, yung mga faceless na mga kriminal, at kapag dumulog sa kanila yung mga nabiktima ng love scam, investment scams, it's quite difficult on the part of ACG to run after the perpetrators. But ang sa atin naman isa para nga maiwasan, na nabanggit mo yung investment

0: scam, nabanggit mo nga yung love scam. Ako sir, may experience ako sir sa isang service provider, gamit yung pangalan ng isang chief PNP, asking me to send money. Good thing ako, sir. Medyo nagduda ako.
1: Parang nung commander ka at kayo dyan, maraming ganun.
0: Sir, pinadala niya sa ako lang, nag-appear yung pangalan ni Chief PNP, asking me na padalahan ng pera, 50,000.
1: Siyempre, kayo naman ng mga commander sa baba, sir, natatakot kayo magtanong kung
0: sir,
1: totoo nga
0: ako, sir, hindi ako diba? Sir, nagpadala. Nagtanong ako direkta doon sa aide ni Chief PNP. May isa akong classmate, sir, nagpadala.
1: Pero alam mo yan, maalala ko yan eh. Nangyari yan panahon pa about 3 years ago o 5 years ago. Panahon natin nila General Eliazar, General Sinas, yan mga yan. Maraming mga commanders natin mga napadalhan ng mensahe. Pero ang ginawa namin ay nagkaroon kagad kami ng advisory informing our commanders that our chief PNP at that time ay hindi po nanghihingi o nagpapapadala ng pera. Nabanggit mo kanina, Commander Gina, no, yung paano to walang mukha. Tatanungin ko lang sa ating anti-cybercrime unit sa Philippine National Police kung ano naman ang ating crime solution efficiency at mga nakakapagsampa ba tayo ng kaso sa dinami-dami ng mga kasong na-involve sa cybercrimes.
2: Yes, sir. Ang ano lang kasi dyan, kunwari, we have a 1,000 complaints na natatanggap mo namin, sir.
1: Actually, daan-daan yan, everyday, di ba? Baka nga 1,000 isang araw yan eh.
2: So, ang challenge lang kasi sa law enforcement, sir, even sa, ang ano namin sa mga biktima, pag sinasabi namin, very challenging yung pagbalik ng pera, hindi na sila, hindi na tumutuloy. So, kasi ang laging tanong ng
1: hindi
2: biktima,
1: na sila
2: nagiging interesado.
1: Interesado.
2: Oo, sir. Kasi ang laging tanong,
0: mababawi.
2: Mababawi ba namin yung pera? So, sabi namin, very challenging na. Kasi online yung transaction, mabilis yan. So, hindi natin mahabol lang ganun-ganun na ayon sa gusto nyo. It will take time. Kaya kung minsan, in because of the procedures that we have, yung how to apply a cyber warrant, it will take months bago makakuha ng ganun ano, sir. And then even the preservations, very, very challenging. To tell you frankly, na medyo mababa
1: so, ang ating... So, anong gusto mong iparating sa ating mga televiewers? Kasi paulit-ulit na lang to.
2: Yes,
1: eh.
2: Sir. So, ang pinaka-the best solution, sir, to prevent yung ano yung cybercrime, ay talagang... kailangan yung we have additional knowledge dun sa mga modus operandi. Na kailangan makinig sa mga sinasabi ng law enforcement na wag nating gawin ito. At kung naka-experience man tayo, we have to share it na ito ay nangyari sa akin na wag dapat mabigiging biktima. Kasi mas magandang maraming nakakaalam para kukunti na lang ang magiging biktima. Kasi pagdating sa paghahabol po sa kanila, very, very challenging.
1: And let's be honest to our viewers, ilang percentage ba ang nasosolve natin? Halos siguro wala pang 10%. Para alam nila, para they will not involve themselves sa mga ganitong klaseng transaction.
2: Pagdating sir sa immediate solution, very kasi katulad nung merong isang case sir, it took us 8 months bago namin sila mahanap.
1: At totoo yung sinabi mo, walang mahirap makarecover yung pera.
2: Yes, sir. Yan ang very, very challenging.
1: At to the real identity ng mga scammers, ang hirap din.
2: Very
1: IP, pwede mo makuha. Sinabi mo kanina, yung kanyang personal account, kung nag-deposit ka man, pwede rin hindi siya yung totoong tao na yon.
2: Yes,
1: at challenging din kung ibang bansa pa yan.
2: Yes,
1: diba?
2: So, ang isa pang paalala namin, sir, kasi ngayon, ang modus po nila ngayon is yung pumupunta sila sa mga Islam areas, yung mga taong mahilig mang scam, ang sinasakyan nila yung ayuda eh. Dito pumupunta sila sa mga barangay. May mga tao na pumupunta. Kunwari, galing kay Senator J. Guillermo ito. Magbibigay kami ng 3,000. Ganito lang po gagawin nyo. Magsusulat-isulat nyo yung pangalan nyo. Bipicturan ko yung ID nyo. Kukunan ko kayo ng video. Kasi
1: at
2: yung video nyo, live din
1: nilang biktima yon.
2: Yes, sir. So yung information
1: na yan. Kung sino pa yung mga nanghihingi ng ayuda, yung pa yung bibiktimahin.
2: Ang information
1: kawawa,
2: nila, sir, yung gagamitin for
0: scam. So documented nyo yan, na, yes. Colonel J. Ha? So may ganyan na talaga. Ganun na kalakas ang loob, sir. Pumupunta na sa bahay.
1: Hindi, wala nang patawad.
0: Ano, sir, eh? Tsaka namumuhunan. Sabi niya, namumuhunan. 3,000 bibigay. Pero ang kapalit noon, picture ang ID, picture ang muka, picture ang voice, magagamit na nila. Lalong-lalo na ngayon, sir. May AI na. Pwede na nilang gamitin yung mukha, pwede na nilang gamitin yung ID, pwede na nilang gamitin yung ika ngayon, nakuha nilang personal data. by merely spending 3,000 pero ang kapalit noon ay millions. So sa mga ganitong sitwasyon na Colonel J, paano natin na sisiguro at least on the part of the PNP na talagang tumaas yung awareness ng mga kababayan natin na yung mga ganitong modus operandi iwasan nila lalo-lalo na ngayon Sir

0: Ren Ross, na hindi lang yung mga, pati mga kabataan eh, alam natin yung mga elementary ngayon, may hawak ng mga cellphone, meron silang access doon sa iba-ibang platform, ang daling mabiktima, and worse, minsan yung mga picture ng mga bata natin ay nagagamit na rin. So, paano natin masisiguro na on the part of the PNP, sino-sinong mga ahensya yung ating, nakikipag-ugnayan ng PNP-ACG para masiguro na talagang itong mga kabataan, lalong-lalo na after tayo sa welfare sa mga kabataan, masiguro na at an early age ay na-educate sila dito sa mga iba-ibang klaseng modus operandi.
1: Number one, ma'am, ang aning ko muna is yung, kasi sa lahat kasi ng fraud sa online, ito yung paggamit ng ating identity online. So, paano ba tayo mag-register ng SIM card is through online. So, paano nila kinukuha yung information is through online din po yan. So, ano yung mga IDs na ginagamit nila? Lagi namin sinasabi na we should use one ID in registering our SIM card. Kasi dyan po nagsisimula yan eh. So, when we open a social media account, we use SIM number. So, anong registration natin sa SIM? We have a lot of IDs. But if the national government will say na, oh, na one ID lang ang gagamitin natin. So, that para hindi siya mapeke. So, we should use the national ID in anything that we use in opening an online account or any kinds of account para hindi tayo magkakaproblema. Kasi katulad ng sinasabi ko example kanina, ginagamit nila yung national ID, kinukuha ng mga tao na ito para gamitin to register. So, big sabihin, even the providers, the service providers, should connect to the Philippine Statistics Authority, siguro may-ari ng national ID system, na pagka ito ba eh, legitimate, siya ba talaga ang gumawa? Ganun na dapat ang gagawin nila, na pag ginamit ng service providers, there should be, it should be connected to sa PSA to verify if siya ba talaga.
0: Pero hindi nangyayari. Hindi naman ganun yes. Kakabilis ang aksyon.
1: So,
0: eh.
1: Ang isa pa, ma'am, katulad nung marami pumunta sa barangay na nanghihingi ng ayuda, they make sure na itong mga barangay officials, eh, totoo ba yan? Na sila ba talaga yan? Anong authority nila to sinasabi mo, we are giving ayuda, support, na ano, but they are gathering information from these people na wala namang magagawa. So, ang problema talaga natin sa krimen is pag tayo lang as law enforcement ang gagawa, hindi po natin kakayanin. So, magsimula tayo dun sa barangay na yan ang kuhanan ng information. Kasi, like, we go to schools, we go to different institutions, but kung yung mga nandun sa ilalim, hindi natin napupuntahan. Ito yung target nila.
0: Mahaba pa yung diskusyon natin dito at puputuli natin at babalikan natin yan. Alam na natin ang iba't ibang uri ng scam at napag-usapan natin yan. Ang tanong ay kung paano nilalapitan at niloloko ng mga scammer ang kanilang mga biktima. Pero kapag nakapagbigay na ng pera, personal information o bank details ang biktima, ano ang dapat gawin?
2: At paano kumikilos ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group para matuntun ang mga nasa likod ng mga scam na to? At paano sila napananagot? At sa dami ng bagong modus na lumalabas, paano natin mapapalakas ang ating depensa bilang isang komunidad?
0: Alamin natin kung paano natin mapipigilan, maiimbestigahan at mapapanagot ang mga nasa likod ng scams. Magbabalik ang The Commanders.

0: At nagbabalik po ang inyong The Commanders. Para po sa mga nakakami sa unang bahagi ng ating programa, pwede pa kayong humabol sa pagpapatuloy ng talakayan sa pagsugpo ng iba't ibang uri ng scams. Balikan natin yon na Commander J, yung usapan natin kanina. At during the break ay natanong ko talaga kung gaano talaga yung challenges at gaps na hinaharap ng hindi lang siguro yung PNP ACG, pati yung ibang law enforcement agencies to really pinpoint accountability at makapag-file ng kaso. Kasi nga, faceless eh, ang enemy natin dito. And he mentioned nga na it's really, really very, very difficult on the part of law enforcement agencies to file cases. But hindi natin pwedeng sabihin na ganun na lang eh. Kung ako ang pupunta sa inyo, nasabihin natin na mahirap pong mag-file ng cases na ganyan. Pero ang tanong nga, kapag naging biktima na ng scam, ano ba yung proseso na kung ako ay nabiktima, whether it's an investment scam, lab scam, phishing, vishing, ano yung proseso at ano yung mga kailangan kong dalhin para i-report sa inyo na ako ay nabiktima ng scam?
1: Yes, ma'am. So, meron akong isang case which is very personal to me, kaya nagiging interesado po ako sa kanya. Hindi ko lang sasabihin, baka magalit sa akin eh. So, it took me 8 months. The team, it took us 8 months to identify the person itself. So, nabiktima ito, yung vishing, ma'am, na tinatanong nyo kanina, na somebody contacted her, and then sinabi niya, you have a 20,000 points in your credit card, and we know that your credit card was about to expire, and ibibigay namin yung bago mong credit card. So, all we have to do is i-convert natin into cash, at ipa-transfer namin sa bank account mo. So, sabi niya, magpapadala ng code ang bank, and then sabihin mo sa amin yung code. So, siyempre, ang curiosity ng biktima is, so magiging cash. So, doon naiwala siya.
0: Nainganyo
1: siya. Na hindi niya napansin na nagpapadala lang, nung naibigay niya yung OTP, nagpapadala na ng transactions, hindi niya napansin na kinakalkal na pala ang kanyang bank account.

0: So umabot yun ng 247,000 na naubos yung laman ng kanyang bank account.
1: Paano nila na-access yun?
0: So dahil nga ma'am nabigay yung OTP. So ibig sabihin, na-online na nila, na-access na nila yung kanyang bank account kasi yung tumawag sa kanya, they have all the informations of the victim.
2: Pero usually yung OTP, one-time OTP, kaya nga OTP, one-time lang yan, di ba? So it can only be used isang beses.
0: Yeah. So every time siya nagpapadala nga, binibigay din. Binibigay. So para bang nakuha ng yung tinuyong
2: unang panahon. Pardon my words na gagamitin. Kasi budul, sa nagpapauto-auto tayo, di ba? Yung iba naman, greed talaga ang nagiging motivation, di ba? So in that connection, paano mapapalakas? Alam ko na ang Philippine National Police or in general, ang ating iba't ibang ahensya ng ating gobyerno ay nandyan na lahat ng mga pamamaraan, nandyan na yung mga advisories, at lahat lang mga dapat malaman ng ating mga kababayan. Ano ba dapat ang gagawin ng komunidad o yung depensa na gagawin ng ating mga kababayan? Kasi hindi tayo nagkulang sa tingin ko lang.
0: So pinaka-the best talaga dun, sir, is basta merong transactions sa gamit mong kumbaga, nakahinahinala, nahihingan ka ng ganitong bagay, yung impormasyon mo, i-deny mo yan kung nakatanggap ka. Kasi kung minsan, papadalang ka, magugulat ko. Parang, you have transactions in your bank account, like 10,000, blah, blah, blah. Tapos, i-click mo to. Siyempre, ilalagay niya, 1, 2, 3 bank. Akala mo, yun yung legal na banko eh. So, ni-engage nila. So, kaya sila minsan nabibiktima na unconsciously, kahit alam nila, marami ako nakakausap na biktima, alam ko eh, pero napindot ko pa din.
2: bakit napindot pa rin nila?
0: Eh, yung sagot mo, sir, anong...
1: Nainganyo, sir, eh. Nainganyo na yung...
2: Buti na lang, Commander Jim, isa ako sa mga ignorante. Never na gumawa ako ng transaction online.
1: Nainintay, sir, eh, dun sa meron kang mag-receive na ganito. So, ang tendency, kahit ayaw mo sa sobrang excitement mo, ay napindot mo. So, sa mga ganong sitwasyon na, Commander Jay, kung ano, na-mention mo nga yung isang insidente na yan, gaano ba dapat kabilis kong ma-report yan? Kailangan ko ba dapat tawagan ka agad yung banko, agad yung credit card provider, pumunta ka agad sa nearest police station? But I understand, ewan ko ngayon ha, kung lahat ba ngayon ng ating mga municipal police station ay natuloy ba na nagkaroon tayo ng mga anti-cybercrime desk or talagang pagdating sa mga cyber-related cases, talagang ang PNPACG, I understand, meron na kayong nasa region na kayo, nasa district na kayo, nasa probinsya na kayo. But curious lang ako, Commander Jen Ross, no, doon ba sa ating mga municipal station ay natuloy ba yung plano noon ng PNP na maglagay na mga cybercrime desk?
0: Actually, meron tayong existing, ma'am. Noong panahon pa nga nung dating chief PNP na meron tayong procedures ng ganyan. However, very, very challenging sa ating local police stations. Kasi pag kahit paulit-ulit namin, siyempre, laging sinasabi ng ating national headquarters, educate the police regarding cybercrime investigations. Ang challenge kasi sa kanila, pag nakakita ng number at saka cellphone at kung ano-ano pa, sasabihin nila kaagad sa ACG kayo.
1: I-refer ka agad.
0: Tumatakbo. Yun ang very, very challenging. Kasi akala nila, sir, very technical lang investigation, which is not. Ang proseso niya is the same investigation. Ang problema mo lang kasi dyan, yung the process on how to get that information is through cyber warrant.
1: At yun doon mapasok ang ACG. Pero in terms of yung pagkuha ng salaysay, pagkuha ng mga documentary evidence, ay pwede namang gawin doon sa mga local PNP station natin.
2: As first responders, then eventually they need the technical help of the anti-cybercrime unit doon papasok kayo.
0: So mabuti nga yun, sir, because of may bagong batas, yung Anti-Financial Accounts Coming Act, na pag nabiktima ka, kaya automatically, kung saan bumagsak yung pera mo, pwede mong tawagan yung financial institution na yan, or e-wallet, or any digital online. Eh, mapifreeze nila yun. Kasi ayon sa batas, they have 30 days.
1: However, kung ako ang nabiktima, immediately, makakatawag ako doon. Let's say, sa isang service provider, sabihin na natin, yung marami ngayon, GCash. Pwede kong tawagan ng GCash o meron na akong nakapadalan ng 50,000, pwede bang i-freeze mo ito?
0: Yes. Ang challenge lang kasi doon.
1: Ano ang kailangan kong i-produce? Eh, ako naman, kung...
0: Kaya makikita nila yung transaction nun, ma'am. Kasi makikita. For example, your number and then na-send mo doon. Ang problema lang kasi yan kung minsan, it took minutes or 10 minutes or kasi bago mo ma-realize na biktima ka.
1: So dapat mabilis.
0: Dapat mabilis. Kasi syempre, ang galaw ng online, oras sa transfer
2: click
0: yan,
2: lang. Oh.
0: Mabilis, sir, eh. Yun ang challenge nung, although we have the law, kaso nga lang, syempre, alam ng criminal yan, na pag ni-report ako, hindi ko na mahahabol. Kaya ang gagawin niya, pag send yan, isi-send niya, i-resend.
2: At ito pa yung isang challenge ulit, Commander Jin, ano? Kapag ang scammer ay nasa ibang bansa,

0: Paano nakikipag-ugnayan ang PNP sa mga iba't ibang law enforcement agencies sa ibang bansa?
1: Yes, sir. So, yun ang challenge natin, sir. Nung when we went to, nagkasama tayo nung isang, nung meron tayong pinuntan dun, sir.
0: Malala ko, hindi ka pa nakasapatos nun eh. Then may pilay siya nun.
1: So, ang challenge ng ating mga kababayan is, paano sila mag-report? So, ang procedure kasi natin is personal eh.
0: Yes.
1: Hindi siya pwedeng online. So, ibig sabihin, even yung, kailan yung complaint, ma'am, di ba? Kailan verified
2: yes.
1: eh.
2: Yes.
1: So, yun ang challenge namin dun na... Hindi namin magawa ng solusyon. So, although we have attaches in different countries, yun din ang isang problema natin. Pero, merong solusyon yan, however, through special power of attorney.
2: So, alam natin, sir, na itong laban nga sa mga scam, hindi lang po pwedeng ang PNP ACG lang, sir, ang mag-a-address nito. Eh. So, maraming mga ahensya. So, ang tanong ko, paano natin napapalakas yung ugnayan natin sa mga law enforcement agencies? At ano yung proseso? Alam natin na pag lumapit sa inyo, hindi naman kayo, contrary doon sa paniwala ng iba na kapag lumapit sa inyo, ay kaagad ay nate-take down ng isang site, nate-take down yung napifreeze ang account at na nauutusan natin ang mga telcos na i-block ito mga numbers na alam natin na hindi ganun kadali. So paano yung proseso, Commander Jade, para at least alam ng mga manonood natin na much as we wanted na sa isang click ay ma-take down itong site na ito, ma-freeze itong mga accounts na ito, ay hindi ganun kadali ang proseso.
1: Yes, ma'am. So ang ginagawa natin, siyempre pag mga service providers like telcos, we are requesting through the NTC para merong makukuhang information and then isasubmit nila dun sa mga telcos. But sometimes, pag may mga scams naman, we ask the telcos through preservations na ipipreserve yung data. Kasi alam naman natin, mabilis ang pagbubura niyan pag hindi natin nasabihan na baka biglang nabura. Kaya immediately, pag yung biktima nag-report sa atin, nagsisend tayo kagad ng preservation request. Kasunod na po nun yung cyber warrant para kahit papano, meron tayong makukuhang detalye.
2: But this will take time.
1: This will take
2: yeah.
1: time.
2: This will take time.
0: At ito pa, ano, Colonel Jay, paano maiwasan ng publiko ang pagiging biktima muli? Lalo na kung ang scammer ay nakakuha na ng mga kanilang mga personal na mga informasyon.
1: Yeah, so ang ginagawa namin dyan, sir, pag gaganyan...
0: Eh, nakuha na lahat. Paano ka?
1: Nagpapaano lang kami, sir, ng affidavit of denial. Kung in case na ginamit yung information niya, siyempre, pag kunwari, nabiktima siya dito sa ano na to, kasi online yung pag-transfer niya. Mami, may transaction sa kunwari, Region 1. Ginamit yung identity niya doon. It's better na oras na sinabing... Nakapagbigay siya ng information, dapat immediately i-report niya kagad sa ating police station. Para kahit paano, kung meron mang investigation dun sa ibang lugar na ginamit yung pangalan niya, meron siyang reference. Kasi kakasuhon din siya eh. Kasi yun ang kukunin ng mga police natin sa ibang lugar.
2: So, bitin na baka naman tayo.
0: Baka may gusto siyang... yung parting words, mensahe.
2: Bitin na naman tayo sa oras.
0: O yung para hindi makalimutan ng ating mga kababayan.
2: O baka may mga hotline kayo, Colonel Jay, na po pwede natin i-share sa ating mga kababayan para in case na mabiktima sila o may mga tanong sila para sa ilang mga kakilala nila, we will give you the floor.
1: Yes, ma'am. So sa ating mga kababayan, yung aming FB page po na PNP Anti-Cybercrime Group, yun lang po tignan nyo, napakarami pong information kayong makukuha doon. Yung contact number, pati ng aming opisina, nandoon po lang lahat yun. So para hindi po tayo maging biktima, maging ano po tayo mapanuri kung hangga't kahit papaano basahin natin ang aming mga advice or mga information na ina-upload po namin sa aming social media account. Ano po, maging mapagmatsyag, mapanuri para hindi po tayo maging biktima.
2: Police Colonel Jay Guillermo, maraming salamat sa iyo, brother, sa iyong oras at mahalagang impormasyon na ibinahagi sa ating mga manonood.
0: At maraming salamat po sa inyong serbisyo sa pagpatuloy ninyong paglaban sa cybercrime at pagproprotekta laban sa mga ito. Ano mang uri ng ating scam ay may isang bagay na dapat nating tandaan. Huwag basta-basta magtiwala, mag-verify bago mag-click at bago magbigay ng impormasyon. At lalo na bago magpadala ng pera, mapanood kami mula Lunes hanggang Biyernes alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. Live na live po kami sa Avante News at naka-simulcast ang airing sa Billionaire News Channel.
2: At kung sakaling maging biktima, huwag matakot o mahiya na magsumbong. I-report agad at itago ang mga ebidensyang maaaring makatulong sa investigasyon. Sa digital world, ang ating kaalaman, pag-iingat at ang pagiging mapanuri ang unang depensa natin laban sa mga scammer. Susunod na po ang agenda. Ako po si Retired Brigadier General Jean Fajardo, former PNP spokesperson.
0: At ako naman po si retired Police Lieutenant General Del Sermonia, former Deputy Chief of the Philippine National Police.

0: sinisingil sa mga consumer ng kuryente. Ito ang binabayaran ng consumer para sa kuryenteng nawawala mula sa kuryenteng binili ng distribution utility sa mga power generator o supplier. Nawawala dahil maaaring may leak o nananakaw na kuryente. Pero hindi patiyak kung gaano kabilis sa aksyonan ng Kongreso ang pag-amyenda sa EPIRA Law o Electric Power Industry Reform Act na batayan para magtakda ang Energy Regulatory Commission ng CAP o pwedeng singiling system laws ng power distributor. Sa ngayon naglalaro sa pagitan ng 5.5 hanggang 6.5% ng kabuuang billing ng mga pribadong power distributor ang system loss charge at 8.25 hanggang 12.25% o higit pa para sa electric cooperatives. Sa memo ng Billionaire News Channel, sinabi ni former Bayan Muna Congressman Teddy Casino na may ibang mas mahalagang bagay pa sa EPIRA ang dapat baguhin.
1: The more basic problem, yung overpricing, yung abuse ng mga monopolies o oligopolies in the power sector, yung conflict of interest na ikaw na distributor, ikaw pa nagpapatakbo ng generator, yun ang mas malalalim na usapin dyan. Na hindi yun ang tinignan. The fact that we privatized the transmission corporation despite yun na yung pumikita at yun yung pinaka-crucial, hawak ng privado, hawak ng China.
0: Ganito rin ang tanong sa hiling ng Pangulo na batas na magpapalawak sa exemption sa income tax sa mga kumikita ng 350,000 pesos and below kada taon mula sa kasalukuyang 250,000 at exemption sa minimum corporate income tax para sa mga maliliit na negosyo. Kapag na-certify as urgent ang isang panukalang batas, pinapayagan ang Kongreso na ipasa sa second and third reading sa parehong araw mula sa required na tatlo. Halimbawa, March 12 nitong taon, sinertify as urgent ng Malacanang ang panukalang magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na bawasan o suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo dahil sa krisis sa langis. At naipasa ito sa loob lang ng 5 araw sa Senado, March 17, at sumunod na araw, March 18 naman sa Kamara, bago naging ganap na batas sa loob lang ng 2 linggo noong March 25. Ipinatupad ito ng Pangulo sa LPG at kerosene.
2: Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene.
0: Pero walang banggit kung bakit hindi ginamit ang kapangyarihan sa gasolina at diesel. Bagay na ayon sa ekonomistang si Emmanuel Leco ay dapat nang gawin ng Pangulo.
3: Sabi naman ng ating mga finance manager, paano yan? Pagka tinanggal ang excise tax, mawawala ng pondo ang gobyerno na ibibigay naman doon sa mga ginagamit nilang pang-ayuda. Pero akong tingin ko doon, kumita na ang gobyerno doon sa matataas na presyo. Yung excise tax at saka yung value-added tax, kumita na ang pamahalaan. Kasi ano ito eh?
4: Yeah.
3: Add-on, right. Based on the value. So, malaki na. So, pwede na rin tanggalin. And then, pagka napigil natin yung presyo ng petrolyo, maaari din tayong makapagpigil ng presyo ng mga iba pang produkto.
0: Sa planong industrial hub naman sa New Clark City sa Tarlac, sa ilalim ng PAC-Silica Initiative ng Amerika, kailangang matiyak ng pamahalaan kung may sapat na kuryente ba at tubig para punan ang kakailanganing supply para sa gamit at magpapalamig ng AI chips at data center. Sa isang bansang nakakaranas pa rin ng power interruption at kakulangan ng tubig, lalo kapag tag-init. Nauna nang sinabi ng BCDA na hindi aasa sa community water supply at groundwater ang hub at sa halip ay sa ibang paraan gaya ng rainwater harvesting, storage, treatment at recycling. Ibang usapan pa ang posibleng epekto nito sa kapaligiran, ang pagsang-ayon ng mga residente at indigenous peoples sa proyekto. Sa lahat ng ito, the devil is in the details, ika nga, pati na rin kung paano maaabot ang mga pinangako at kung tunay na makikinabang ang publiko. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.

0: Jennifer Immunomax, powered by CGF and CM Glucan, now in one.
1: Mahalagang paalala, ang Jennifer Immunomax ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Two powers combined. Jennifer Immunomax, the power of two, now in one.
1: Mahalagang paalala, ang Jennifer Immunomax ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Jennifer Immunomax, powered by CGF and CM Glucan, now in one.
1: Mahalagang paalala, ang Jennifer Immunomax ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Two powers combined. Jennifer Immunomax, the power of two, now in one.
1: Mahalagang paalala, ang Jennifer Immunomax ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

0: Another whistleblower claims to have delivered suitcases of cash to Vice President Sara Duterte. Dismissed police patrolman Rodolfo Gracioso Jr. says he made the deliveries on the orders of his former boss, former House Speaker Lord Alan Velasco. But a former information officer of the Vice President disputes his allegations and has even submitted supposed receipts to the NBI. How does the self-confessed bagman intend to prove his version of the story? Let's get on point with former police corporal Rodolfo Gracioso Jr. Sir, thank you for your time. Ma'am. Maraming salamat po sa oras. Sabi niyo po, pwede ko kayo tawaging Sir Ping?
1: Yes, ma'am. Opo.
0: Opo. Maraming salamat po, Sir Ping, again, for your time. Unahin ko na po yung polygraph test. Dahil sumailalim kayo ng pangalawang polygraph test or lie detector test, kahapon ho ba?
1: Yes, opo, ma'am. Tatapos lang po kahapon.
0: Kahapon. Okay. Yes. Tell us more about it, sir. Gaano katagal at ano ho yung kinalabasan noong polygraph test na iyon?
1: Yung kinalabasan, ma'am, same pa rin, ma'am, nung una, ma'am. Pumasa pa rin tayo, ma'am, sa ano, ma'am, sa examination, ma'am, sa polygraph, ma'am. Inabot siya, ma'am, ng ano, ma'am, ng 2 hours po.
0: 2 hours. Opo.
1: Yes, ma'am.
0: Meron ho ba siyang, kasi may narinig ako na meron kang unang polygraph test na ang lumalabas, 99% daw yung kinalabasan na resulta?
1: Opo, ma'am. Yes po, ma'am. Meron po.
0: Sir, kailan po yon yung unang polygraph test ninyo?
1: Ano, ma'am, yung bago ako, ma'am, lumabas ng ano, ma'am, ng sa ibang network, ma'am, doon nag ano, ma'am, yung ano, ma'am, yung polygraph, yung first mga last month, ma'am.
0: Last month lang po. Mga
1: yes.
0: September or August, sir?
1: Mga August, sir, ma'am. August po.
0: August. Yun po yung 99%.
1: Yes, ma'am. Opo, ma'am.
0: Pero tama ho ba, Sir Ping, na sa pagkabasa ko, yung unang polygraph test ay parang nagtatanong lamang sa mga information about you. For example, pangalan, pamilya, etc. Wala pa po bang kinalaman yung unang polygraph test nyo doon sa inyong naging allegation sa inyong affidavit?
1: Yung una, ma'am, kasama yung pangalan, tapos yung ano, ma'am, yung may sinulat din ako, ma'am, na ano, ma'am, yung parang draft, ma'am, yung para sa affidavit ko. Yun yung mga tanong nila, ma'am. Yun yung pinakauna.
0: Okay. Ano po yun nasa draft? Kumbaga, hindi pa siya masyadong kompleto compared to the second one. Tama ho ba yun?
1: Yes, ma'am. Opo, ma'am. Yun yung una, ma'am. Yung delivery ng cash, ma'am, papunta kay Vice President kay Ma'am Sara, na galing kay ano, ma'am, kay Sir Alan Velasco. Yun yung una ko, ma'am, na ano, ma'am, na nakasulat doon, ma'am, sa ano ko, ma'am, polygraph, yung pinakauna po.
0: Okay. And then kinailangan ng pangalawang polygraph test. Bakit po?
1: Yes, ma'am, yun na yun, ma'am, yung may affidavit na ko siya, ma'am, na nakasulat na doon, ma'am. Doon na sila, ma'am, nagbase yung sa statement ko, ma'am, na nakasulat sa polygraph, ma'am.
0: Kumbaga,
1: sa affidavit ko po, affidavit.
0: Kumbaga, dito sa pangalawang lie detector or polygraph test ay tinesting, kumbaga, kung ano ang magiging iyong sagot doon sa mga isinulat mo na bahagi ng iyong affidavit na isinumite sa NBI.
1: Opo, ma'am. Tama po, ma'am.
0: At lumabas ho ba ilang percent din? Dahil yung una, sabi nga daw, 99%. Ito pong pangalawa.
1: Same pa rin, ma'am, yung result, ma'am. Pumasa pa rin, ma'am, sa polygraph. Tapos yung ano, ma'am, yung ano, ma'am, yung average niya, ma'am, same din, ma'am, nung una, ma'am.
0: Which is what, sir?
1: 99% pa rin, ma'am.
0: Pareho po. In other words, Sir Ping, yung first polygraph and second polygraph test niyo po ay 99% ang kinalabasan ng iyong pagsasabi ng katotohanan. Tama ho ba yun?
1: Opo. Tama po, ma'am. Yes, ma'am.
0: Is it also correct, sir, that pati po si yung mga iyong inaakusa ay iyong china-challenge na sumailalim din sa isang polygraph or lie detector test?
1: Yes, opo, ma'am. Yun yung challenge ko sa kanila, ma'am, na mag-undergo din sila, ma'am, ng polygraph, ma'am, or lie detector test. Hindi lang doon, ma'am, sa NBI. Pwede din, ma'am, sa ibang, ano, ma'am, ibang ahensya, ma'am, na may lie detector test. Ma'am, pwede kami doon, ma'am, kahit saan po.
0: So very confident ho kayo to even raise that challenge or that dare. Kumbaga, pwede po nating tawaging dare. Sino ho ang inyong gustong sumailalim sa lie detector test, Sir Ping?
1: Unang-una, ma'am, si ano, ma'am, si Sir Alan Velasco, ma'am, kasi siya yung may auto sa akin, ma'am, at si Ma'am Wen at si Ma'am Sara, ma'am, yung mga yung ano, ma'am, si ano, ma'am, si Sir Paulo, ma'am.
0: Si Duterte. Congressman Pulong.
1: Kasi si Pangulo, ma'am, di na yun, ma'am, si Pangulo, ma'am, kasi nasa ano, ma'am, eh, si ibang bansa na siya.
0: Opo. Si FBRRD.
1: Yes, ma'am. Yes, ma'am. Tama, ma'am.
0: Okay. Pero alam naman po natin na ang lie detector test or polygraph test ay hindi naman po ito tinatanggap. Hindi ho ba? Hindi siya admissible in court.
1: Yes, ma'am. Tama po, ma'am.
0: All right.
1: Hindi siya tinatanggap.
0: Okay. Ano hong iyong pakiramdam ngayon na nakadalawang lie detector test na po kayo at sabi mo nga 99% ang kinalabasan ng dalawang test na you went through, sir?
1: Ano pa rin, ma'am? Normal pa rin, ma'am, yung ano, ma'am, same pa rin kasi kahit sa ano, ma'am, paulit-ulit, ma'am, yun pa rin yung siguro yung result, ma'am, kasi yun naman yung totoo talaga, ma'am, at nangyari, ma'am.
0: Sir Ping, yun po ang totoo, sabi nyo, at yun po ang laman ng inyong affidavit, hindi ho ba? Puntahan ko na po yung affidavit nitong si Jeffrey Tupas. Meron po siyang isinumite ngayong araw sa NBI. Siya po yung dating Davao Information Officer ni Mayor Sara noong mga panahon na yon na sinasabi mong tumanggap ng pera on behalf of Mayor Sara. Unahin ko na po, sir, para po kayo'y makasagot. Unang-una, tinawag po niya kayong sinungaling dahil gaya raw po nang sinabi niyong nagbigay ka sa kanya ng dalawang maletang naglalaman ng 50 million pesos each sa Marinduque noong April 2019 sa kasagsagan ng mahal na araw. Siya po ay nagpakita doon sa kanyang affidavit na isinumite ng kopya ng kanyang two-way ticket na kanyang Holy Week travel. Nandun daw po siya sa Korea mula April 19 hanggang April 22 at kalakip din dito yung kanyang pasaporte na natatakan bilang patunay ng kanyang biyahe. At gayon din po, meron din daw siyang mga post sa social media ng litrato niya sa Korea. What do you say to that, Sir Ping?
1: Ma'am, si Jeff, ma'am, claims niya yun, ma'am, eh. Claims niya, ma'am, siguro, di niya, ma'am, sasabihin, ma'am, parang sila Sir Alan, di niya sasabihin, ma'am, yung ano, ma'am, yung totoo. Kasi, ano yun, ma'am, eh. Sarili niya yun, ma'am. Di niya sasabihin yung katotohanan. Kasi alam naman natin, ma'am, kung gano'ng sila kaklos nila, ano, ma'am, nila, ma'am, Sara.
0: Hmm. Mm-hmm.
1: Yes, ma'am.
0: Okay. Pero
1: ma'am, ma'am? Yes, ma'am. Same din siguro, ma'am, sa sasabihin niya dati, ma'am, nung na-involve siya, ma'am, sa ano, ma'am, sa nahuli siya, ma'am, sa ano, ma'am, yung raid dati, ma'am, sa ano, ma'am, sa Mindanao.
0: Mm. Pero ang kailangan po nating tukuyin dito ay yung nakasaad sa inyong affidavit, hindi ho ba,
1: yes,
0: Sir
1: ma'am.
0: Ping?
1: Tama,
0: ang sinabi niyo, sinabi niyo nagbigay kayo sa kanya ng dalawang maletang naglalaman ng 50 million pesos each noong April 29, ang sabi niyo po, sa kasagsagan ng Holy Week. Kaya po siya nagpakita nitong mga pruweba na papaano siya makakatanggap, kumbaga, excuse me sir, ng dalawang maleta as you claim na tig 50 million kung siya po ay wala dito sa Pilipinas at siya nga po ay nasa Korea ng mga panahon na iyon.
1: Yes, ma'am. Yung claim niya, ma'am. Tapos, yung claim ko din, ma'am, mayroon din ako, ma'am. May mga evidence din ako, ma'am, na ano, ma'am, nag-abot ako sa kanya, ma'am.
0: Hindi ho kaya, Sir Ping, kasi ito, ano eh, pasaporte po ito, may tatak ito, may two-way ticket. Siguro yung two-way ticket, pwede namang makabili, pwedeng hindi ka pumunta. Kaya lang, may tatak sa passport at meron po siyang social media post. Kumbaga, meron po siyang ebidensya. Papaano niyo po makakounter itong ganitong klaseng ebidensya?
1: Tingnan muna namin, ma'am, kung anong date siya, ma'am, nag-travel at yung claim ko, ma'am. Tapos ibangga na lang namin, ma'am, yung ano namin, ma'am, yung evidence, ma'am, ni Sir Jeff.
0: Do you remember, sir, itong sinasabi niyong nagbigay kayo ng 50 million noong April 2019 kasi sabi niyo po sa kasagsagan ng Holy Weekend, ng mahal na araw?
1: Yes, ma'am.
0: Ano pong date 'yon? yung inyong allegedly nagbigay ka, nag-abot ka ng 250 million pesos sa maleta?
1: Check ko ma'am sa ano ma'am, check ko ma'am doon ma'am sa pinasa kong ano ma'am, pinasa kong ano ma'am mga evidence ma'am. Kasi may ano doon ma'am, may date doon ma'am na naka-indicate din ma'am.
0: Okay. Ito pa po, meron pa po. Dalawa po, tatlo po yung kanyang claim. Isa pa po, sir. Yes, hindi ma'am. Din daw po totoo yung sinasabi ni Gracioso ang paghahatid nito ng dalawang maletang tig. Ganun din po, 50 million peso sa isang hotel sa Maynila noong September, ito po, mas precise, 21, 2019. Dahil yes, po, yan po ay gabi bago ang binyag ng anak ng mag-asawang Velasco. Yun po ang nakasulat dito. Hindi anya iyon pwede daw mangyari dahil siya naman ay nasa Japan noong September 19. Kumbaga nung sinabi niyo nagbigay kayo ng pera noong September 19, ang kanya pong sinasabi, September 19 at hanggang September 22 ay nandun daw po siya sa Japan. Ayun din po, meron din pong ticket at meron din pong tatak sa passport, sir.
1: Oh ma'am, yung ulitin ko din ma'am, claims niya yan ma'am, iba din yung claims ko sa kanya ma'am. Bali, magbabase na lang kami ma'am sa ano ma'am sa mga evidence ma'am.
0: Mm-hmm. Sir Ping, you still stand by doon po sa inyong sinasabi at hindi lang po yon, pati doon sa mga dates na iyong inilagay doon sa affidavit.
1: Yes ma'am.
0: Hindi ho kaya posibleng, napapaisip ho ba kayo na posibleng baka nagkamali kayo sa date?
1: Hindi ako ma'am magkamali ma'am kasi may ano din ako ma'am, may record din ako ma'am.
0: Okay. Ano po yung record ninyo? Sabihin lang po natin dito sa dalawang kanyang isinumite sa kanyang affidavit. Ito pong si...
1: Yung time na yun ma'am, may logbook din ako ma'am. Tapos at the same time may mga ano ko niyan, may mga photos. Yes ma'am.
0: Yung may
1: evidence din ako diyan ma'am pero under investigation na siya ma'am na naipasa ko sa NBI ma'am.
0: Okay. Hindi ba kayo nangangamba na are you concerned sir that siya po ay nagpapakita ng pruweba na may passport? Bayaan na po natin yung ticket na may tatak sa passport at may social media post na talagang makikita mo po yung date doon po sa inyong claim.
1: Hindi po ako ma'am nangangamba kasi ano ma'am eh, alam ko din sa sarili ko ma'am na nagsasabi ako ng totoo.
0: Alright, we're gonna have to take a very short break. We'll continue our discussion with former Police Corporal Rodulfo Gracioso Jr. when we return. Stay tuned, this is On Point.

0: Pat still with us. Self-confessed bagman Rodolfo Gracioso Jr., who served as security officer of then-House Speaker Lord Alan Velasco. Sir Ping, welcome back. Okay, pag-usapan po natin yung inyong nakalahad sa affidavit at sa inyong mga previous interviews sa iba pong mga istasyon. Ganon din po, hindi ho ba? Mali-mali at ang pinag-uusapan natin, pera, 50 million, 200 million, etc. At iyong sinasabi ay ang mga pinagdalhan po ninyo, si FPRRD, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Mayor Sara Duterte, mayor po siya noon, si Congressman Pulong Duterte, at sino pa po, sir?
1: Yun lang, ma'am, yung ano ko, ma'am, yung yun lang yung una, ma'am, yung ano ko, ma'am, yung linagay, ma'am, sa affidavit ko, ma'am, kasi under pa sa ano, ma'am, investigation yung iba, ma'am. Mm-hmm.
0: Sir Ping, exactly what was your role? Ano ho ang inyong talagang, gaano kayo kalapit kay dating Speaker Lord Alan? Ilan ho kayong mga bodyguard nyo? At ilan ho kayong sinasabi nyo umiikot at allegedly nagdadala po ng pera? Maaari nyo ho bang ikwento sa amin?
1: Yung una yun, ma'am, yung una, nag-umpisa, ma'am, sa dalawang security lang kami hanggang dumami siya, ma'am, naging 16. So, ako, ma'am, yung role ko kay Sir Alan, ma'am, or kay Boss Alan, ma'am, ako yung ano, ma'am, ako yung inuutosan niya, ma'am, sa regarding sa mga delivery. Hmm. Yun yung role ko sa kanya, ma'am.
0: Bakit ho ikaw ang na-assign para po dito sa sinasabi ninyong nagtagadala ng pera?
1: Siguro, ma'am, nakuha din ni Sir Alan, ma'am, at ni Ma'am Win yung tiwala ko, ma'am, kasi mula nung 2017, ma'am, after ko ng ano, ma'am, nag-ano na sa kanila, nag-security, nauna ko sa mga bata at saka yung Ma'am Win, ma'am. Parang yung tiwala nila, nakuha na din siguro, ma'am. Kasi never naman ako sa kanila, ma'am, nagkaroon ng problema, ma'am, sa pera. Mm-hmm. Opo, mm-hmm. Doon nag-umpisa siya, ma'am.
0: We don't have a lot of time, sir. Paano ho ninyo nade-determine yung cost ng bawat maleta? Paano nyo ho nalalaman ito 50, ito ay 200, etc., sir?
1: Yes, ma'am. Halimbawa, ma'am, pag-utusan ako ni Sir Alan, ma'am, sa bahay, ma'am, sa 1-4 to Sampaguita, ma'am, kinakamada ko doon, ma'am, halimbawa, 50M. Kumuha ako ng 50M. Ikakamada ko yan, ma'am, sa maleta. Ilalagay ko siya. Tapos, ikakarga sa van, ma'am. Tapos, kung saan ang dala, ma'am. Halimbawa, kay Ma'am Sara ang dala. Alam ko na ang laman kung magkano kasi ako ang nagkakamada mismo, ma'am.
0: Saan mo nakukuha yung pera? Saan parte ng bahay? May safe sa, mo ba? O naka-display lang doon?
1: Sa second floor, ma'am, yung isang kwarto doon, ma'am, puno ng cash, ma'am. Tapos, doon, ma'am, kukuha ka lang, kakamada mo, kung magkano, halimbawa, 50 o 100, yun ang dadalhin mo, ma'am, kung saan. Hmm.
0: Sir Ping, ano exactly ang utos sa inyo? Can you give us an example, halimbawa po, at paano ka inuutusan, sir?
1: Halimbawa, ma'am, Ping, dala ka doon ng ano, dala ka sa... Depende, ma'am, kung anong lugar, ma'am, eh. Mm-hmm. Dala ka, ma'am, ng ano, dala ka doon sa Mindanao. Tatanungin ko yan, anong sasakyan, sir? Tapos sabi niya, mag-pick up ka doon ng sasakyan bago yun, ma'am, eh. Tapos, yun, pagdating ng sasakyan, ma'am, lalagyan ko na yan, ma'am, ng cash. Depende, ma'am, eh, kung saan nilalagay, may maleta. Minsan naman, ma'am, sa mga box or sa mga... Si iba-ibang box, ma'am, may mga balikbayan box, may yung mga sa ano lang ordinaryong box para maano namin, ma'am, makabear up yung ano yung laman ng ano, ma'am, ng sasakyan.
0: On an average, siguro sa iyong estimate, gaano kadami at ano po ang total amount na inyong personally na deliver, sir? Ilang beses at magkano?
1: Yes, ma'am. Yung kay Ma'am Sara, ma'am, siguro mga 20 times, ma'am. Tapos, kay, ano, ma'am, kay Sir Pulong, ma'am, dalawang beses ako sa kanya naghatid mismo, sa kanya personally. Tapos, kay Pangulo naman, ma'am, mas marami kay, ano, ma'am, kay Ma'am Inday kaysa sa kay Pangulo po.
0: Ilang beses kay FPRRD, sir?
1: Maraming beses din yan, ma'am, sa, ano, ma'am, sa bahay Pangulo, ma'am.
0: Okay. Doon mismo?
1: Yes, ma'am, dati. Ako.
0: So, kay Congressman Pulong, ang sinasabi niyo, at sabi niyo po ba dalawang beses at personal po kayong nagbigay sa kanya?
1: Yes, ma'am, opo, ma'am.
0: Paano ho? Saan ho?
1: Sa ano yan, ma'am? Nung time, ma'am, na nagiinom sila dito, ma'am, sa ano, ma'am, sa Makati, may bar dyan, ma'am. Yung utos ni Sir Alan na magdala ko doon, ma'am, ng ano, ma'am, ng isang kahon, ma'am, yung 50. Tapos ako yung nagkamada doon, ako yung nagkamada, ma'am, ako naglagay sa maleta, dinala ko lang doon sa bar, ma'am. Tapos hinatid ko doon, pagdating doon, ma'am, nandoon Sir Pulong, may security siya. Yun na ang ano, ma'am, yun na yung kukuha. Tapos bibigyan. Yes, ma'am, bibigyan din kami, ma'am, ng 20, ganyan, 50K.
0: Bibigyan po kayo?
1: Opo, ma'am.
0: Ano yun, for the boys?
1: Oh, ma'am, sa naghatid, ano ba, kami ang naghatid. No, bibigyan, driver, ma'am, yung kasama ko.
0: Pero, Sir Ping, hindi po kayo, ang sinasabi niyo, hindi kayo dumediretso kay Congressman Pulong. Sa kanyang security mo, ibinibigay itong...
1: Diretso, ma'am, kasi si Sir Pulong, ma'am, di naman siya magbuhat. Di ba, ma'am, ng maleta. Yung security niya yung magbuhat, pero sa kanya naka, ano, ma'am, sir, nandito yung maleta. Siyempre, bubuhatin, ma'am, ng security.
0: Opo.
1: Yan
0: kumbaga,
1: yung, ano,
0: dinediretso mo sa kanya. Nakakadiretso po kayo sa kanya.
1: Yes, ma'am. Diretso po.
0: Okay. What about kay FBRRD, sir?
1: Yung sa kay FBRRD na, ma'am, diretso din doon sa kanila, ma'am, pero may sasalubong lang, ma'am. Ang sasalubong yan, ma'am, si Sir Bong, ma'am. Tapos yung mga security niya.
0: Sino po si Sir Bong?
1: Si Senator Bonggo po.
0: Siya po ang sumasalubong sa inyo?
1: Opo.
0: Okay. And then kay VP Sara po?
1: Siya mismo,
0: ay, kay Mayor Sara nung mga panahon na yon.
1: Yes, ma'am. Si Ma'am Inday mismo, ma'am, nagsasalubong, ma'am.
0: At diretso mo ding inaabot,
1: diretso,
0: kumbaga.
1: Po.
0: Pero paminsan nga dito kay, ano, kay, yung sinabi niyo po sa
1: yung kay Jeff, ma'am, yung susi lang yung inaabot ko sa kanya. Tapos minsan yung, may ano din siya, ma'am, eh. May regalo din yan minsan, ma'am, padala sa kanya, yung sarili niya. Kay Jeff.
0: Tulad ng?
1: Minsan, ma'am, bags. Tapos, watch. Iba-iba, ma'am.
0: Galing po kay?
1: Kay Ma'am Win, ma'am. Kay Ma'am Rowena, asawa ni Speaker Alan.
0: Okay. Sir Ping, and ano po ang

0: involvement ni dating Congressman Miro Kimbo dito dahil lumabas din po ang kanyang pangalan?
1: Doon lang kami, ma'am, ano, ma'am. Doon ako kumukuha sa kanya, ma'am, ng ano, ma'am, ng yung mga SOP na galing, ma'am, sa DP, sa kanya galing.
0: Hindi ho ba lumabas din ang mga, please correct me if I'm wrong, sir, sa inyong affidavit, ang pangalan ng mag-asawang Discaya?
1: Yes, ma'am, po, ma'am.
0: Okay. Maaari ho bang kayo magkwento anong relationship from the Discaya allegedly to doon sa mga taong inyong minention, sir? Please go ahead.
1: Na-kwento lang yan, ma'am, doon, ma'am, dati ni Sir Miro doon sa Starbucks, ma'am, na yung SOP nga, ma'am, galing sa DPWH, tapos yung mga contractor, ma'am, sila, ano, ma'am, sila Discaya po. Hmm. Hanggang doon lang sila, ma'am. Hanggang...
0: Okay. And yung SOP, magkano daw?
1: Yung SOP, ma'am, yung pangkalahatan dyan, ma'am, 25%, ma'am.
0: 25%. Alright. Yes. Balikan ko po yung tanong ko kanina. So, many times, sabi niyo po allegedly kay FBRRD, 2 beses allegedly kay Kong Pulong at 20 times allegedly kay Mayor Sara, nag-deliver po kayo. Meron ho ba kayong estimate na total kung dahil sa, kayo nga daw po ang, sabi niyo nga, nag-aayos ito, nag-organize ito. Yes, in all those times, sir, estimate magkano po ang inyo na-deliver?
1: Yung naalala ko lang, ma'am, kay Pangulo, ma'am, mga siguro, ma'am, mga 1 billion. Tapos kay, ano, ma'am, kay Ma'am Inday, mga 2, ma'am. Kay Sir Pulong, ma'am, 100 lang.
0: Kompletuhin po natin, kay dating Pangulo, isang ano po?
1: 1 billion, ma'am.
0: 1 billion.
1: Yes, ma'am.
0: Kay Mayor Sara?
1: Mga 2 billion siya, ma'am. Yung naalala ko pa lang yan, ma'am, maliban pa, ma'am, sa di ko siya na, ano, naalala yung iba.
0: At kay Congressman Pulong?
1: 100M, ma'am.
0: 100M. All right.
1: Yes, sir.
0: Meron pa ho ba kayong magiging supplemental affidavit, kumbaga additional affidavit, para po madagdagan, mabigyan linaw, or just to add more sa inyong mga nalalaman dito sa NBI, meron pa po kayong planong isumite na supplemental affidavit?
1: Opo, ma'am, mayroon pa po. Tapos yung mga kasama ko, ma'am, inano ko sila, ma'am, inayos ko lang na sumama sa akin din, ma'am.
0: Yun po ang gusto ko nga susunod na tanong. Meron ho ba kayong kasamang magpapatunay sa inyong sinasabi? Dahil sabi mo kanina, nag-umpisa ka allegedly kay Speaker Lord Alan na 2 lang kayo, tapos naging 16 na po kayo.
1: Opo, ma'am, mayroon po. Meron po, ma'am.
0: Nakumbinsi mo na ba?
1: Yes, ma'am, pero medyo kinakabahan pa sila, ma'am, kasi nga yung ano nito, ma'am, yung parang inano namin nito, ma'am, malaking mga tao, di basta-basta, ma'am. Alam mo naman, ma'am, kung gaano kaano yan sila influensya, ma'am.
0: At ikaw, kamusta ka? Nangangamba ka ba? Panatag pa ba ang loob mo? Nasaan ka? Ano ang pakiramdam mo ngayon?
1: Normal pa rin, ma'am. Di naman ako natatakot. Yung sa akin lang, ma'am, pahayag ko yung katotohanan talaga, ma'am. Na yung corruption talaga, ma'am, nagmula sa kanila. Mm-hmm. Yun lang, ma'am, yung ano ko, ma'am. Yun yung gusto kong ipaano na message ko din, ma'am, sa mga ano, ma'am, yung mga tao na may kasalanan din ako, ma'am, kung bakit naging bagman ako diyan sa kanila, pero magalit man sila sa akin, ma'am, i-bash man ako nila. Pero dapat mas magalit sila, ma'am, sa mga nag-utos lang sa akin kasi inutusan din lang ako, ma'am, eh.
0: Mm-hmm.
1: Yes, ma'am.
0: Lumapit ka kay Father Flavie. Hindi ho ba nakausap namin siya kagabi? Yung aking kasamahan, si Willard, ay na-interview siya kagabi. Ang sabi ni Father Flavie ay lumapit ka sa kanya March nitong taon na ito. Tama ho ba, Sir Ping?
1: Opo, ma'am.
0: Okay.
1: Yes, ma'am.
0: At paano kayo napunta kay Father Flavie?
1: Yung ano, ma'am, kay Father Flavie, ma'am, background ko muna, ma'am, kasi laking ano ako, ma'am, laking simbahan din ako, ma'am. Sa Christly King ako tumira, ma'am, ng 2 taon. Yung mother and father ko, ma'am, tumira sila, ma'am, ng 25 years sa simbahan. So, yung ninong ko, ma'am, mga pare din. Nung umuwi ako sa amin, ma'am, nagbakasyon ako, nangingi ako ng advice sa mga ninong ko, ma'am. Tapos, yun nga, ma'am, na sabi niya kung totoo yung sinasabi mo, tulungan kitang makakunik doon sa ano, ma'am, sa pari, ma'am, na yun nga, ma'am, na tumutulong para maipaabot yung ano ma'am, yung mensahe ko. Yun ma'am, na nung pumunta na ako dito sa Manila, tinulungan ako nila makalapit kay Father Flavie. Tapos yun, nag-usap kami ni Father Flavie, mga 3 times siguro yun. Puro mo na, ano ma'am, puro prayer, tapos yung parang tanong, dami siya tanong. Tapos, kung may mga ano ko ma'am, may mga pictures, doon nag-umpisa hanggang na ano siguro nila ma'am na totoo naman yung sinasabi ko. Tinulungan niya na ako ma'am na samaan para sa NBI ma'am. Doon nag-umpisa kami ma'am ni Father Flavie po.
0: And doon sa inyong pag-uusap, lumabas hindi ho ba na masama ang loob mo kay dating Speaker Lord Allan?
1: Opo, ma'am.
0: Kayo na po magkwento dahil?
1: Dahil ma'am, si Sir Allan ma'am, sa 7 taong ko sa kanya ma'am, naging mabuti akong tao ma'am sa kanya. Yung anak niya, inalagaan ko. Lahat ng mga utos niya, sinunod ko. Kahit ano naman yun ma'am, bawal, sinunod ko pa rin. Doon lang ako sa kanya nagtampo ma'am nung oras na nangangailangan ako ma'am. Yung ako na nagkasakit ma'am, humingi ako ng tulong sa kanya. Parang wala lang siya pakialam. Si ma'am, yung asawa niya, sumunod. Nung nagkasakit ma'am yung father ko, isang buwan siya ma'am sa ano ma'am, sa ospital sa amin sa probinsya. So, naputulan siya doon ma'am ng paa. Tapos dinala ko siya dito ma'am sa ano sa Manila. Pagdala ko dito sa Manila ma'am, pinutulan na naman siya ma'am ng paa, yung pataas ng pataas. So humingi ako sa kanya ma'am ng tulong. Sabi ko, "Boss, baka pwede makahingi ako ng tulong sa iyo." Kasi yung father ko nga, sabi ko na ano na hospital matagal na dito sa ano sa Estab Medical Center. Tapos sabi niya, "Sige, sabihin ko kay Wayne, kay Ma'am Rowena." Tapos, a week nun ma'am, nagpalo pa ako kay Sir Benji na yung staff niya. "Sir, baka pwede makahingi ng tulong kasi si Papa, yun nga, naputulan ng pa, malaki na yung bill ko." Sabi ko sa kanya, "Kahit ano na lang, guaranteed letter na lang yung hingiin ko." Sabi niya, walang advice si Ma'am Wen at si Sir Alan. Sabi niya, Sir Benji, sabi niya, "Mayroon ako dito, Ping, 5,000. Ito lang talaga yung maibigay namin sa'yo." Sabi ko. Di, sabi ko sa kanya, "Sir Benji, baka pwede mo kulitin si ma'am kasi emergency." Sabi niya sa akin na di talaga nag-ano si, ano, si ma'am pati si Sir Alan. Doon nag-umpisa ma'am yung ano ma'am, yung ano ko sa kanya. Yung parang sama ng loob ma'am. Tapos, nung ano ma'am, tumawag pa ako ulit sa kanya ma'am, nung September na. Sabi ko sa kanya, "Sir, baka pwede sir na ano sir, pangdagdag sa ano na lang, sa namatay yung father ko, dalawa lang kami ma'am, may isang anak lang ako." Sabi ko sa kanya, "Sir, baka pwede sir makahingi pang ano sir, pangdagdag sa kabaong, pati pang gastos." Parang baliwala lang din siya ma'am. Tapos si Sir Benji, yun nga, naawa daw siya sa akin. Tapos, di daw niyang pwede makulit sila ma'am kasi nga, wala daw advice sa kanya. Doon nag-umpisa ma'am yung okay. ano ko sa
0: Sir
1: kanya.
0: Ping, ano po ito? September 2025 nang yes, mamatay po ang iyong father?
1: Opo ma'am.
0: Okay. Tapos pati kayo, sabi niyo nagkasakit, hindi ho ba?
1: Opo ma'am.
0: Okay.
1: Na-underlive nga ako niyan ma'am. Nag-live ako ma'am sa ano ma'am sa PNP. May records niyan ma'am kasi kasama kami ma'am sa ano yung may mga sakit ma'am ng mga police. Kasi for operation ako ma'am sa ano ma'am sa Bato ma'am, sa bato. Yun.
0: So, kailan ang huling ano text mo sa kanila or communication kay dating speaker?
1: Ano ma'am, yung bago ako lumabas, tinawagan ko siya. Sabi ko, "Sir, nagpaalam din ako sa kanya. Sir, sabi ko, wala akong magawa kasi ano eh, magsasabi din ako ng ano ng katotohanan, sabi nandito na ako." Tapos di siya nagreply. Sabi niya sa akin, tumawag yung kapatid ni Ma'am Wen, si Sir Junior. Si Chan yung police din, ma'am. Sabi sa akin, "Huwag ka na lumabas diyan, huwag kang makipag-cooperate diyan sa iba. Yung Ma'am Wen mo may pinaabot kay Benji na pera, di binigay sa iyo. galit na galit si Ma'am Win mo. Pero wala na ma'am, ano na eh, yung buo na yung desisyon ko na magsabi din ng katotohanan. Kasi ano din yun ma'am eh, parang ano din sa sarili ko.
0: Kailan ito, sir?
1: Ano ma'am, yung August, mga August ma'am. Yung August lang.
0: Ah, ito lang? Itong yes, August ma'am. Lang. Okay. Kasi, di ba meron ka nakalakip sa affidavit mo na parang text message na kasulat, Sir Alan Velasco? Yung nakakalakip sa affidavit mo, may Happy New Year pa kayo noong December 31, 2025?
1: Yes, ma'am.
0: Tapos, ito na, yung susunod, yung May, yung humingi kayo ng tulong. Ito lang May na to, no?
1: Yes, ma'am. Tama, ma'am.
0: So, June, July, August, September, about four months ago, humingi kayo ulit ng tulong.
1: Abo,
0: so,
1: ma'am.
0: Kinausap mo na si Father Flavie noong March, tama ba ang timeline natin?
1: Abo.
0: Kinausap
1: yes,
0: na
1: ma'am.
0: Si Father Flavie, magsasabi ka na ng totoo, pero 2 months later ay nag-text pa rin po kayo kay
1: Opo.
0: Speaker para humingi ng tulong?
1: Opo ma'am, sinubukan ko pa rin siya ma'am na ano ma'am na hingi ng tulong ma'am kasi nga may ano pa ako ma'am, may maintenance din ako ma'am, may sakit pa.
0: Oh.
1: Pero wala talaga siya ma'am, parang no comment, parang wala lang, walang pakialam sa mga sa ano niya.
0: Hindi na po siya sumagot diyan kaya wala pong kalakip yan eh.
1: Opo ma'am, hindi siya sumagot ma'am.
0: Ito ho ba text message sir o may gamit ho ba kayong app dito?
1: Text yan ma'am kasi kami pag kami ni Sir Allen ma'am, Viber lang sa text message talaga.
0: All right. So ito ho ba isang tanong na lang Sir Ping kasi nakasulat po yung pangalan ni Sir Alan Velasco nakasulat po doon sa pinadala ninyong screenshot no. One question na lang. Nandun din po yung kanyang number sa ilalim?
1: Yes ma'am, tama ma'am, number niya. Number niya yan ma'am at GCash account niya yan ma'am.
0: At gusto ko lang humupong malaman ha, please educate me. Kapag nandiyan ho ba yung pangalan, lumalabas din ho ba yung number nung yung tao? O hindi ba dapat pangalan lang yun o number lang?
1: Ano siya ma'am, naka-phonebook kasi ma'am sa ano ma'am, naka-phonebook siya sa phone ko. Naka-sinulat ko kay Sir Alan yung pangalan niya. Apo ma'am.
0: Okay.
1: Pero pag kinik mo yan na number ma'am, lalabas yan ma'am sa GCash at register dyan kay Sir Alan na number na yan.
0: Opo, opo. Actually, chinek ko na nga kahit yung kasamahan ko, ito din yung nakasulat na number kay dating speaker dahil we were always also trying to get a hold of him in the past nung siya ay speaker pa. Alright, so sir, maraming salamat po sa inyong oras. Nag-overtime na po ako. Pasensya na po. Thank you for your time, sir. And I hope to speak to you again.
1: Yes, ma'am.
0: Maraming
1: thank you
0: salamat.
1: Din, ma'am.
0: That's On Point. Join us again tomorrow, 7:30 p.m. here on BNC, the Billionario News Channel. I'm Pinky Webb. Thank you for watching.

Magandang umaga mga kababayan. Live po tayo sa Mellow 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Ako si Corina Sanchez Rojas. Good morning sa inyong lahat. Dito na po tayo sa Usapang Totoo. May konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo.

0: Song number muna tayo para maiba-iba.
1: Oo nga.
0: Song number. Alam nyo, matagal na kami nagpa-practice ni Willard na mag-song number. Ano bang klaseng kanta ang alam mo?
1: Lupang Minirang. Yun lang alam mo.
0: Kilala mo ba si Bruno Mars?
1: Yes.
0: Ed Sheeran.
1: Naririnig ko rin. Pero alam ko na susunod papakantay mo kaya.
0: Oh, bakit hindi? Uy, meron tayong karaoke night. May karaoke night tayo. Dapat kasama ka doon.
1: Ako'y kakain ng pika-pika.
0: Ikaw na lang ang taga-pika-pika.
1: Oh.
0: Alam mo, ikaw talaga, ang Pilipino, talagang magaling yan sa kantahan. Sabi nga nila, lalo na yung mga taga Cebu. O, hindi ba? Pero, at Bicol. Pero sa katotohanan, lahat po, halos ang Pilipino, kumakanta sa banyo.
1: Oo, tsaka may kabisado rin akong combination para sa video. Okay? Number combination.
0: Anong combination?
1: 32852. Tapos anong kanta?
0: Meron ka nang alam? Ano ka ba?
1: Mga baon-baon ko yun.
0: May baon ka na talagang number? Ano ba yan? Okay. So, ako, alam ko yung mga Imelda Papin, mga Eva Eugenio. Ewan ko, hindi na kilala ng mga bata na nanonood sa atin. Pero, good news tayo ha! Ang galing talaga ng mga Pinoy sa larangan ng pagkanta. Talaga naman, nam-nam. At nagkalat na sa iba't ibang panig ng mundo ang galing ng Pilipino. So, today, we find out that another Filipino singer is making a huge name for herself on the global stage. Kung pamilyar kayo kay Jeremy Sanico mula sa kanyang naging stint sa local singing competition, ay nagbabalik siya ngayon sa telebisyon at gumagawa ng matinding marka abroad bilang Jeremy Sanico Heitman dahil nakapangasawa siya ng isang Australiano. Ay, ang galing! Sa kanyang blind audition sa The Voice Australia, inamin ni Jeremy na sobrang kinabahan daw siya. Pero she gave it her all at nag-deliver pa rin ng isang powerful rendition ng classic hit ni Celine. Kilala mo naman si Celine Dion siguro, no?
1: Titanic.
0: Because You Love Me. Ay, naiiyak pa yung asawa niya, oh. Ang naging resulta ng kanyang performance, isang standing ovation at four-chair turn mula sa mga namamanghang mga judges.
1: At sa kanyang Facebook page pa nga, ibinahagi ni Jeremy na ito ang kanyang unang pagsabak muli sa isang televised singing competition makalipas ng isang dekada. Sabi niya sa kanyang post, "My last TV competition was 10 years ago." At dagdag pa ng Pinay singer. Simula nang lumipat siya sa Australia, kumakanta na lang siya sa simbahan, hindi bilang performance kundi bilang alay sa Diyos. Minsan daw ay sa kusina, sa banyo o gaya ko. At sa harap ng kanyang mga anak na lang siya napapakanta. Kaya naman pakiramdam daw niya ay nag-uumpisa ulit siya from zero.
0: Ang galing. Yeah. Pero despite feeling like she's like starting from scratch, kitang-kita naman po na hindi talaga kumukupas ang world-class talent ng mga Pilipino. Congratulations, Jeremy!
1: Congratulations!
0: At mamaya, huwag kayong maalis. At the end of the show, we're going to play her entire performance. Ayan. Panoorin po ninyo, abangan ninyo maya-maya po lamang. Samantala, this week is not yet over. But it's Friday.
1: Konti na lang.
0: Sa huling araw ng Linggo, silipin natin ang mga salitang ibinahagi natin. O ito na yung ating review ha, review sa ating memo dictionary, sa ating memo speak. Okay. So, ang una natin ay fair wisho. Ayan, ang ibig sabihin nito sa ating diksyonaryo ay taas pasahing walang dalangginhawa, kundi patuloy na perwisyo para sa mga commuter at PUV driver.
1: O nung Wednesday naman, representative ng ibig sabihin sa ating diksyonary ay ang mga hinalal na kinatawan pero nagnanakaw sa kaban ng bayan.
0: In Tagalog,
1: kinawatan.
0: Kinawatan. Natatawa talaga ako dyan. Kinawatan and representative.
1: Uh-oh.
0: Again, hindi lahat, pero marami. O ito naman,

0: 10%. 'Di ba? At some point hindi naman kabuuan, pero 'yon, edukanselasyon. Kaya sabi nga nila, yung mga bata natin, yung mga henerasyon ngayon, medyo nahuhuli pagdating sa kanilang abilidad.
1: At shocking na yung mga grade 12 pala, ang kapabilidad ay grade 7.
0: Ay grade 7.
1: 5 years.
0: At ang kinatatakutan nga, di ba, yung kausap natin na dating NEDA chief. Sa panahon nga naman ng AI, paano hahabol ang mga kabataan, lalo na napakaraming mga trabaho ang mawawala? Ay hindi nila mapapalitan ng mga anchor tulad natin.
1: Oo nga.
0: Hindi talaga.
1: Nako, kailangan ng catch up dyan.
0: Oo, kasi iba yung pulso ng talagang tao. Pero yung mga manunulat, tinakot natin. Yung mga yung mga writer, yung mga floor D, ganyan. AI na lang yung mga cameraman, AI na lang daw yan. Oo, lagot kayo. So, marami na talagang mga trabaho daw ang mapapalitan ng AI. So, marami ang mawawala ng trabaho kung ang mga kabataan hindi makakahabol sa teknolohiya.
1: Saka yung skills kailangan talaga makaagapay, di ba? Sa bilis ng teknolohiya ngayon.
0: Oo,
1: kailangan
0: grabe.
1: Kailangan talaga makahabol.
0: Ano ng iPhone? iPhone 26 na, meron ka na ba?
1: Wala pa.
0: iPhone 10 ka pa lang din yata.
1: Naghihintay ako sa Christmas party natin sa raffle.
0: Okay, kayong Biyernes, ang ating Memo Speak Word of the Day ay... Ta-da-dan! Suspensyon! Ano yung suspensyon?
1: Ang ibig sabihin nito sa ating dictionary, Corina, ay ang nakabibiting testimonya dahil naunsyami ang pagharap sa korte ng isang dapat tumestigo. Kaya suspensyon.
0: Oo nga pala, ngayong araw na ito, mga kaibigan, alas 10 ng umaga, magkakaroon ng...
1: Trial.
0: Hindi. Press conference. Magkakaroon ng press conference si Senador Antonio Trillanes dahil hindi siya nakapagsalita o nakapagtestigo sa impeachment trial kahapon.
1: Ang sinasabi niya, para hindi na raw ma-pressure yung prosecution. Ano kaya yung pressure na yun?
0: Ano ba yung pressure na yun? Ano ba yung pumipigil daw sa kanya? O sino ang pumipigil daw sa kanya para siya ay tumestigo? Hindi ba?
1: At sa kailang araw din, dinam up ng prosecution interest ng taong bayan na ang susunod din ng testigo, si Senador Trillanes. Tapos biglang hindi natuloy.
0: Pero for some reason, may mga parinig. Yung mga parinig na, wag naman kayo parating naglalagay ng mga testigo o mga witness na wala namang kinalaman sa usapan natin dito. Sino ba yung sinasabi na ganun? Si Senador Tito Soto ba yun? Yung nagsabi na parang ang dami-dami na nasasayang, hindi pala, Senador Raffy Tulfo. Sabi niya, sino ba yung mga sinasabi niyang nagsasayang lang daw ng oras ng impeachment court? No, pero... Ito ngayon, yung kay Senador Trillanes, ano sa palagay mo ang sasabihin niya?
1: Kasi ang kung pagbabatayan lang naman yung naging appearance niya sa House Justice Committee noong dinideliberate yung articles of impeachment, nag-testify siya about yung mga questionable na pagpasok ng pera sa mga bank accounts ng mga Duterte. Base sa mga AMLAC records na rin.
0: And yan ang pinag-uusapan natin ngayon.
1: Yung
0: sa impeachment trial.
1: Ng unexplained wealth laban sa Bise.
0: Unexplained wealth. So ano yan, AMLAC? At saka yung mga bank accounts. Pinayagan na ba nila?
1: Kailangan daw pala ang paliwanag sa atin ay may official, relevant official na kumbaga magte-testify doon sa authenticity ng records. Kailangan mo na yun.
0: Nga naman yun. Tama nga naman yun. Kailangan authenticated. Anyway, sige po, abangan po ninyo, alas 10 daw ng umaga ang magiging press conference ni Senador Antonio Trillanes. Pasabog na naman ang ating abangan. Okay, sa ating memo ngayong umaga, sa Lunes, muling magpapatuloy ang paglilitis sa impeachment case laban kay VP Sara Duterte matapos humiling ang depensa ng dagdag na panahon. Iniatras ng prosecution team si dating Senador Antonio Trillanes bilang testigo, kaya naman magsasagawa siya ng press conference ngayong umaga. So abangan po natin. Baka yun naman ang dahilan. Wala namang pumipigil.
1: May pressure daw eh.
0: May pressure ba talaga? Okay, alam
1: relieve
0: po
1: the
0: natin.
1: Pressure.
0: Pero atin pong sisiyasatin kung ano ba yung mga mahahalagang puntos ng nakaraang mga araw sa impeachment trial.

0: Royal. Ano po, mamaya. Sa patuloy naman na banta ng karahasan at pamamaril sa mga paaralan, meron na naman. Hindi ba? Pero banta lang.
1: Banta, oo.
0: Oo. Paano nga ba masusolusyonan ng gobyerno at komunidad ang ganitong mga trahedya? O kahit yung mga pagbabanta na ganyan. Ayan, kanselado na naman ang mga klase dahil sa mga banta. Dapat may gawin daw ang gobyerno para matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral.
1: Naku, at the very least, dapat matrace kung saan galing yan. Kasi may paraan naman, hindi ba? Halimbawa, yung mga authorities natin sa online community na nangangasiwa dyan, DICT or NBI even, mga cybercrime group nila, dapat matrace. Para
0: correct.
1: Kasi hindi na maulit yan at mapigilan.
0: Matrace? Paano? Mm-hmm. Ganito, halimbawa, ayaw kong pumasok. Mm-hmm. Ay, manggulo kaya ako ngayon para wala kaming klase. Mm-hmm. Magpapadala ka ng text, di ba? Or magpapadala ka ng mensahe.
1: Oo.
0: Na magpapasabog ako ng bomba dyan o ako'y mamamaril. Paano malalaman agad? So, the initial reaction is that you suspend classes.
1: Mm-hmm.
0: So, ayan na naman. Yung suspense yun.
1: Oh.
0: At edukanselasyon.
1: Oh.
0: Na ang mga karamihan ng mga kabataan ang namemenosan.
1: Kumbaga meron siyang real world consequence.
0: Correct.
1: Yung mga ganyang kala nila ay pabirong banta lang, di ba?
0: Oo. Oh. Lahat po yan nating bubusisiin, lahat aalamin, lahat babalansihin dito sa Memo.

0: nakaabang. Sa sandaling bumagsak ang martilyo sa Senado, isang malaking katanungan ang pilit na hahanapan ng kasagutan.
1: Sa isang proseso na ginagabayan ng saligang batas, pero pinapatakbo ng mga halal na opisyal, iisa lang ang tinitignan. Yan ang pagitan ng katotohanan at pansariling interes.
0: Nang tanungin namin ang taong bayan, ano ang mananaig sa impeachment trial? Politika o ebidensya? Ang sabi nila.
2: Nakikita ko yung mga tanong nila, mga ano na, parang murong palid lalo na yung mga senators, mga ini-interview nila, parang ano eh, parang moral politics. Ebidensya, di sila masyadong nakukuha yung ebidensya eh. Konti lang.
3: Alam naman po natin ang patakaran sa gobyerno ngayon na parang nilalaro-laro na lang po nila ang mga seryosong bagay. So, sa tingin ko po, kahit na may mga ebidensya naman, talagang feeling ko mananaig pa rin po ang ano nila, ang gobyerno na parang protektahan o hindi ma-impeach si Sara Duterte. Lalo na po parang may plano pa po siyang tumakbo bilang presidente sa susunod na eleksyon.
4: Parang puro kasi against sa kanya yung mga nag-iimbestiga. Kumbaga ano eh, tinatrabaho na siya. Parang yun ang ano, yun ang mangyayari kahit na siguro ilang hearing ang mangyayari. Doon pa rin ang pupuntahan talaga sa impeachment pa rin. Kasi nga puro kalaban niya yung ano, yung nag-iimbestiga.
0: Para talakayin ang isyong ito, makakasama po natin ngayon Law Professor Attorney Howard Calleja. Hello, Attorney.
5: Good morning, Corina. Good morning, Willard. Good morning sa inyong lahat, televiewers. Mabuhay po kayo.
0: Okay. So kahapon po, biglang inalis ng prosecution si dating Senador Sonny Trillanes bilang witness. Meron po ba kayong mga espekulasyon kung bakit? Pagkatapos, today, mayroon siyang press conference.
5: Well, Corina, sa akin kasi bilang abogado, it's really the prerogative of the, whether it's the defense or the prosecution, it's really their prerogative whether to present a witness or not, or which witness to present or not. Pwede tayo mag-speculate sa mga pwedeng nangyari o bakit hindi sinala prinisent si Senator Trillanes. But at the end of the day, sabi nga natin, I hope that whatever is the result or the outcome would be a result based on evidence. So sa akin, tingnan na lang natin kasi sa akin, mahirap po mag-speculate. Pero sa akin, nasasayangan din ako kasi mas maganda sana na makapag-testify siya. At sabi nga niya, marami siyang idadagdag na ebidensya. Eh siguro, abangan na lang natin sa kanyang press con mamayang umaga.
0: Sinabi po kasi ni Senador Trillanes na siya mismo ang humiling na alisin siya as a witness para maalis yung pressure sa prosecution. Ano naman yung pressure sa prosecution? Could you imagine what this could be?
5: Well, kasi siyempre hindi ko rin masabi kasi wala naman ako sa prosecution. Pero ang isang issue siguro dyan is whether or not ano yung capacity or personal knowledge ni Senator Trillanes doon sa mga kanyang ititestify. Or baka ano pa kaya yung bago kasi marami na tayong narinig na mga allegations, na mga testimony at mga paratang ni Senator Trillanes against the Duterte family, against Sara and etc. So isa siguro ito pa sa mga question natin, ano pa ba yung kanyang idadagdag? So I guess it's a matter of, sabi ko nga, abangan na lang natin this morning, later. I believe meron siyang press con. So tingnan natin kung ano pa yung ano, kung ano pa yung kumbaga bombshell o ibubulgar niya later this morning.
1: Attorney, batay doon sa naging testimonya ng mga taga Register of Deeds, lumalabas na may ilang property si Ginoong Man Scarpio, yung asawa ni VP Sara, na hindi nakita sa joint sale-in. Gaano po kahalaga itong piece of evidence na ito?
5: Opo, sa akin mabigat po itong ebidensya nito regardless of the amount, Willard. Marami akong nakikita na sa mga online nagsasabi na ilang million lang naman yan. Sa akin, regardless of the amount, it's the matter of yung avoidance or mislead the public or di kaya talagang direct na omission of these properties. At ang tanong ko kung yung itong maliliit na properties na itatago nila, ano pa kaya yung malalaking property?